0: General to general.
1: Lakanso shila.
0: Lakanso shila ntshamo kona.
1: Kuma general ke na general.
0: Impela swina ndi ngopfu swi tsakisa ngopfu leswi.
1: Ah na swi rhandza na mina hey.
0: Dangi.
1: Thank you baba. Ke sarfa mthabilela.
2: Chiko manje.
1: Kona na kwala.
2: Hey bro mina e fukini mara.
1: Shapo said bro for ek.
2: Ah no fukini malume.
1: No kala na.
2: Ah ni kona malume ni kona kwa ku department tinwana a ti pfumeli ngopfu ku nga pfuka na misho e ba huwa endla.
1: Ah na swi sisa hayi nga kalembelela no vula ku hayi no una khensa ku bani mtwana mtsana.
2: I'm still like bro na wena inga ku no yiva kumbe xa inga ku no hayi ko. Na ku vanu pfulekini bro mina.
1: Ani switwa kahle nje.
2: E right mara.
1: Hayi ni mtwembera.
2: Ni khensa loko ni twa ritiro ra moyeni n'wana ba.
1: Ah ku tsaka mina n'wana mkarata.
2: The choice of GCRFM mina ni Sancho City n'wana ba waka hi le xavala block 23. Hayi ta ku yingisela loko swi pfumela. Loko swi nga pfumeli n'wana ba a swi na mhaka a hi swi veki ni mahlweni ka Xikwembu.
1: Halleluya.
2: Aka bulu ni n'wi twenyana u suka vakamule ka ku ha swin'wana swa lava ku cinca lava nga kusuhi na vona.
1: Hi sweswo
2: va vula swo swi lava swi tivaka va ri swin'wana swiyimo a swo lava ngopfu swikhongelo hi n'wana va va ina xikhongelo xa laveka mara swin'wana swiyimo cinca vanghana
1: kahle kahle
2: i vana xihundla xa vutomi bya wena
1: ma swi vona
2: n'wana va
1: n'wana mukhalabye
2: u ni fambanyana kumbe ni ta vuya loko swi pfumela jika maji
1: kwala na kwala xi fambile ti tlhavelela
3: tlhava ntlhava
1: ntlhave ku tlhava sweswi
3: netiweke ya kwangu yo khupumetiwa la ka mswana
1: ma tiva hi swaku yi ri swaswa loko mi ri la ka mswana
3: tala swi ni khomang kahle a yi nga pfumeli na nyana
1: a wu xem
3: mani hambiswiritani n'wana va va ni khesa vayingiseli hinkwavo lava nga nendle siku ra mina ey xandla ehenhla ka xin'wana xandla a ni tivi ko yini ey ni swi vonile tolo ku vanhu va ni tsakela swinene
1: ya
3: ayayayayayi a hi khomaniseni sweswo mani a rhidiyo leyi ni le ndleli maxaka ni swi vonile kahle tolo
1: ma swi vona mara
3: a na hala na hala va ngo nghena na le midiya vuswa
1: ni mi twile
3: a na khensa n'wana bava i gift ke u kuba hi kusuka la tikweni ra ka mswani mani a hi khomaneni vana va bava
1: thank you bava a hi khomani swinene ni
3: ma swi vona
1: danko kumela ruka ite bara tsai bila hore le yana ro tsi no tlhaba leso
4: hello
1: ai
5: ni poke
1: e poke le mjaru ngwana
5: e poke
1: ai
5: na e ja swungu sonona ri kwala ka mchepetsi kwala
1: manja jan lava
5: e bona hi xivir
1: ke sa swinene la ka mchepetsi la
5: nhlai feka ko pionas
1: ai oda bara abizel tarifik zeri yamasen tsi no tsabalis kuda munda
6: ayi
1: ayi
6: eh hasen tsike buye
1: asu tswa kahle kuseni ngelela buyehle la
6: eh ayu tsabete
1: kwa ke sesu nene mbatin danko tsabile la
7: Hey, wona mthabeli wona baba.
1: And then is ranzile na mina loko mthabeli kona.
7: Ah, no mthabeli wona baba, no thaba mina, ni fana go se wona baba.
1: Ella ka mapubela.
7: Ka muti choice e tshumalini, ni mfundisi ndi tsalo, ri no. Ti tshavangana. Ke fule ku kuma go fulya.
1: Loko sire singa fambi ti tshavangana.
7: Ti tshavangana gospel long khesa choice e tshumalini mfundisi wa mina, dango.
1: Khesa se tsheka jara kefa.
7: Akta.
1: Jisa rafa mthabeli la. Kuna munda

0: leriteke kahle le ka ximatsatsa number 26 eka album leyi akuthiwe kahle mavholovholo va ku hi ta lahlana nkata hambi wehe marito lama ma nga tshama ku byela we mingi seri u swi twa ku marito lama a ma suki la mbilwini ya mina loko va vona siku rin'wanyani ma vuya marito lama kumbe papa lava tshama ndzela marito lama kumbe mani lava va tshama ndzela marito lama a swi bohi ku va u xave movha ne ku va mi lahlana njhe van'wanyani vo lo ti xavela bodlhela va xavela munhu wa voo na namhlana sweswi va ha tshame swin'we evan'wani va ri komba nseketelo lowukulu swinene ka varhandziwa va vona na namhlana sweswi va ha tshame swin'we leswi swa ku u swi vona ku munhu loyi leswi hi nga endla eka swona ni loko ku ri un'wana yi nga ntsutsumini se a ni nge n'wi jikeli hi risini yaleyo hambi swiritara mingiseri swi vekelaka kotara timinete yi nga se bawara liya ya ntlhanu ku kawara ntlhanu henhla ka tlhelo ta va kha ri jela magiya hi tsutsumalaka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp risimu lero ri twokela ndzhaka mina mingisera mi risimu ra Dr Thomas Hasanchauke ni rhandza swin'wana swa mukhupa na mhlolo ku vuya swa ku tala ngopfu loko ni yingisela risimu leri ku vuya swa ku tala ngopfu na le ka mingiseri ro tshemba ku swi nga va swi ri koho leswi swi takanyana cause i risimu leri nga babamela swinene loko ri languta aka tshimu ta ku hlayanyana ka tshimu ta Dr Thomas Hasanchauke ntiyiso va ku ri vanhu lava loko se va ganyile va jikelaka varhandziwa va vona lava va nga sungula na vona nkarhi wa ku leo ende ku nga ri vavasati ntsena na vanhu va xinuna va kona lava la kuvaku va se va humelerile va twa ngaku munhu loyi va nga hlupheka na yena malembe lama mo talo a nga ha ri nchumu ku laveka lava makwayikwayi lava maxoxoxo i twa munhu a tlhela ku ha mina a ni nge rhandzana n'wansati wa masandazi ha swo yini na eka skam swi ri tana misiara tsimeleka u nga lakala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook kombakelo ku fambeni kun'we kambe xiwa siku ra mihlana khesa swinene ka hinkuno mi nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ri na kambe eka resitela Facebook ya mina komba ku va kona vanhu ni cancele xiamle ba mandlani vuyelela kusuka hinkwakonkwako la mi nisema ri kona eka rimota mundra misava ngo mi nga ku pfulela ku xana moxa n'wexa xirhandzwana enongonoki munhu kubedze ka jesarafa mina ni tlemela u dj ya mavulavula mr party loko ni fika no pfula ni pfala ni pfala ni pfala nghena maxi ni nga gongondzanga hashtag tlhava ni tlhava va kona van'wani va ni tlhaverile ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook laha kasi ka ya sungula hi tsutsuma hi lango tala va nga kona va nga fika va react kunene kumbe va nga tirhisa blue star mukomba ku loko fambele kun'we va kona mala mani makhomela vadumiwa kusuka rakiana sekxinaf max tindhani kumbeni va kona laka ndhambi la man'wa ma vona va kona laka siyana la masindi madzimani leyolo va kona va richerbisi nambara kahle mara va swanganyi va kona charles rwanga mana bombo lesi tinyiki va kona ncina mfanyana va kona leyi ni ngona mina vavasa va kona la plk la va kona mala i nhlata walter maluleke vasekani ni vonile chavalala rinjombo oscar ni vonile n'wina ekuve chavalala na mbona na n'wina wisan richard ni vonile eric tarimbe ni vonile ni vonile majoswen hlungwana vona prepi gracious mashudu ni vona kahle lugamuchidze va kona rujudas rigedela va kona hlahla singo mani ni khesa swinene hi masingwana vatonga mtuku ni khesa swinene hi dzakani wa rambani dzakani ni khesa swinene tikani filoma calvin makana ni yise vo rasta makumela khensa ndlo rubela nkulu ni vonile patrizia zwa master munyayi va chede vambilu ni vonile swo boha swo boha ni vonile ka makoxa la basa n'wana mani phosa ni vonile mama khensi ni vonile lari singa viola kainta seke ni vonile na n'wina elsimila na mbona hlawulani mutarini vonile na n'wina ivi maswanganyile ka maswanganyi lama na vanhunyani sesana na sesina na sesana ni vonile na ni khesa swinene ni vona na ndzala na mazambala la green farm la ni khesa swinene a nonda bezeta rona manganyile ka bokisi la wonderful land fresh boards walter twala ni vonile na n'wina veli yeveyevela ka ngove ne ya ni vonile veli yeveyeve ni khesa swinene hi walter mkwati la ni khesa swinene hi mani maria rikhotsa la pace pinki chauke ni vonile na n'wina solimi swithwayimbe ni vonile na n'wina gian valoyi na mbona dennis hlungwane sifasonke ni vonile like hlungwane ni vonile like mhlongo ni vonile na n'wina ni khesa swinene le ka tisa la morikhotso ni vonile sizeka ri jadi rikhotso na mbona na n'wina xithembiso magoda manganyi ni vonile linda ngoma leleke la robin ke xoko ni vonile na n'wina engeta boloyi ni vonile ni vona na mani n'wana nga kona la i liki ngobe ngisiva lavi la dixon wa nyangu ni vonile na n'wina ni khesile na va kani vana i hleketo ntlongo ni khesile swinene le ka n'wina vutivi 64 ni vonile na n'wina agnes agnes ni vonile le zimzita ni vonile mafaci mulandza ni vonile mavasa mikateko ni vonile na n'wina ni khesa swinene hi mani i rudzani wa le ka mlemrodi mfana wa goxa ni vonile patricia tiva ni vonile na n'wina ludwig madoleke ni vonile christina manyike ni vonile na n'wina ene va mandlani vuyelelo valava hinkwavo lava nga fika va tirhisa leswiya swa ku react kunene i blue tambo van'wani va tirhisa k van'wani va tirhisa love swi komba rirhandzu na swoho sweswo hambi swi ri tari ke a hi tsumeli langu tala va nga kona va nga tsala kunene laha ka Facebook ya mina ke o sungula sungula eka mixo tsamelelo ni tlhavaka emana i leyi ni ngona mina mavasi va ku swin'we ni ri kwala eka mdavula pulu tindlela ti karhi ti kongoma laha pulukwana mixo lowuni khesa swinene hlayisekani na magondzweni la no tshembaku mi ta famba swinene mi ta famba mi hlayiseke swinene kasi ke va kona mana ri jeriwisi lava ku ri xile mavulavula mr party ni kombela ku chava lava rindzelaka ni kombela ku chava vinyi va moya i mudiwa wangu elsimilana ka makoxela na boti zeka richadi ri khotsa la robin ka xokota yi tela boti gian bale kusuka lava yihlava pfuxaka hlebra ri jeriwisi kusuka lalo ka matiko xikaya leyi ni ngona mina mavasi va ku ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka ni kombela ku pfuxa boti colin shumara ka mdavula na boti msem zala kam double na manla na mlungundi mara kam shaba video mla kwa mchele mwenye bebe zey aka GE marule kila kam kure zaman la nileka mansuwe yala kam apu bila anti soma bunda la kam kure a zaman la mapu chakati no na bero kati hile ngono mwenye mabasa kusuka kam double la nke sunan bakor mala I bazar ngono mwenye posa bako tse ni tabiri mavra valo ni tabiri mina rejoi on and I hot ne kwa laka kam kwa bila nke sunan kusuka kam kwa bila manma kumela watu mabal kure shile tle min kwa bila kucha wala bila zara kwa bila kucha manma goda manan samule la kam apu bila singi zakanu arambani na brenda mre mila karbala la nkwa mchalu rukwe pipe theka GE marule kila kam kure zamani nilika zanari magoda la kam apu bila mansuwe ya la kam apu bila apu shoka nuna bila rukate manma kumela watu mokusuka la gena section F and kisu sunan manma kumela la again section F kaskewa kona 6 line kwa mabora baku bashumi bote etle mirodi jenu kwa bila kucha wala bila zara kwa bila kucha manchekar mamu nyunyu la zonu foka papazela la na mani mani mla shangana kusheka star time harula drive la na bili osi simbinyan la kama pube la kwa bila mwurugu bedeika Mr. GE marule kila kankura zaman la na mansuwa ya viji la kama pube la na Lorraine makubele kusukara kazingi zingi la Lorraine Yunis makubele elaka umo 14A ya po kuna mkwa wala sikuro rakubeli kwa pusha katinona bila rukase ima lunga ringwa mabona kusukara kasi andan kesuna nila kasi andan isi swami na laba kasikewa kwa manungu tabakara kambela Ilizizi tala bakurisi letle mrod jenu kubra kupusha bwana bwana zala kubra kupusha karibin mkana ni sana chimbu fana ni gemrani mafisa mna mtala binayin la na kiasana macheke la kamila mula la nukubi kitemru ke pepe theka Mr. GE maluleke eksika la kankura zamani nilika mansuwe ya laka mapuwe la upusha kati nuna bila rukasli mani mshote ilizizi tala kankobe jamela one kiasa shuna ni bwa mantani biya lelika sikia wakona mana ebaza nwa nposibok tin tabiru bwana rutena mafala falon kubra kupusha etani pidi maluleke la kamila mula la mandai na nchukura wusi la kaskunya la na wisandu chata la 14C nukubi kitemru ke feliz janvesaro kubana bwana zala ketle mrod jebu la kufere janvesaro aka Eunice Lorraine makwela la 14A la nelega GA maluleke kusuka la kankura zaman kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra kubra e basa ngono on posa kusukala mgangiro on drive from camera kan gobela n kesa sunan e kaske wakar manu ngutaba kara kamera e masi ngwana potonga mtuku bago e nikobela kupisha manyage forward si shoka la nyan toma la mesia visan si shoka en taite la Philip Pangela la katoma la shkwantere la wakona mana e chabala la Oscar Jombo bago nifusha bana bana zara nikobela kupisha china mfanya la kashkukwa nda kensa ni mabele e la kamla mula la ntaite la kukwa na makapele la kashkukwa na pusha kate e chabala la Oscar Jombo la kashkukwa na kesa sunan sikar filo mada kankura zamar bako nana bonele kamisho sakaru chaba kuru shile tlamro tijen kubela kupisha bana bana zara kubela kupisha chama sim tungwa siwa mbona kusukala kamswan la nerson mabunda la kamshaba vile mla enta idela ile ile ningo na mema basa la pulu kwa nako bekhlebo ke pepe deka anzi so mabunda la kan kuri zaman na lorin unis la ka uma 14 ama kushoka tena na bero ka tsi kan filma la kan kuri zaman kezo sunan ba mandla bile la kaske ba karma we san bans la tian kama goro ba kono ni singwe ner kwa la tian am don a black label un kezo sunan ex kwa la tian we san bans ba mandla bile la kaske ba karma la tisa na bor khoto ba ko morning ma fravala nako bela kushaba na zara ga usan jema kamra kan dambila ban baran kan kuri ka tomo title life me bhetan ke gyan bora pusha kate tsa mar bor kho tsuk suka la ka show kala ke sunne eti sala la mor kho tsuk ma mar yar kho tsala bor shila ngon ngon ko bla pusha bot kashen balo ila kan dambe la ses want me na e mar ma khubela ngata bodre shila kan dambe la na skoni li ndago mo leke ela roben ka show ka pusha kate man mar yar kho tsuk suka la ka ma geba location kesel e bakor ma na ma basam kate ko bako shungwen der kola Jim Jones ke sunne la Jim Jones la e bakor ma na ko gorma ka bre ka shku kwan bako good morning claim road jian ko bla pusha kolen shubara kam dabola la gifted joe kubai suka la kam zan la oscar njombo ek suka la ka shku kwan dan ko bek tlemro ke be be borrasta makumela ka gweneni ya temeli neleka GE malulekela kankuri la anza anziso mabunda la kankuri zaman la neleka Lorraine Yunis makhubele abapusha kathi nona bero kahle kokora makapule nirikwala ka shikukwani kesuna kusukala shikukwani Judas Sergedi bakona nabona bakurishela tlemro di jerko bakusha khona shuma kam dabula Brenda Mremi la kharbala la na General Patsor koza kashita kamba tlo ka bikhlo ka pepe de ka Lorraine Yunis makhubele kusukala ka mo 14 A abapusha kathi nona bero kahle Judas Sergedi la kamba tlo block 5B bakona man mari man songa nyira bakurishela nko bela kufusha bana bana zara nko bela kufusha mani makhubele grace la gandana nka khanda na sesu bijinya ndo bela kama pova chamando na kukona makapela la gashku kwana nko bela kithloka bebe de ka borasta makumela la gwana ne chimir ka Jamaica street dank ma shwa mina wonta kota nke sune man maria masangai ka skeba kona manda igena balo ila bako rishela my lovely dj ya kufuki bana bana zara kala vinu makana ni sana na chimbube e ni kuja na fm show ko arobere baba ntoro si zagar chadra kozo ta idela I fm ya nyagelana ila kimhlongo nko bela kithloka bebe de ka makwabu wa mama kensi Lorraine Yunis makubele la kao ma 14 a pusha kahle gear balo ikusuka laba yehlela nona bela rishikanwe he gear balo ila ba yehlela nkesa swinene ba mandlani biyelela kasike kona manwa inhlanhla world tsama doleke masekani vako xinwana ri kwala bode bean khaswana nela bode bila evakona mana makhumele grace vako ri xerile mara djeno kwala kusha botransa ka Thomas Malex kana ka mavuzale mana makhumele nkata la ka ndambo wa dzumerila na le ngona mina mabasa kusukala PLK la evapucho kahle hinwa zitha mana makhumele kwala gandlana ka khane khaswana nela vakona mana engeta baloi vako ri xile xinwana ri kwala giana section f khaswana esasid lori khaswana lori bela nkulu vako ri xerile mara dj xinwana kwala kusha papa mthoro sisa ka tsadro kotsala robert ka shoko na fm nya gerani la ke mhlokola bana kwena re ya khashanda mhlokong la ba pusha ka tle dlori ya bilang kolo kusukala ka mapayeni danke brahmin ke sune na brafan ek ba kona solo mongwe tikolo ke tshaimbilo ba go ba vula vula akufuka bana bana ndzaka mana makhobela o tuma kusukala gela section f akufuka na fm nya gerani ila ke mhlongo la nya gela la yanda itela tshibe jona me kusola mashala ka mapubela pusha ka tle ntikolo ka tshaimbi isoli mongwe la tshifunzeni sha Gauteng ka kuri la a robeni ka shoko ke sile no ba manda re bela ka ske hlo like mhlongo ba kona no ba good morning tle mero dj tle mwashwa me wa matimba ka mela kusha bana bana ndzaka ka mela kusha again bolo ila bi ehlela ya papa mhlongo zekari cha dirkhosa robrika shoko na sisi etsaka ndrose machine tse laka mapayena pfusha kahle fm nya gelani ilake mhlongo a just hit ngwana bakona na bakona shila tlemro di jeno ka bakona pfusha kona makapela ka shikukwani le ngwana mme mabasa la plk la na ma seven rene ma dole ke la ka nkuri asfa sonke nka ba tlemro ke bebe ka bana bana ndzalaka eka unis makhwele la 14 ne le ka ndiso mabundala ka nkura zamana pfusha kahle no na bakona kahle he ma just hit ngwana ne rila ka shoko sarba ita bakudanki tlemro di jeno kesele botri ke ngomne bakona mele go lokufa mene kongwe e ba go shikwana rila ba hetlela ne kesele tsana bakona manda anga kona ka tsara kona nala e ma shodu gracious in people good morning se tlaba ne tlaba tsi nka ba pfusha mme bushoko shoko swa yela suku me karla the general patron go saka stach mbato ena bongani ma cash malungani eleke shikwa stage mka bekhlanu ka birthday ka borasta makumela ra gwana na themena amerika emali me gift jo kubai ka mswana bo korisela na bona ene ba pfusho ka tshono na batho ka tle impe bo gracious ma show dukuska la gold river plaza ra go bo subscribe go dzaka kubai ba do tsi komsalem khurumbo kona la kanhlane ka khegela ngoba korisela tle mro dijeno ka bo pfusha mana elisa nwan kona la kanhlane kila emgangeni wa campaign isela na finias store la ka gongongola na man gele ma table la ka mswana ya pfusha ka tle hi malungari komsalem khurumbo ikusuka la kanhlane ba go inga suki tsamsa sweso nikora khegela ngoba la nkhesa zwine ka skeya kona mana ngana ngana khabaka kamera e khoreni shuma la good morning bro fan eka ngana ngana 326 ngoba la kuchama la bana ndzira ka tlemro dj and kamera kusha kona makapela la ka shikukwana la mana shitoki la kamla mola la ena man just finish ngwane ne awisana aka shi hosana opo cha kahle ikhonomi shuma ka lo ka mdabula k blue monday boss there is one person ke bakona bona bakona shire tlemro dj ngoba la kusha kana mangana ne sana chimbu fe kerit kamba la kamba tlana na eric tarambeni la buluini la avusha kahle dennis tlungwane sfa sonke bachado wambili bakona bona ba swinsa so sia e bakona kombela kusha bafunzi bo rasta makumela and ri bonga manda tiba chada bambi rich daul e ila nga kona ne kesela ba madani bero la ikona nyele tungo mafoto la bakona shire tlemro dj ngoba la kusha bana za kana iza bakoma keke la kangobe la sicilina vukela la kangobe la and a school boy la ka homa 14b avusha kahle ngoma mafoto ndiri kona ka homa 14b danke Sanji makamba kona no ba gorisi le na ba shume DJ Clement ko blog pusha kukwana wa the junior elana jiki ko mela kupusha kona the junior na jiki jela ena ko kwamtileni na gumba gumba Elias Novela la ka shosa na pusha kahle e u Sanji makamba ne kesuna ne u Sanji makamba e kaske ba kona world sam khotla ba gorisi le tlamela DJ ko mela kupusha bana bana zara ko mela kupusha FM nya gelana e shoes like mhlongo ko mela kupusha na ka na khasi zekar chadir ko tsala Robin ka show ko ntaitela la Mach Richard Mach ekusukala tlhoka ko mela ke be the ka Unice Lorraine makhubele elaka homa 14 pusha le wall sa mukhosi nerla nya gelan ka shoko frank manganyi bokona ro bokuri shile tlemro dj and ka bela kupusha mona bomba lo stenye kusukala ka 14b ni pusha na livers shibite la ka mabalanda and i tell la into because la 14b o pusha ka tlemro frank manganyi la ka mabalani danke tabela ya kumbe bokona ro bokuri shile mai tlemi akupike bela bantsara ka ndlovukazi queen of the pombo la ka mangombe kralla elinda maduleke manam sorere la robin ka shoko la na man grace makama la ka ngobela o pusha ka tlemro ya kumbe la ka mapapila and kesona ne man chavi e la ka makukala ka mapapila la bokona mona ngithabukala ka elo dugu maduleke la bokuri shile and ka bela kupusha ka ni kombela kutsuma la kama papela la nfusha mane sophie at the fridge la nta itele ntangena na le ka robin ka shoko nfusha mama mhlori linde ngomelo leke nketela hila ikhala nga baloi igian baloi kusakala bihle la ufusha kahle hi fm ya ka mphambo lo dikuma lo leke ke sona ne mngona tela ka mphambo la bakona mngona tlhabakela ka mbela ine sinkuna la bakona kuba kahle bara la ka dzenge dzenge la bakona kombela kupusha the general la ka ntshushi la bakunza wini ene pusha na general patson ko saka xita xikamba la phanya ka makhuva la shawela tikatarini ufusha kahle hi manne sinkuna la ka dzenge dzenge inkomo vala vala vha ita vakutsi evakona manungu thabakana kamela emano thabela vako bvaro nongwe rotendolwa nga mandan khombera vusa evatebela ho man thabela ubva evakona khombera kufisha rudzano ri kamene mrodi mazambala green farm na nsini nsini kesa zwine petricia tibana vakona na vako rishira tlemero dzi jero kamela kufisha ndlovukaza la zozwenda emanegnes ndukwan la kama kosha b9 landa itela manem flotili izi zithala ka ngobe jamela one afusha kahle imalo kungani mana mavela six sukala kama kosha a b9 right thank you much mafesi mlandzwa kusuka kwele b9 vakona na vako rishira tlemero dzi jero kamela kufisha bala bala zara vula ku xama makhensela ri singa viola emansungula la bina la sadam ngobeni la ka xikokwana la ri kambe ku bebedeka Lorraine Eunice Makhubele exikara ka huma 14 na G ai manda embalulekela ka nkura zamani ne le ka mansiwela ka bapu vavuxa ka hlenona vula ku xama face mlamza xivanganyama exuka la ndawini letetele ka makosha a B9 kesuna na la B9 la eba kona time la e soza isaya eba ku ba shumitle mira the gen kombela ku chaba bara zara ka kombela ku xa Gates Kuna, like a Zingi Zingilana, Ralph Maru Kovele, like a Zingi Zingilana, as a Buddha, Emadu like a Bodra of Shaka Isankura, like a Zingi Zingi Kumu Washington Kessman, like a Zingi Zingala Wakamana, Usan Richard, and Tabaks, Wakushima Washington, Kumakusha, and Kumakusha, and Gomova Lakasianda, La Clement, Arsia Motonga Swag, Sukakasianda, and Nabasan Waman Posala Kangobera of Shaka, and Komikan Nabele Labanabazaga, EG, Emadu like Sukakura Zamana Lorraine, Eunice Makovele Laka, Mofutin, Opshaka, and Nabaka, Usan Richard Kuskaka, Mofutin. Kessel, and the moment that we are the Casca, Gorma, full C, a four star shilling, the Bagoshi, the Lemon, the General Shuman, Kabaran, the Skim, Doria, Belanco, Lagama Payenda, and a Makin, Silar, Singer, Viola, Namana, Emotion, Laga, Komo, Goshana, of Shakatame of four C, four star shilling, the Laka, my fortune. A, I'm sure that makes it Karoina Begalaka or Yantan and Santon Karoka, Okamina, known as my long term, Koranga, the Sashing, Shambusha, what's up, what's up, Shantagan, and the Legamisha, and now Gosco, and the Dramixer, a one under Ganabar 060-8875-942 Fanada.
1: Han Gavin Kamako, Shafukana, and Watimbeva, Kogano Gwen got Homopukani, that's in my Makuel Ganda, because the Buteri, Shifukan, Anne, Vanako and Manmeraga Blagulkan's book too. Thank
2: you. I received the Jane Kombeko of Pusha. Pusha messages from someone Kasha or son. Pusha Lenua no man by Vasakam Towel. Pusha both the Zan class Maluleka 14B. Lawa pusa ko rin mala kang kursa sa ganda di.
3: Option. Tle ma DJ Mr. Pat ma vla vala. Mpukini na mo iba pusa pukat la kurko lako teka ba naro. Enta pusa kukwan dalawanga la bakus kalaka thomo abapuki. Kasi kuna kukwan makapulu kus kalaka shkukwan abapuki. Nta atrak pusa mga lome at just one A2. Ina man. Ban laba yung kwa pusa tlatla msama boko. Hii kukwan swa buwa kuswa kama koshan. Kan lupa mpa ya takama dabulu mbuye. Ame ina vili na katsa.
4: Nkomo ta fushela mlandi lakho kona ushokushoko suweya information kule soup maker apfuka bona kuyini yini mana hleko kama walana na mona apfuka ni mebona kumya kwini ege ignis no war mana ritina mpunisi apfuka na yena bona kuyini yini enkola a go pfusha di budunga de paratam kula bongsedi dinomo
5: una vula vula ni kombela ku vapfusha aka mininginisi kuna kokwani mamayila nwa tlhelani eka ta kokwani kahle kahle pfukani va kokwani ri xilani ivi ni ya ka mavalani leve nge ku na misinya yo saseka va ku na vanhu ya vo saseka na misinya leyo tswala ti-tophylax ku na mamahleko pfuka ka bebigeli n'wana nkarhi xini ka ni kombela ku hetelela hi n'wanuna wa byaka i gwi wa malenga i dibudungwa a pfukani min'wana te ri xini hi la ku hluta namuntlha emivhulu mi pfuxa hi kokwani gabeli mi endla ka makoxa ni ku rhandza hi rirhandzu leri ya ka lavo fana wa mina hayira danko obaya
6: no monday papalasiki ya vamakokorwa ku pfuka di man van aldi mananese yeva yesu mujuda mujudis again section f yoku vortwaker my mother di tete salver kwa pfuka harare Alex Maluleke ababangu mwanate rifukani rishini ewe kwa pfuka information kushoko shoko siwi yu asukumekara nukupukani rishini mpushwa iponyoka makuwa akaya shawala block 7 at katare mwanimuzana vula vala mwani kese guru guru magadia
7: betlemi nikombele kuba pfusha ani Nepusha sesi iman Maria Rikotso la kamageva election pukan sesi ani nepusha mama mhlori inkata botsizeka le Robin ka shoko pukan esquiza enetsela botniko mhlungwane emtiri wa lebshakenle nemitilo bota ani balava bafusha man makhubela kata botirichi ka ndambi ni kensile mohasha ani
8: Nkomukazi twana we vanhu va vananga hi lava landzelaka smart lexo tonga rikhotso xika xitongelano na wa xona laha a block 20 pukansisi wa mina n'wamunyamati sesi mhani makhuvele kata swara botrich laha ka ndhambi pfukani hey sesi maria n'wa rikhotso lava va laka mageva allocation na vona a va pfuki ka lava hinkwavo a va pfuxa hi papa muhluri ni munyamati mina sizeka richard rikhotso hikwala robeni ka xoko e 7 delane inkomukazi
9: mwasi hina hi dya swivungu swa ku nona mara ni dyi swivungu swa ku nona ntsena a ni xi navelelanga xintukulwana xa mina ni tiphinanga happy birthday wango happy happy n'wana na n'wana nga kula kula swinene e hi kulela kulela na mhana wena
10: hawa mixo lowunene maxa kombela ku pfuxa vanharhu ntsena ku sungula ta pfuxa mavona edisoni ni kumeka leyi a wu mani ndayini vona va kumeka le a khoneni le ka dzingidzingi le nyameni leyi na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi mamakhesi vona va kumeka le a ri single view na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo mahaxa va pfuxa xilahla richard zamukeni ni ri la sadana lonje ntirho akaya ku ri ka nsavula block 25 le mugangi wa tanaka danke DJ Tlemi
11: Rixile Tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwana wa the junior le a Jilongo le Bot Morris Groom fana wa Goxa le aka Mapuve le scheme 16 komaleke eka Ngobe Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki Ngobeni avehle danke Brahmin
12: Mr. Pat ni kombela ku va pfuxa papa Joe Gift ku bayile ka Mswana pfukana ni ya le ka xikokwana ku na makash Kenny Dyson Betsa wa xigubu ni ku pfukana ivi ni hetelela hi mhani makhuvele le gendlanani ka khala vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dlorimaleke ni ri laka kha khala si
13: ahe DJ Tlemi ni pfuxa hahani laha hi zavaka makhekhe ka Ngobe Manflora makhuvele a mawa block 9 Baba Bakaniya Phineas Mayimele ka Gongongo va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngobe inkulu
14: njhani DJ Tlemi ni pfuxa mhanhlekani va manyunyu ka Papazela ni pfuxa papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso a Rubin ka Xihoko ni hetelela hi kokwani Ngobe dzaka xikonzi ka xifaxani mhanikela kwala ka mapayini danko
15: ni kombela ku va pfuxa DJ Tlemi a ku pfuki kokwani swo boha aka Makosa ku pfuka papa Xiluva na vafana ka Sithunyani ni hetisela hi Botlink Ngobeni avehle a va pfuxa hi mama Xihluke Tinyiko Malekala ka Ngobe a Jamela Tshunkomo
16: Mese Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ta sungula hi mhana mina wa nkoka i mhani Dayina ntukulu wa hosi ka Sikhunyani block 20 pfukani ka mama xarila xinyanyana pfukani mi kukula ni ta tsutsuma ni ya ka Gongongo ku na boti n'wana mhani i boti Bakani ya Phineas Mayimele pfukani ka Mpheni hi vona hi Mayimele ya kona ku Mayimele hi xin'wana xilo pfukani n'wana mhani kwale ka Gongongo ni ta hetelela hi tatana Phonyoka Makhuva a tikatarina block 7 na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mhani handle ka manana mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni leyi hansi ka vo bya ka holeni wa maxangu wa mpatso mina ni leyi vukatini bya mina mbuya danko
17: Jemilo wa DJ ku na Julia chavala mafumari laha ka Makoxa laha ka ti va kona mhani Flora Makhuvele laha mawa block 9 laha ku na mhani Makhuvele laha ka ndhambi wa Zumeri kata Botrich laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi me ni tshamakati ku ri laka ku ni khesile tlemile wa DJ hosi ya mina neo boboy
15: kurula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka lava va ni pfuxa mina mukhuhlwani wa tiva mhani Maria Bilankulu ka Ninginisi pfukani ka mhana mina le block 2
18: hansa kane strata e hanyeka zala la hlangana ntawenji pfukani manidawo kuti amosi mbuweni eka mgejwani na una manga pfuka ka butika vanhu lava hinkwako a va pfuxiwa hi mina mburi ya tsava hlangana ni township kwala face one alite ringologe hi mina xikolweni xa tivi a hi tirha tirhi DJ tlemi ro xilidya mhango
19: minjhani minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa bura ya mina laha i linki nkoveni kusuka laha vuhetle a yi pfuki na kokwani wa the junior ximumundyani na kokwani jigijela na kokwani mutileni na vona a va pfuki ni ta pfuxa na gumbagumba elias noveni kusuka laha ka xihosani lava pambula ni ku va pfuxa i wisani jemakam kusuka laha ka ndhambu loku tsi wisani jini la tsi a train
4: DJ Tlemi mone ya pfuxa vasivara a ku pfuki Julia Mafumane ka makoxa tihlapi na vapfuki ku ya pfuka mhana nhleko a pfuki na yena ku le ka mavalani ku le ka tombi to saseka ku ya pfuka manibavu leya ka jim nga layilumi a va pfuki na vona hinkwavo lava a va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthindhambi ni la gongwangwa la xivulani la ngo na gongo ra mali hi loko ni kwati ni nsongasonga ntshuri ni ya xela lwandle tanko
20: lexile DJ Tlemi a ku pfuki kokwani swa bole aka makoxa va ri henhla ka madavulo va ku a yinavina va tlhela va ku pfapa va ku khatsa ha navela kokwani swa bola va kwini vuxokoxoko information siweyo la sukumekari hi ri pfukani boto wa mina kwalani ta hi tshela hi papa kala xaka dawulumanga hi leyi a tikweni ra ka gonyini lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe na mugangeni wa ndhuna evukani mchana la plotweni ka sikhinyani ku na papa wa xilwanafana i ngo tete n'wana mukhalabya
21: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi kokwani mange a va pfuki bot frank manganyi a va pfuki mhani rozobyani a va pfuki a va pfuxa hi mhani flora makhuvela mawa block 9
22: ahi DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava rhandzelaka ku na ya le ka mapuvi leyi ku na bot morris goyi mfana wa goxa n'wanuna wa kefa a va pfuki ni ta ndzi ka sikhunyani munhu duma rexe i papa xiluvani wa fana emukani wa ka sikhunyani a va pfuki ni ta ku na papa mhluri botizeka richard records a robase ka xihoko a 79 a va pfuki ve le xikarhi ka pitori ni na midrain na rebis park a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona ya jisela rebis inkomu Tlemi until 6 o'clock
23: the big same big five mathevula kusuka la ka bode hi mina ni pfuxa manyunyu tshika swihanyanganya la block 8 ka khakhala ni pfuxa masenyani ronald maluleke la emawa ni hetelela hi phonyoka makhuva la exawela etinkatareni va pfuxa hi the big same big five mathevula kusuka la ka bode kensile xaka ra mina inkomu
24: wazi wa mina i xigodo xa mandomila la basani ka ntlhaneti hayi ni kombela ku va teka wo sungula ni ta sungula hi kokwani wa mina i para hlungwani va ka mapuve ni ri pfukani kokwana swi ta ku miyingiserile ni ku swizeka richard rikhoso a robeni ka xihoko hayi pfukani na n'wina mikhulu ni ku xikwembu a xi dzahi mbangi pfukani xikwembu a xi dzahi mbangi a ku ri xigodo xa mandomuila la basani ka rini ba ba hi moxa wa mina bayi
25: ahe ri xile tlhava ntlhava ni pfukile na hi kombela ku va pfuxo mhani makhuvele kata bot rich pfukani kwele ka ndhambi kwale pfukani pfukani kata bot pfukani mi kha mi ku ni pfuxa hani va ka mahori ka mabuve ha pfukani na n'wina n'wina mi pfuxa ka ta buti mi ku a ni pfuxa squeeze sani rivombo aka gym ni hetisela hi mhani ndhawu hlanganani a xitaratini xa hanyeka zala pfukani na n'wina pfuxa hi mhani mahori ka mabuve sika sport center inkomu.
0: Avuxeni na vaxumi, ni kombela ku vapfuxa. Ni kombela ku pfuxa kokwana Gaveni ka Makoxa. Ni pfuxa mhani Joala Etini. Ni hetela hi ku pfuxa mhani Makhuvele loko duma jikelele misava hinkwayo. Va pfuxa hi mhani wa xitichi.
1: Rexini muhaxi ni kombela ku dzudza vanharhu. Laya ka Sikhunyana va kona papa Xilovana vafana a va pfuki. Ka Sikhunyana ku na mhani Dayi na ntukulu wa hosi a va pfuki. Kwalaya ka Sikhunyana ku na mhani Dlawa la ku tsaka a va pfuki. Vanhu lava muhaxi va pfuxa hi Nkuzana la ka Siyandhani Bayini.
2: Kurhula DJ wa mina. Ni ri a ku pfuki sesi wa ntimanyana kwala ka Sikhunyana. Ivi ni ya nghena le ka Mapuveleni ku a ku pfuki mhani Rhula Nchavalala hi ya dya khekhe le ka Siwaya leyi. Ivi ni tlhela ni ku ni hetelela hi mana ni ku a ku pfuki Mase wa mina mhani Bili Mathevu ya kwale ka Maswangani. Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhani Dlawa la ku tsaka mali lake kwala ka Sikhunyana. Tanku muhaxi wa mina.
3: Hello, moyi va pfuxa. A ku pfuki mhani Rhula Nchavalala. Ni vula lava va kata mfana wa Goxa. Pfukani ka Sikoni hi ya dya khekhe mhani leri ni va birthday ya namuntlho. Ku pfuka mhani wa Mavona a ka Siyandhani. Pfukani n'wana tato hi ya dya khekhe makoni wa birthday ya leyi a ka Huma 14A mhani lorini. Ku pfuka mhani Sophie vuxaka bya Tola, vuxaka bya Gobo, vuxaka bya Ndzindlandzindla. Pfukani ka mi ta ni khakhelisa makoni wa mina birthday yaku ka mhani Lorraine mhani Eunice. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa holelanga muti ya mona kusuka la risinga.

0: Alright, sweep ka ka kotara tamara dai bela ora liya ya ntlhanu mixer of essay le ka xiyenge lexi avela na wona xirhandza ka swinene kesuna ka nkonu ngam ka kotoka xa xandle ku tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ka nambara 0608875942 ni kesuna and bamela le bela le ka ngam ka kuni xirhandza ntsana mtsana ko xa xandla jay akume ya ka xiyenge xa mpanga nyiso swi vena na wona mixer ni kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook ni ku teka na riqingweni hi nkarhi wu ri wun'we kambe ke and vhela ni tsutsuma xikan'we ni sungula laha riqingweni laha tsi no tlhava leswi ku na mula Aye.
1: Ah, cool.
0: Sare le konsungula ibona laba ya kasikam sirtano ne meklunga la kungweni mikisara mela unga sokuthoka ndlela tatano tsavela kana bara 060 8875942. Tse mosungula kungweni kapanga nyisola.
2: Kuna ama sekhe ila la ka mapayela abapuke.
0: Mm.
2: Ebe kuri na mhana I advice anwa khuwana abapuke abavo duma varu.
0: Yeah.
2: Even ya kukuna ama masungu ama khesi wa finger view abapuke. Abapusha manso pusha ka zwipala vari kwala ka 140 danke.
0: Kesa zwina vhushaka zwa gobo.
2: Ai.
0: Aw shem.
3: Shumba shumi DJ Tlimin kombela ku vapfusha. Ni pfusha mhani makuvele kwala gear section F. Ni pfusha hani nwa green kwala ka mapuvi kwala ka mahori ni ku pfuka ni xini hani ni hetelela hi mani na ni hetelela hi papa xiluva na vafana kwala ka sikhonyani va ku yo titi n'wana madala vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yaleyo danku
4: ta pfuxa mama BBZ 16 komaleke a jamela 2 ivi ni pfuxa papa mhluri but Richard Records I'm Robin Kashoko a 70 land ta hetelela hi mama Kensi a ri singa view a va pfuxa hi man Gilma Thebula ka maswangai na khensa muhaxi wa mina
0: si laverila
5: ahe ni ta pfuxa masofi vuxaka byo tola na 14 pfukani mafela ku na mhamari ya ka blankulu le ka miningenisi blok 2 a va pfuki na vona hetelele mhani lezi majoko le blok 3 ka miningenisi va pfuxa hi koko wa gwevani kwala ka thomo bayi
0: khensa swi na ku vona u gwevani ka thomola Tabela.
6: Kaba kaba.
0: Ntabe ku tabela.
6: Ya kuma tsuwanda.
0: Mm.
6: Ora de kuna mana na ho vele sa dasi ga kola ka mangena. Wo kwani gwewe za ka skuti tabe ka skuti ka tshipasha.
0: Mm.
6: Ndi tsela hi. Le. Ka ma ka ka tshela kuna mana mkate. Ema tsuwa.
0: Kesa zwana mahlotlwana.
6: Ego guru.
0: A dank shakara me.
7: Bombo aka kwala kaya pfukani ni pfuxa mansofi vuxaka byo tola a 14a pfukani mansofi nene a hetisela hi mhani makhuvele ka ndhambu wa dzumeri ni vula nsato wa papa rich mpfuxi mhani vombo nga mavona nga lasbegdan
8: rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na sesi Joyce Mathebula n'wana vanhu wa mina Dunga Mathebula ni ku pfukani mzaya kusuka kwala ka xikukwani muganga wa Ndzindlani loko ku na mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka muganga wa Ekhopaka xikukwani ni ku pfuka na wena mfana wami ni hetelela malume Gezani Thomas Mbacha Isiwana na vona kusuka kwala ka xikukwani ni ku pfukani malume ni ku hinkwavo a va pfuxiwa hi papa majoko kusuka kwala ka xikukwani i nkomo muhaxi
9: i xileswi lexi le DJ ni kombela ku va teka ni va zuza ni mama Khesi laha swi nga vhiwi pfukani mi ya lengisela khekhe le ka malminis le ka zingzini mi ta ni sesi xa laha tihlungwana le ka makoxa pfukani makwerhu Nita, Nunfana Gosh and Lagamapu, Fukan Brr. Inkwavulava ava pfusha hinko hlungwane entirho le vuxakeni tata
0: eba khona bokona batsa go nena la ka WhatsApp ba go xile la ka Facebook a mina la ba go ema bilono no sesela ba go xile mo kopela go pfusha bana ba tsa xale pedi malole ke la ka bla bla la con chips ngo nya mara gumbana la yana el simela la ka makosha ra pfusha ka tlhenu no sesela ndir la gumbana ngona nga kona nga tsara go nena mala Eric Tarambe ba go xile mo xhen kopela go pfusha Thomas Mdongwa swa mbola ka mswana tisa la tikan filma la ka nkora zamana xale pedi malole ke la ka mla mola ba pfusha ka tlhe Eric Tarambe ndir la bulwin la kokwana wa favor ba kona ba go xinwe ndir la Soweto la nkesa swinene Nelson bundala ka mhlaba vele mbaku bo ri xile tlemro di jeni ka bona ku pusha bana ba ndzira ka tlhabani tlhaba ka bona ku pusha tsikana fela bana ka nkura zaman la ni pusha na tsakan rose machinzela ka mapayela le ni ngona mme mabasa la ka mdabula la ni ka bitlhalo ka pepe the aka andziso mabunda la ka nkura zaman la ne le ka manswela ka mapobe ge maluleke la ka nkura zaman la pusha ka tlhono na bana ka hle hi mlungu ntima la ka mhlaba vele mun khesa swina eksukira ka mhlaba vele mla tsi tlhabeni me
10: ni kona ke
0: ka tlhengu I get one and I do Matiba. Oh, Shama, you look to many matai so good. And the Betameti and just one. Tit Tabila.
10: Our food took on the Gurban Labat Formula. Pugaman Arkin Sangalaka Sandanila. Papuka lunch or Lagamapurilla. But this one, I'm doing green pink attire, blue trick, and make this kind of Kaseka.
0: Kaseka.
10: Oh, yeah.
0: Thank you.

0: 사실은 근데도 혹시 오늘 보면 다른 가정을
1: Mangkapan ka papasara siya for abapog. Kokwan mangi kam kom abapog. Man rojo jan demo limpo sa abapog. Tapo si wal manam kate ko ko la kasteran ko pa aska po ko na brami.
2: Brami ro.
1: Isa sa isa.
2: Kaso sa nasa ka?
1: Ay.
3: Mpusha man na session tama ni kolega si kolega zing ni pusha na man elsa mungu na kolega nchini ni etisela pusha mama kwa lelo duma kolega amgangeni arbo ni la baba pusha kula man brisa kwa kwa laga mapai ni laka magezwanzi ni la inko ni
2: Ebukana bukana batara kunene emukhari Julia la baba terse Facebook wa bakurishila muhashini kobla kucha bana batara kobla kucha lora sifuno la kamne kese block tober na mne mila karbala la na masebo amina emana Felicia la ka dzinga dzinga la kobla kutano ke bebede aka Lorraine Eunice Makubela la 14 ya ofisha kana bela rokathe emana advice la ngokwana la kesho emana advice la ngokwana la kaske sibeka la kamngo membere tanta bela tsa ibela warle ya ntharba kona ruga machizi bakubva manene ro tshendo lwa ngamanda ti bakona mana ero ni maganyika bogis batara Facebook bakurishila temro di jero kobla kucha bana batara kobla kucha tobara no bank kwashula beka stop la honorable and fresh botsela na mahalela na mazambala la green farm la hapo pushoka tlero ni manganye la ka bokis and kesa swinene ri ni manganye la ka bokis ba khore bangwana ba tirisa whatsapp ka ni se kuna se ho panga isela phe
4: a hele kwambe go ba pusha ni pusha malume wa mkhala da mina ku nga malume user Bennett Mashele kwa la tekwini le behle malume pfukane ni landza gya Derek Shivambo kwa la ka ngowe akara ku pringa milenge boti ayo tela a xikepeni ni ngori n'wana wa mina pfuka ni hetisela hi vantsongo wa swihlangu swa mina ni vulavula papa xilo vanhu vafana kwala block 20 aka sikhwinyana pfukani mihlavendzini vanhu lavokaka vanhu va pfuxi wumhani mabonde mina ni kwala ka ngove danga
2: si tlhaveri mi
5: tlhemi wa DJ a ku pfuki mansofi vuxaka bya gombo laha ka homa 14 a a ku pfuka mama bibizet maluleka na ka ngove a jamela two ni hetelela hi ku pfuxa skim xa mina i mani makhuvela le ka ndhambi vadzumeri pfukani hi skim pfukani a ni valaha hinkwavo pfuka i mani maxinci kokwana wa ku tlula ana gang 16 a inkomu the DJ
2: kesa swi na hlayisekani
5: Danko.
2: Ebeko ribanga batsare edzakano aramba la ka Facebook la bako yoni kobela kuchama na makhobela bo dumoksa la gena section F na pushana na Sonia Kesani Mdumazi la ka sikonelo la na kokwana makapule ka sikokwana. Ha pusha ka edzakano aramba ne. Kesa swina ne bako na mala chat bit bandu like. Ebeko sire tlemro di jer kobela kuchama na batsala ka. Okay. Ivele pusha na na bano kuna bele bedesh ka unka bana batsala ka. Eunice makhobela la 14 la yana Mansweya Natal la ka mapube la yana Mr. GE Maluleke la ka nkurra zamana pusha ka no nabela ro ga tle hi thari bet mo le ke ndirla ka mla mulala e manu ngana ga kona la e ma zambala green farm bokri sila tlemla di jer ko bla kushana babilono no sesela khumbala honorable and fresh bodzela na mkhale la na fri jones ma chao ba adzingai village ni ko mekhla bloke bebe ka lo rain union same sukala ka la ka homu ne le ka rasta makumere ra ka gona ne temeri ka jamaica street of shaka tle ba shilo bana kala ka tha a green farm e ma zambala green farm bala ba ka ske ba ko bangon e bru ko ntlabela la tkongwela tsi no tlaba leso
6: Wana DJ tlemo wa mina wa nkoka
2: man
6: man ta ku ni pfuxa phonyo ka makuva man wa ta wa wena man laha xa wela man a katarini a block 7 man va kha va ku magadi yangi man wena man
2: ya
6: ina man even pusha man na mngana wa mina wa nkoka man swa boha ka makoxa a mi navela madabuleni man wena mana matsoma ina man ta tela ku pusha man na ta tela ku pusha mhana nhleko mani wa ta wena man kwalaya ka mavalani mani kun'wana vanhu va nga saseka man na misinya yo tswala ti-tofol hux ma ina man hinkwavo lava pfuxa e manina hi mjuda mjuda is demand van al demand on zero years a ri kwa section f man wena
7: ni tanta bona mani ma 1000 na yini kumeka le ka mbokota ndaka xitshavani ni ya ni ya hetelela hi mani na ni hetelela hi heaven n'wana wa mina danke DJ Tlemi hi jara jo
2: kesa swine jara mjondolo
7: danku
2: si mu hetelela ku vadzudzela
8: tlhava ni tlhava
2: tlhave ku tlhava sweswi
8: hi the original n'winyi wa vito la tshemaka masava
2: ni mi toka sex bela ni James Mtileni
8: a vona xin'wana hi xona xa boy wa isutini
2: hahi
8: lexi ko va the original n'winyi wa vito moni va teka maxoto gesa sepu leyi a river plus ni ya ka mhani maria holeni le ka masangani ni yatisela hi ximomondiya xa kokwani Mtileni xiteketi hinkwavo va ri na the original n'winyi wa vito la tema ka maxamba
2: kesa swinene laha ka tema ka maxamba the original n'winyi wa vito danki baba hamzeri tari mikiseri swi vekelaka vangumembere ka yitivaneta sebela waraliya ya ntlhariso no korisela no dlayisa tavhele a yintavhena tsutsumela ni korisela nyana lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp la
9: Nufisa sami na kakaru bawa emti ndafu chungulani. Nufisa chukamba izdaimbanga kwa laka mokoshi. Nufisa kwa ndala wanga la waka tomu. Aufisa jule chawala mafumani kwa laka mokoshi danki.
10: Kula manaseko, aka mawalani, awa puki. Kuna sase evidence, awi hisi na mwepukani. Kuna masewa wa mina. Ima na advasa mwaku wani pukani kama sewa. Mpushwa ya marafili shia la wila wako kwa nwa mbali la katini zikila hama skral danyo.

0: naru tebene te sebe la go ra liya ya ntlhanu so swi ile ka xiyenge lexi mina na wena xi rhandzaka swinene mixer man khesa swinene ka hinkwenu ku na hekava ka famba swin'we kusukela ka wara liya naru konse ta fika la yi nga fika kona kungube makume na ntsevo tebene te yi nga se ba wa ra liya ya ntsevo loko ku ra wona tsevenhle ka tlhakume na ro ta va kha ri yi hambana sweswi hi tsutsumela ka xiyenge lexi xa ku va hi navelela va tlanga siku ra ra kuveleko i mani ku tiva ka nga veleko hi siku leri fanaka na mhlaku nga 13 ta July lembe ra 2020 ntsevo ku lo chicha la metsena kambe siku hi ro loko na leyi ni tiva ka tlanga na siku ra ra kuveleko ni tlhavele mixer ka nambara 060 875 942 u va byela ku Feliz anniversary kumbe Feliz cumpleaños sweswo hinkwaswo va kha swi vula ntsena ku happy birthday siku ra ku velekiwa ne and duva lama bebo rungana ra wena ka WhatsApp ka nambara leyi fanaka 060 875 942 kumbe landza riqinghweni ku fanela va tsi mo sungula ku va navelela
1: emission cumpleaños aka Eunice Lorraine Makhubele la 14A nele ka Mhanzana Elimangani la ka Mapu nele ka Mhansiweya ka Mapu nele ka hinkwala beda ku va na ndlovu kasi vona swa zima kumbe kala la yeni
0: ndlovu kasi vitira izulu va byela ni sudu izulu ni twa
1: izulu la tla nje ku zaliwe lo le Lorraine
0: yini
1: la tla nje ku la mzala bravo Lorraine
0: Aye, in cases that they say, and I'm being circus to the government 060 875 942. The local government and the school and government. Tell me the middle.
2: Elang and Ubana, Liga G. E. Maluleke, Yankuri, Ezamani,
0: Ya
2: Nabon, Kevanta, Elang and Abu Nabuzana, and Sanje,
0: E.
2: Ba Ushena, Pesting, Woman, Shaganaman, and Pesan for the Papa.
0: Hey, isuzulu sakho simixene nesihlangane. Kezo leta isekani. Amzira tana mixer obana sesukulo kunandzika loko stetane. Loko ni hlekelela vanhu vawo ani mihleki no tsaka ne. Nge stekele moyo kahle xa mina loko nduka hi vuleni isuzulu hi vuleni ha swi hindza kuva ku titlangela ku endla ku nongonoko ku kota ku nandzika masivona. Tsi nthabeli mina la.
3: Ndiri happy birthday aka Lorraine Makhubele endisane ya masebe wa mina wa Makhesi na lava ka Mapuva mbe Mhansiweya na va lavele Sadoma na hinkwavo lava nga na happy birthday a va navelela hi Mhansofi xaka byo tala va ri kwala ka home 14
0: Mhansofi va byeleni xilo veni ni twa
3: eish a swi tivi
0: ngili jaji a hi thomeni kwala ka ku ngili jaji
3: la vuzi la
0: bana vele nani birthday so ishilo vedu nitwa
3: kile jaji la vuzi na musi
0: la yini
3: la u hambe la u zwala hambe la u
0: timaka cha osito sesikona tsi mire feliz komela nesikamala
3: sivula vala
0: maitsotswe maitsotswe
3: show boys
0: minga yembeli mapunda ende namhlanje la munhu dropa namhlanje la ai bana belele
3: e mandi ku feliz copiandosi val kuna mani vi siweya aka mapuve a kula ni misi siweya ri ku halano kula ni kula val kuna e mandi ri e misi mkasi Lorraine Makhubele hayi lava ngamu lava a kula ni mukula ku hala ka dzingidzingi xikomba ximendli tintswalo humelelani mixaweta na mhanda yeni heti i ku Feliz cumpleaños ka G E Maluleke a Sadoma a i ngamula ya n'wamavona a Feliz cumpleaños ka n'wina mun'wana te kulani mikulo hi mi rhandza swinene Feliz anniversary ka n'wina ni twi mhani va ka magoda a kusuhana ndhuna xitsavi vitana ha ri twangi ka mamaka na n'wina ku halano i siku la ku zwala na lono ku hala

0: khumehlanu wasimelenze bingisela kuse phakahla wa ra yankombo khesa shlele ngobuhloko maka kusuka kahle kamtrikulo ndingulo kamane fani Casper Yoveza ofamsele kahle na Abidoza buhle kona ntsana ka simu siyathandana simuleri weka irona mingisela eka etlhoko maka namtrikulo ndingulo kamane fani shobala ntsana leso kunaka wa yankombo ita kuma mongu shitalo eka bisha sikra na mole khesa shlele ngobu site leriya ria audio streaming ra www.gsrfm.co.za ngoma ku joina ka kusela hleka ya ri ka wa ri singula na xipano xa bbz eka mixo sikra mjara bala ntwa Mr. X famsa sweso eka mixo wa sikra na mundla
1: ya kasikara wakona vele 0646 43 minutes before 7 o'clock veke ngena kahle la ngitisa kuri xana ki maxelo mele hasi na maxelo mele hehle ka mixo sikra na mundla mama mc ku yini okay la ngisa kahle la madorobeni ya la limpopo tsena ebe nebe kare la ngisa kahle kusuka la adorobeni ra giyan la swivula tsena leswaku ri 09 to 23 kama lamulele 10 to 23 ntsutsuma kahle ni yali a old days 11 to 22 ntsutsuma ni yali a bila bila 09 to 22 ntsutsuma ni yali liphalale 09 to 23 leli vubu 10 to 22 nibuya kahle la ka makado 08 to 21 mokopani 09 to 21 ntsutsuma kahle ni yali musina la 12 to 24 phalavura 13 to 24 nibuya kahle la apulukwani la 08 to 19 tabazimbi 10 to 22 nibuya kahle la toyando 11 to 22 netela kahle doroba ra mara ku hetelela tsanini 09 to 19 la kuri maxelo ya ku nyika wona kusuka ka vaka byiro ya ta maxelo
0: komisa va rexisa sweswo yifundzeni nkulu xa Limpopo ku ya vahobi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexani va South African weather service eka mixo wa siku na namuntlha top stories making headlines mahungu lama va kha ma marhange mahlweni vhele laha nga vuya yi kombisa le ku sunguleni kulo hi vone va xipano xa Mamelodi Sundowns va tikomba va ri na gome swinene ngopfu Mr. X
1: hi vi kha hi vona kahle ku hundza misaveni ka mutlangi Jaren Adams kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns loko va ya kha langusa kahle ku na vatlangi lava nga hetelela va va karhi va hundza misaveni loko kha hi langutisa kusuka kwele ka xipano xa Mamelodi Sundowns lava nga hetelela va hundza va ri na malembe matsanana ku ngo va munhu wun'wanyana loko swi ya hi ku landzelelana Gift Lerain u va kha hundza kahle misaveni a ri na 22 wa malembe kusuka xipano xa Sundowns Anele Ncongca 33 years na Muceka Madisha kusuka ndhawini letiya ta le Azerbaijan u na 25 wa malembe then ku landzelela kahle Jaden Adams la nga hetelela va kha lova ri na 25 wa malembe Richard Henekena siya ndaculu na vona hi van'wana lava nga hetelela va karhi va hundza kahle misaveni se swi vulavula swi ta swi longolokeni ku kahlekahle mfana loyi ku va nga humeleliwe hi yini yena mitsasi ni va ku ri misa loyiwani Jaden Adams u va kha kokwana wa yena va kha va hundza misaveni loko a ha ri busy le a ka World Cup le va hetele va tlhe va lahliwa a nga ri kona la swi tikombaka yi nga ku depression ntshikelelo wa mihleketo u ku karhi wu n'wi karata swinene loko se a vuyala kaya laha kuma ku impela kokwana a va ha ri kona a tsandzeka ku kondelela ivi a kumeka na a hundza misaveni
0: mhaka yin'wana ya ku vava switane ngopfu nga ku moya wa yena Mr. X u nga va u kha u wisa ekurula endlawulo eka si ephorisa ra le Limpopo leri a ri nga ri entirhweni ri baliserile no dlaya muhlaseri muhlaseri emugangeni wa Mangweni ehandle ka Lisanini kasi emaphorisa ya vula leswaku phorisa na nakulobye wa rona wa xisati va hlaseriwile evavanuna vanharhu laha un'wana wa vona a khomile emukwana eka vurhonga bya tolo kasi Mr. X xiyenge hinkwaxo xa ntlangu wa bolo emisaveni xi le ku rhumeleni ka marito yo chavelela hi ku landzela rifu ra xitshuketana ra mutlangi wa Bafana Bafana na Mamelodi Sundowns Jaden Adams ku vile na xiyenge xo miyela kumbexana moment of silent minute eku tsundzuka emufi kasi eka ntlangu wa ti-quarter final ta mphikizano wa khapu ya misava exikarhi ka England na Norway Miam eka siku leriya mixer ra mugqivela na vusiku nakona xifaniso lexikulu xa Adams a xi fanisiwile erivaleni ra mitlangu
1: leswiya moment of silent va n'wi respecta kahle ku va hundza misaveni swi hi tsakisi hi tele leswiya a swi talangi va tekela ngopfu misaveni maAfrika-Dzonga loko ku ri na khapu ya misava swi ku taniya kambe mfumo wa Lesotho wu rila swinene laha va solaka ku vula leswaku ku na vanhu va tiko ra Lesotho va hlongoriweke Afrika-Dzonga swi ta endla leswaku ikhonomi ya Lesotho yi tikeriwa naswona va endla leswaku Lesotho yi nga koti ku endla mitirho ya yona etikweni leriya ra Afrika-Dzonga laha vulaka leswaku ndzawulo ya ti-foreigner yi va yi kha yi vula leswaku Afrika-Dzonga a ri fanelanga ku va karhi ri hlongola vaaki va rona tanihi leswi endhawu kumbexani vo tala kusuka le Alesotho leyi va tirhaka migingiriko ya vona kusuka laha Afrika-Dzonga leswi nga ta endla leswaku na ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi hasi
0: President Cyril Ramaphosa u rhumelele marito yo chavelela eka mindyangu na vanakulobye van'wamitlangu vambirhi va laha Afrika-Dzonga ku nga mutlangu wa le xikarhi wa Bafana Bafana loyi nga vulavula yena Jaden Adams na khale ka mutlangu wa xipano xa rixaka xa rugby ya vatlangi va malembe ya le hansi ya 18 vukhale Lecoba Kwedini endhaka amafu ya vona ya xitshuketana kasi murhangeri kulu wa Iran Mojaba Khamenei u misile xiviko lexi tiyisisaka ku rihisela rifu ra tata wakwe Ayatola Ali Khamenei u dlayiwile ka nhlaselo wa le exibakabakeni a Tehran hi n'hweti liya ya nyanyanyana Mr. X
1: Yeah, kasi loko beke la ngutisa kasi leka mangwani manga kona. Holo, bzeng kesani mama loko kubahi ubla leswaku. Munloi anga riku wanawa, anga fanele angu kubaka raka famba kasi, himuti na shimutani. Alaba kubaka raka, cheka kasi, mapepa, kuru manu, una mapepa, mana gana mapepa. Leswita inza ka loko, kuru nabani labai, telako waka famba kasi, bange na himuti na muti. Baba kapati enza banu banawu, bangaru banu banawu, lau bula kale swakure. Baba kafafa baba teka lesu nga ruku swabona, lawa se, laba baba umesa shubi kwa shaku. Kufanu kubana munu wanawu, nga bimu kwa famba wange na himuti, imuti ungaru munu wanawu.
0: Mufamisi wanza ulo yeshikaya, Limpopo, Albert Matsohongo, ubla leswaku ndawu ya ayankari nyana, yele musina ayanda nyana ka anzilikani wa Bait Bridge hitatama ya apurile tani ilishu ka hariku kukufiketelini kaba akiba matiko mambe labanga hariku na mapepo ya mpumelelo kasi matala nikulu wa bandara ANC Commission African National Congress fikile mpalula ule mikisile leswaku bandara ANC rila mtanile na shpiko shakura ringa hafa la anga kombela saketelo wuhlula ila kukulu kamisla ulo ya mifumo ya miganga isiku ra bumune kangweti ya hukuri lema rama kidimiri na makumembiri nzebu misaiki
1: kasi luge ilangu tisa nandu wakidlaya laka Joan Tokoto Mabasa wisi wikase ikati 7 September lembiri ruwa rama kidimiri na makumembiri nzebu Tokoto ishwa kase kudlashi chavo nsangwisi naso noti wana kalise kase kote magistrata ya Alexander magweta Tokoto ya blale swaku ubati imserile kubitana kase 7 watimboni Tokoto umile bail ya 10,000 naso na imudonzi wanawu vets hiti 22 September 2025 chavo dlai wile la anga tlabetelwa kahle emidrand la Ntokoto anga khomiwa athlela anga tiboni nanzu eka nanzu walowo
0: sikuro etalela eka babandla ya tipolitiki la manga parliament ku isa swipuma pumela Mr. X swa wona mayelana na matirhelo ya committee linga talapsisa president Ramaphosa mayelana na swiyehlo swa le palasini ra kwa phalaphala nkarhi wu fikile makumu eka sikulela ra tolo ni nhlikana kasi ntlhalo wa ba ehleketeleriwa vuyimbula mugodi swi nga ri enawini va khomiwile ethabazimu kokwela xifundzeni nkulu xa Limpopo
1: kasi loko bekela ngisa kahle machudeni ya University ya Nigeria wa Foreign Company ta ka M10 va vula leswaku company ya Afrika-Dzonga a va yi lavi va tlhela va famba va hlotana kahle na vaaki va Afrika-Dzonga lava a va ri kona eNigeria va ku a va tlheleli emakaya va vula leswaku va kwatsiwa kahle hikuva ma-Nigeria va hlongoriwile eSouth Africa machudeni va pfale tindlela va pfalela kahle na maphorisa hi ndlela yona lava vulaka leswaku leswi nga endliwa eximatsini a swi endliwi na le xineneni
0: ya mahlweni ku nyiketa swiviko eka mixo wa sukela namuntlha amikisosofamikanikonoko wa the big breakfast on kasi vandla ra IFP ri vula leswaku a ri khorisiwe hi tinhlamulo leti nyikiweke mayelana na xiringanyeto xa ku nga xa ku ka ku nga ri na ntshembo eka matirhelo ya xipikara xa parlamente manana Thokozo Didiza kasi ndzawulo ya swa mitlangu vutshila na ndhavuko yi rhumile vhele marito yo chavelela hi swin'wana vhele swi vaka swi kha swi ya mahlweni le ka mixo wa sukela namuntlha kasi vandla ra Action SA ri tivise ntlhanu wa vayimela ku langwa va wa meya wa ba meyara eka inwana ya ti masipala ifundzeni nkulu xo xa kwala a Limpopo
1: kasi loko bekela ngusa hlayo ya vanhu vo ringana khumembirhi kumbe xana makumembirhi nhungu wa vanhu va hundzile kahle emisaveni ka nghozi ya ku tshwa kahle ka muako etikweni leriya ra China xiviko xi vula leswaku nghozi yi vika ri humelela kahle nkarhi lowu vatirhi a va ri eka ntirho wa ku endla kahle titangu ya titangu an'walungu wa tiko ra China hi ra vumune loko bekela langutisa kahle en'hweti ya leyi ya July xivangelo xa ku tshwa xa ka muako lowu a yi se tiveka ku fika sweswiwani ka nkarhi wa sweswi kasi va vanhu vo ringana 47 va karhi va mkiro kahle exibedlele endza ka loko va hefemuri moya huko nga ri kahle endza ka ndiluluwa
0: alright ka Afrika Dzonga swa hi khomile swona eka mixo wa sikura la muntla loko khari lang tisa ka top stories speaking at lies kase tabia kahle na himina mani na today in history kumbe xele swingombelo kahle malembe ndza ku sule tfanaka na rana muntla chiko I need some money shele good morning

0: Ari suka kahle ka Dr. Sandile Chabalala va ku nwa mashalani mi pfukile ko kwa nwa mashalani la ka bodela.
1: Oh va kona nwa mashalani va kona
0: va kona nwa mashalani la ka bodela mi pfuke swinene ko kwa nwa mashalani la ka bodela. Suka kahle ka Dr. Sandile Chabalala va ku nwa mashalani 48 after the hour 7 o'clock hi mina man Mr. X ke sa swinene ko pfulungile wa ka malefani ku va ingenise kahle ku va inike kahle na tihloko maka mangu xitano le ka wana nhungu ka wana ku yatela na xipano xa Baby Z.
1: Ya hi va ke ingenise sweswo vhele ka ro kona 0749 swo vula tsena swa ku ri khume ngwetsena timinetse va karhi yi suka kumbexani kongoma kahle leyi ka awara ya nhungu yi la nghena kahle ka xiyenge lexi ya mi xi rhandzaka swinene hi mina mani loko swi tiva leswaku hi ku tlangele risimu vhiki kumbexani mambirhi
0: ndzhakuvahlani
1: vavuyini
0: vuyinivuyinimani makhuvelo va vuyini
1: alright okay leswi vulaka lavaya vo hlayahlayanyana va vuyini
0: Queen of Limpopo a nga za ti hlupha
1: na le ka dzingidzingi a ve se vuya
0: a nga se vuya luya
1: ya alright
0: Black Mamba
1: ya ahi yimfo wena u kota ku pfapfarhuta kasi u tlhatlha kahle
0: ya kwini ya ka mitlangu wa bolo
1: ya ahi ka mitlangu wa bolo
0: okay munhu loyi u ta vulavula yena i munhu loyi a nga hundza misaveni ne
1: ya
0: i mitlangu i khale ka mitlangu wa bolo a na nga ha ri kona
1: ya i khale ka mitlangu wa bolo vhele
0: ya munhu loyi a ta vulavula hi yena Mixos FM u velekiwe hi ti 5 ta May hi lembe ra 2001 etindhawini letiya ta le Cape Town kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ya kambe ke a ta hundza misaveni ti 11 ta July 2026 a na kolomu ya ka 25 wa malembe ne kambe ke u hundza misaveni a tindhawini letiya ta le Cape Town. Yeah, so position ya yena is a defensive midfielder, ne? Yeah, so I kulele ngopfu ka xipano xa Stellenbosch.
1: Yeah, swinene. Ka Stellenbosch u tlange kwalaya ka 109 wa mitlangu a hosa tigolo ta nkombo. Yeah.
0: Loko za tata hundza misaveni from 2025 to 2026 a ri ka xipano xa
1: Mamelodi Sundowns. La nga tlanga mitlangu ya 44 a hosa tigolo ta 4 and then ka xipano xa Bafana Bafana u nghene ka 13 a hosa tigolo timbirhi. Hi mina mani.
0: Alright ke yena munhu loyi lavaka ku ta vulavula hi yena mixer wa Jisara FM eka mixo wa sukula namuntlha ko sala khomela tinetse mixer ikongoma kahle vhele le ka wara ya manalo nga ri awara ya nhungu eka mixo wa sukula namuntlha ka nambara 060875942 hi la ku twa wena mixer hi tsalele kahle na leti ka side leriya ra WhatsApp ka 060875942 hi twa ku no we u angula okwini ni tshama ku hayi bankser loko vo tsandzeka na leyi lunch bar
1: lahuva ni ka phe.
0: Alo what's going on in the bar Mr. X?
1: La u bani ka la.
0: Right. Ba kona bangwana banga rumela kahle le ka
1: kandiso.
0: Ya ka kandiso la. Ho ni ba tok bona ba ri ina ka kandiso la ni bona kandiso hello. All right. One over 50 minutes. I hope push all of this.
1: 50 minutes. 50 seconds.
2: Right. Adams waloy. Jaden Adams. Ah, I'm going to say that was Jaden Adams waloy. Jaden Adams.
0: Okay, but Jaden Adams.
3: Jaden Adams. Jaden Adams. Vahasi kokwani jenta kwa kasi endana.
0: Ikhasa swilo ngopfu la Jaden Adams inyika machinjo ka maswanga ya console R578. Ikhasa swilo ngopfu la all right kuna mingser la noana. Mingser.
1: Mila moyeni mamkerile.
4: Na kunta lo kuri kutana nga mina ngoma ni kutana nga wari nkingu mi hitisa nyana ka.
0: Merini
4: ai go lo kuru go tala nga mina ona na ku yenta ta nomba yana e thane go yong tsena e Jaden Adams ni bona ba ne go yo ikona nga nanga nge ni ntsingi na nomba yana e thane ta hu
0: akona problem swi ta hi ku hi nwe munhu wo sungula ku vula swona na
4: a ka ku ri na ku ri ne yo ona mara ni ti voice no ta hi ti rangi na swina man
0: all right kese alright ke vangwani lani wava ku Jaden Adams a mi vulavula na Roland Makhuvele khesa swinene ngopfu
1: sesirulitatiroli
0: khesa swinene ngopfu la ku na nkandziyiso la
5: Jaden Adams premier nghana ka bode Adam ya mfana luyani i xupukele nga hleketa nchumu lava ka Adam
1: i
6: Jaden Adam yaloye Jaden Adam emzamani kaya timhaka ni bhakela ka thomo la
7: Oswin Jaden Adams ita vele ya kumbe
8: i Jaden Adams va hashi mana nhlalana na xikombelo va ri kwala ka mavala
0: nkomo la ka mavalani la hi le ka 060875942 hi la ku twa wena ku alright u ni vona van'wana la alright a yi lo nkandziyiso hayi wa tlhava ntlhava ku na minisela
5: Jaden Adam tibudungula bong city
0: ya party time ne
1: ya dina voice do the budunga double pen
0: kanzi sala
9: Jaden Adams bash
0: Okay, kaza swi nengo versus beauty la kangala ilo mkhona mingisela.
1: Imam Kerry ri shele BBZ.
9: Ah eh ta zwa ri rivala loko meleta ku khoma.
1: Kasi mo kopela la.
9: Hey, hiyo mare ra Jaden Adam.
1: Oh, ikhesi zulele.
9: E bala la ndi rikola ka mangena kola sa sa ta ikhesi le.
1: Okay. Ya yeah, bomse so vele ka rakona 6 minutes before mishana 6 minutes before 8 o'clock mo ikumenya na bambereka a drink and yes
10: eh ba ha shi delayed Jaden Adams mana ntalo ka Tom.
0: All right, kasi sona ngo pula ka Tom la mari
11: Jaden Adams Rothman Jaden Adams
0: e kasi sona hile ka number 0607875940 ka kuma unwe wa hetelela
1: ya inga kuma unwe nyana then ba kare hi huma so
0: unwe wa go hetelela wa mamba ka 060 875942 kumbe famba anga rigore eh kumbe
2: famba ya karitu ya ai bo okay munhu o Jaden Adams waloy Jaden Adams
0: ya ngilazi stoba nyambe u bona mingisela wena ku sungula ya vulavula hi Jaden Oswin Adams ne
1: ya
0: u bile ku 25 ta mayile 2001 let down the Cape Town ngilazi iphela nicingo sweswi ka 060 875942
1: kumbe va kandziyisa hi ku hatisanyana
0: ya kumbexana va kandziyisa hi teke mingiseri vhele kusuka kahle le ka sayidi lera le ka WhatsApp
1: ya
0: ya ka 060 875942
1: kasi ka va ranhungu vhele lava khe kuma kahle mahungu na lunghile wa kamalefana kusuka kona vhele fambisa xisweswo la ngetele va khe kuma kahle nhlokomhaka hi kuma kahle na the celebrity gossip leswi ngetele swa
0: swiswi na vatala ku kha hi khuza munhu a hlwela ni
1: ya hi to vhaya hi eh na the lumsela
0: risimu wa nare. Azofu ho bula kunana ku lava risimu ra mantse. Akazi ka le hiswa yini na?
1: Eh mi vatwini vanwana va khavari lava la ku tlangeliwa risimu nwi loko mukumi ka teko mileta.
2: Ya nda kombela risimu ra tlambele kaya volcano ka pikita va ku va osha voroso kwala ka mhenga zone 2. Danke va hashi.
1: All right, okay. Ya va tola ba reka sofamba na shamba na man. Mile taxi ni musne.
0: Mani volcano ne?
1: Yes, volcano.
0: Volcano. Ah oi bona kuri no ai tla kuri kunwana nwana volcano go ala ku lava kuri ramane ne
1: ya swi kana karolo ku fambeni vhele
0: ya no famba
1: ya
0: we okay
1: ah as long as unkomi
0: we are ready tonight e kuma ra hona la ku suka kahle ka volcano e ka mishwa swona le xa mantsongwa kona le xiwa xinda swinwana e ka beke loko hi ri kumerisima as long as ra volcano tiphine ne ngilazi kwala ka xofamela kwa America xofamba xa mana mana
1: xofamba
0: ya like second can see
1: ibzeleni ku mchayela taxi swi ya kwini man

0: kusuka le ndawini dia taleka phugwane le ya George Maleke kumbe xa Dr. George Maleke na bangwana sisters na ba 14 ba kushila sala xintswa makombe mbere watipela tsimeng seri kuphela ka hlawana nongo umsombono ka
1: ya mara ha swi kombe nga ku se umsombono ku loyi u hlurini asendile
0: ana la kuzwa mavuno
1: ya
0: zelata ba
1: kwendeka yini kwendeka yini mara right mara utawa strong
0: ya mara say child babe ya shilahla leshi tswa Dr. John Maleke na bangwana sisters Africa tsonga makomembe ngwe batho bretse kuphela ka hlawana nongwe jara bala mja Mr. X on the news desk kona ngoba le pfane famba hambi nwa hambi ilungile male pfane
1: ah ilungile male pfane
0: swa bangwa xisusa i dya nwana eta ku sunguri na
1: eh uta ku aka hari pundu ka
0: ya celebrate gossip ku bisha entertainment stories na yibone holobje wa mtlangu butshelana ndabuko eka statement sha ku eka misho wa sukula na montla le ka swenge sha mahungu sha Twitter anga bya arobela maridi ya tshabelela eka baka monti wa ka waka mjani lwe nga blabla yena waka Adams kuba awunde msabetse ibone tani holobye a komsatu makata ku tani ndzawulo va khumbeke swinene ngopfu Mr. X ku nda msabeni ka mjani lwe a swi leswi a swi languteriwini mahlongati ka nkarhi wa sweswi i rifu leri nga tshuka ri va fikela va nga hleketanga kambe ke tani ndzawulo ya swa vutshila na mitlangu va komisa ntsene timhaka ta ku no va khumbeke swinene ngopfu and va le makungwini wo vhakachela ndyangu wala vhikini va va khoma xikandla kambe a veza va hlamusela ku no va nga endzela rini va ndyangu luwaka kambe ka va komisa timhaka ta ku va ta tani ndzawulo va khumbeke swinene ngopfu na tani ndzawulo va va va lulamerile ku va va kha va seketela swinene ngopfu va ndyangu wa ka Adams eka nkarhi wo tika lowu va hlanganeke na wona emoya wa mjahani xa nge unga wisa ikurula
1: ene loke va lavula lava nga hetile vona misavini vhele ka sikuleriya ra tolotolweni timhaka ta ka Adams tsena ku na mfana tsanana na yena la South African Rugby Under 18 probe Lungcobo Makwedini na yena ova kara hundza kahle emisaveni na yena lowani kasi our heartfelt condolences to their families and friends, teammates and the entire South African football and rugby fraternities hi ndlela yona yaleyo ka va va kha va nyika kahle marito ya ku chavelela vhele tani longa vula hi kona kusuka swiyenge swa ku hambanahambana loko va hi karhi hi langutisa swin'wana leswi nga kona se World Cup yi le ku fikeni makumu ko sala swipano swa mune ntsena ya hivi kha hi vona swihlamariso vhele tani longa vula hi kona le ku sunguleni leyi ku ri hayi na xipano lexiya xa tiko leriya ra America ra England ximika xondzela kahle amahlweni ka mtlangu wa FIFA World Cup 2026 loko va ta va hlule kahle tiko leri ra Norway tibolote mbiri eka yinwe hi mugivela na madambu ati vuya swinene 2-1 risula ku ri hayi va va kha va kota kahle ku va hundela amahlweni
0: ya va seketeri va xebe mabena kumbe xa xebe shit Mr. X ne ya swi tikomi nga ri vele ku tikiselekeni swinene ngopfu va kombisa

0: Moaki wa tiko ra Zimbabwe lo alabo ya maphorisi ya tiko ra UK u khomule la tikweni ra Afrika-Dzonga vandyangu wa mfazi va vula leswaku va khomonga kahle maphorisi lawa yan'wana eka awara ya nkaye.
1: Ku fumeta mbilu ya wena xixika lexi ni ntsengo ya le hansi hansi ya nga duma hardwork ya ni na malamulele kumbe 6 meters reaching road top
2: 189 and 97
1: kasi 2500 liters ya Africa water tank i 2399.90 nga tlhela u tikumela life eco ya 12,000 BTU hi 4,999 u nga va u lava xikweleti kuma ku tlula 750,000 na Capitec tikisa kona xitolo xa Ladum Hardwork ya ni na malamulele Laduma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo.
3: Walala wasala Rico Dico Eva win by Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka details rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico

0: Oscar Makhaba na majuba sisters ya yasubula kahle swinene ngopfu mani va swirekile na ba 16 va fambisana kahle na majuba sisters hanyani mana mina hanyani mani
1: hi tala ku vula ku ri hi tinsimu ta mhani muyisa loyo a nga yimanga kahle a nga yimanga kahle mani mana mina
0: na switwa swa tinsimu
1: ya
0: mara hi chayisi swa tinsimu na switwa hi swona
1: na mina na switwa swa ku hi chayisini we hi va nika nhloko mani
0: I'm going to go to the next minute after the hour.
1: Vanhu va swi endlaka loko va lahla varhandziwa va vona ke a hi vulavuleni hi malahlelo ya masiku lawa xana mi vona onge vanhu va ha landzelela xikhale loko swi ta eka malahlelo ya mufi ke naswona u vona onge hi swihi swihoxo leswi vanhu va swi endlaka loko va lahla varhandziwa va vona ke hi beleni riqingho 060
0: ya 060 8875 942 Isho leswi lavaka ta swi tiva sweswo eka mixo wa sukana namuntlha ka nhlokomhaka 060 8875 942 ilanga ku tshwa timhaka ta malahlelo ku ri mivona hi ngaku vanhu va ha landzelela milawu na loko swi ta ka timhaka ta malahlelo lava nga kona masiku lama na ko swihoxo leswi mi vona hi ngaku se swa ndliwa loko swi ta ka timhaka ta ku va vanhu va va lahla varhandziwa va vona hi swihi
1: hi byeleni
0: 060 8875 942
1: ni le moyeni hi mamukerini
2: Baba.
1: Ahe.
2: Impukeni.
1: Ifuke sinene ngobona.
2: Ah, balabala zwezwino.
1: Mhm.
2: Kubuje namuntu vha makulo semba ku ha mukumbela tshiwa ka tsongo matsago. Ah. Ndiku vha makulo se sheshesheshe. Le vha ku sokola a swidzulo loko heta ku lahlwa. Ah, sheshesheshe.
1: Mhm.
2: Ndiku komisa a xana ndileri xinto xikambeni xiko. Sina sifambile xa ndzi.
0: Mara hi ku vona ka n'wina hi milawu leyi vona hi nga ku se swi nyanye ngopfu vanhu a va ha ri ku swi tekela enhlokweni.
2: Sweswo i ku va loko va ku loko ku na nkosi ka kaya fanele hi ta masiku ya swona ndzeni hambuza hi nga hlangani a va ha swi landzeleli.
1: A ku songi masana.
2: A xa ha landzeleli swiphiro sweswo. Ku bejeli mo hi ta ku lahla namuntlha ndzi ku nghena kwaleni. Ni mara ku kombisa
1: I'm going to go to the house.
0: So so va ku swayela mina ta tiva no swila.
1: Ku swila yini?
0: 060 8875 942.
1: Mara mina no vana problem leya yo va ku ra mufi a ri tluriwe. Loko mufi o loko ni lova mfanele mina pfusha. Ya mpfusha njani mana?
0: Kumbe xana ti mhaka ta ku swi nge pfuki swive kona.
1: Ya, swi nge pfuki swive
0: kona. Hi fam.
1: Good morning, mile moyo.
0: Leshila mam.
3: Morning to you too.
0: Hi njani?
3: Ipukile ngomwini.
1: Ipukile.
3: Ai, ametwa kuna mpukini mani. Eh, aswi leswi swi endliwa ku masiku lama. Ntwange riso swi tlaku swi endla ku tshama u kha ku fiwa.
1: Mhm.
0: Hi swi leswi.
3: Nimbula sweswi a swa ku kunga ha respectiwi nchumu a swi lahlwini na loko ku ri na nkosi kaya.
0: Mola ku fanele hi hlonipha no va ku a ku homiwa a gederele mani loyi u nga se heta ku lahliwa.
3: Mati va ku i yini n'wini?
1: Ya.
3: Khale hina loko hi kula nkosi a wu kala
1: ya
3: hi mhaka ya ku a ku ri na swiyila leswi a swi landzeleriwa mati va nkosi a mi ta wu twa kan'we hi lembe laha mi tshamaku kona kumbe ri hela mi nga wu twangi mara sweswi i everyday
1: mara ni vula ku loko ma ha kula a vo koka ku nga loviwi ngopfu kumbe a vo mi tumbetela loko na nkosi tanihiloko mi va ma ha kula
3: Hayi akunga lovwi ngopfu na ku hi tumbetela a va hi tumbetela hi mhaka ya ku loko munhu a lovini a va nga hi byeli a mi to vutisa ku swimanimani i kwini hi byeriwa ku i ye miha a nga ha vuyi
0: mani makhomele khensa swinene ngopfu mavonelo ma n'wina hlayisekani ku dya ku engeta
3: Danke.
0: Isha soka mi sasa fami ke sala khomela tsimena tsikongoma ka hle ka wara ya nkaya ile ka number 0608875942 rumela ka hle voice note tangwe na mixere eka misho wa sikura na monthla 0608875942 kambe ke kuna mixere lanwana ai kandila
1: mile moyeni mamkere rishile
4: a he minjani
1: ifuke sinene ngo bona man
4: ikhaisiwini
1: danke
4: shunganyane kose aba aba chavi ene leshenta kuna kuva daya vana aba achavi kudaya kunene vona eh aba achavi kudaya khale loko koza kunova i munhu kwala gangeni ene a hitumbela ene loko kunova munhu a heta karhi wo leha loko ripela a hinga peleli unoveni kuva i kha ichava a ichava munhu loko hitwa ku veri lovini mara a hinga n'wi vonangi sweswo swa va achavi chumu na ku daya vo daya kunene vana va na swilo va dyana wun'wani va tlhela va na xivindi xa ku va tiyisela loko va koti ku daya wun'wanyana se vana va na timbilu to biha ngopfu sweswiwani a va achavi chumu i mhana lukasi
0: mhana lukasi khesa swinene
4: hi swona
1: ya
0: ya va mhana lukasi mara va vula wa vona nkarhi luwa wa ta loko ku hindza tiheche
1: ya
0: wa ta hileswa hi tsutsumisa swona Mr. X swa masiku lama genge swi yima na le dalatini ku ka ku hindza xitumu
1: ya na mina ntsundzuka loko na ha kula kosi a hi wu chava u nga ku singe ku ngoveta ku fana na mina so
0: mara va ta chava njhani va ta chava njhani ku tihexe ta masiku lama ti famba na thoti nga pfalangi na
1: mi vona na munhu a ri ndzeni ka bokisi ha hi n'wina
0: va ku hi chava yini mani
1: ha ta chava njhani a he
5: a he
0: a yi pop
5: minjhani na
0: i kona mujaji
5: Hai kona ma.
1: Eh.
5: Ai, lezi sendu apo sama sukulawa. Asifani na sakhale.
0: Hiko kona ka hempa.
5: Sakhale asiri kahle hikuri. Lavantsongo lava. Aba ngangeni. La kungana sisuta ni seso. Sisi masukulawa. Meta kumana changa cha chavi mundu ka fudilo chiritene. Ta ti basiteka basisa ngawani basingenisa kwalewane. Fika tsutsuma senta turu hinkwazo kwale. Kambe kale avanga swi endisweso a hitekiwa hiswa kunwayani akaba hahani kumbe ka vakokwane hiya hiya tumbetiwa kona. Inga dheli wangi lesaku mani mani yekwi loko hibuya hiku mani kasi yekwi vako ha va vaka chini vatavuyi masibona seni sesi aventi sona chiso tuma chikachirani achi akometela kichi bona kwa la ya munhu luya isini wotsi
0: nomo doba mwana
5: Eh.
1: Ke se sunene mesa isaika.
0: Eh, leswano bula swano ku bana ba chavi Mr. X.
1: Ah, jaja. Naku masiku lama one technology kulu kumba ngopfu. Wa kuma the fourth dzito huisa ku eh bya swi bona swinwana kha swiendleka.
6: Kale nkosi a u chavisa swinene. Loko dza ku mela nkosi ndawela a vita a ku twana vito ku ndawela le machiweni ku konda mazaba a hluvula. Hikuri ko hi kota ku kweta hi kona. A hinga ti hi kona. Sweswo swinwana kale, sweswo swa masiku lama one. Na swi hlanga swi kota ku vona ku i vutisa kokwana ve kwini va ku ve khimbini a khimbini loko a va vuyi wa swona i ya swi tiva se ri nkulu kuma ku hayi phela swi nga le kokwana ve khimbini va lovini a va ha ri kona va swi vona ku se hi kurini sweswi masiku lamawa vana va kona va byela vana lexi tsinini xexi xa vona mufi se i swin'wanyana swi humelaka masiku ya lamawani khale a ku hloniphiwa ngo nkosi nkosi a wu hloniphiwa ene a wu chavisa inkomo phinga ngala ka
0: khaza swinene ngopfu a hi teka mingiselo wa hetelela mistakes
1: mile moyeni mamukerile
7: pfukeni njhani ka milandzo
0: i pfukeni minjhani manda yini
7: ha hina hi pfukeni ngopfu ha hina leswi hi nga kurisa swona khale loko munhu a lovini a hi nga swi vona ku swi vona ni vulavula hi kokwa wa mina i tlhelele ku phakete ka yindlu ya yena leyi a hi tlela ka yona va tlha va sindza loko mi ta mi ta vuya leswi mi ti yaka hina a yi tele ngopfu loko hi vusa kokwana kasi veku va ku va vhakini a va kona vejoni va ta vuya loko ko tshika ku na nkosi kun'wanyana loko vanhu va hundza a hi tumbetiwa tindzimi va ku tumbelani tumbelani se sweswi masiku lama munhu swa ku fana na huku sweswi ku ya na swihlanyana leswi tsini va ku langutani langutani langusani
0: na mitwele manda
7: a khone
0: danke
1: a hi famba ya koka moya hi ya kuma matimba mantshwa ka mundzuku loko hi vuya hi ta vuya hi ri fresh mo mina va ni fambisa xisweswo ka hi hlanganeni kahle mundzuku hi ri vambirhi hi teta majama mbirhi ka same time same place kambe ntsena loko hosi ya swi rhandza voni famba mina bye bye
0: peace and love and happiness to mwa a ya hlwelahlwele deliver makhuvele fall bye bye hi man

mra kahle kusuka kahle ka Zahara mina bengisele mina bakurandeka kubengi rongo indlela yaleya. Yeah, it's so sad man. Mikuma ukhe apologize kukomela kurivaleriwa ka swilo leswi woka inga swi randeki kumbe mahanyelo manwanyane ivu woka inga kumane kuna wona. Marema kaku you tukuma uri involve with somebody who doesn't care about how you feel. Babitana ti nanshala those people. Ikuma ku you end up wena apologizing kuba u feel it that way. So unfortunately iku hey mativa na rirandu la ritaku ikona man. Na loko baku jela ku hayi man. Phela wena la awu bangi wrong. U nga tlhe iku hayi hi mina nga wrong, u njerini ku ni wrong. Ivi ni swivona ku ya himpela ni wrong. Eish man. Ta ku ikona n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka. Mara otherwise ke a yo tsutsuma mina na n'wina hi tsutsuma yi nghena kahle ka ti-top stories. A hi femeni ya kuma kahle leti baka bembele eka pondo wa siku ra namuntlha loko hi kuma ku hi joyina mi endle swona na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi baku mukhemeni yin'wina va ku randzeka nongonoko i mid morning life ekwela ka station xa n'wini xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina a hi yeneni hi ya languta kahle leti baka wuwa n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka a ku vangi mahelo ya vhiki ya kahle n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka weekend leyi hi humaku ka yona ku fike ku va na mhaka leyi nga humelela ya mahlomulambilu n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka ka ku hundza emisaveni ka Jaden Adams loyi wana a ri mutlangi wa xipano lexa xa Mamelodi Sundowns kasi ke a ri middlefield eka xipano lexa xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xa Bafana Bafana n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka ku na maheveheve lama ma nga kona because during a World Cup loko South Africa ya ha ri that side ku hlamusele timhaka ta ku ri kokwana wa yehe va vuye va hundza emisaveni and then va kombisa timhaka ta ku ri since from that time because a nga kotangi ku vuya a vuya enkosini hi mhaka ya ku a ri that side eka World Cup u sungule ku va a tikombisa a ri na swikoweto swa depression n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka so va ri a va swi twisisi ku nga va ku humelele yini va ndyangu va lo kombisa timhaka ta ku hundza emisaveni ka yena kambe ke a va hlamusetangi kumbe a ku hlamusetiwangi ku ri a nga va a hundza emisaveni hi ndlela ya njhani mara vanhu van'wana ku va na maheveheve lava hlamusetaka ku timhaka ta ku ri it seems like it was a suicidal incident leyi nga va kona moya wa yena a wu etleli hi ku rhula n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka vanhu vo tala ngopfu va fike va va na kumbexani vanhu vo tala va fike va kombisa timhaka ta ku khumbeka swinene tanihileswi va kombisaka timhaka ta ku ri vanhu va xinuna most of the time loko va ri na ti-problem a va swi koti ku va va humela handle va hlamuseta ti-problem leti va nga na tona kumbe ku venta leswi a hi khe hi hlamuseta hi swona the other day n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri they so wish va nga kota ku va va pfuna vanhu va xinuna lava nga le ku dilane na timhaka ta anxiety depression na tin'wanyani ta ti-problem leti ti fambelaka na timhaka ta mental health n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka otherwise ke hi ya mahlweni hi khe hi languta kahle leti ti baka huwa eka mpundu wa siku ra namuntlha vanhu va xifundzankulu xa Limpopo tindhawini ta Musina va sungula ku kombisa ku vilela mayelana na overflow leyi nga kona ya vahlampfa lava pfumalaka maphepha etindhawini ta Bedbridge n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka va kombisa timhaka ta ku ri ka 20 hours leyi nga hundza ku na over 70,000 wa ti-undocumented immigrants lava va nga kona etindhawini ta Musina n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka van'wana va kombisa timhaka ta ku ri va le ti-gatini ta le Department of Home Affairs n'wina vayingiseri va hina va ku randzeka

0: bangwana vakhe va kombisa timhaka ta ku ri mabazi makwana mara a ma na movement. We are so worried because these people va nga tala na ndhawu ya hina. Leswi swi nge le ku humeleleni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Kasi ke hi languta kahle kwale xifundzenikulu xa hina xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba u humelerini ka swin'wanyana swa swiyenge swa mabulo laha ku nga na nkandziyiso lowu va ku khe u kombisa timhaka ta ku ri laha Limpopo we are peaceful a ku na much too much loko hi lava ku ri mahlampfa lava pfumalaka maphepha va famba a hi nge va hlongoli hi tindlela ta tihanyi a hi nge va tshoveli tinhundzu ta vona kumbe swiphaza swa vona kumbe mavhengele ya vona va ta famba kahle peaceful. Vanhu vo tala va swi sole ngopfu nkandziyiso luwa va khe va kombisa timhaka ta ku ri the very same Phophi Ramathuba is the very same person loyi a nga tshama a vutisa n'wansati wa kuma tikweni ra Zimbabwe a ha ku heta ku bebula a n'wi vutisa ku ri hikokwalaho ka yini a nga bebulelangi le atikweni ra vona a tlhela kombisa timhaka ta ku ri medication leyi nga kona tikweni ra South Africa i ya ti-South Africans now u la ku jika as if she cares about the undocumented and immigrants people lava va nga kona na this halabalu yi nge le ku humeleleni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ya vahlampfa lava pfumalaka maphepha. Vanhu vo tala va n'wi sandze ngopfu swinene kasi van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri we want peace man a Limpopo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Kasi ke loko ya ha languta kahle tin'wani leti ti nge le ku beni ka pongo loko ya ha rilela Jaden Adams loyi a tlangela xipano lexiya xa Bafana Bafana na Mamelodi Sundowns n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Ku na mutlangi wun'wanyana wa rugby n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka a ri is a former under 18 rugby player Lonqubo Makwedini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. He has confirmed passing u lovile kumbe u hundze emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. The 20-year-old died in hospital in France laha a tlangela a local team etindhawini ta le France n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. According to his family his passing was a result of a heat stroke n'wina vayingiseri va hina moya wa yena a wu etlele hi kurhula. Laha va kombise timhaka ta ku ri kumbe ka swin'wana swa ti-platform ta swiyenge swa mabulo va kombise timhaka ta ku ri boti u collapsini a kha a huma a training kumbe u collapsini after training ya yena moya wa yena a wu etlele hi kurhula na yena u tarile kumbexana u kona ka swiyenge swa mabulo ni le ka maphephahungu u kona. So this sports players ta hina hi lahlekeriwile hi ti-legend timbirhi eka weekend leyi humaka ka yona mimoya ya vona a yi etlele hi kurhula. Ya hi khe ya ha languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa va le ku vutiseni kahle ku ri ka injection leyi nga kona ya ku va yi khe yi sivela exitsongwatsongwani xa HIV mitwa ingaku ri yi nga swi kota ku va yi lwisana na ku hunguta xitsongwatsongwani lexiwani na. Vanhu vo tala va le ku swi soleni swinene va kombise timhaka ta ku ri we've been sick ever since hi kuma vaccine liya ya COVID-19 we don't know ku ri ku humelela yini we don't even recognize our bodies ku na ti-signs to tala leti hi ti vonaka to hlamarisa mi kuma ku some of us ku na swin'wana a hi nga swi vabyi ku fana na van'wani va kombisa timhaka ta ku ri after loko a tlhave that vaccine ya COVID ivi a discovera ku u na ti-epilepsy and ti-epilepsy va hlamisa ta ku ri u beburiwana to kasi van'wani va kombisa timhaka ta ku ri no tlulela ta tlulela switshetshela n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. And then van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri ever since va va na va tlhava that vaccine ya COVID-19 va na problem ya ku xivhara ku tshama u kha u rhurhumela kumbexana u tshama u kha u twa xirhami hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri hayi hi na provhinsini ya hina a hi lavi hi kombela ku focusa ka maphilisi lama mi nga hi nyika wona hi right hi wona as long as ku ri na wona ku sharp vaccine ya chava after what happened tsundzukani mahungu hinkwawo lama ni nga le ku ma hlayeni na swiehlo hinkwaswo leswi ni nga le ku swi hlayeni GCR FM a hi na xiave. Mina n'wina va khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya languta kahle leti baka pongo eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi va yi khe yisa sweswo mahlweni hi languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka pongo leti baka bembele n'wina vayingiseri va mina case liya ya vo Vuskat Matlala yi va yi khe yisiwa mahlweni lava kombisaka timhaka ta ku ri va n'wi deny bail ka vhiki leriya ri nga hundza yi khe yi postpondiwa so namuntlha u ta va kha ti vonakarisa a court ya majistrata n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Acting Minister of Police of Police Frazon Kachalia o hlamusetsa timhaka ta ku the South Africa Law Enforcement va kombisa timhaka ta ku ri va ta va kha va dilana kahle na ti-problem ta vukungundzwani na ti-criminologists n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka and then va va kombisa timhaka ta ku ri ku na mahungu lama nga le ku beni ka huwa mayelana na mitirho leyi nga humesiwa va kombisa leswaku ku ri it's legit mara vanhu still va fanele va va be careful ku ri va nga vi va tikuma va ri ka ti-site ta wrong because kidnap ti-post to at their department n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 va kombisa timhaka ta ku ri Dr. Nonhlahla Ndlovu na va DDG for HIV and AIDS, TB, Women and Children's Health at Department of Health. But I'm saying that the category two dose ya injection liya yenga umesiwa lanika pevre you cost Maria Koringa na 28,000 per person with the country force to negotiate a low price while pushing for an affordable generic vision. But botala bele kuhlamaleni kuri ayu umeseruwa yini ku nga se za ku lavisisiwa ku ri va nga kuma another generic xana ke leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi yisa sweswo mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa Bellarmine Mugabe va hlamusete timhaka ta ku ri u ringete ku vuya tikweni ra South Africa va kombise timhaka ta ku ri South Africa yi rejectile ku ri u nga se vuya van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri ku le ku hlongoriweni ka vanhu wena a wu na 2 minutes u fambile jikijiki u lava ku vuya van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri maybe u lava ku vuya ta hetisa case ya yena because ka ha ri na nandzu luwa a ri ku tengeni matsunduka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke mina n'wina hi va hi khe yisa sweswo mahlweni 10 hours ago va family ya ka vo makwedini the boy loyi a nga hundza M17 ndhawini leti ta France loyi ni nga hlamuseta ku ri a tlanga rugby etindhawini leti ya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri va le ku prepareni ka ku va n'wana wa vona a vuya kaya hi ndlela leyo kumbe ntsumbu wan'wana wa vona wu vuya kaya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya languta kahle leti ti va ku tengile ku beni ka huwa the inquest into the death of Anele Tebe, the fiancé of the late rep Kenan Forbes, aka expecta ku va yi ya khoto etindhawini letiya ta Cape Town Magistrate eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ka hehliwa timhaka ta ku ri Tebe u we efleteni kumbexana eka triple story kumbe double story n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va hlamuseka ku timhaka ta ku ri u hundi M7 RR Hotel etindhawini ta Cape Town loko a ha ri na aka hi 2021 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi leti mhani mukhomele tona letiwa to tala mi ta tikuma kahle ka mahungu ya awara ya 10 na Lunghile Malepfane n'wina vayingiseri loko hi kuma hakweni hi joyina mi endle swona va mandla ni velela ka mana mani leyi hi nga le ku fambeni kahle nene ka mpoyini wa siku ra namuntlha loko hi ku n'we maku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mini yingisela miri kona mbe mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirhendza i tombela ka mahumani leyiwani kusuka kahle etindhawini letiya takabungeni ka xitachi mina ni khe ma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka no easy day cancel swinene otherwise ke a yo jika mavhengeleni loko hi vuya hi mina na n'wina na mahungu ya awara ya 10 mi ni nghenela
1: naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.

Radio 75942 ni bona kahle ringola lanwana eh ba go good morning mari no eh all right ni kwingisele ku answer okay right and then kuma kahle ringola ra vumbire ba go rishile nwa mahumane mina lexi xi nga tshama xini turn off ileswa swa ku yo ha ku fika nyana inga seza hi bula ku ya queen a ku ye itwa ndlala a swi tiva ku hita ku hlanganeni why asuka nga die but why misi ke minga dying i mina xikala vito 0608075942 ini leswi swi nga tshama swi mi turn off hi ndlela leyin'we na vayingiseri va mina va ku rhandeka mi swi vona ku ri hayi khona mani meet up leyiwani yi nga fika yi andla vuxaka byo karhi between n'wina na munhu waloye mara mi fika minyama i yini xi nga mi nyamisa eka first meet up ya n'wina na munhu loyi a mi lave ku sungula na yena vunghana bya kahle swinene mani 0608075942

0: hikuva a nga ri na ntiyiso. N'wina vayingiseri va n'wina muhaxi wa mina i Dlori Maluleke eka Khakhala, timhaka ta ntiyiso eyi mativa na 060-875-942. Nkarhi wun'wanyana a ni vhele ntiyiso a wu vuli hi ku vona ku u hala ku ndla foundation ya yo tiya. 060-875-942. Jabulani welcome Jabuchavuke. Aku i Jabuchavuke lowa taxi ya green, ni khensa swinene Jabulani. 060-875-942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni. I yini lexi nga endla ku n'wina na munghana wa n'wina vuxaka bya n'wina byi hela byi nga se za byi sungula? I yini mi nga xi notisa mani? I yini mi notise yini? 060-875-942 va ka mhani hi twa hi n'wina, va ka bava hi twa hi n'wina. Encini lexi nga humelela ivi n'wina mi veme ku mina hayi khona ni byi pfula byi hola. 060-875-942 rixile Marilyn. Mina lexi xi nga endla ku ri vuxaka bya hina byi hela a ku ri timhaka ta ku boti a ku ri n'wana mhani xin'wana na xin'wana, money this money that money this money that, se ni swi vona ku la ni ta va na problem if hi ho tshuka hi va na vuxaka byo leha ivi then byi hi kongomisa evukatini. Ni swi tiva ku ri ni ta va second best, a ni vuli ku ni phikizana na mhana yena, but then mhana yena va fanele va tiva position ya vona evuton'wini bya n'wana wa vona as a mhani, and then na nsati loyi a nga ta n'wi teka kumbe girlfriend leyi a fanele ku va a va na yona i fane na yona yi tlanga role ya vu girlfriend bya yona evuton'wini bya yena. Se mina ni ve ndzi phula byi hola hi mina xikalavito. All right, va xikalavito va tletsi. 060-875-942 Prodigal Son, khensa swinene ku va u joinile ka siku ra namuntlha. A ku ntombi ya baba, khensa swinene. 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka hi le ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka. Mi hlangane na yini n'wina? I yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi leta mi herisa vunghana bya n'wina byi nga se za byi sungula? Mi swi vona ku ri la nkarhi ri tlava le mathata. Boti lexi xi nga endla ku ni hambana na yena hi sesi Marilyn a tshama kha ni kombela 2 rand. A ni nga ri sure ku WhatsApp because a ni nga tshama ni n'wi twa kumbe ku twa risema ra fole, but then later on I realize ku ri munhu loyiwani i munhu wa mafole. Unfortunately mina na risema ra fole a hi maxaka, boti a ni n'wi rhandzile, but then timhaka ta fole mani hi tona ti nga endla ku mina na yena hi nga ha yisi mahlweni. Hi mina xikalavito ekusuka kahle la Giyani section A laya. All right, Giyani section A hayi khensa swinene ta va khehisa sweswo mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's only 25 minutes to 11. Loko ku n'wina maha kweni hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona. I yini lexi n'wina xi nga tshama xi mi turner off ni swi vona ku ri la a na ha vuyi ene ni ta pfuka ni nga ha vuyangi vuxaka lebyiwani hayi nga ku foundation ya kona a yi endlangi swona kumbe a yi sungulangi kahle. 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ma ni kuma kahle kholo kholara mi yingiseri mi le moyeni
1: langisese naskiasi na n'wina kwalaha
0: ni khense swinene. Mpfukini
1: hi pfukeli minjhani nga xirini
0: ni pfukini.
1: Mina ni nyangaza hi driver yo ni khandziyile yi overtake hala ximatsini hala
0: Yeah. Driver. Ni ta ringeta ku swi khomanisa. 060-875-942 mina n'wi heta va khehisa sweswo mahlweni, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke tate tati a va tshamela ro lava leswi a va tshame ro lava leswi a ni tsandzeka ku swi fikelela. Mali yo tsakisa yena na vanghana no hayi ya Prodigal Son ya kwala ku demanda laya hexi mativa na 060-875-942 i yini lexi nga endla ku ri n'wina mi herisa vunghana bya n'wina na munghana luya a mi lave ku byi sungula vunghana bya marhandzu mi swi vona ku ri loyi wa yena hayi kona a ni nge swi koti mo ni kuma lava wa
2: ntombi ya xirindla mina ni bola hi timhaka ta munhu wo demanda mali hiswi swi nga endla ku ni dlaya vunghana vo tala ka van'wanyana va demanda mhaka ya ku demanda dasala risimu ra penipeni ri ku hela hi ti demanda swa chavisa vavanuna hela hi demand, se demand a yi kahle na koho ku tlhela ndzi nga na ka bola.
0: 0608875942 mina na n'wina hi vakheka kahle mahlweni. Problem i demand ya mali kumbe i demand because a ni ku demanda i ku demand problem i mali ku demanda is not the problem. Hi tlerileni kahle mi ri ku swi endlisa ku yini vana va ma hi byini vuxaka lebyi n'we mi nga byi herisa nakona a ku ri mhaka ya yini, i yini lexi nga endla ku mi herisa vuxaka byebyo n'wina mi swi vona ku mina a yi khona ri xile se Smirlin lexi mina xi nga tshama xi ni humelela a ku ri leswiya swa ku body a tshama a kha a lava ku hi huma a hi ta huma loko se hi fika a restaurant ku fanele ku hakeriwa a ta na story. It's either hi fanele hi hlenga which I didn't have a problem with that kumbe e hava wallet a ta na story. And then this other time ni n'wi byela ni ku a swi na mhaka hambi yo hlangana a phakeni if you don't have money. Mina loko ni ri na mali hi ta hlangana a restaurant I don't have a problem. Mara boti a khoma la a tshika la a khoma la a tshika la only to find out ku ri boti hi leswi a dyisaka swona yena a hi munhu wa ti-relationship i munhu wa ti-content boti u ta hlangana na wena mi huma a teka content even then i hakela sweswo sweswo. So every time mi kuma ku ya a restaurant a fanele a teketela ti-pictures to tala so that a ta kota ku ti-post a pusha content ya yena ni ve ni swi vona ku ri la nge swi koti. 0608875942 ah tinkinga ti tele ngopfu a hi fambeni hi ya twa hi twa ku van'wani va ri yini.

0: bana ani nga ri na problem ku xavela vana va ri vambirhi a ni make sure ku ri loko hi ku ni la ku xavela n'wana wa mina something it's either ni lay buyer two and then ni heta ni kazata ni hakela swi hela lexin'wana ni nyika n'wana wa yena lexin'wana ni nyika n'wana wa mina mara yena loko a xavela n'wana wa yena ntsena loko se ni sungula ku xavela n'wana wa mina ntsena a kwata boti ivi ni hee ni swi vona ku ri ni nga ku ni ta tlhuphekerisa n'wana hi mina xikalavito 060-887-5942 hi leti vanhu va hlanganaka na tona n'wina na mbotisa sweswiwa i yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi herisa vuxaka byebyo kumbe byo karhi bya marhandu kumbe vunghana bya marhandu na munghana wa n'wina byi nga se za byi ya kule eku humelele yini 060-887-5942 boti a ku ri munhu wa mantonoro mina na mantonoro a hi kumani because ni na problem ya ku hlwela ku tlela loko no ze ni disturbeka I will test and turn ni ringetini swo tala va ku ni endla yi 9 but a swi ni tirheli so ni swi vona ku a ni nge lungi mantonoro man hi mina xikalavito kahle kahle siku ra namuntlha siku ra va xikalavito miyingiseri wa mi mile moyeni
1: mapfukile mara
0: ni pfukile minjhani
1: pfukile man mina xikalavito na mehe matiya se simerile matiya namisana swa tika
0: ka tika
1: a swa tika swinene matiya na ni ri na un'wanyana a ni nge vitrahe ma mi kuma ku se loko a swimayila ku ta va rhevela handle lamaholo va ve handle lavava kuma ku se ni na hemaema a fanele a swimayela mehemaa ku se a swimayela ka ti van'wana va le handle loyi ntwa se heyi hi mfota mi a ni tshama swi vona swo famba
0: miri a ku endleka yini loko a swimayila
1: a swimayila matuvani loko ndzi na hemara a swimayisi swona leswiya ni swimayisaku swona loko se a swimayela liwaliwa le tlhelo liwa ninomba ku se ntwa ni dyisa mbisi
0: mara a ku nga ri vukwele
1: a nga ri vukwele kusanele loko se a fane a endla leswiya loko mhene ku se isimayela a swimayela mehe a swi ri kahle ngopfu
0: nitwa kahle
1: ya so
0: ni kendle swinene na yi kona dake a yi kona mani va ka mhani mi nga swi endli sweswo va ri mi nga simayili ngopfu loko mi simayilela vana lahani swibye bya mi simayila ngopfu loko loko mi smayila landeni ka muti 060-887-5942 i ncini xi nga mi nyamisa n'wina kumbexani ku mi tena off hi vunghana lebyiya a mi lave ku byi sungula mi swi vona ku ri hayi khona man hayi leswiwani swi ta ni tsandza leswiwani 060-887-5942 ku humelele yini ni xi nga loko mi heta vunghana byebyo i ncini lexi mi nga loko mi byi herisa rixile sesi Marilyn hi mina xikalavito kahle kahle namuntlha ni na va xikalavito okay eyi tweneni lexi mina xi nga endla ku ri hi hambana na boti boti i munhu wa ririndzu too much a ni kaneti ku ri mi nga va ka relationship and then communication yi fika yi va kona mi update-ana each and everything kumbe ti-movement leti mi tindlaku ku ni suka kwini ya kwini which is a good thing mara ni dline ni feel inga ku ri like I'm being in prison to the extent ya ku ri loko hi ku ku ule a dorobeni ivi ku nga twali huwa a ta ku endla video call nkarhi wun'wani i kuma ku nkarhi walowo a wo va amavhengeleni per se wa va dorobeni mara u ti kuma ku u le ka xopo leyi nga quiet ti kona tixopo leti ti va ku ti ri quiet nkarhi wun'wani loko u nghena ka tona u kuma ku wo va customer u ri one unfortunately ni nge voli maviti ma tixopo but then ni swi vona ku ri hayi khona boti i nga ku va abusive mara a va lavi ku swi kombisa timhaka ta ririndzu hi tona ti nga ndla ku mina na boti yi hambana hex ya 060-887-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni loko hi kumaka yi jona na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemi ni yingisela mi ri kona nongonoko i mid morning life kwala ka station xa n'we xa xirhandzo xijuci RFM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka i yini lexi nga ndla ku ri n'wina na munghana wa n'wina luya a mi lave ku sungula vunghana bya marhandu mi swi khata off swi mi tena off mi ku hayi hayi na ha sunguli a na ha yisi mahlweni 0608875.

0: eka GZFM. Nalungile malepha. Nalungile malepha.
1: Nene ko serwa nkari mahungu ya awara ya khumenwe eka GZFM rito ra rishaka mingsere rishile. Mapfumba ya ku tshamisekisa mapapila eka vaaki va matiko mambe swa kari ku ya mahlweni ka senthara ya Musina va ndawulo ya xikaya kun'we na vaxenge xa vurindzimi ni le kaneni va karhi ku tirha hi matimba hambileswi ku nga na ku ya ehansi loko swi ta nkarhi na maphepha lava tinyikeleke ku va va vuyiseriwa nkarhi hinkwavo un'wana wa muaki u vula leswaku vaaki va matiko mambe eka tindhawu ta Polokwane va amukerile swixungeto loko va nga suki eka tindhawu letiya.
2: We receive a warning that on Thursday they will attack us. So we

0: fake crypto in.
1: Right, mina na ngwana ba case so so mahle ngwana ba ngisirwa mina ba grande ga re simra kahle kusaka kahle ka Mr. Tonito ba ku ka dindirika. Yes, so kahle le maphuto ngwana ba ngisirwa mina ba korandeka. Otherwise ke mina na ngwana ikhe ngenisa sweso eka awara ya bombiri kumbe awara ya ku hetelela ngwana ba ngisirwa mina ba korandeka. Otherwise ke hita ba ikhe hita pina kahle swinene eka mpundu wa siku ra namuntlha ya ku ma kahle. Nhlahlotelo wa vhiki kusuka kahle eka Dr. Patient eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608875942 hi ta va hi khe hi twa ku ri eka siku ra namuntlha va hi khomele yini, va hi tsundzuxa yini eka siku ra namuntlha, va hi dyondzisa yini eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke 060-887-5942 a yene ni ya tiphina hi ndlela leyiwa.
2: These will allow you to rev safely.
3: Mariene. Hey, mi dinjani ma kismose na manyoya ra mwena. Hi kona, se hi langutele magodogodo. Ku nga ri khale ku ta ku ri magodogodo. Mi nga dzimi ku melekule. Before mi ku phapha, ma ta huma fikile. Ndza mi losa la ka Jesse RFM, the voice of the nation. It's mid-morning live. Nhlohletelo.

0: Vhiki ni ri na yena Marlene Xirindza, avuxeni avuxeni avuxeni n'wananga, avuxeni avuxeni, ni khensa tintambu loko ti tise haleni Polokwane a Peter Seeberg en'wini va ri kani kasi wena u na malembe mangani ka Lasbon ya mani u ngo tiva ku hi le Petersburg, hi le Petersburg loko ni ta laha a ka ha ri Petersburg n'wina vayingiseri va mina la ka GCRFM radio liya ya hina ya xirhandza, ni losa n'wina varhangeri va mina ni vula n'wina vathori va mina, hayi khona mo ni mi themendela phela ni taka nkarhi ni mi themendela, hayi khona loko u nga themendele muthori wa wena ntwintwintwi a wu nga yi twi loko n'weti yi hela, ni vula muholo wena ina khoma kahle muthori wa wena n'wi endlele kofi loko a lava kofi, khoma kahle muthori wa wena n'wi pfulela gede loko a lava ku pfuleriwa gede, endle report ya wena hi nkarhi u rhumela hi nkarhi swa wena swi ta ku fambela entirhweni muyingiseri wa mina, ni vula swona ni ri sweswiwani i nkarhi lowuyani wo sungula ha sungula vayingiseri va mina, van'wanyani va sungule vukati byintshwa, van'wani va sungule swindyangwandyangwani loko ni ku swindyangwandyangwani u ni vula ku hi swintsongo, hayi khona u vula ku karhi n'wina vambirhi kumbexani n'wina vambirhi na ximunhwani xin'we na swimunhwani swimbirhi, hayi khona mata kula mi tata tikamaro teto hi vana xikombu xi mi katekisa swindyangwandyangwani n'wina hi swi sungurile, van'wanyani va sungule mintirho yintshwa, van'wanyani va muvhili va ya aka tindhawu tin'wanyani va le ku laveni ka ti-accommodation n'wina va lava tikamuro tintshwa, van'wanyani va sungurini n'wina va le ku rimeni va kume masimu mantshwa, van'wanyani va loko wena nga xi kumanga xin'wanyana xintshwa muyingiseri wa mina xi lave na nkoko lowuntshwa i ku sungula, kambe ni na ku vulavula hi leswi la ka mid morning live namuntlha eka nhlohletelo wa vhiki ku ri masungulo ya vanhu a ya fani, ku nga khompheri masungulo ya wena na masungulo ya munhu un'wanyana, u ta vaviseka u ta vaviseka u ta twa ku vava, masungulo ya hina a hi sungule ku fana ina hinkwenu hi nga va hi karhi hi sungula kambe masungulo a ya sungule ku fana totoloji, kambe u ni twile wona ni nga example leyi wena muyingiseri wa mina wa GCRFM hi lexi xikombiso ni ta ku nyika xikombiso hi mina, loko ni sungula ku tirha wena muyingiseri wa mina la ka GCRFM le ka hina leyi a ni va swi ta ku ri Lasbon ya mani i n'wana wa Mangwabeni, mani wa beni a va tikoropela, mani wa beni a va ti tirhela ku kukula, swi vula ku yini na swi vula ku a ni fanele ni sungula hi semende, a ni fanele ni sungula hi ku xava mazingi, a ni fanele ni sungula hi ku xava mibedo le ku ri mani wa beni va tshamiseka ayane va swi vona, mara ivi wena muyingiseri wa mina a ni ri na munghana masevo wa mina loyi a ndzi rhandza swinene a ri na mbilu ya kahle, u na mbilu ya kahle mani luyani hayi khona a ri mutirhi loyi a ri ehansi ka mina mara a karhi a ni rhandza ni ri nkulukumba eka yena a karhi a ni rhandza a swi vona ku ri a ni fikeleli leswi yena a swi fikelelaka, na ku mi nyika xikombiso hi lexi n'wina vayingiseri va GCRFM a hola mali yintsongo eka mina kambe lomu a huma kona a ku nyawula ku tlula lama ni huma kona, leswi a swi endla leswaku mali leyi ni yi holaka yi vonaka yi ri yintsongo eka ya yena, hi mhaka ya yini na hi yena wo sungula ku ni endlela birthday party ya mina yo sungulasungula a hlamala ku ri ni ri ntswatsi ntitani a ndzi tshama ni va na keke ra birthday party a ni organizela birthday party wena n'wina vayingiseri va mina ni tsundzuka kahle birthday party liya a ni organizela birthday party ni nga swi tivino birthday party yini ni ri ntswatsi ni ri mukhegula hayi xikwembu swi kahle ku va na vanghana va kahle, kambe xikombiso xa mina hi lexi loko hi karhi hi tirha swin'we a karhi a tirha ehansi ka mina a karhi a hola mali yintsongo eka mina ni karhi ni ri nkulukumba wa yena ni karhi hi xiyilungu va ri i boso ya yena n'wina mi rhandzaka ku boso ene a nga kholi na sweswi a nga kholi xikwembu hikokwalaho xi n'wi katekiseni, mara ni ri masungulo ya wena u nga ya khompheri na masungulo ya mungana a ni yi tivi vito ra yona hikuva a ni nga swi tivi ka xota timovha hi minkarhi liya, mara na ta mi nyika xikombiso xa ku masungulelo ya mina na masungulelo ya yena a ya nga fani ene a nga kholi na sweswi a nga kholi xikwembu hikokwalaho xi n'wi katekiseni, mara ni ri masungulo ya wena u nga ya kona a ma lehanga ngopfu ma nga va ma hundziwa hi matluka ya mavele, swi nga leswi u nga languti ku leha ka matluka ya mavele ivi u nyadza carrot u ku a hi le ku kuleni hi ku carrot ya kulela ndzeni, swi nga leswi loko ha ha sungula vukati loko ha ha sungula swintirhwana loko ha ha sungula ku tshama tindhawini to karhi van'wana hi pfule tiyindlu tintshwa wena mungiseri wa mina loko yindlu yi ri yintshwa yi nga va yi ri hava tiwadiropo paka kunene swimbalo swa wena eka suitcase u ta kula u ta xava wadiropo vayingiseri va mina a hi hambaneni na swikweleti lembe leri a hi hambaneni na ku xava swilo leswi hi nga swi afodiki lembe leri a hi hambaneni na ku phikizana na vanhu lava swi kotaka loko va order plate ya 250 wena i karhi i swi tiva ku ri 250 i la ku xava dry pack u nga order yo ringana na ya vona wena muyingiseri wa mina kona u lava yini axopeni ya ku order swakudya swa 250 u karhi u swi tiva ku ri 250 i yo xava dry pack vayingiseri va mina mo ni heta namuntlha a ni tele sweswi ku masungulo ya vanhu a ya fani u nga compare masungulo ya wena na masungulo ya un'wana langutisa sweswi eka ti-Facebook ku na micato lilililili ku saseka ka swona kambe a hi ku vava ka swona ku va u cata hi ta hi ta dya hi ta ka swinepe emucatweni wa wena ivi hi famba mi sala mi banana hi tinhloko na ngamu kumbe na mukhalabya wa wena loko mi twa xikweleti loko n'wi tihela a swi antswi ku va hi veka mali yi ringana ivi hi cata hi endla mucato lowu hi wu afodaka vamakwerhu mo ni mi byela mo ni mi byela ntiyiso mahala njhe loko mi vona mucato yi sasekelela ka Facebook van'wanyana va kotisiwa hi vatswari va vona van'wanyana va kotisiwa hikuva va lo veka mali van'wanyana va kotisiwa hikuva vona va karhi va tikota loko i xi tiva ku ri a wu tikoti u nga fositeli mucato wa ku va hi teka swinepe emucatweni wa wena hi decoration yo lomba hayi khona vukati a hi mucato mucato i ntirho lowu hi wu endlaka ku va hi tlangela vukati vukati i vukati famba u ya tiphina na ndyangu wa wena mi karhi mi nga ri na xikweleti loko mi kuma mali mi ta endla nkhuvo lowu ya wu hi tatateka swinepe a ku ri lasbon ya mhani a mi onhangi nosi loko ni onhene mho ni rivalele loko ni mi kotisile u ni rivalela mara ntiyiso i ntiyiso a hi hambaneni na swikweleti masungulo ya vanhu a ya fani u nga compare masungulo ya wena na masungulo ya munghana sungurisa leswi wena u swi kotisaka swona hayi kona phowa nonga a ni twanani na yona mo ni famba lasbon ya mani ri kotsela mani mabeni le ka dzeku lasburg salani na vuyingiseri bya kahlela ka JCRFM the voice of the nation katsa
1: 060-875-942 kesa swa mahlweni kesa swinene ri tirha nhlahlatelo kumbe nhlahlatelo wa vhiki n'wi na vayingiseri wa mina kusuka kahle ka Dr. Patient Ntoli ni mi nyika kahle risimu ri suka kahle ka Refiller Boy a ku xipoko xa vusiwana.

0: katrine kwa.
1: All right, jiri sumra kahle kusuka kahle ka Felix Jackson va kolobola. Ya hi leswi yan'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko swa ha ku sungula kumbe xana loko u kuma ku wo sungula ku va kha u tekiwa hi ndlela yaleyo a wu zangi nga ndla swona leswi swa hlomahloma leswiya ntsako wa kona u va the way ku ri hayi hambi no kuma ku ri hambedo mhani ta tlele va ku wena i ku hambi ku ri tinyangeni n'wino ni ta va sapota vanhu lavaya mativana mara ri sumula kahle n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni nga mi hlamuseta ku ri mina na n'wina hi ta va hi kha hi kuma kahle vayini va hina eka siku ra namuntlha hi half past unfortunately ni lo dangana timinetse ta n'wina mani otherwise ke a hi balekeni ya kuma kahle vuyeni bya hina hi nga se za hi sungula mumini nghena laniwa
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavhara munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ka nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 20,000 rand 170,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 100 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 18 ka nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 120 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

0: hakela 400 rands. And then if uwela ka malembe ma 65 to 84 years, 10,000 i 220, 15,000 i 270, 20,000 i 370, 30,000 i 420. E mali leyi hakeliwa kan'we hi n'weti.
1: Okay, right. Ni mukuma kahle. All right, so vanhu va endlisa ku yini loko va lava ku joyina? Kumbe i yini leswi nidekaka loko munhu a lava ku joyina?
0: So loko munhu a lava ku joyina hi lava ID copy ya main member. And then lava nga ta va a va tsarisa hi lava mavito ma yena, mavito ma vona, sorry, na ti ID numbers. Loko ku hamina ti ID numbers, you can submit the date of birth. Ku vanhu lavaya va kota ku nghena ka pholisi, and then later on mi nga ta mi ta submit-a ti full ID numbers ta vona.
1: Okay, right. Ni mukuma kahle. Loko hi khe hi hayisa mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka, tsundzukani tanihileswi va nga hlamuseta ku ri swi basa financial services a yi lahli n'wina vayingiseri va ri i scheme. Mina na n'wina a hi yeneni mahlweni va ya kha hi hatwa kahle, and then ta kota ku va na swivutiso. Cover leyiwani ya swi kota ku va yi okay loko hi ku yi khavhara vana, mali ya vana ya fana na loko yi khavhara munhu lonkulu?
0: Hawa, a yi fani. I mhaka ku a ni vana a va lahliwi ku fana na na vanhu lavakulu. So a yi nge a wu hakela leyi ya ku kuma 10,000, swi vula ku ka stillborn na vana va ku fika ka 11 months u ya kuma 1,250. Loko ku ri from 1 year to 5 years u ya kuma 2,500. Loko ku 6 to 13 years u ya kuma 5,000 rands. And then laya ka from age 14 hi kona la u sungula ku kuma mali liya in full ku nga 10,000 rands.
1: Okay, ni mukuma kahle. Right, leswiya swa ku va ri njheni lexiwani, waiting period yan'we yi fambisa kwini?
0: Waiting period is 6 months for natural death. And then i 1 month for accidental death. Loko ku a wu hakele premium yin'we u ya kuma accident a ku hakela. And then liya ya suicide i 12 months waiting period.
1: Nkombele mi va basisa laha ka suicide? Mina mi twisisa. Nkombele mi va basisa.
0: So suicide lava vo tidlaya kumbe munhu wa tisunga kumbe swin'wana na swin'wana, kuma ku munhu i lo famba hi ku yena i lave ku tidlaya a va famba. So u fanele u va u hakele at least 12 months ku yi ta kota ku ku hakela.
1: Okay.
0: Because okay. I love ku vanhu va joina namuntlha tiva ku mundzuku
1: u la ku
0: famba
1: ni mukuma kahle. And some the policies at the cover suicidal.
0: Yes, tin'wana ti cover
1: to tala at the futhi at the negotiate loko u lo tidlaya na leti a tikulu mi ti vona ku ka TV letiya loko u lo tidlaya hayi a futhi a yi negotiatiwi. So at least va swi basa va ri loko wo suka swi base 12 months a yi khona va nga swi kota ku va va ku pfuna kumbe va sala va pfuna lava nga sala hi ndlela yaleyi n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka. Mara otherwise ke a hi yiseni mahlweni ti-pay outs ta n'wi loko no tshuka xibukwana xa mehe xi weriwile yi teka nkarhi wo tasasa
0: yi teka only 48 hours.
1: 48 hours
0: loko ku swa wena hi masiku mambirhi. Loko ku swa wena leswi u nga swi submit-a swi va swi tshamisekile.
1: Okay. Hi swini swi leswi nga delayisaku payout ya wena?
0: A ni loko u ta ku claimeni hi lava swilo swo fana na ID ya mufi, ID copy ya mufi yo certifyiwa, death certificate yo certifyiwa, BI liya yo huma. So u kuma ku nkarhi wun'wani munhu o submit-a swilo sweswo swi nga certifyiwangi kumbe BI yi xota phepha rin'wana, so swi vula ku hi ta ku tlherisa hi ku famba ya certifya leswi na leswi kumbe famba ya lava leswi na leswi. Loko se swi vuya swi tshamisekile hi kota ku processa claim ya wena.
1: Right, ni mukuma kahle. Timhaka ta ti-delays na ku tshama na kume leswaku mi swi twisiseni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's only 14 minutes to 12 loko kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomo mba kom kemeni yingisela mirikona hi mukuma kwini n'wini tofisa n'wina tile kwe
0: Hina hi kumeka a Giyani a section A ka the office ta Limdev hala kusuhana na palamende and kuna xitendara a post office la mi kotaku ku joina na ku hakela and then hi kona ka mukwakwayila ka the office va ri le ka Paulos a mukwakwayila hi kona na le Maphalle. And in our website, ya hina ya www.swibasa.co.za la mi kota ku ku nghena mi endla application kumbe mi processa claim ya n'wina.
1: The last time loko mi ta ni twe mi mentiona na timhaka ta ku ma kumeka la post office atendeni a xitendani mi lo suka a ma ha ri kwala.
0: No, na ku swi kona ni hlamuserile
1: ku
0: hi kona a xitendareni hala post office kusuhana na High Point.
1: Oh, okay, ya na mukumbeseni. Okay, right. Loko hi mi lava kumbe loko va mi lava mina swi ta ku ni mi kumisa ku yini loko va mi lava va mi kumisa ku yini contact details na ti-social media platforms va mi kumisa ku yini
0: va nga hi fowunela ka landline ya hina ku nga 015 101 0151 kumbe ba hi fowunela kumbe ba senda WhatsApp ka 071-554-9757 kumbe mi nga senda email ka admin@swibasa.co.za and then la ka social media hi kona ka Facebook ku nga Swibasa Financial Services hi kona ka Instagram Swibasa Financial Services na le ka TikTok hi kona as Swibasa Financial Services.
1: Okay, kuna xikombelo hala va ri va kombela ofisa hala hlanganani i le kumbe Bungeni kumbe Makhado va ri hayi na va va kombela ofisi so right hi nkarhi lowu nga sala vayingiseri va mina hi lo sala ntsena na 5 minutes n'wina vayingiseri va mina kuva mina na n'wina hi va khe hambana a hi tirhiseni ku va so basa leswi mo ka mi nga swi twisiseku mayelana na advertisement leti kumbe na interview leyi nga ka yona va nge le ku swi hlamuseteni mi kuma ku n'wi a mi swi twisisi swin'wana kumbe mi lava ku vutisa swin'wanyana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina 060875942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha ku na xivutiso kwalano xana ke xi ri yini xivutiso xa n'wina 060-887-5942 xivutiso xa mina i ku loko a ni ku na ti-barrel societies leti ti nga na ti-schemes as well so let's take mi kuma ku mini la kusuka eka scheme xa barrel society yo karhi la ku joyina n'wina swi ndlisa ku yini
0: u nga
1: la ka waiting period la.
0: Okay, so sungula i ku hi sungula hi langutisa ku la u suka ku kona va na underwriter na.
1: Okay.
0: Cause hi ta lava underwriter ku a ku ri mani and then na cancellation letter and na policy schedule komba ku a ku hakela mali muni. So loko ku la a humaku kona a wu nga koloti swi vula ku loko u fika ka hina a wa ha koloti.
1: Okay.
0: Se yi vheta yi va active yi continue.
1: Okay.
0: Mara loko ku a va nga ri na underwriter ko va leswa swa ku vo ti endlela swi vula ku ya sungula hansi.
1: Okay. Double claim ya endliwa le ka n'wina. Mi kuma ku xibukwana xa mehe xi wini ende xi wele swa swo ku lo tshuka ku va na rifu laha mutini ivi mi kuma ku xi wele. Ivi xibukwana xin'we xi wele hi vanhu vambirhi kumbe vanharhu. Claim leyi yi humisa ku yini?
0: Claim ka hina yi huma to a maximum ya 100,000. So meaning ku swi ya hi ku n'wina amutini mali liya 100,000 mi dividisa ku yini. Ku mani hi ta va tsarisa hi 30 kumbe 20 njhani mara as long as mi nga hundzi 100,000. So meaning we can have as many claims as long as thing a hundzi 100,000 na loko mi joina ani system ya hina ita idzela ku munhu loyi i reach 100 loko ku ta munhu unwani ta ngudzela ku hayi munhu loyi mula ku ngutsarisa ange hi kote ku khavareka imaka ku u hundze that maximum
1: that man. Oh se in short swi vula ku loko no va ni nghene liya ya ku ni kuma 10,000 hi n'hweti ivi mi kuma ku maybe ku va hi hlangana na nghozi ya movha ivi yi tlema vutomi bya vanhu vanharhu lava va nga tsarisiwa ni nga swi kota ku kuma 30,000.
0: Yes.
1: Okay, hi laha ni la ku basisiwa kona vayingiseri va Jesus FM i nga ku avana swivutiso ni mi nga na swivutiso. Okay, right, nkarhi wa hina u herisa sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzaka mara na ku tshama na ku pfumela ku na n'we mi swi twisisini leswi a ni ri ku swivutiseni.

0: kumbe a mi chava ku swi vutisa kumbe a mi nga ri na mavekelo ya ku swi vutisa n'wina vayingiseri va mina mara na ku tshama na ku kume leswaku hayi khona ma ha hlayisekini kumbexani ke ha ri ku fambeni kahle swin'we mi rini ka vayingiseri lava nge le kaya va nge le ku mingiseleni ni vula n'we kumbe eka vayingiseri mi ri yini
1: ho hina ka eswibasa ka vayingiseri ku mi nga chavi swibasa a hi scam tanani mi ta joyina mi khavhara vanhu va n'wina ku mundzuku loko mi ri na ti-problem mi kota ku va lahla hi xiyimo xa kahle
0: ya mi swi twi a ku vulangi nomu wa mina vayingiseri va vule hi voxe ku ri swibasa a hi scam tanani mi ta joyina hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka famani mi ya joyina hi mpela tanihileswi va nga hlamuseta ku ri ku na ti-challenges leti nga tona especially loko swi fika ka timhaka ta ti-financial economics swi le ku fambeni hi ndlela ende swilo swi le ku durheni ende a ni ma swi tiva ku swilo swo tshuka swi humelerini hi nga swi expectangi so va ri swi better ku va hi sivela than ku va sorry hi ku se hi ta kuma munhu a kha a rila mi nga swi twisisi ku u rila xiyimo kumbe u ririsa hi ku timhala ti hlangane so otherwise ke n'wina vayingiseri va mina a yo baleka hi va hi khe hambanyisa sweswo hi khensa swinene sweswijani ku va mi hi vhakerile eka siku ra namuntlha mi va na siku ra kahle
1: Thank you.
0: All right, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava hi burisana na vona sweswijani kusuka kahle le ka swibasa financial services n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshama na ku pfumela leswaku ri hayi khona mani nongonoko wu fambe kahle sweswi a ni nga mi tshembisisa xiswona tanihileswi a ni nga vula ku mahlahla ni ta fika ni nga mi disangi himpela mahlahla ni mi disangi ene ni mi byerini ku loko o fika ku va na ku cinca ni ta mi hlamuseta ene ni mi hlamusetini otherwise ke mina n'wina hi va khe hambanyisa sweswo nikhe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla ni ba mandla ni vilela ka mana mandla ni nga kota ku va khe ni famba kahle yena eka siku ra namuntlha khensa ri rhandza na tintswa leswi mi maku khome ni kombaka swona eka vutomi bya siku na siku ni vona kahle munhu wa ku fana na Basani n'wana Manphosa a kontswalen'wini ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laka ngove ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mani Christina Manyika va ku avuxeni na vaxumi ta tintswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laka makoxa a B9 hashtag munhu wa ku fana na Els Milan va na siku ra kahle Brenda Mrim va na siku ra kahle laha rivala layani vana kahle munhu wa ku fana na nhleko mhlongo mbana siku ra kahle mlatigokana khensa swinene le makhuva slufle mbana siku ra kahle hashtag munhu wa ku fana na mana nhlayo na nhlayiso laha ka bode laya vana siku ra kahle ekwanadi vana siku ra kahle mohlakong ebulobedu mbana siku ra kahle tshikani filimu hashtag ka n'wila zamani ba manda ni belaka munhu wa ku fana na takalani no guda tuva ra nova na mbona kwalani zexi mbana siku ra kahle cinya fanyani ka xikukwa engeta baloyi la gyan section f la denis hlongwane as for sonke mbana siku ra kahle teachera menier mathevula hashtag ka n'wina tovowani leti ndhawini tele ili mbana siku ra kahle laha mpheni laya web chabalala ka xikukwana hashtag ka n'wina mr linki ngove ndleve yehli na mbona mfana wa goxa ka mapuve mbana siku ra kahle billy ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosisi ya ndhani mapuve blog 18 khatsa a va ta va khe va vule sweswo mara otherwise ke ni valekisa sweswo ni tsima kahle na lona kahle ka TikTok page ya mina ku ri a ni khe ni famba kahle na vo mani hashtag eka munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa Guingi na yena ka nongonoko loko nongonoko wu sungula ni khensa swinene hi mungana kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na n'watsakisa ni khensa swinene masevo wa mina kusuka kahle la gyan section a laya a good man matebula hashtag eka wehe kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Les Rumal hashtag eka wehe kasi mana kahle munhu wa ku fana na Ellen Novela ni khensa swinene Ellen ku va i ya lunghisa vito ra wehe le ka TikTok le ni khensa swinene laha ka xikukani risi hashtag eka wehe le tindhawini leti ta Mpumalanga na ku tshama na ku pfumela swaku mi tiphine swinene hi nongonoko Paul va ri i mavanyisi ni khensa swinene ku va mi joyinini unfortunately mi lo nghena hina hi khe hi huma mara otherwise ke ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka mahuma leyiwa ni kusuka kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala manyoro i rirhandzu hi ndlela leyiwa osika makamu i risimu leri n'we mi nga tilangela khatsa

0: nga chaviki mati, ti toilet na bathroom sets na ti voni tele ndlwini. Hi xavisa nhundzu gandzu wa CE Step, leswi vulaka hi fikelela European quality standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Deco, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Lay by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent, e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.

0: right. Ken Sustene kume muna wa timinete kube awara ya kume mbiri. Nema mkere ni kandawe mkwati lami ngisara Ameriko eka nongonoko GCR Talk eka GCR FM. Radio leyi tiveka ku swinene nga duma ni khensa swinene ka tindhawu hinkwato lami yingisela ka miriko eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za inhlikani ku hori kahle xirhami xa le Joni na xa le Giyani kumbe xa le Limpopo a swi fani swi hambane swinene loko munhu kuma ku ya Joni fika ka gate a ku titimela rhami kambe ku horini swinene ku languteka ku ri kahle a khensa ka Facebook ere ga jise ahle e viki ro sungula kuva ku nga ha ri kona e plan vhe ka hi tshamba sexisa hi vona leswi nga ku tshovana nkonka ni vona swi nga ri kahle favor vanwa se la bula hi la raku hina tindlwini ta hina fume e va vula ina u right na walo wa ku susa khwiri i se susa 10 na hi rimbe u ringwe swandla ni ri na vho kwala adlwini ta hina ta vahashi leswa ri Africa dzonga kambe mkuma ku nwe ai mikwa mira na energy
1: ha matimba swi tele matimba swi yomphweni mara ntiveka hi vito ra whisper
0: Whisper.
1: Sukala ka makosha.
0: A cancer swinene boti whisper.
1: Ah, mi nga ku boti.
0: Nuku
1: more water.
0: Oh water.
1: Yes.
0: Water. Ni na water. Inhlikani na we mamkirini. Ai. Ngwe mitwana la hanzi why? To learn ka le show blabla xikokeni. Ni bulana manla.
2: Balabla na nhlala wa ka marima mara ni vito ra smosh.
0: Smosh ni kombe mkoka mike uya nonweni wa nwe. Eh, smosh se na mi ta twala swi smosh hi tiviseni futhi
2: i mina nhlala lawa ka marima
0: okay
2: ni kumeka a ilimi swo swani kumeka ka majozi ni tiveka smosh vito lera smosh ni tiveka ka hi rona ni hosta ngopfu swa ti-event ni endla ntlangu wa vandla wa ti-LGBT
0: i vandla
2: ya
0: hosta mitlangu ya yini
2: ya ti LGBTQ ya vanhu va rimbewu rin'we
0: lava rhandzana ku hi rimbewu rin'we
2: ehe
0: mve a sungula sense a nghena ya qali nkatazo va rhandzanaku hi rimbewu rin'we ni na wa xinuna la ni na wa xin'we
2: wa xisati
0: okay water
1: wa xinuna
0: obvious
1: nai
0: and ani voni

0: mite mirwenshe kuna kuna la vanganya vanga mbala tinguvu wa xinuna
1: eh
0: ta bulavula na bona boye ta balava moyeni
1: ta nghena moyeni
0: right ni byeleni how is the industry plan ku tikule ri njani ri bulavule hi community ne you are in this community ya GBT what
1: LGBT
0: LGBTQ all right ite ku
1: after 9 nwa xinuna ngi hlayile ka ti ka ka ka va
0: mara mi swi balance la language ya kahle ku swinga
1: handa swi bakahle
0: nga vile radio
1: nga lava ngani
0: una girlfriend kumbe una nsati
1: anga va na girlfriend anga va ri na xinuna mara girlfriend ari na nsati
0: okay
1: kuma ku va vitana ta after 9 ku na nhlekana va kumeke
0: va kumeka madyambu
1: a siku nga lo etlela kona nwana mhani twa khulwa ku human kwa la gate ni se va vitana ta after 9 ava boshiwe lava ya ava buri a he ani na ku minja umchumu unta onisela munhu swaye
0: wa tumbetiwa after 9
1: wa tumbetiwa munhu after 9
0: na loko mi holova swangwe vambiri swi helela moyeni
1: eh lo swilo yini ku nyo one dakwini ngwa ri timhakata swa ni biwini vusikwini
0: ash
1: hayi ta vuya hi ka industry le kuna swo tala ngopfu namhlitele swo kwala
0: ka mon shubula straight go ani sweswo a hi vulavula hi kota ku rhandzana na vavanuna van'wana a hi languteni ka ti-lesbian ku hina to ti after 9 kumbe mina language yin'wana rito rin'wana temo rin'wana mi va vitanaka hi ro
2: a hina tona ti after 9
0: oh okay
2: a va tele ngopfu
0: va swi lava ku tsakisa
2: ndleni yo we loko mi va langutinini ingaku na vavanuna va va lavi
0: serious
2: a ta vuya
0: okay ni water ni byele ni mitlhontlho leyi mi hlanganaka na yoho in this community
1: mitlhontlho ex a ni kali ni mitsonga ne mara ni kombela mi ni nikanyana ritinya ri
0: challenges leti mi hlanganaka na to ti-bullying ku mokiwa ku rhukaniwa ku hlaseriwa
1: or leti hi hlanganaka na to
0: ya
1: mina hi site ra mina wo ni vulela mina ni nga vuleli vanhu van'wana
0: oh ya
1: mina ni kule ni ri munhu lowa ku ni byele ku leswi ni hanyisaka xiswoho na hanyela vutomi bya mina a ni endleli ku tsakisa munhu un'wana ende leswi ni swi endlaku hi leswi mina ni ti twisaka xiswona ku munhu un'wana i ri yini hi swona a namaka na swona mara loko ti nga ta ni kahle hi ta yimisana i nga ni byeli ku ni dla yini hi nkarhi wa ma a na we loko endla swin'wana a ni vuli ku endla yini
0: how old are you
1: I'm 25
0: yes dina nkani water
1: a ni pfumeli munhu mina munhu ku ni hindza patwini munhu a ku vona gaili ya endla yini ta ku byela ku gaini tena ba wena na
0: masuvo yi khomeni
2: yo
0: yi khomeni hlayiseni
1: a hi hlayiseni ta vuya round 2
0: okay twa water a hi sunguli la ka ku loko wa ha kula how was the journey ya ku u find out ku u le ka this community kumbe u rhandzana kumbexana u tikuma u navela ku va ka marhandzu na munhu wa rimbewu leri wehe u nge le ka roho and na le kaya like give us the background ya kusukela xikolweni a kaya loko zwa vulavula ka radio swi vula ku kaya va swi tiva and va swi amukerile na loko vena va swi amukelanga swi vula ku
1: va swi tiva hi
0: nkanu tell us about that
1: okay so mina ne loko na ha kula ni kule ni ri munhu lowa ku ka hina hi le vuhosini
0: a kwini ka makoxa
1: ka makoxa so ni kule ni ri maendlelo ya ku papa mina i xitlangu xa bolo so a xitlangu xa bolo a va na leswa swa ku na mina ni fike ni line
0: tlanga bolo
1: ni dyondza ku tlanga bolo so ka mina ni vele swa tibolo ni nga swi tlangi ni nga swi tlangi ni nga ze ni a ni ya bolo ni fika ni tshama hansi ni languta vanhu loko papa vete famba tlanga bolo se loko ma loko ni vuya kaya a ni tlanga magava khadi i leswi a ni swi rhandza hambi ni vuya xikolweni
0: a va xibolwana
1: hi ku vhika ni nge vuyi se loko ni vuya xikolweni nkarhi wun'wani u kuma ku va ku hayi whisper wena va ku pikini nga zevilerini ya tlanga na group yini ma swi vona so swi ya hi ndlela leyo swi ya hi ndlela leyo so loko ni endla grade 7 I think 2014
0: oh ya
1: laha ni nga sungula ku ti vona ku hayi kasi why mina swilo leswi endlaka hi vafana ni nga swi tsakeli mara loko no hlangana mfana ni va na leswi swa ku na matihlo na chokeka ni languta munhu so mara ku ri timhaka ta yena a ni nga swi tivi ni ti byela ku hayi maybe ku va swin'wana na swin'wana and then swi ya swi ya and then ni ku grade 8 2015 un'wana kwalaa xikolweni a ni vona vhela a xikolweni a ni tshama ni basini a ni tshama ni ri clean hi ndlela
0: yin'wana
1: so ku fika mi fana n'wana vhele kwalaa xikolweni hi tolovelana hi te as vanghana vhele na kwalaa tikweni va n'wi tiva.

0: So Ms. Aluan approach and tell her, I mean, I'm to see, and I want to move on. Chan, so, no, hey, and Carl, Madam Minas, someone is
1: explaining,
0: as she says, that's how express, and I was in this up with an esteem. And then I go out in a while, I take his shilly, she's always in song.
1: Oh, yeah,
0: and then she went to the lay Minan Chava. And then kuna n'wana wa ka hina ne na yena u ti fanela na mina and wa ti fanela na mina a vuya ntshamatshama na hina ta ku dyondza ku okay kasi loko ni ri so no va ka ni nga ri munhu wa kahle na se hi yena a ni byela ku hayi n'wana ka hina swisweswo swi so ku hanyisiwa leswi and then vatswari va mina swi leswi nga va khomi kahle ku munhu loyi a ni tshama ni ri na yena almost every day and then mhana mina na papa mina va vuya va ni khomisa mithini nyana ki ni vuya xikolweni.
1: Or get grade, man?
0: Under grade 10.
1: Okay.
0: 2017. And then I'm coming to me, Van Jelaku. Aye. You want to tell me na munhu wa so, and the munhu wa so lo tell me na yena. E munhu wa so. Send about Jela Nuku. Hey, when me Jela will see the same sequin, Nuku Lokum, she wants a sona. She will like with sona, and then Papa Minas will come and catch everyone quarter and yana for Carole, and Magawan for Milinuku. Lesiani. Mina vutsa swa swona leswi ninga xiswona and ku cinca ni swinta fichitisa ku yini and ka hina mina ni nwana wo sungula ka vatswari va mina so ni tshemba ku na vona va expect swo tala ka first born ku hi njhani
1: na ku lava switukulwana
0: na ku lava switukulwana ngeze swi vulavula ngopfu switukulwani kuna the water Mr. Don la handle va bvana Mr. Don vana vana va swikotisa ku yini vona mi swingeni tsani ntandla plan ku xitukulwana ni xi hlota ni xi handa ni ku xi
1: xi kumeka xitukulwana
0: eh kuna mina na mina ni vana ndlalifanyana maswivo so swi ndisa sweswo mhani vanhu landzele sayitini va ku n'wananga mina ni nga ku bebula and mina ni ku bebule na swi tiva ku wena munhu wa njhani ku vone from start ku i munhu wa njhani tsundzuka vanhu byela va ku wena wa ha ri ntsongo a ni rile loko vanhu barisa buruku
1: a lomba xiketi
0: yeah, like I'm going to go to the brook. I'm going to go to the brook. I'm going to go to the brook. Munora ndakuchina a kaya
1: that me is silent before nkwati nkombe ku iselwa toka silent
0: all right mina ni munora ndakuchina mavo munora ndakuti chinela anina tingana ni munora ndaku entertainer ni randa swilo swa kahle mavo so mina hala ka hina ani kumangi bully I think vanhu va hala ka hina vaka makosho I think bana knowledge nyana vana ku tusanyana ku swo fansa na munhu wa so swandleka cause ka makosho mina ani kumangi bully ani kuna munhu la nga ta ku ini bullying aku ini hanise ku va no kuma ti bully lomuyani ya ku a hande matikweni ya vanhu maku a hlangana vanhu vanga fitsakeleke or hlangana vanhu lavanga homophobic ka xiyimo xexo mara hi vumina bully ka makosho ani zangi ni kuma leswa swa ku vanhu va ni hlasela ni kuma sini na ta community society ya ku na hanyisiwa ku vava no a ni zangi ni swi kuma sweswo ya mina
1: axikolweni ke
0: axikolweni ni ze ni swi kuma nyana mara axikolweni a nga leswa swa ku a wu nga ri timhaka ta leswa swa ku one bula a ku ri wun'wani hi vu axikolweni a zama ku titshunetatshuneta ka mina so mina ni n'wi bisa hi moya a ni vona nga ri ayi a swi nga fambisani na mina
1: so u na boyfriend
0: sweswi no ni hava anna yona boyfriend
1: but in this community marandana u swi feela ku I'm in a relationship like and le ku play wini le ku randweni
0: yeah swikori ku va ku ihlangana na madobori ihlangana na madobori Mr. Don ninge mhembeli ku va kona swikona maku and swi le ku tsakiseni kwa flowiwa ka vulavuriwa like communication is best everything bona xi sasekini mara o hlangana na madobori ya vanhu anga swikoti munhu ku vula ntiyiso ku ite intention yo yini munhu wola vudelo
1: hi relationship yo leha leyi u nga tshamba ka yona
0: Mina.
1: Eh, kumbe ibe malembe mangani, tingweti tingani, masiku mangani loku lele inde.
0: Ibe 2 years.
1: 2 years?
0: Mm. And ano kondelela.
1: Oh.
0: Ah, se anu shitui, nozini.
1: Ishtoka kunandiki.
0: Nozini tula masiku kisi nugu shoo. Eh, ya, nozini shuwa naku, hey.
1: Yeah.
0: Shkwemba shi nkome.
1: Ninga afala.
0: Ninga lova.
1: Alright. Mi, what can you say, ka vanu lava, vango ima demon, kurandana erembe ureni?
0: Bana lava bango ema demon kwa bana wadanda na rimbe uri yungu.
1: E, ene loko samula nikombela unhlayisa because...
0: Okay, alright.
1: Ni mtuana, nikombela unhlayisa because nilenti rui.
0: Okay.
1: Ene ni ingiseruwa eva nbakuluku mbabotala.
0: Alright.
1: Nabafundisi, the social worker, ma teachera.
0: Mm.
1: The positions in kwa tikuwa mbara. Mata shito loko itaka the calls, batange.
0: Okay.
1: Ina inabana botala ene bakuluku mbabashiimu. Nabamani, bamindiangu, nabafundisi.
0: Mm-mm.
1: Vele kustwe.
0: Mele kustwe.
1: E. So nkombela utlaiza, please.
0: All right. Yes. Oh, ka, bana mungu ema demoni ne.
1: Mm.
0: Tuwa ingara airitura kashle kuritirisa.
1: Mm.
0: Yoku, jare mwana wangwane ku demoni. And then, loku, wena se ya kuma mwana ufana na demoni nerea, ya kumudlaini na. Mm. Ishi wutso shamina sheshu.
1: Mm.
0: Okay, yes. Minhla ku demoni ku min bible vatswari va mina so nwana vatswari loko mi akuma vana vo fana na hina mi ya vahla ku ema demoni na vona na loko ana mina mtswari loko an bible anga swi tiku ntava neri munhu wa njani nwana nwana ku bible a putse swa nda swimbiri
1: yeah
0: ku putse putsunile ximatsi oro xinene swi tikombe kwala misaveni ku putsunile xini se lexi nga xiputsunula xanda xa mina swi vula ku hi xo xixi hiyo jeni ya mina le.
1: Yeah.
0: So nalala ngo ema demoni ani nge vasoli ema vonele ya vo. Mavonele ma vanhu ma hambana.
1: Nga ku inga hamba ivana the conversations that so every week.
0: Yes.
1: All right, let me come to you Smosh ne.
0: Mm-hmm.
1: Smosh that tela ivuya eka wena water. Ngambalela water.
0: Ya water ne.
1: Ashtina water. Kamining ya wena swivula yini.
0: Na community ne loko na community ya ku yingisele nka karwa sweswi loko ni ku water ba swita water ni vulavula hi swo fanisa na yini
2: juzan
0: ehe i oros
1: swi juzan
0: ya ku va themo rin'wana ra ku hi vitanisa na xiswona ya ku hi nga japiseli ku a vona vateri liya ya ta ku vateri
1: vona mati lamaya
0: vona mati ya ba swi vona so ya ko va themo ro karhi
1: then ku na le rush backer run swi wela ku xibeka run
0: swa xibeka run a na vuxokoxoko ngopfu bya xona
1: okay
0: ni hala matini
1: le ka water le ka rose
0: fusion
1: like a this special punch.
0: Wild Island.
1: All right, Smosh, I will give us the background. Yaku, you find out njani ku u lesbian kumbe u leka this community yaku ndiri munhu wa xisati la ku randana na nwansati unwanya kumbe ni navela nwansati ku ningaba ka mhaka marhandzu na ye.
2: Eish. Ah sule swan ka mina vusunguli ngopfu loko na hari ntsongo na hari xihlangi na hanyi ngopfu na vafana ku tlola ku hanya na vanhonyana aka hina ku tale ngopfu vafana loko ha hakula ni kule na va malomo wa mina
1: yi khom kwalani
2: yeah
1: water
0: aye
1: ban botala la ba randana ku hirimbe uri nwene
0: mhm
1: hi leswa swa ku u kule la ku nga na va mani ngopfu i va fika he i kuma ku inhonyana ri ya xikumbe mfana ri ya xifika dominata ngopfu vununa lebya byi dominate la ndeke kumbe busati we ukuleka ndyangu lowu ku nga tala va xini
0: ka hina hi le xibelanini hi le makhwayeni
1: okay
0: ku na swigubu hi le mancomanini le ngangeni like a ku na xiko xi nga ri kona ka hina so mi ni kule ni ri munhu wa ku I'm so introvert
1: yeah
0: aha ni kule ni ri munhu wa ku na mhani nkarhi wun'wana ve ri kasi wa mi ni nga chani nchumu ve ri na ndlela yin'wana leya ku ya
1: mara ukule ngopfu na vanhu va xisati like
0: semele
1: ngopfu tele vanhu va xisati
0: vanhu va xisati lazani ku mhandla magava
1: okay
0: khadi uno
1: and our best
0: ni ra vanhu pika ni ri xikolweni va ku veri team ya wena hi liya na uniform ni nga se hluvula
1: okay
0: na uniform ni nga se hluvula va ku hi whisper team ya wena hi leyi hala va swi ta ku nghozi na dlaya ku vhika
1: ya
0: na ulu a ni lava munhu a guvi endla sweswo I a petsa na hlanguti leri a ni nghena swi ri tano. So hi mina kuleni wona vavasati vhele vavanuna bolweni a no ya leswa ni languta bolo hi ku veri hey bolo veri tlanga hi vafana mara na bola ni yi koti ni nge mi hembeli
1: All right. I tell you,
2: ya ni kulina vavanuna swinene na mahanyelo ma mina a ni phungelanga ku no va n'wanuna kahle kahle na loko ni ri tlilasini na primary a ni talanga ku tshama na vanhunyana hambileswi a ni mbala xikete mara woko ya mina a yi vulavula tanihiloko a ni hanya na vavanuna a swi dlina swi hakelela se mi ni kuma ku se ni famba ku fana na n'wanuna se loko ni kuma ku se ni tshame na vanhunyana laha tlilasini ni va yivela swikhafutini nkarhi wun'wana kuma ku na xikhomakhoma i milenge leyiwani
1: ya ne
2: loko se ni kha ni vona TV nkarhi wun'wani ni tshame na family ya mina a ni twa ni navela i n'wansati luya laha ka TV ni twa family ya mina va ku hayi n'wananga n'wansati a nga naveriwi ku na ku naveriwa i vavanuna se a ni nga swi twisisi mina swi leswiwa mavo so ni lo na vona un'wani ka TV kahle a ni rhandza ku vona swi swa le America kahle vutomi lebyi bya vanhu lava va le America ni swi vona n'wani hayi mani vutomi lebyi mina lavaka ku byi hanya byi kona ko va ku vanhu lava mina ni hanyaka na vona a va byi twisisi so tani loko ni byeni ku aka hina ni kule na vavanuna a ni mhaka ni yiva buruku ra malume wa mina kumbe i xirhangisi xa yena ni mbala na swikipa
1: yeah.
2: Ni huma loko ku ri na ti-function eswikolweni
1: a mbala swa majita
2: a ni mbala swa majita na tangu ta majita loko va ni lukisa misisi a ni tshama ni tlhantlhina ni nga swi twisi na ku twisa sweswo ende hi vumina loko ni tshame na n'wanuna so hayi a ku na nchumu na vurhongo byi nga khoma mara loko no tikuma ni ri na n'wansati
1: xeeo u na happiness. How old are you? 28. Ixidalani ixidalani. All right. Lero i vice versa loko n'wana u kula kha a tlanga magava swibolwani mara bolo wa tlanga we
2: bolo a primary ni tlangile na certificate ya kona a ni ri i goalkeeper hikuva swa le ndhena ni nga swi twisisi swa le center
1: okay
2: ya mara goalkeeper ya na certificate xa kona xa le primary
1: va swi amukele njhani family tell us give us the background ya ku swi tike ku fika kwihi swi hetelela swi olova and I think at some point loko family fane swi accept man'wani maxaka ma tlhentlha mi nga ha kotani thota
2: ha ti vuyini a ti vuyini
1: ni hi byeli
2: exi emakuleni ya mina loko ni sungula ku tikuma ni hlangane na n'wansati kuloni ni sungulele kwala Giyani ni kha ni tshama na vatswari va mina before va rhurha va ya tshama kun'wana mina a ni ri n'wana wo nghena kereke swinene a ni ri n'wana wo lunga a ni nga ri n'wana wa xitarata
1: a wa ha lunghangi sweswi na swi onhakile swilo
2: swi onhakile
1: xihlovo xi vhindlekile
2: ku ri na byala a ni ngani a ni mbala rhoko ni ayina na xiketa hambileswi a ni famba ku fana na mfana ni ya kerekeni Sunday yin'wana na yin'wana ni lo na ta ni ta tshama laha na kokwana wa mina se ni sungula ku vona vanhu lava mina ni va navela ka TV va kha va hanya vutomi lebyi mina ni byi navela se ni swi twisisa ku hayi ka se wa mina ni fanekele ni titumbeta mona mina ni
1: va free
2: ni va free ma ni twisa nyana se loko ni va free se ku va na un'wana huyo ni un'wana nkulunyana xitarateni xa ka hina kwalaha a ni mhaka ni n'wi navela se swilo a ri nkulu mara ni swi vona ku ri yalo i type ya mina ma vo se ni mhaka ni tiyisa ka vona laha ku ri na xihlangi xin'wana xa mfana a ni chomana na xona hi ku a ni luya i munhunkulu lexi a ni at least ndlela ku hlanganisa xi ni hlanganisa na sesi luya wa ka vona luya
1: okay
2: ya so ni vuyi ni hlangana na yena nhonyani luya ni hi twanana i va vuya famba a ya Joni loko a fika Joni a ni fonela ku u kume ka tikuloni na mina ku ka tikuloni i yini a ni nga swi tivi tanihiloko ni vula ku swi leswiwani sunguli laha ritsongo
1: yeah.
2: Sa ku twisisa swa vukatikuloni se ni vutisa vanghana mina kasi vukatikuloni swi vula yini se loko va ni byela kasi munhu loyi u ni tivise ka chomi ya yena un'wana wa lesbian na yena
1: okay
2: ivi loyi wa chomi ya yena ya lesbian a ni hlamula ka Facebook ivi na mina u n'wi pfumela hi hlangana loko hi hlangana ivi hi hlangana na vanhu van'wana kwalaha patwini lava tivanakulu ya nge le Joni loko avi hi le Joni va ni kuma ni ri na lowa ka ha ri na lapa la tiilo ku ri kuma swi tivanyana before lapa leyi ava yipa ni ri ni biwe njhani hi mpama wa n'wansati wo sungula wu tlhandleka mina ni nga za ni twisisa nchumu kahle a no ringeta
1: ya
2: mavo ni khomele na xibiyani no nwa ni nga nwa no ringisiwa ku ri n'wana u twa ku swi njhani a no dyondza loko a ni bisa sweswo ni ve ni teka lexi nga xa mina ni tsutsuma ni ya kaya loko ni ya kaya ni ve ni thala luya n'wana wa luya a nga niba se ni continue na luya wa chumi ya yena lowa chumi ya yena hi hlangana hi twanana hi nga hi rhandzani vo ma 6 years hi tshama swin'we loko ni hlangana na yena a ri na n'wana ntsongo a ri na 3 years ni rhandzani na yena n'wana luya a za a khoma vo ma 7 years ni n'wi pfune swo tala hi n'wana luya hi tlhela hi tshama swin'we hi tlhela hi nghena swin'we xikolo
1: mi hambanini sweswi
2: ye laha no va kahle kahle a ta hatlachana
1: with the enemies
2: yes yes
0: She looks sure.
1: Me tsame swinwe like me randane the whole 6 years.
2: Yes, yes. Eh mola randana ina anga eh batswari ba yena tsori ku vula leswiwani batswari ba yena a ba hari kona a tsama a ri yexe na xinwana. Mavona mina ntshama na batswari wa mina mara nswisa ku luya wa boreka nwana ntsongo wa hlupheka so tana fanekene ya tsama nema kuna ngranda mavona. Sen pakati bege ta mina ba ntshinya ka uya kwi. Inga ku vuyila. Hey yini ninga ha twisisi kan twisi yo kuna ndzi ka mina hinwa satikulo ni
1: ndeka rhandza
2: eish mino
0: ende ari u pengisa na Mr. Don ndlela leya mata ku a hetelela andla yini a worst thing anga xi endla Mr. Don andla na tattoo ya vitra yena
1: na sweswo na yo
0: so ina yona eta endlisa ku yini
1: yi ku yi ile kai
0: am kombi yo
2: I call
1: uyi beka yini
2: a swi vuriwi sweswo vanhu loko va hlangana mina patwini va nga ta ni
1: vutisa
2: ni beka yini mara mina hi vumina vutomi lebyi ni byi hanyaka byi suka ndzeni ka ngati ya mina a swi humi mihleketweni kumbe ni ku ni lo decide ku ri na ku hanya so swi endzeni ka ngati ku ri loko mo ni komba n'wansati wo saseka wo hlamba wo mbala kahle ni ixi ni ve ni melta kunene ma vo loko mi teka yisi mi yi veka dyambyini
1: ya
2: na
0: mi za ni nyika reward for kwa ni n'wi kumele munhu wo saseka
1: u na munhu you are in a relationship
2: no
0: yeah.

Alright, kume ntlhanu wa timinete ku nga se ba awara liya yan'we ku ta ku ri awara wumbirhi ka nongonoko GCR Talk.

0: amkerna kambe eko bana swan swingele ku pfanganyiseni la mara se ku sorted ku right ele ku mtsikamla ku veka mabonelo vele ka 0608875942 just to say something ka ba enzi va hina andibi loko mtsikamela mabonelo manwana la mtwakanga ku miswonisa iso kumbe mla ku ba byela so a ifike ku before hi ya mavengele na ifike ka 3 mara hi humeni ka 3
1: ya a human ka yona ishi inpfushela mabavani kahle kahle
0: inpfushela mabebe yambi
1: uri ntentsakile loko se machine a thatu se tsakwa mina wa hela
0: sure loko vanhu vo twa voice le ntsera ne vanga mtwela vusiwana munoko ku ivula kha smile aba swivona va switivi
1: ya hi leswi ni ka yisona ni tibyele ku loko ni huma nihlangana na vanhu hambe ni kha ni twa ku va vandeni ka mbelo ya mina smile xi mina swo tala ka vanhu van'wana u fanela ngo va komba leswi nge le ndzeni ka mbelo ya wena
0: hi ti bullying kumbe tibuli leti mi nga tshami hlangana na toho since mi hume le handle like mi nga havi ka closet
1: xo sungula I community ya hina ni vavula ani hina hi ti lesbian na ti gay bisexual and transgender lava va straight lava ya ei a va hi rhandi somehow va hi rhandza mara ku na van'wana a va hi rhandzi kusuka mbilwini ende a va hi amukelangi leswi hi nga xiswona xo sungula loko hi hosta ti-event munhu un'wana na un'wana o zama leswi a swi endlaka mara hi va victim ka vona hi va problem ka vona a hlekiwa a bifiwa a swi tivi no hi va dyohelini ha bifiwa mantwisanyana karu nwane mkuma ku munhu a ngudwela ngchumo mara u vone ku poste something lexi xi hlanganisa ku hina hi xi hina e bafika andla topic hi xona i hleka ku munhu wa loye na yena o hosta event and wa attend swa yena mara loko se swi fika ka swa hina ha hlekiwa karu nwane hina ti i vanhu va LGBTQ ha dayiwa loko hi rilela for justice a hi kumi ha hlekiwa loko hi complaina hi pfariwa minomo swi tele kahle kahle na vanhu lava straight lava wa ha twanana na vona swikhonwanini tanihiloko a vurile boti ku na ma after 9 ma vona va hi pfala minomo hi timali va ku hi nga vuli mfanele ku hi le ku tweka ku vava va kha va hi xanisa ka relationship ka swa ku hi twa ku vava mara munhu a teka mali ku pfala nomo ende nge ali i boheka ku hi teka mali matwisisa
2: hayi so mina Mr. Don ne ka mhaka leya ya bullying and stuff mi ndzi ni hlamula n'wana mara u vuya a hleka ne
0: u yi tlhogomela language
2: a ndzi yi tlhogomela and then luya mina ni n'wi byela ni ku mina sweswi ka industry ni nga ka yona ku wa ku mi ni tshame ngopfu Joni la kaya ni ku hoswiswiwa mara ni tshame ngopfu Joni hala ni twa nga ri va tiva better than vanhu va hale kaya so mi ni byeni byela n'wana hale kaya ni ku va ta ku yini a mi tivi chumu loko a mi tiva chumu ena president Ramaphosa loko a presenta speech wa hi hlaya rito leri aku LGBT community va respecteni vanhu na vona ku fana na vanhu van'wana decision ta vona i decision ta vona ti choice ta vona i choice ta vona n'wana n'wana la ina choice and i nika na mpfumelelo wa ku loko munhu o fika a ta andruketela swo fanisa na sweswo na mpfumelelo ka mpfulela case and vana va switekeni nhlokweni nga ba case ya serious for munhu ungufika ungu abuse swa fansa na sweswo ku why hanya so swi ndlela swa fansa na leswi wa afton njamani unwana nwana ina afton dzwa yena ana vanhu lavanga straight a hi va judge hi leswi vho vanga xiso a hi kali ku veri Adam na Eva hi vona mara ta ku taze ku vana Adam na Adam na Eva na Eva
0: alright mara loko hi langutaka swa tlhelo ra swa rihanyu ma ti tlhogomela swinene
2: a ti tlhogomela swinene kuze na le xibedhlele loko wo ya fikela ta ti chekisisa and stuff va ta ku byela ku nhundzu hi leyi famba na yona ya tirhisiwa u nga fiki mindla swo swi nga ndliwi swi leswiwa swi ndle loko swi tirhisiwa so hi meka sure wo fana na mina loko ndzi ni famba ni khome xibegani ni va ni ri na material a ni va ni nga xo tichumu
0: ku na switirhisiwa
2: kasi na swi tiva ku na loko se ni byi chele kahle ni fanele ni hupanya na nghondo
0: hi tikuma se ku fambiwe na un'wana na un'wana kumbe ku hlanganiwa kwala
1: ntwa mi xina timhaka ta maphorisa ku ri maphorisa a ve ri ha pfumeleriwa ku ya pfula ti-case leyi na police station ni kombela ku swi veka rivaleni i lesbian kumbe gay loko ya police station ya pfula case a ve se tshama va hi tekela nhlokweni loko u fika u complaina ufika ku i munhu wa mina ini bini kari va yi bavani ka ti-relationship phela nga dyowa nchumu kumbe
0: mi tshame mbiwa n'wini
1: i makari wa fayeriwa na foni loko fika u complaina lava to fika va hleka u hundzuka xihlekiso nkarhi wun'wana i biwa nkuzi patwini loko u ya va just ku kunanguta so va ku I gay yini votondla xihlekiso hi wena
0: yeah
1: vantwisa nyana so ana ku hundisa la ka mhaka ku maphorisa vele va pfumeleriwa ku va hi pfuna maphorisa vele ku hi pfuneni
2: so hi tilwela hina justice for community
1: ayi justice a hi pfuneki helo
2: mhm loko hina hi tilwela hi xihina kahle kahle okay hayi na swina na swikhomo na swikhomo
0: tsama u boka relationship
2: ndisa swinwana ndisa swinwana mina Mntleni ku jwele ku ntateka sara no ngubeka side ni.
0: A dama vumina.
2: Uma vumina swiswi.
0: A nyipini ku laveka matimba wa
2: mina. Eh, a nyipini ta hlangana. Eh, hayi leso biwa biwa. Eh, va hi khumba khumbini mara na tilwela.
0: All right. Mm. Yeah, mo va ngena e va twa lava ba dloke nceka, ba dloke xibelani. Va ta vheta va hi jwele na ku va cina ku fika kwi. Ngena, ngena. Gena. Eh. Sigan.
3: Enkomo sinene mahashi.
0: Binja.
3: He fukile inga kombela kutwa nwina.
0: He fuki.
3: Eh.
0: Ne kombela ku ranga ho hi dzwele ni vito. Ana ta vutsa xivutso chinwa cho sungula ni ta ku tshi na nkoka.
3: Okay, mina hi mina t-shirt ni ko mabunda.
0: Okay.
3: Ka kwala aka xikukwana.
0: Ka xikukwana. Le kaya la. Me bulavulela hi nhlafutsong. Fana loko miri gigini mkami ari ari ari All right mina male mangani nwi
3: Nina 40
0: 40 Ya iba kulu Mi bebulwe mi rana vanhu va rimbe uri ngo menja swilo fika swincica phela kuna lava mkumo nkarhi nwanani ba beka the abusive relationships ne a randana na nwansati kuri nwanana na nwansati a xanisiwa swoko hi mbe va satsena va chava ninge helungi ni kombela ku veta ni ti randana na vavanuna kumbe loko a ri nwansati a veta ku moni veta ni ti randana na vavasati se n'wi byeleni swi sungule njhani because mina 40 years i malembe yo tala
3: i malembe yo tala swinene loko na ha kula na haya ni kula a ni nge se swi tiva ku ni yime kwihi ni wela kwihi a ni ri munhu loyi a randana na vanhu va xisati na vana va kona
0: mina vana vangani
3: na vana vambirhi
0: okay
3: hikuya hikuya hikuva ni kha ni languta rihanyo ra mina na ti-feelings ni kumeke ni ya discovera ku ni hanya ka rimbewu ri
0: mi swi discovera mi ri na malembe mangani kumbe hi 19 mani ke kumbe 2000 mani loko mi swi discovera
3: 2011
0: How was the feeling loko mi swi discovera se mi fane mi come out like mi humela rivaleni mi tiveka ku munhu loyi hayikho i ti lavela vavanuna
3: ni kumbeke ni amukela ni twa ku a na problem ni feel-a kahle a na ha swi lava ku dyela vanhu van'wani nkarhi va xisati ve le ku ni laveni ni sasekini a ni sasekini swinene a ni ri chama
0: na sweswi mi sasekini
3: swinenelawa hi everyone swa ku ni le ku tlangeni
0: ya
3: hi nkarhi wa vona
0: ene mi tikomba mi nga phaphangi like va horini swinene ma vona
3: swinene
0: lero n'wansati a tikumeli di gentleman ya kahle
3: na sweswi a va pfumeli ku ni le ku hanyeni ka sweswi swo tani vavasati va ala ku mina a na ha ri kona kwalani a ni lavi ku tlanga hi nkarhi
0: wa n'wini mi le ka relationship sweswi na munhu wa xinuna
3: ni le ka relationship
0: ene marhandzi
3: swinene ene ni rhandziwa hi vanhu
0: loyi mi nge le ka relationship na yena i munhu wuntsongo kumbe wunkulu wa mihindza kumbe njhani
3: i tintanga
0: mi tintanga mi tshama swin'we kumbe njhani
3: ha-a
0: a mi tshama swin'we mara mi le ku rhandzana ene mi twa mi ri kahle
3: swinene
0: ya lero la hi la mi kuma ku pisco mi swi twa ku moya wa mihurhulini rula moya wanga
3: ni kume ku tshamiseka ni kahle
0: ya mi kahle
1: ni kahle ku tshamiseka
0: ni rhandza leswi mi nga swi vurisa xiswona leswi mi nga rhurisa xiswona mbula ka mipfisa mahawu samuwe mi abusiwa mi rhule ngopfu kumbe makwata
3: mina na kwata swinene ni munhu wo hleka kahle kahle ni tsakela hi vanhu na hlonipha i xihlangi i lonkulu lontsongo so la ni kwataka kona swa chavisa
0: swa chavisa ti-bullying a mi tshama mi hlangana ton'we mi buriwa mi swi twa ku exi a ni kahle kumbe lani vavisekile
3: hi hlangane na tona ti-bullying so hi ku vanhu van'wani hi minkarhi leyi hi nga kula hi yona hina a swa tumberile a yenge se vana mpfumelelo
0: ya
3: ku swilesi
0: swa humelela
3: swa humelela swi kona a hlangana ton challenge man va mbula ba endla yini mina hi ku ni dyondzini xikolo swinene munhu no teka matitli no nanguta na ku a nga tivi laha a yaka kona ene mundzuku ka siku na wena u nga ya loko ri n'wansati u ta nkuma n'wana kumbe ka family ya ka n'wina a va kona a humela u ri yini hi yena loko va ta va va kha va famba va tsakisa community hi yena va vala u ri yini wena mutswari wena munhu u ri yini
0: Alright, ni mitwi mi nga motivator yini ka munhu la nga le kangi za ka humela handle ku humela handle ni vula ku a swi twa ku ni le ka family ni le ka this community mara a chava ku humela handle
3: vanhu va ka hina yes a swi olovi swileswi van'wani vatswari va hina va tsandzeka ku amukela ene loko u tswale n'wana u fanele u amukela yes u n'wi tswarile n'wana a nge hanyi leswi wena u faneleke u lava ku a hanyisa swona hi ku u tswariwe a ri tano vatswari ni nga va tsundzuxa na vona ku a hi amukeleni vana va hina swi fana na loko u tswale munhu wo ka a nga ri kahle a mihleketeni why yi kota ku n'wi amukela hi ku i n'wana wa wena so na munhu loko a hanya vutomi leswi n'wi amukeli i nyiko ya yena from kuma aka xikwembu na n'wina mi nga kona swa ha mi tikela ku yes a swi olovi ku humela a handle van'wani mi hanya hi ntlimbo swi le ku mi tikeleni mi hlangana na mitshikelelo amakaya na yini tshamani a hansi swi nge endleki loko ku ri a kaya u kona munhu lowu mi nga tlosi mi khomanaka na yena a nga pfumela u tshama hansi u hlamusela ku hey mina langutelani swi swa so ni hanyisa leswi ni amukeleni u kota ku tiveka u ta kota ku hanya kahle ku van'wani va hlangana na ku tshikelela ka tidlayaniwa ka tisungiwa hikuva munhu a hlangana na ntshikelelo wo tsandzeka ku humela handle kumbe ku amukeriwa ku ni hanyisa ku yini
0: Alright, hi ta ya mahungwini na Lunghile Malepfane ka Sunday ka sweswo ni ta tlhela vuya na swivutiso ni lave motivation ya n'we hi xivoyisani xexo xo sounda kahle ku va swi twa kambe yingise ri ni ta teka tinqingho endzhaku ka swivutiso swimbirhi if not swinharhu laha ni lavaka n'we leswaku mi nghena mo pfa mi rhumela marungulo loko mi lava ku vutisa vutisani loko mi twa nga ku mi lava ku va tshinya vanhu lava a va le ku ndleka swa kahle va tshinyeni loko mi twa nga ku va le ku ndleka swa kahle mi yima na vona na ku motivate van'wani lava nga yingisela ku mi twa nga ku na leswi vo maybe a va se swi vula mi lava ku swi vula na lavan'wani va swi tiva na vo va tlhela va swi tiva mi ta yi kumeka 060-8-7594 ti Lunghile Malepfane na mahungu ya GCR FM
4: Eka GCR FM na Lunghile Malepfane
5: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya n'we eka GCR FM rito ra rixaka mikiseri enhlikani va nhlangano wa ku yimela machudeni wa khosese eka xifundzankulu xa Limpopo va boxa leswaku va ta hlangana na ndzawulo ya dyondzo mayelana na swihehlo leswi nga kona eswikolweni va khosasi va vula leswaku va endlerile ka swikolo swa ku hambanahambana lama chudeni ya ka metiriki va nga eka migingiriko ya tidyondzo ta ku engetela naswona ku na swivilelo leswi va nga swi kuma hi nkarhi lowu a va endlela swikolo mapfhumba ya ku tshamisekisa mapapila ya vaaki va matiko mambe ya karhi ku ya emahlweni eka senthara ya Musina va ndzawulo ya xikaya kun'we na va ndzawulo ya vurindzi emindzilikanini va karhi ku tirha hi matimba hambileswi ku nga na ku ya ehansi loko swi teka vaaki lava kumekaka va nga ri na maphepha ya ku va laha tikweni un'wana wa muaki u vula leswaku vaaki va matiko mambe eka tindhawu ta Polokwane va amukerile swixungeto
6: get the pass here to go to Malawi.
5: President wa League ya vantshwa eka vandla ra African National Congress Colin Malatjie u vule leswaku yisile papila ra swivilelo ka hofisi ya musirheleri wa vaaki mayelana na swihehlo leswi nga kona eka xiyenge xa vuhlanganisi leswi swi landzela swihehlo swa leswaku khale ka murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance DA ku komisa Tony Leon swa leswaku u tirhisile xiyimo xakwe xa tipolitiki eka khabinete ya vaholobye eka vandla ku va tivuyerisa eka xiyenge xa mabindzu
7: minister of communication to not follow those policies and not respect the laws of this country. And the DA has been in the forefront of defending the minister for that wrong behavior. Now, this communication by Steenhuisen gives us a clear instruction that the minister of communication was under the influence.
5: Kusema hlweni mahungu ya awara yanwe eka Jisere FM rito ra rixaka ngamu ya xandla xa mukomishinara wa maphorisa eka xenge xa vuhlori loyi a nga hundza emisaveni hi Sindile Mfazi u vula leswaku a nga khomiwanga kahle maphorisa leswi landzelaka kuva eka vhiki leri hundzeke ku humile swiviko leswi boxaka leswaku Mfazi u hundzele emisaveni endzhaku no swa halaki leswi a swi ri na chefu ku nga ri helaa ku boxiwa kona leswaku u hundzele emisaveni hikokwalaho ka COVID-19.
8: In my marriage, seeing people traveling with the R5 pistol, putting in front of the car and we'll cover it with this jacket. And I was shocked, but what is happening now? Because it was the first time seeing that. And he thought that these people will come and try to come to God.
5: Komiti le langutaka ka mhaka ya vaaki va matiko mambe va burisana na vateki va mahungu eka mahelo ya vhiki holobye wa ndzawulo ya vululami Mamuloko Kubayi u vula leswaku a swi pfuni nchumu ku va matiko yan'wana ya ta va ya ri karhi ya hlasela tiko ra Afrika-Dzonga. Kubayi vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri ta kota ku tiyimela na ku yimela vaaki va Afrika-Dzonga hi ku angarhela laha nga tlhela tiyisisa leswaku ku hava mali leyi pfunaka vaaki esentareni ya Musina hi swakudya.
8: Put in government officials and that's our appeal. We must be allowed to do our work and we must be given the respect that we deserve. Secondly is that South Africa is a sovereign state. South Africa must be allowed to defend itself. South Africa must be allowed to enforce its laws. So we are a sovereign state. We are allowed to put the laws and the policies, not only put them in place, but enforce them. And we will do that without fear or favor. But our primary responsibility as a country is to protect our nation. The integrity of South Africa stands, and no nation, no individual have a right to tell us how we must run our country.
5: Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara yan'we ku tlhela hi vuyelela ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Va nhlangano wa ku yimela machudeni eka xifundzankulu xa Limpopo va boxe leswaku va ta hlangana na ndzawulo ya dyondzo mayelana na swihehlo leswi nga kona exikolweni. Yan'wana mahungu ya ta va kona eka awara ya mbirhi hafu ku bela ra yan'we rimemba kongoveni tata na tinhlokomhaka enhleka.
9: Mahungu eka GZR FM. Na lungile malepa. Itimaka. Mfamba mfuko. Eka Jizarto. Itimaka. Mfamba mfuko. Eka Jizarto.

0: All right, Cancer Shinene, Ebang Serva Gisar FM, Semgangana 0608 7549 4. Tukambe, ni Karoko, Wendla 11, what video they could be our young way, our Abumber, Ganongo Gisar talk. Kasilega our Liambi, Ridavar Naponan ma Kubele, Tunzuka Shakuba nominated Kakubanga Chikaba, Wele Kabu Mayar. Ebyagiyane daba irina bokwala awara liya yambiri kambe shish ha qhubeka na community ni ngana yona la kuna la vanga ndrumela marungula la va rishile budon van valava support ya hina hayi ku bahlekula because xikwembu xina reason ku why vari so va ku mana paseka na nzima aka dzingidzingi hi cancel mana paseku makumini marungula manwina na nwe vanyani ngena ni ka 0608875942 bakuri chile budon ni kombela ku butisa ka valava vange vana vana vambiri kwalano ku vana va bona va ri yini va swi amkerini na naso ti bullying ka vana ti bullying towards vana babo abati tulum a handle na naso ba tshama swinwe na vana lava kumbe njani. All right, we'll go. But now, can I stumble 060-8875942. He didn't think he was going to be a chewing. Yeah, I think I can take it. Yeah, I can take it. Right, yeah, I'm not sure. I'm going to tell you. Babu, this scene, Montanish Pindana Kambe. Ni kombela ku butisa ka lava vange vana vana vambirhi kwalano ku vana va vona va ri yini va swi amukerile na naswona ti bullying eka vana va vona va titwa lomu handle xana naswona va tshama swin'we na vana lava na
1: hi ku ya hi ku komisa eka nkarhi wa sweswi vana va mina a va se tshama va tisa
0: complain
1: aka mina so va nga va kha va hlangana ti-challenges teto a handle va borhiwa ku papa n'wina e munhu lowu a hanya ku so
0: va tshama ku hi vana van'wini
1: vana va mina va tshama na hi hambanile vhele na mhani wa vona va kumeka va ri na mhani wa vona
0: va va tshama na n'wini okay. I don't love nhlikane hello a hi mingiseri
2: hi pfukela njhani
0: hina hi tshama hi pfukile
2: Ameko kana tsankala ka to isitavala ora ndi giva ndala vana.
0: Ndi tavana gay a jijinwe.
2: O ifi fiyinwe.
0: Ani Steve mo bahlamula. Ya hlamula. Ishishinwe, ho bari ishishinwe.
2: Oh, so ma ani ala bibele la la ngo kula kwa vanga tsala ku siya lo nga tsala ku handu u fali u tsimo. So ngwe mbali mi gayo ani mbaba ni ona ami bibulu vana miti ndza tsavala.
3: Ivest mani yale papa hi kombela ku butisa hi
2: pendla so so chavisi ona yima ni mhlamula so so ni vuti ni mhlamule ni vuti ni tsela ku pompo ska mkuma mabazama nga tsaka mala yini lo yima ni ya hlayisa hi vama lo mudzi wa ku bebula ku ri a bibele libe ri so a tsala ku mahandu wa tsiniwa
0: tatana minge se fika ngopfu kule na ku vulavula hi ku dlayiwa hi va butisini hi rihanyo ra voho va condomize vanhu lava hi wahi mavabyi man'wani ma nga ta va nghenela loko va kha va condomize
2: makhambale a ri bi swi twini mara ei halaka va kakala ku kapilisa switavala hi ta vaela
4: hosi
2: ta va swi helele kulo makakala ku kapilisa pfunela pfunela hosi kakala
0: swi
2: hi switavala hi no chaka va pona vanhu lavanuna
0: a mi swi lavi ka khakhala n'wini
2: Why? No, kaka wala mga hafo ila ba tuku lwa mpuri angkatera lwa mpuri le Amerika le top aji mi is
0: Boti uru unamunu kakakala miri inwi Babale gini Alright, I treated one Keep on sending us your comment on WhatsApp and click on him, I'm kidding
5: Hey,
0: Kalang Ahe Mabuk Ina itza mabuk ini
5: It's okay, Miss Nana. Now I'm with them. Now I'm with
0: Let's miss love that song, we.
5: Eh, Nashtawa and Paran Shapuka Mar.
3: If you can go on a money.
5: Hey, my guess is I'm
3: I forget to address a man who went with a guy when I and the
5: well,
3: okay, when I go fan one way,
0: you know, 5 years.
3: All right, I've got a problem, man. I mean,
0: you're 5 years. You're like, Ritu, Ritu, Stavan, Ram Sutan, Rim Comagat, Kumbe, Ram Comagat.
3: Oh, kaka mina ne mina ni ntahlamulela mina
0: eh
3: uku ani vanhu as mbatuna boti vaku xitavani na gay
0: ishilo shinwe na
3: ishilo shinwe na vanhu vanhu na mativelo yo hambana so ka saitra mina mina munhu ku vitana yini kumbe njani mani woni kuri na offense ya lehelo swila ku leswi yena a switivisa ku xiso ani gay ri tra xilungu xitavani wa fiti ku ri to risuka kwini ri xichangani or i xipedi or xini ani switivi mara vona ku ri xisha i one and the loko munhu awu addressa hi ndlela leyo it's not good vele like nto a nga ri you are rude, wa disrespecta munhu un'wana cause a ni loko i ku xitavani mi na vito mina i fika tivito ra mina wo mfo or ku ku njhani swi helela kwalano
0: a hi twineni lava ke nhlikani
4: hello mindyani
0: i tshama hi pfukini ngon'wini
4: a hi pfukini na vana va ka wena va pfukile
3: hi pfukini hi ngowoo
4: ni pfukile vana va mana
3: ey
4: na mina ni pfukile swinani Ah, van vana vum ni kama utimu izumala mo kama nga tuali mo kama pumelele mo utimu kashu. Shkomu, shina, mwono shing nikso shwana karu kep karu ngono mwa.
0: Ni nava buti la, vatele, amlabu ungo ngwi?
4: Ah, mwono amlabu ungo, ima shake ame ina van vana.
0: Oh, ima shake ame.
3: Evula wala na mani.
4: Vama kwe na.
3: Evula wala na mani?
4: Vanga na Floyd Masango. Kaka was gongongo.
0: Oh, okay.
3: All right.
4: That's right.
0: No, I can't. Mara, I'm in a kuso la galis wanga iso.
4: Manak so la mezi. Ilo si skombo singa disa so.
3: Danko.
6: Thank you. Mbana sikura kashle. Skombo si mkatekisa.
4: Mana na ngusha suveta.
0: Inko.
4: God bless.
0: Inko. Maya ti kereke nwe. The brother me.
3: Mina angena kereke. Angena kereke swinene ani imbelela na le kerekeni ni ximbelela xinwana xa kahle nyana.
0: Serious?
3: Yeah. So what happened when sungula ku vabya na ri tsongotsongo nyana. Nkhupa hi mkwembu sine etelelani childhoodini.
0: Enganga.
3: Yeah.
0: Serious?
3: Yes.
0: Zwiku vuhlalo.
3: Vuhlalo zwikombu ku munhu nganga. Nganga dzile munhu ni dzile mirini wa yena.
0: Na ndumba.
3: Yeah, hi ko ndumba. Yes.
0: Ene ban bota la bara ndana gore mboru edingang amna. Minganga ra nwe. Mina ndum. Ene mapfuna. Amitwala vanikeni mike vathu. Miri
1: na pfuna swinene.
0: Ban bota la bara ndana gore mboru ba ba ri na mukwembu. Anti u khomo mukwembu ya vasati kumbe ya nwanona. Both ya nwanona na nwanasati.
1: Okay, I will make away. Yeah, I'm not still.
3: I'm not still.
1: And I'm not ill now.
0: It's like I'm about to get it.
5: Oh, I'm fucking bad.
0: It's a my fucking going.
5: Because I'm going to go to tell Baba who shall not be so. In my Anna Kanya, you know what I mean? But I'm coming up in pain.
1: Eh
5: hey, so na so. Oh, so okay, vami na vana va don. Ti va so sunten.
0: Homu wa bo.
5: Ano kumbe ri tlo na na tika.
0: Mabati.
5: Eh, vami na vana, i va sai trani.
0: Eh.
5: Eh, vana bona vana swa mbisa, nwana wo sungula le teacher tshi.
0: Okay.
5: Eh.
0: Nwana wa bo wo sungula u le teacher.
5: It's all in university. Bo na eh. Abo hembe le university nwana wa bani nge kule hibitu na baba tukula nge hibitu. Mara e va ba mombo wa mina.
0: Okay. Kokwana wa ntsumi. Wa ba balekile. Mara byi njhani vuxaka bya n'wina vana van'wina?
1: Byi kahle. Byi kahle. A ndzi se hlangana na ku tika. For hi vona.
0: Madan randa leswi mi nga rhurisa swona. Mi nge tshembi ku va dloke tinguvu lava nga koho va cina va ku byi kahle swinene vuxaka bya mina na va mativa. Minganga mi tlembana the certificate ta bunganga. What was this? Adada buya la ngwenya le ntlikani
7: ke kana ba shume mpuki
0: e mpuki le bjana go kwa ngavene
7: e mpuki ne
0: a swi po hoxe swi nkarhi wa nwi
7: ha mbanga la ta ntiva ngo be nta za ntiva mi njani ka bana ba mina
3: mpuki ndi ngo bona mhane
7: e mpuki le mfana wa mina
3: eh
7: a mina la ku seketela le rera ku ha yi e ngo be ni whisper impela hi swona i chaya ruwini hi kha hi ngo bona
0: serious
7: serious hi chaya ruwini shame
0: ni try voice le ku nganga
7: voice le ku nganga hi ende hi ku rhula shame hi ku rhula ka swin'wana swin'wana ani swi tivi swinene mara hi nhlonipho na ku rhula hayi swi le ka yena n'wana yaloye i chaya ruwini
0: mara ye whisper mi yimana hi swi swa swi ndlaku
7: nta ku yini ku loko ze ku pfumela ko kwani n'wandimandi nta ndla yini hi ku
0: mi boheka ku pfumela
7: ti boheka ku pfumela hi mhaka ya ku a ni masito loko a ku na mama va ze va ku na swi tiva ku swi sukele kwihi swi fike kwihi ni fane ni ze ni swi twisisa hi ku a ni xi tivi lexi endlaku sweswo swi vulaka hi mpela i makungu ya xikwembu ni tsakisa hi ku vanhu valava nga kwalano hinkwavo loko va vulavula maswitwa loko fike vuliwa xitavava endlela la vulaka xitavava kokwani wa yena va n'wi chayela va huma kwile ka khakhala va swi vona lero a hi va seketeleni kwa swi nga ta fika loko swi swi lava swi tlhela swi cinca va hi kumela vana loko swi nga cinci naswona phambeli ku tekanisa sweswo phambeli hi ta vula yini swi sayiniwini ku hava lexi hi nga ta xi endla na swi vona a na la ku seketela ngopfu ku u chayeriwini u vabyini ni n'wi vonile matihlo inkomu
0: inkomu
3: thank you
7: danku
0: I can't u specialize ngopfu yini ka vunganga bya web because ku na vo kota ku ku na vo kota ku batilu ku na I'm still talking ana yena vafundhisi miri ku na lowu lango minyikele ku na lava ti-anointing se na ku na lava kota ku baya swa ku na va matilo ku na vo kota ku horisa ku na va rigoni ku na leswi vanhu va specializaku swa ku specializa yini
3: wena mina ni nge vuli ni ku matilo na swiyiniyini mina kokwani a va ni dyondzisanga swo fanisa na sweswo ene mina kokwani va ni nike nhlamulo yin'we ntsena loko ni heta ku thwasa va kun'wananga murhi a hi wo dlaya murhi wo horisa so murhi leyi nga le ndhumbeni hinkwayo ka hina ku ha murhi wo dlaya wa ku ve ri hi dlaya munhu sweswi or munhu endliwa swo karhi i hetisiwa vutomi kokwana a va swi pfumelelanga sweswi na mina va ni byerile va ku na loko wo famba ehandle i ya landza swilo i ta swi landza i ta swi veka kwala nga ta swi lande koho laha ka rhengele ra vona or emirhini ya vona or aphandeni ra vona murhi wo dlaya a va na wona va na murhi wo tshungula ina vuvabyi bya yini u werini i lava n'wana i lava ku fembiwa i lava ku biyeliwa
0: muti minjhani muhaxi na vayeni kwalana xitichini mina body don vanhu valava a ni nga va twisisi mara ni ve ni tshama hansi ni hi vona mhaka leyi ku a yi bihangi i swilo leswi endlekaka laha misaveni a ni voni probleme xikwembu a xi va endle hi tintswalo va ku inkomu a va hi byelanga vito ra voko ku i mani keep on sending us your comment on on WhatsApp hi ku rhumela ti-voice note na ku va mi hi tsalela kunene nhlikani
8: ayeni njhani
0: hi tshama hi pfukini hingon'weni
8: epukini
0: in
8: a ka ha vuye koko wa vana futhi
0: oh okay
8: hi kwala ka n'wimatatana rbt
0: e
8: mavatwa na vo vanhu va lava nga kwalani va nga tshamiwa ni nga n'weti munhu loyi a nga tshamiwa a ba huwani i rhurisa vanhu lava nga mirini a va swi lavi ku u ba huwa loko o ba huwa a ku nga ngheni nchumu kwala kaya koto kupfala ku ku mbi a ni na huwa wena
0: sweswo ha swi twa swa vun'anga swi lo nghenelela vanhu lava va rhandzana hi rimbewu rin'we mi ri yini hi swo n'wi
8: va rhandzana hi rimbewu rin'we
0: e
8: hayi ni ra rimbewu rin'wana ri tiva
0: inkomu ikensi
8: danke
0: inkomu evayingiseri wa mina topic leyi burisanaka hi yo kumbe hi nga langutaka hina nhlokomhaka i ku hi na vanhu va xisati lava rhandzanaka hi xisati kuloni hi na vanhu va xinuna lava rhandzanaka hi xinuna kuloni so hi languteka sweswo vanhu lava va hlaseriwa va kuma mihlanselo kwala aka rendzo ra vutomi hi leswi ngopfungopfu hi langutaka eka swo leswaku n'wehe miri yini ma pfumela swi right ku hi mpelampela ina va rhandzana hi rimbewu rin'we mi nga va byela yini ndzhaka loko va hi hlamuseleni ku va experience yini kumbe va hindle yini ka vutomi bya voho enhlikani hi mamukerini
9: ebradon
0: ahe
9: Eish, di alin na kijirna gogo yata le challenge yun na wudu zukit kaya kaya na.
0: Hmm.
9: Kaya kiy kumana yabo.
0: Oh, okay, li kumana gyer.
9: Gyer kumana na kinya go wa popular jai wudu nse.
0: Oh, ai wudu.
9: Yawre ba vegan na nega kisari kawo wona.
0: Eh.
9: It's wrong. Aba bernya kaba na mo.
0: Hmm.
9: Bernya kaba wudu kumana gai.
0: Mara yo wa mushimana na mo u bulelo ari yena o na le bana ba babedi le ri gini ga yena
9: le man ka ba ba jiene ga buga ba pasari ga muga
0: o na le bana le musadi but u changeile u ratana le basimana
9: o roba yo yo mo
0: eh
9: na no ba na ba babedi o sada o dire o de fale fase o roba yo yo mo
0: ya
9: robana yo roba guri o roba yo gare na na bana o mu disturb ba le bana ba ya eh ya ne senti ba i sure ba le le la bo dure gare ona no bana feri nan ke na wana i bi re a forana re re re vegana ga ba ba sa di ga mu ga ba ba na ga mu ga i lo ke ntse
0: twana ndi nya ga uri linti ya le ja budza kere
9: mure
0: Boti lava kumbe papa lava hinga na bona la. Vu babe ana mo. At first aba randana na babasati ne?
9: Eh.
0: Ba randana le batho ba ba basadzi a gidzi uri gido a bona na. Okay, agiri le nna ke ya rutana. So,
9: dinyaka zona.
0: Eh, so loko ba randana vanhu ba isadzi ba fike ba ntshitsa along the way kumbe kwala a ndleleni ba ntshitsa se ba randana na hina na vanhu ba xinuna ntsena xinuna hi xinuna. Ba la ba basadzi mara luya unwana sadzi ba nga randana hina at first bana vana ba mbiri. And se ba humini ka that a relationship se ba randana vanhu ba xinuna ntsena swisho. So nwe miri yini bo vele ku robeleni kumbe ku teka yini
9: na le ndzula ka la mafello don geri yo angel luri va ile va ri va ite chi gulu va ratana ka mkhwano va ratana ka hona geri ibe ka tembeleje yo le ke vile tsho gulu yo mo sa ta ratile mo sa dia va ba ba na ba vedi a ta tsagana le hore ra ratana ka leni mara yo ana bana
0: Ay, gilewile, gizon.
9: Lengwe tsaba nga yo braton.
0: Mm.
9: Bude le kumse ke tsaba ya ya bihlalo, dzuluzo tsa mo matsoni.
0: Eh.
9: Ringa ka tsama tsa tsiya ke tsheli botse sheme, ba ba botse ba thaba, a ba kana le tshila.
0: Oh, okay. Ingomo. Eh, o ringeta ringeta man. 060-88-759-42 talk mirina lan comes bam line hlekani
10: hlekani mash
0: aye tatana khosa
10: na ba yenzi ba nwena kokwana
0: ba mingiserini
10: ay na ita kwa e bona swinga sasekanga masha ku vanhu va rhandza na hiri mbeuri
0: okay
10: na ku bawa loyi vhela anga heta ku vulavula ebula soko luya unwana aya hava vana phela se ile ku dirweni ka nkarhi kumbe ile ku roboweni kasi vala vanwana a fane va ntshika na ya ranga ya kumansati a vana mwana kumbe vabe
0: mara sweswo ani munhu anga fosteri u phela ku xikolokolo ngo ya Pitori ingavi na vana a hi randana na vo lo choose ku ranga vana se va randana na vanhu va xinuna na ya ranga ndla vana
10: a ni ri loko ri na tinganga phela yi nga endla murhi wa ku ni fika ni robanyana lowun'wana hi miehleketo a nga koti ku sweswi ya mahlweni ivi ni fika no phazamisanyana no roba robanyana swi swa ku fanisa na sweswo
0: oh kuna murhi wo rivata munhu a nga ha swi twisisi
10: se xin'wanyana a ni ri mahaxani a hi ngo loko va karhi va kula va hetelela va khalabya a ni ri mahaxani ku ta sala va mani la misaveni ene ku ta rhumiwa va mani ene kwalano xiticini ku ta ta ku ta haxa va mani a ni te kuma swi twisisi and then loko vo vulavula hi ku ri vana vo to xava kunene a ni ri maxa va xava vana va va mani phela loko va ze va rhandzana hi rimbewu rin'we swivula ku a ku endliwi vana kokwalani hikuva ni ri i rimbewu ro fanana se va lava ku xava vana va hina na ma yitwisisanyana yin'wanyana muhaxi
0: ni mi khoma kahle
10: ku ri va ta va lava vana mara vo a va lava ku endla vana se masiku ya ku va lava vana va va ma hi ku twisisa ka mina is total wrong ku hayi ni vona swi nga basanga ma swi twisisa mara a va endli va ya mahlweni mara a swi basanga na loko ho swi yisa aka xikwembu ma swi twisisa a ni tshembi ku xi nga swi pfumela swilo swa ku fanisa na sweswo but a ku na travel-i mo hi twa van'wanyana ku va yi vonisa ku yini vona
0: inkomu i can see
10: thank you
0: inkomu all right 0608875942 amahlweni vhele ka nongonoko GSR talk na mina Don Mathebula hi tshame na ntlawa luwa wu rhandzanaka hi rimbewu rin'we na rivala mi ri LGBTQ
3: plus yes
0: okay plus le hlana the after night
3: hlana wona
0: bana bungo hayi na hi na hi love the gay
3: ai sai swi bona xi ndla yini
0: mara na madamu cha
3: usikwini
0: ko
3: woman kwala
0: pfula
3: la swinwana la ta vutisa swinwana ta tlhela swisi
0: pfula ni fikini
3: fikini
0: hello ntikani va vukerini
11: ahe njani
0: dlovu kazi
11: Yo ka ni xikona la bobela malombe kai.
0: A mi lavi dununa dinwe dyanwa nsati langwi.
11: Ah, mina ka marandi le right.
0: Oh, mi right, mi le ku randziweni.
11: Ah, mina no va no va randziweni no va right.
0: Oh, mi right out love guys. Okay, hi byele mi ri yini ngwi.
11: Ah, mina vana va nga kwalana a ndza voni nandi. Ale so wa vho tsika mbindeni ko somu zemba ho vula vha yini.
0: Oh okay, ndi big seri.
11: Ni boya ka kuba amukela.
0: Oh yeah.
11: Ka vhabula ku le ku se, nolo vhabula madhumo le ku se ku ya ndza wa mhenwana ke.
0: Oh swanda.
11: Masimo.
0: Hey mativa.
11: Eh swanda wa mhenwana a poka ndi se se xia. Ni ta kutu kumeka.
0: Eish.
11: Ni le kutu kumeka bodo.
0: Kuna papa la vanga ngena va ku nsinya loko nga tswali mihandzu wa tsemiwa a u dlayi una valava a va dlayiwa. Mire ba fala ba mwe.
11: Aba dai, na mina ni ngala nuno mwasapi ntetanda, ndana ba no mara mwana ni nganku. Tena dai. An dai. Tela bana yi kwa xikwembu. Masuba?
0: Ni mingisele.
11: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba no mara ba ku. Tena bana ba swa ba xikwembu swi nga vanyika.
0: Okay.
11: So ina mu dai mu ni ku hey andi leswi hola va kusona. Hey la swa swi ta ku hi swi. Masuba. Ba ba un amtela mento ku le ku se ku ya wame mwana amba la skete, amba la ti rock. Ntangu dhimela ni mututu mwana ku tondeta. Iba ti jai. Kuri kuna khala vatwa vanwa mama kori vako hayi na so so amtela na vatwa vana. Na mento amkela. Amkela vana mama.
0: I can see ni mamu. Mi ba amkeri.
6: I can see ni mamu amranda shem. Chi.
11: Aya na mela amranda. Anya ni nye nye nye muga.
6: Thank you man. Thank you man.
0: Yeah de.
11: Eh ni tuwa za belezo ni mangu mbele ndo kasi na topa ye.
0: Go we can see. Yo.
11: Thank you.
0: All right, 0608875942.
12: Ah naba yeni balava ba showetene.
0: Ahe mani ahe.
6: Eh mamo.
12: Ahe mina aninge te vuli vitra mina mara nwina tswa ku tekana hichi rimbe urinwe. Ah ni mina swona la ku mihembene.
0: That's why mina vuli vito.
12: Ah ya andle ka ku
0: ma fambi. Ya ne. Avara bai mina swona 25 minutes nge se bawara liya. Hey ambiri kuta kuna ora ke terele kana kono ko GSR talk ai tene mangwana lokweni e vanga va hitsalerini ah va tsale so le ya ngopfu e va ri vuyena kambe budon and chaba kutwa voice ya mina and chabela vutomi bya mzala mina e bot ani nga switwisisi na kantsanana ni swi amukerile hi mhaka ya ku sesi wa mina vana nwana wa so and wa enjoy hi swona and yena e munhu wo tshama a ri ku hlekeleleni so kuva a ri okay va ri kuva va ri so a hi swi tshikeleni kumbe a hi swi tekeleni a hi swi tekeni kahle even then va ku mina a ni nga swi twisisi ni ze ni amukela hikuva kuna nwana wa ka hina wa sisi anga so. All right, you can see. Inhlekani mamkeri.
13: Ah, ke sa kwa mkeri bo dole mfukini khalanga.
0: Mr. Choice Sipho Silotswa.
13: Na ba yele ba hela kwa mbadzi vaku ni ni va ingisela na swiswa ni ri Asante City.
0: Asante, ani ri Asante ndaka ndaka viki leri nga hela. Weekend leya ani ri kwa la Asante na le Marlboro.
13: Ah, ita bura siku munga ta vuya ta vona na bot khalanga.
0: So boy cancer swinene. Miri mi swivonisa we cancer ku ingisela na audio streaming swa durha ku ingiseriwa hi data.
13: Thank you very much. Mi xewa ta na va ingiseriwa na va hina
0: va hina va le kumtweni.
3: Ahe. Ahe.
13: No, na cancer na mina ni ku vatwe. Eku xo sungula mexi a ni na ku xi kombisa mina hi ku ya hi mina a ni ri un'wana i tisa mavonelo ya yena mina a ni munhu loyi swi nga ta ni olovela loko swo tshuka kumbexana swi ndlekile siku rin'wana ku va ni amukela ku na vanhu lava nga ta va tekana ku rimbewu rin'we hi mhaka ku ni mukreste loyi i ku vulaka boti kwala va vate a ni ku ve na Adam na Eva mara swi va ku ta na Adam na Adam kumbe na Eva na Eva.
0: Okay.
13: No, I accept something as a tumbu shaku leswi swi nga swi vanhu antivi ha mi xa xikwembu mara loko la ku leswi matsala ma nga ni byela swo i ku ve na Adam na Eva na namuntlha na swi swi mi bibula hi n'wana na wasati mina a no la ta vuti.

0: sa xivutiso aka vona ni te moni ku papa va ri vana vana vambirhi swi vula ku ri a va ri ka relationship na munhu wa ri mbewu loko a ri nga fana ra vona. Xivutiso xa mina i ku a va tikuma kwini ti-feelings ta munhu loyi wa rimbewu ro ka va nga ri ku na rona before leti va nga fika va tikuma sweswi. Ene xivutiso xa vumbirhi lexi a ni lava ku xi vutisa vafowethu kwalani na vosister, hikokwalaho ka yini kumbexana hohe na ti-fake ta ti-lesbian na ti-fake ta ti-gay antivi, hikokwalaho ka yini vanhu lava rhandzanaka hi rimbewu rin'we vo tala ni nga swi fikisa ka 80% loko vo tshuka va chitini a va chiti hi rimbewu ra vona, va chita hi rimbewu leriya hi ngo hi va languta se hi vanhu va straight. Ni vula loko ku ri gay i fika a chita hi munhu wa xisati, loko a ri lesbian mi kuma a chita. Van'wani loko ri vanhu va xisati va tlhela va heta va tika ku ri ku va le ku vuleni leswaku vona a va hava ti-feelings ta munhu wa xinuna. So ndzi ta twisisa kwalani ku hikokwalaho ka yini hi fika njhani kwalani loko ri hakunene leswi nga kona swi kona sweswiwa. Mina I don't want to lie around mani swi nge ni olovile ku amukela swo sweswo and I'm just happy. I'm not saying ku ri ni tivela vana va mina ku fika kwini mara I'm just happy a va se ni komba ku vanhu lava rhandzanaka hi rimbewu rin'we.
1: A ni mi nga se famba a ni nkarhi wun'wani mi nga kuma ku va hetelela va nga mi kombangi kumbe mi tlhe mi fa kumbe vo va fa mi nga swi tivangi va ri ti after 9.
0: Ni tsakisa hi ku na mindyangu ya vafowethu va buti va sesi kwalani va swi tiva swi nge endleki va heta va nga ni kombangi na vona va va kombile ku hi le ka xiyimo lexi hi nga ka xona. I swona leswi loko ku ri i ntiyiso mo ni veka loko ku ri i ntiyiso i ta pfuka i nga swi tumbetangi mara mina ni khongela xikomi leswaku xi nga pfuki xi ni cincele vanhu a nga kwala ku fambeli kumbe va le hansi hi ku a ni swi rhandzeka ku ri va le hansi va cincaka hi mhaka ku vo tala va hundzuka tin'anga hi ku hi sweswi va kha va vula ku va thaseterini vo tala swi rhandzeka ku ri va le hansi va cincaka magiya lama wona ma hlayisekani hayi mina ni nge swi koti ku swi amukela sweswo hi mhaka vukreste lebyi ni nga ka byona. Amen.
1: Inkomu yi khensile.
0: Inkomu
1: va ri minjhani Budon na vayeni va hina mina ni va nyika support na sesi wa mina a va ri ka swona a hi va rhandza ngopfu ya va ku swi huma ka xikwembu a khensa then ku na van'wanyana laha ka riqingho voice note ta n'wina ti vona nhlekani mi amukerini
2: ni khensa ku tlhe ni amukeriwa khalanga se ni vuyini
1: ina n'wi
2: se swi xalaha ti mukhaya wa Wispa.
1: Okay i huma hala ka n'wina Wispa
2: grande n'wana sesi
1: ni rite mhani n'wina
2: ngopfu ma swa matimba ngopfu
1: a ni la ku kelema loko mi nga ngheni moyeni ku n'wingisa registera r every day a ni la ku kelema loko mi nga ngheni moyeni ku miyingisela GCR every day
2: ngheneni yo nghela ni tlimbeke hi xihleko ni kuma ku a ni na moya heni ku a ni n'wi vuyela lowa mjika loyi
1: ya alright
2: Bodon maswaku mi tshame na vanhu vo saseka njhani ni ku na lava maxaka ya mhanana ka yena mhani nge vo vulivuti hikuva va ti vulanga swa na va tiva va ka mapayeni va
1: chuma a ma ha ti vulangi vito
2: a va ti vulangi a ni nyikiwa hi nga na va ti vulangi mara na va tiva na vito ra vona ri tiva
1: a va lava ku ti vula swi
2: ma swi vona ku mi tshame na vanhu vo saseka njhani
1: va saseke ngopfu
2: vona va rhange hi ku endla na vana
1: va ti vurile vito va vurile va ti vurile a hi tumbe tinchumu la va tlhela va vula ku va humaka
2: xikukwanivanhuvaclnivanhu mina a ni swi hleketeli la ta byeni vulavula ni tipinyinga ni tipfuvapfuva a ni swi hleketeli leswi va nga ti nghenisaka swona ni twa kun'wanyana ni loko ni khota kun'wana wispaka vulavula ku va tlhela va pfa va ta va ta kokota na vusiku se xivutisa ku ri ku wa va tshikaki loko va ta va ta kokota na vusiku a ni ku ta lavaka eva ku nge ti lavaya
1: a ni tshiki
2: a wu na vona a wu va tshiki
3: a ni ri nghenani loko va nghena va tela swi va nga tela swo va famba swi herini phela swilo leswi ma ta swi njhani ka mhani na
2: ni langutele ku vona makoti ti va na nhlati wa kahle phela leswiyana ni swi to helela kwale ka ku kule ku hungasiweni se mara xivutisi ka a ni rhumelenyana voice note i ku swa nandziha swinene rhumelela ku ku tlanisa swinene
1: ebyeni
2: mxisa ni tipinyinga yini va ni tiva vanhu valava hinkwavo na mina va tiva ende leti mayinini he wisi leti mayinini.

0: somo swona kuna kuna possibility ele henhla ngopfu ya ku loko no twa ni ri kahle or ni ri financial stable ku loko kota ku ndla xihlangata xihlayisa ni nga swikota ku ndla mwana
1: se swi ri we ito endla xihlangi no ni ka xikobisi ito endla xihlangi va ku tisela xihlangi i khuveka na moya lowu ya
0: eh moya lowu ana ntse mo ta famba mani luwa moya ani pfumeli ku ta hangala ka mulo wa mina
2: itwa ku nandzika whisper moyeni
0: na ku nyanganyeriweni
1: pimulo uya wala ka Eva unefiki layani ani a hi swane hi swivulavulela vutswatsini ku ya ku endliwa swo endliwa phela se swi ri swi na nyanyulo wukulu ku humbani
0: twanani loko hi hlangana na munhu wawa a ni ka le ka LGBTQ community plus ne marito lama ma hlamusela vanhu va ku hambanahambana as a community leyiwa mastusis so mina ni wela ka marito lama ma nga laya ka marito lama ya
1: wata isateke ngopfu ka n'wana ka hina larona swi tiva ku va ku gangisa van'wana
0: vanwanaaiswa
1: ku ku na makoti ka ngoveni whisper
0: a na ku dyisiwa mbitsi
1: minava le ka mapayende ni langutele ku twa ku ve ri ku na nsati ku swa ku ku na n'wana yunivhesiti ani a swi koki moya ku tswariwa swihlangi ku yiwa mahlweni
0: me mbitsa ni lavi
1: manieli a ni nghenela ku la ku ta miso
2: exi ya va ri i miroho ya mchomo leyi maitivo ya mchomoli
0: etautwa ke na muntu
2: all right nhlikana kwe mamkirini
3: ahe baba
2: ahe
3: fukile
2: itshama hi fukile ngongwe
3: ana xaisiwile
2: mm
3: va ri swa fana vanhu valava nga konani
2: va ri swa fana yini
3: va tlhela va ku swayelana
2: mm
3: a ni ri va ri swa nandziha hinkwako
4: mi ni kombe ku tibasisa va ni vulangi nchumu
3: ko va va kwalako a va avanyiseki a ni ri vanhu vo xikwembu
2: ende
3: xikwembu hi vo vanhu ende ntiyiso a wu phutseriwi hi xandla u fana na moya si vanhu va ka hina a yi kona mina no tsakela loko van'wa va mbala swibelani van'wa van'wana tibruku van'wa va mbala swikete va karhi va tirhisa moya lowuwani wo kwetsima lowu ndlaku hi vulavula hinkwenu hawe nhlikani lowunene
2: inkomu yi can see ngoku kumenhlanu wa timinete ku nga se ba awara ya mbirhi ku ta ku ri awara ya ku hetelela eka nongonoko wa GSR Talk e vanhu alright 060887594 2 a hi twineni van'wana ku vo va ri yini alright inhlikani hi mamukerini inhlikani inhlikani ene nga ku imfundisi nyana lawa avangena la right I think in lava ri ncingo rine ni nhlekani mam kering
5: aye le ka imwasi
2: lidzule li kai
5: tsuile u dongari baba musali va ri ku vona number 3 a musali lo munwe mara vana vana vo
2: baba vana
5: va tsoka vana
2: o va fanele va kuma vana ni
5: va sanki va vele vana
2: mina n'wana
5: va rikani vavo vanavo
2: va ri vava
5: va ri avanavo
2: mara ma n'wi nid va ri ava n'wi lavi sweswi n'wana vo va hala ku nandzikeriwa
5: o mara va rikani vavo vanavo vana na
0: se kombela ku vutisa mama vathu vavasati vona u tshotsa u ri musati o a baby at all ana a womb for a child yena ri yini kwena ki mathata phela
5: muti wa wona okena le vana u tona va vona le munna wa wona phela va va musati ri va bija ri munna kere ku ri u to dula okena vana
0: ka utlwa mama akiri phela vana is not a success ko vuphilong akiri n'wana a si success ko vuphilong

0: Mwana is just a gift from God. And the ukapepa mwana au fa au fa stress u shona u shona u tlhola tlhola bona a bula batho a etsa dilo tse ka ofela even wa shona list ka stress
1: wa le ka bula batho mara bana bona ka mudzini ba nyakeka
0: mara if ang baby ke ngiyenze njani
2: ende bana ba nyaka chelete banyaka
0: tenda ke if at yesi yeah wa ngithalwa nya mara
1: ke ba dola ya mu
2: banyaka di private school
0: ya hlupa ntwe mama
1: re bana re tsana e na mara ke se ya muwe
0: ke tsona dzwa dzwao
1: ya re bana re ke tsona
0: tsona kota la go jile ngwale
1: ah u ndile boti don
0: eh ke tsona
1: Abu zidangi.
0: Abu zikhotso ngari ating. COW 0607875942. Oh yeah, ya mahlweni hi talk ba one bo ba ri ba swivonisa kwi. Right. Nhlekani mamkeri. Nhlekani?
3: Bani.
0: Hey, ifukile mjani we?
3: Ekhaisiwi.
0: Mm.
3: Ah nanda ku vula chomu khalanga ni swi na ku ndavula yini anda ku vula ku khalanga hi mingi se leswinene
0: ja kenza
3: mana lukas
0: kumbe ni mi vutisa muta hlamula
3: ringeta
0: matsaka hi vanhu lavan'we
3: a swi tina ku ni nga vula yini kumbe ku vutisa yini
0: ndakuva
3: nyiko ha hi yingisi
0: mara swi mi khoma njhani loko mi vona vanhu va rhandzana hi rimbewu rini I'm not sure. Eh matiba la vanga ngena sweswi e muimbeleri la vanga imbelela va ta mavona matimba ya Yesu Mr James Shimange nhlekani mamkirini
4: eh na vatwa ku vulavula kwa makweru man
0: eh na mfundisi
4: ene na vatwa ene ani va soli helo
0: ina
4: eh imaka ku hi leswi va titwisa ku so mara ano vana xitsundzuxo ka bona
0: okay
4: xitsundzuxo imhaka ya ku na voho hi voxe mapfali ya vona ya le ndzeni the inner man munhu wa le phakati ya va byela loko va karhi va dya byi rhelela ya va byela ku xiyimo lexi ni nga ka xona a xi tolovelekangi ene loko xiyimo xi nga tolovelekangi xi fanele ku tshunguriwa
0: okay
4: leswi ni swi vonaku aka va makwerhu va lava mina i ti-attack leti va nga tikuma va nga va tikume vutswariweni or va nga va tikume sweswi hi ku languta van'wana se loko ku ri ti-attacks leti va nga tikuma ku ri leswi ngo lo fika swi va tela emimoya
0: Amaru kutwaleni mfundisi switikoma network ya nwe ri kutsikeni mfundisi lowe mle ku ntweni mo rumela voice note da itlanga ba ri budon vanhu balava va ta hi onela vana loko wo vana nwana wo bona nwana wa mina wa hey ba khomani se marito swinene ma khomani marito manwe ni recordeleni loko mi bona ku swo tsala nkarhi wa swinga tshika swi mikanganyisa because loko mi khomani se marito na swi tiku ni fane matlhantlhani ku yini I turn into voice note leti tinga kona. Mfundisi James Shimange ni rumeleni voice note. Okay. All right. Di voice note ta mina ti leko alena. Mfundisi James boy network I think so on phone la swi tava best so record.
5: Ala kuyikhelela
0: The voice note ta mina ti le ku aleni ka ku tlanga mara let me try this one
5: mara na le kerekeni ku vo swi chumayela swileswi ku van'wani kerekeni va swi tlava kha va nghena ti So swilana ri kerekini va vabyela. Loko spirit of devil va xi cast out kerekini.
0: Yeah.
5: Out.
0: Munis the phone ya mina again.

0: Aya he don mapuka ke hey ngari stahlela swon lava moya ndala ku ta vulavula na bona live hayi leso record lesi ni va tiva ko antswa vakulu kumba valava whisper lwa nga ku vulavuleni sesi sesishalati kama ko xo ku kwele itshama ku ko mfana wa ka hina wo saseka wo tirhandza wo mbala kahle mani mara mina ni lata ku hembela whisper swi tiva ku havele ni tshama ni nga ku seketelaka ma swi a ni ku seketeli mhe ni langutele makoti laa nga ta tswala vana swa ku ni ku ni ta ku seketela ni hayi ma ni ku seketeli na lava vo ka ni nga tivulangi hi vito va maxaka ya manana ka ni pfumela ku tshame na vanhu vo saseka wa va vona na we don ku loko va langutisini vanhu va ku ku vanhu va njhani vo whisper kwala loko xi hleka ku xi ku tlunye tigolidi vo xi saseke njhani mara mo hayi whisper kahle hi maribyi n'wana sesi a ku tekiweni nsati swa swi tavani na swi twisisa mara mina ni swi a swi ni hindisi na lava xaka rara manana kanya ni pfumelaku hi lava ka mapayeni a swo yini kunene hi ku saseka kunene hiyani na mhani nge mvuli hi vito hi ku na n'wa mi tivulangi hi vito loko a ni nga ri vukati na ntovhenta ni ta mi phula kunene hi nexe hi mhaka ku i munhu wo wa n'wi vona ku munhu wo rhandza mati hi lero vanhu va lava nga kwalani vanhu va clean vo tiva ku mbala se mhani ta ku mhani mi seketeli yi mani ni vulavula ni nga tipfinyingi na swi twisisa ku vana va nga veve kona before mi tinghenisa ka moya walowo mara sweswi hi ya kwini hi moya walowo hi ya kwini hi ku munhu fanele va ri na nsati laa nga ta n'wi vonisana xa visiku na nahlika laa nga ta n'wi hlambisa loko swi tshika swi vava laa nga ta n'wi dyisa ma swi twisisanyana se mina ni va makoni wa mina hambi ni la ta vula ni ri xalati ku a mhani leyi ku mi seketeleni mina whisper ni le ku ku seketeleni n'wana sesi ha swi twisisi i swi twisi swi tsakela or nga swi tsakeli xalata xi ku seketeli ka swisweswo wa ku ku saseke njhani famba teka nsati mfana famba teka nsati i ta ya tshama na nsati a ta hlantswela mhani wa wena swo hlantswa leyi mavonelo ya xalata mhenne ni le timayinini le Rustenburg ma loko no choromoro airtime mani swi nga ndleka ni vuya ni ta mi tlhave swi vutisi ku swa ndleka mi kuma ku swa swi na ku tsakisanyana na swa tsakisanyana na hikwana loko munhu a teke i n'wansati or a tekiwini n'wansati ku na leswi a swi twa ku leswi swi ni fambela kahle moyeni or mizimbeni swi na ku famba kahle ke ni hlamuleli
1: rexini DJ tlhava ntshava ni fambela ku va pfuxa eka xikhumba xa dzovo ku na malume wa mina a masijara mihlengo wa ku na wun'wana ku pfukani malume ni ya le ka Mahlatha block 10.

Eka lana a bibele ntsolo matsilo mangete tswana ni mitala mi andza ku fana na sava ra lwandle loko se va tekana hi xivona kumbe a nga ha lavi ku ta teka n'wansati swi komba ku i claim nawu lowu xikwembu xi nga wu veka number one number two xikwembu xi endle munhu hikwalaho ka xikongomelo xa ku vatswala va ti andzana va va kona n'wansati ta va n'wansati n'wanuna ta va n'wanuna ende loko hi languta bibeleni futhi yi ri loko Sodoma na Gomorra yi tshwa hi ndzilo a ku swidyoho swo fana na sweswi va kha va swi vulavulaka kwalano a va ti vutisi kahle ku leswi va swi endlaka swi basini na emahlweni ka Xikwembu ni emahlweni ka tiko ke hi swi vonisaka swona mina inkomu.

0: 079107-9908. You want number a 079107-9710. You want number a lay, you a tell 073-833-3531. La. Kula ku endliwa match and match ku fambisa vahlampfa lava nga koho kwala a Giyani va ri swi le ku affecteni swinene eka doroba ra hina ra Giyani timhaka leti se ta tiya la a Giyani eyi ene ta kuma ku se vahlampfa va ku fikela va nga koho ka ma va ku ri hindzeni siku koho va ala va le ku aleni kambe hi la ku burisana hi swona sweswi ta bula hi swoho mundzuku sweswi hi khontiwana leyi hi nga na yoho haleni na tilweni ta hina ta vuhaxi va mi tivisa kwalani kambe va ta tlhela va va koho mundzuku ku va va burisana na hina kahle hi vuendli hi nga ta tlhela hi teka na tinqingho hi twa leswaku mi ri ma yi sapota ke ku va hlampfa hi mpela ina a va fambi kumbe njhani
1: nhlikani kwala xitichini bodon hayi aka va lava va vulavulaka kumbe va endlaka swa ku tekana hi rimbewu yin'we ha ka mina i nhlamba leyi kulukumba swinene ngopfu a ni lavi no yi twa a ni seketeli nchumu kwala ka vona a va dyondzisi community nchumu vula ku hi onhela vana vula ku hi onhela mihleketo ya vana va hina vanhu valava yes va proud swona vona vinyi va swona mara hayi ka hina hayi nono
2: ahe bodon hayi nhlokomhaka ya n'wina ya twala swinene heyi ku va nhlokomhaka yo tika hayi a yi vulavuleki leyi hayi swona hi to amukela ku vhele munhu i hanyisa leswi a lavaka swona mara hayi hikwani hi ndlela yo tani hayi na se swi kahle ka vo va endlaka swona tanke bodon la ka gongongo lawa.

0: Ashimi ka buto mina hloko mhaka le ku hi 20 hloko mhaka nwana ntlhela ni itwisisa swinene budon mina ni kombela ku hi veka hi ndlela leyi ni hi veka hi mihlekete ya mina na sayiti ra mina mina ni vona swi nga bihangi leswi ni ta kuni ku ni vona swi nga bihangi hi ndlela leyi a swi bihangi hi ku vanhu valava a va onheli munhu n'wana na n'wana endla leswi a swi lavaka aka nkarhi wa sweswiwani munhu loko a endla xihi xo karhi a hi fanelanga ku hi n'wi tseketsela kumbe hi n'wi sola kumbe hi n'wi sapatela hi leswi yena a tsakelaka swona mina ni vona swi nga zangi swi nga bihi va boti endlani leswi n'wina vonaka nga ku loko mi swi endla swi tsakisa moya ya n'wina mina mi seketela endlani swilo swa n'wina mi chuchekini mi nga yihi ku mani hi ta ku yini i vhele swilo hinkwaswo a ku na ku munhu i tsakela xihi xa munhu un'wanyana un'wana na un'wana i tsakela leswi hi a tsakelaka swona un'wana na un'wana i rhandza leswi a rhandzaka swona se mina a ni mi soli ni ri fambani emahlweni mi endla leswi n'wina mi swi endlaka i mhana hlengiwe emutileni kwalaho ka makoxa a ni zi ni pfuka ni mi sole ka hela inkomu
1: Nhlekani Budon ya twakala mhaka la xiticini Budon hi ku vona ka mina vanhu ku va va tekana hi rimbewu rin'we a swi tshamisekangi ku nga rimbewu ra xinuna kumbe ku rimbewu ra xisati va tekana hi xisati kumbe hi xinuna a swi tshamisekangi sweswo i nhlamba leyikulu emahlweni ka Xikwembu eku rhuketela Xikwembu hi ndlela leyo eku xi andamayina kumbe ku kombisa leswaku Xikwembu a xi n'wi ndlangi kahle a navele ku va a ri munhu wa xisati a ri n'wanuna se i nhlamba leyikulu i va rhuketela Xikwembu vanhu valava hi ndlela yaleyo a ni yimi naswona a ni swi lavi no swi vona nhlamba leyikulu a va chavi Xikwembu vanhu valava loko ni beburiwe ni ri n'wanuna ni n'wanuna ni nge ti hundzule ni va n'wansati enhlamba leyikulu kumba swinene mavonelo ya the black cow then mahlawulo kwalaka nkurisiwa swaku la nkonolweni laha Budon a hi yena.

0: Alright, 19 wa timinete kube awara ya mbiri ya rina vien bzai na le bzi ingana biola. Pona ni makwela nti kunjaka ini wife anese rina boho inkarlo. Bari hello, my name is Pamela Maluleke. Oh, alaba sumwana. Aba labi ina alaba. Alright, 060-88-75940. Loka rana tingo le titi laba mi ngai bera tingo. Water.
1: Aye.
0: Won't pull a mic away. Kuna leswiya swa ku ni twe uku LGBTQ what plus. Yina swigavagava swa yona. Kuna ti gay leta ku ti luka msisi ti mbala swikete anti vomba.
1: A
0: vomba.
1: A se tsama ni bala xikete ni ximbele ka rilo wa mara nga njeli wo ku vele xikete
0: ani
1: xirilela mara from then
0: okay we loko munhu a lava we iveta swoku lo inwanuna no fane ni lavana wanuna mara kuna vanhu lava ku ekuma va luka msisi o va install va mbala xikete so swa ku daniya nkarhi unwana u hetelela u lahleka u nga swi voni ku i munhu wa xinuna ebe ba hetelela ba dlayiwa ikuma ku famana munhu munhu swi teka ku nwansati loko ba fika ndlwini a hetelela fika ku dlaya kube na ti cases to tala to fana
1: teto
0: what can you say about that
1: ka bona ne
0: yes.
1: Mina ka bona lexi ni nga ta xivulaku i ku loko e hlangana na munhu a ri hindlela ani wena u ti tiva ku randa makeup randa msisi randa swikiti lexi ni nga ta xivula point ikulu kumba ngopfu i ku jwala munhu from start ku mina ni munhu wa njhani vona nga ri swa pfuna ku na mzuku nga hlangana na nguzi vhela u jwala munhu ku loko swi teta swi so mi nga fiki ndlwini mi fika michuwa swi tshamise leswi ende vhele vanhu va dlayiwa vanhu vo tala va dlayiwini swo fanisa na sweswi munhu a nga swi loko edakwini phema tihla ma voni swona dlama yo phapha yi fike ndlwini kuma ku onhakini and a wa wu koti ku baleka se swi onhakini
0: Says bam we pull
1: up masu bona van'wani ba ti gate teka ti pills ta ti hormones va ti jola ku munhu anga ha lavi ku anga ha lavi timhaka ta ku a loko a pfuka na mpunta ti kuma a vununa bya yena byi yimini and stuff so na sweswo hi leswi vona va nga ti chuzela swona a ni na marito lama ma vula ku hi tele ka community leyi vanhu vo hambanahambanahambana mara mina ni one of those numbers mara ni nga ri munhu wo mbala ti wiki swikete and stuff mara a ni va judge leswi va nga hi xiswona na mina leswi ni nga hi xiswona mara ka n'wina tivater ti-oros ta mina please be specific yo hlangana na munhu byela munhu ku bavo hi papa mina ni boti no va boti wa thekinoloji or ni sesi wa thekinoloji swi ta kota ku olovela munhu ku ze mina na malevu a ni tsemi ni byela ku loko munhu a ta ka mina mina ku ta karhi un'wana bayizisa the way ni mbalaka hi koho like na fashion sense yin'wana ya mina ntsena loko no ku mbala ni ta ku mbalela mi ta va kahle na n'wina na ku ni munhu wa njhani mihayi wa hemba hi swoswi sweswo swo tiva lava ni va ku ni ri na vona ka nkarhi walowo noya endhawini vanhu va nga ni tivi vanhu vo tala va pfumeli vo to vona ti-dance movie van'wana va ku orosi liya ma swi vona
0: juice
1: se sweswo ni nga ta vula swoho mina
0: marito ya ku hetelela hi ta fika makume na n'wina
1: allright
0: marito ya ku hetelela ka like ka leswi vayingiseri va nga swi vulavula in everything marito ya ku hetelela
1: okay marito ya ku hetelela i ku vaseketeri hinkwenu ka n'wina leswi mi nga swi vulavula mi sorini mi seketerini a hi soli nchumu na hina ha khensa support ya n'wina na n'wina community ya hina ya LGBTQ plus kombela hi sapotana hi rhandana guys hi sukela ku ri zondhana Mr. Don ti-water ti na drama ti na drama hi zondhana hi xihina hi tlheliwa hi xihina ande mina sweswo a ni swi tsakeli ka community leyi ni tshamatshamaka na yona ni rhandza ku loko hi ri community ri so hi va xandla xin'we hi khomana hi rhandzana hi kombana rirhandzu loko ni bayiseka ni expecta ku munhu un'wana loyi ni nga na yena a ni komba ndlela ku leswi na leswi na leswi na leswiwani ni rhongo so ni nge zi mbula to tala ni ri hinkwenu vaseketeri n'wina mi yingiseri namuntlha hi khesini swinene n'wina mi hi sapotaka hi sapoteni ku ya mahlweni na president wa hi sapota n'wi mi nga hi sapoteki ku mo tshika a nge zi mfosterini inkomu Mr. Don
0: ngwenya marito ya hetelela
2: marito ya
0: ngwenya yi soft ngule fane va hi hlupha ka relationship leyi
2: okay marito ya mina yo hetelela ma ni nga ta ma vula sweswiwani a ni ku ka n'wina vayingiseri na n'wina i ti-LGBTQ mi nga ti nyika nkarhi ka siku ra namuntlha mi hi yingisela a cancer swinene swi komba rirhandzu eka hina na n'wina mi nga ti nyika nkarhi mi xava airtime na ti-data mi foyina mi lava ku twisa ku ri ku ndleka hina hina hina hi cancer support ya n'wina swinene lexi nga ta mi tsundzuxa swona a ni ku munhu i munhu hi van'wani vanhu mi nga hleke munhu hi mhaka ku ri yena u hanya vutomi bya so ku ve na n'wina mi hanya bya so un'wana na un'wana na xidyoho xa yena ni twisa ku ri hinkwenu hi na swidyoho laha misaveni a hi beburiwangi hi ilunghini mantwisisa so a ni ku a hi rhandzaneni hi amukelana swi kona vutomi lebyiwa khale byi nga ri kona vutomi lebyiwa bya vutavani na swa vulesbian
1: a byi ri kona hi mingana a wu chava a wu chava
2: okay sorry u ri khale a byi ri kona a vo chava sweswiwa hi koho vanhu va swi humesela rivaleni ende xo hetelela a ni kombela ku mi rhamba ka event ya mina leyi ni nga yi hosta a Holobye Resort mi nga ze mi hlekelela mi hi bula mi vulavula ku rhandza mi pimapima event leya i event ya munhu un'wana na un'wana handle ka munhu wo bula hina vanhu vo bulabula vanhu va vanhu va fika va hi
0: na munhu loko a ri straight water
1: yes
2: munhu wa straight water ni rhamba munhu un'wana
0: na
2: un'wana
0: na menita
1: na ti-after 9 mi nga sali
0: na ti-after 9
1: va nga sali
2: I swa next week the 25 ta July
0: ta ku rini Saturday
2: yeah ku yes. Saturday tanan guys ku safe ku na security accommodation
0: mero holobye
2: yeah
1: holobye aga shawela block 23
0: leya ku ri greater gagash
1: yes
0: okay
2: yo i banga ku vanhu swi valavula so ich loko ri ku ni mjo herini ko va hi host event la yani va yingiseriwa mina ni kombela ku ri valeriwa mara ndeke
1: ya n'wina ngana I would do hang guys let's meet on 25 July 2026 LGBTQ yeah, feast.
2: Eh ni kombela na rivalelo eka scheme mafenya ka leswi nga endleka na swinwana swinwana.
1: And next time scheme mafenya don't do that. We're going to come for you and you we won't stand it.
2: Yeah.
1: To hope uzwi uzwile ba.
2: Swikone yes.
3: Financial services. Vana shibasa funeral plus plan. Lika saka wena, spouse, vana basikisi, vakusuka ka malembe ya 0 to 21 years. Na vanhu va 80 na vana wenyi ina vanhu va tsarisela. Va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Basi la malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena. Va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand, kasi 350. Va ku nyika 20,000 rand. Ya hakela 400. Va ku nyika 30,000 rand. Malembe ya 65 ka gina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara le xiposweni mata mi ta titsarisela kona na le ka mikoko wa yina a mujaji slof va kona na le ka maphalle

0: more ba am gel 21 minutes ke se ba already ya naru inhlekani se sponana makwe
1: inhlekani budoni ni cancer na ba yingiseri vanwina na ku ba ni amkeriwini la xitichini xa nwina
0: a cancer eka nhlekani lowa loko no ku mmandwa nga mahata ti tivisa sweswo tani because you know how radio it works mara swi na mhaka na ku already meseni vurini ku hi vulavula na mani
1: na problem ya ku tiva okay na cancer budoni ku ba mini nhlekanisa mini xeweta ni cancer na vayingiseri van'wina na community hinkwayo ya Greater Giyani Municipality vito ku ri mina pona ni Petunia wa ka Makhuvele ni karhi ni tswariwa aka misava ya ndhavazita ya nhlaniki egandlana ni aka khani ni ri ntukulu wa ka N'wamhankena a muntini hi woxe kambe hi ku tshama sweswiwani ni tshama kwala a Greater Giyani our 12 a section A.
0: All right, no, okay. Oh, yindle yo saseka ikulu yile section A.
1: Leyo saseka le ikulu mlako nbisa mwena yile HIV. Kona imaka ku ani masto ku ninganga na multitask se ndumba wa mina ule a muntini wa batswari ba mina a ti A se la nkumeka ku kona full time tani loko batswari ba mina vanga hari kona.
0: Eh. Okay, I know. I can say swinene. Mi nominate kuna hoyi hoya ku hey va nominate ka ku va mayara wa Giyani. Ku va mayara wa Giyani. Mi rinwe kwa mi nominate ni ka kuba mayor.
1: Ah, statika nyana ani mina ma swi ta ku ni munhu wo hanya na vanhu wo hlekelela ngopfu na vanhu.
0: Yeah.
1: Swin'wana ka mina ni swi teka ku ri for mina ku va ni ri ka tipolitiki i nyiko
0: yeah.
1: Ku nga ri nyiko ya ku benefita mina ku ri nyiko ya ku tirhela ku tirhela vativi vaakatiko tanihiloko mi ni twi ni hlamuserile vulavule hi yindlu ni ku a ni tshami ka yona mara hi kona yi lo pfariwa a ni munhu wo rhandza ngopfu swilo swa le henhla ni rhandza ku vona vanhu hinkwavo va nga ri ku pfumaleni ni munhu wo rhandza ku vona vanhu hinkwavo va ri na ku fikelela ni munhu wo rhandza ku va ni nga voni ni vona ni nga voni muntu lowu tlelaka u nga swi tivi ku munduku wu ta pfuka wu dya yini se aka mina ku va Action SA leyi lidaku hi President Herman Mashaba yini indozini tanihiloko Provincial Executive Committee ya Action SA yi ledaku hi leadership Chairperson Victor Mutamela yi propose ku ya va mina mayoral candidate wa Greater Giyani Municipality so ku va vanhu president na senate ya vona va ni indozini ka mina swi vula ku va ni ya tirhela vaakatiko swi vula ku va ni ya lwela n'wana luya wa ka mina swi vula ku va ni ya tirhela vaakatiko swi vula ku va ni ya lwela

0: na vana kambe munduku anga swi tiku vana ba yena yini a xikolweni loyi a tikuma ku a fanele a tlela switarateni a xavisa matamatisi a fanele ku a tlela a switarateni a endla lexi na lexi ku ri vana vena va kota ku ya xikolweni ku va ni nominatiwile leswaku ni ya va mayoral candidate ya Action SA aka mina swi vula ku va hi ya hetisa vungungundzwani lebyi nga kona vungungundzwani ni vulavula hi ku va kuma ku munhu a nyikiwa tender ya 50 million a fika a hela a nga yi hetangi mara a endla fraud ya ku a kota ku claima mali a claima mali hi tindlela to karhi ivi masipala wu authorize a hakeriwa mara ntirho wu nga helangi mara ivi van'wanyani loko va nyikiwa ti-tender va hela va ta na maxaka ma vona hi lava humaku kona mara vaakatiko va Greater Giyani municipality va nga ri ku benefiteni nchumu ku va ni fanekele ni nomeletiwa ku va ni ri mayoral candidate loko ni ta nghena tanihi meyara wa Greater Giyani municipality laha ni nga kanakaneki leswaku ni ta nghena i ku swi vula ku ri vana lava va nga ya eswikolweni budone lava va nga dyondza va nga na ti-degree namuntlha va helelaku sweswiwani va tshama lomu a tibalonje masiku hinkwayo mi swi tiva ku loko moya aka mavundla mi ta kuma va ri don a ri kona loko moya aka diza mi ta kuma don a ri kona mi mathuru mi ta kuma don a ri kona hi vulavula hi don laha a nga na masters mara ku hava pulani ya municipality ya ku va absorba kumbe ku va pfuna ku ri va kuma experience leyi nga ta endla ku ri va tikuma va karhi va tirhisa ti-qualification ta vona hleketani kahle budon ti-qualification ta vona vo tala va tikuma hikuva va hluphekile vatswari va nghena ka vamachonisi u kuma n'wana mutswari wa yena a nghena ka machonisi leswaku va kota ku kuma mali yo a ya avetse a tlha a vuya a fika a tshama hansi a nga tirhi nchumu se ku va ni ri meyara ni vula ku ri ku ta va na tibasara leti ti nga ta kota ku ri vaakatiko hinkwavo lava pasaka kahle eswikolweni va yisiwa eswikolweni loko va vuya va tlhela va fika va tekiwa aka timasipala ta hina masipala wu tlhela wu va pfuna ni eka ti-private institution ku kuma mintirho ku scrap off this thing ya ku mi vulavula hi ku munhu u lava ex-direct handle ntsena if it's only few lava va nga ti-director aka masipala wa hina leswi swi endla hi mhaka ku ri i ta byeriwaku sweswi va ri ku laveka CFO ivi va ku va ri va lava 10 years experience mbuyan'wani ponani wa ha ku huma exikolweni na degree ya wena u ya va njhani and as a CFO wa hala va 10 years experience leswi swi endla ku vanhu vo tala va hela va tikuma aka va nghenela aka timhaka to yiva va tikuma vana va vanhwanyani va nghena avukatini lebyi va nga tiyimiselangiki hikwalaho ka ku lava ku kuma va tlela va dyini se mina tanihi Action SA ni ri Action SA yi tela ku endla mintirho yi tela ku hetisa vungungundzwani yi tela ku na ku swiphaza leswiya swi nga kona aka khona yin'wana na yin'wanyana ka sikhunyani ka n'wamankena a gandlanani ka nhlaniki aka gawula a mbawula khona yin'wana na yin'wana ku na xiphaza mara loko u cheka ku swiphaza leswi owna hi mani swi owna hi vanhu lavo ta va a huma a handle se tanihi Action SA hi ri mfumo a wu nyiki vaakatiko lava va nga na ti-business plan a starter pack xo va kota ku sungula swiphaza swa vona mi nga rivali ku loko sweswi ku nyikiwa don mali yo a 5000 no sungula xiphaza swi ya vula ku muti wa yena wu ta tlela u dini hi ndlela yaleyo mi le ku hunguteni ka vusiwana
1: alright a hi languteni ka loko mbulavula hi ti-experience ku mfumo wa hina kumbe timasipala ta hina ti va ti ri fair kwalani ka ku va ku hi ku laveka position yo karhi kambe ku lava u ri na 5 years experience or 10 years experience or more than that ku ve ni u lava ku sungula for ku apulayela position yale mi twanga ku vanhu leswi a va va kha va pfaleriwa handle kumbe njhani
0: hi ku ya hi mina va ri a hi swi tiki munhu u ya hanya na mina ni swi tiki swi endlaka mi tiku na mpundzu ni foka ma vaku a na ha ri kwani muka ni ri na yena a studio ni mfumo wa hina u fanele u kuma ndlela ya ku loko sweswiwani ku rejistariwa xikolo hi fanele hi swi tiva ku lembe leriwani hi ta va hi ri na vanhu lava va nga endla this qualifications va ri 10 va huma Giyani I'm just giving a practical examples then hi fanele hi kuma ndlela yo hi kota ku va nyika experience ku fana na madokodela loko mi cheka loko a huma exikolweni why swi ri possible hi madokodela what is so special hi qualification ya madokodela hi ri one why swi ri possible hi ti-engineers we must have a way ya ku hi tikuma hi karhi hi ku loko munhu a huma xikolweni a hi a nyikiwa experience even if a nga ri ku holeni a kuma stipend xo a kota ku khandziya xibazana a ya ntirhweni so that loko munhu yaloye a heta a tikuma maybe after that experience a tikuma a karhi a tirha loko ni hleketa kahle loko na ha ri ntsongo budon loko na ha kula ne ni hleketa ni nga ku vona na mathichara loko na ha kula a ku ri hava tichi munhu loyi a ya xikolweni a endla

0: bari khoma la ai divaneni when and down coming 0GCRFM ikona muri ufana spice cause ndeni karisi muri sumra kore tweke bitwa kwa divaneni
1: what the cousine ama sungulani loko ba botla ba mbiri ba sungula ku imbela anta nga ku mbesana ku ba munhu womwe ani ku ba ku ni hamba ni sound voice lo nwani
0: loko kuna when and down kwa tanga ri
1: munhu yes sano ku munhu kasi
0: nya ko nya no saka hle man simbiri
1: ko fikini va boti mani va nyika kahle tinsimu ta kahle mingisero wa hina a khensa kahle tinhloko makata remember kangobe no tsamba ku impela wa hlayisiki na ku kho yingisela hinkwaku nkwaku live ku carry kona ngona ku ntleriwe hina mingisamela ku va hiti phina swinwe na nwina ti hour ka 30 nga tinaro.
0: Alright, this is okay, Ming Zero GCRFM, my careful Makatha Felica and Sigan was Sukura Mutra. Right, Hilan the Katha Felica, Tilsoko Maga, Lady Kumashan Gamahungula Mapaguaga to Grenera, Africa, Zonga, Shikamu again, Rekamatuko Mambe, Makona Mahungu Mixer, Lama Famakmashuin Felica, Zuka, Sokumaka, Tikamela, Viki, Lama Akuna de Makanas, Makamakan, Ming Zero GCRFM, Nakambeke, and Kanakasha Fekam Sumunu, less of women and our Mixer, Kodok Tivisaka and Jay, Letter Kartu, Medela Kumbashan, less Asirkaras Famba, a Kumbashan gets from Makmashuin, Eka, Maela Viki, Nam Sumunu Kutani, Alamutin. Loko ba khaku vanhu va hlampfu va fanekele va famba ka tikurena ra Afrika-Dzonga hi nkarhi hi nga hlawuli swaku hi va hi ntsena ke i nga nghenangi hi u ri na maphepho ya mpfumelelo ya nghena tikweni ra hina ku na wansati oku huma tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga wansati loyi u huma ndhawu ta le KwaZulu-Natal ku vikiwa leswaku ri u ti endle muhlampfa wa tiko ra Malawi hi xikongomelo xo lava ku famba na nuna wa yena khe wa le Malawi va ndhawu loyi ya xikaya va paluxa leswaku ri va sungule ku kanakana hi mavulavulelo ya wansati laha va nga endla vulavisisi ku kondza va kuma leswaku hikwao i wansati wa kwala tikweni va ndzawulo va bohekile ku n'wi etlherisa tanihileswi va pfumalaka maphepho yo tsemakanya endzelekana se si xiyame xi le marhandwini
1: se si va le marhandzwini kumbexana na swivanani se swi kona
0: swi nga endla swi ri ko aku hayikhona famba na bava ka hina
1: a ti byela ku ri swichukelana swa mihimpela swo famba
0: i nga jinga yi vuya ka mhaka leya vongo se loko mi va caca n'wina va la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga
1: mikati byo hela
0: mara yi kona ni no vula ku
1: mi nga va nyiki wona ntsako lowu va va va nyika
0: ku ra ntsako
1: swi la ku kona ku tele ntsako hayi swo tikomba ku himpela sesi a ri marhandzini ya mampela
0: a ri ku i tirhandzela emunhu wa yena loko wo ze u va na maqhinga ya ku u fanekele na wena u tincinca u tiendla i nga ri emunhu wa le Malawi u ze u dawuta hi vanhu swa ku a yi khona mani ririmi leriwani a hi ra kona
1: mantimisa yini khazi i ku phela i nge fiki i va i tiphina kumbexana va comfortable ina fana loko va kha irila tikweni ra wena loko iri tikweni ra le handle ele kule ne le kaya loko swo fika swi nga fambi kahle swa vukati swa jika kwala na kwala
0: vele ku chachiweni na vana sweswana loko la ku ta kahle tikweni ra Zimbabwe na kona ke ne le Mozambique kuna vaka tikwa tikurena ra Afrika-Dzonga lava nga fika va chachiwa ko kwale a restaurant inwana va ku vala kudya aku ninge pfuki ni xavisele ma Afrika-Dzonga swa kudya la
1: nwana
0: na
1: nwana
0: ma hlongola so a nge scot ku va hi mxavisela swa kudya ko kwala so
1: ni vona na ti gigita ta vanhu vo tala
0: so a hi nge scot ku va hi mxavisela swa kudya.

0: e jaratini e rabona kubi kwana so kuri maphorisa afikile e mutini lowu endzhaka ka ku landzelerisa ku yiviwa ka movha wa VW ekendi lowu nga wa ndzawulo ya rihanyo. Loko maphorisa ya fika ya fikile ya kuma movha loko va ri ku secheni endlwini va kumile xibakabakitani lexi a xi ri na swirho swa munhu mahahu na mbilu. Mhangu leyi yi humelele kahle enaledi eSoweto. Wa vona loko seke kumeka mahahu kumeka na mbilu vanhu munhu a tshama na swirho swa munhu andzeni ka yindlu kundle ka yini
1: swi ndlise kwini timhaka tin'wani to chavisa swinene mayingisa ra mina a hi hlayisekeni hi siku na siku. Maxa nkoka i ku va hi tlhe hi kota ku va hi kha hi tshama hi chekana ku na loko ku heta ku va hi kha hi lahlekela kumbexana hi hetanyana siku kumbe mbirhi wun'wani wa ka n'wini nga n'wi voni ehatle va mukha mi kota ku swi lunghisa mara swo swa chavisa munhu wa mampela a tshama na swirho swa munhu swa chavisa
0: swa
1: chavisa hi mpela loko a languta kahle ka swingongwani mayingisamele khumentlhanu na timina yisisimela kwele ka wa reliya ya munde ve ri ku na building yo karhi leyi nga wa etindhawini ta le Inanda eDurban lava ko kha va hlamusela kahle mayingisa ra mina ku ri ku na vanhu va nhungu lava nga vaviseka loko ku wa ebuilding liya lava ko kha va hlamusela ku a va xoxoxo ku i vanhu vangani lava nga pfaleleka le ndzeni leyi lava ko kha va tivisa kahle mayingisa mina ku ka siku ra namuntlha kumbe ka nkarhi wa sweswiwani ku na vanhu lava va kha va ri ku fikuleni ku ringeta ku susa ti-building leswiya sweswiya swi nga wa kwalayani makhumbikhumbi lama ku va va kha va kota ku kuma lava nga heta va kha va hlamusela ku ri ku leha ka yona a ku ri 18 meters lava ko kha va na ku tshemba ku ri yi va yi kha yi hlayelele vanhu vo tala swinene kumbe yi pfalele vanhu vo tala swinene lava ko kha va hlamusela kahle ngopfu mayingisa ra mina ku ri yi we ku kha ku ri na kereke yo karhi kumbexana vanhu va kha va khongela ko kwalaya swilo swo chavisa swinene masiwana vanhu va nhungu lava already va nga xoxoxo ku va vavisekile ene swa ndleka ku na van'wani lava va nga ndzeni va nga ha lo pfaleleka kumbe va nga weriwa na hi makhumbi malama ya se i timhaka leti nga kuna ka nkarhi wa sweswi
0: a swi le ku sakiseni mingiseri wa GCR FM nakambe ka hi languteni kahle wa ja wa 43 wa malembe kumbexana ke 43 years lowa ja lowa huma tikweni ra Afrika-Dzonga yena si bo kumisani makenda ku ri ke u khomiwile vheleke eSavan Mbumi International Airport a ndzawula ya tele Bangkok Thailand ka siko kumisani makenda uloja u khomiwile kokwalaka a kume kahle vheleke na swidzidziharisi leswi a ta a kha huma naswona ka tiko ra hala tikweni ra hina ke ra South Africa leri a ri karhi a ti kombisa leswa a ya emahlweni naswona va kumisani makenda ku ri lowa ja lowani va te loko va ri karhi va endla operation ya vona u langute kahle hi maendlelo va n'wi languta va n'wi dawuta a ti chuhachuha na swin'wana na swin'wana kumisani makenda ku a yi khoma yiwa social bag teya tinharhu leti a ri na tona lava nga fika kuma kahle swidzidziharisi va kumisani makenda ku ri a ti endla kwalomu ka 60 kilograms wa concane leyi a ri va a ri na yona amndeni ka tibeke letiya kasi ka kumisani makenda ku mingiseri a yi khoma lowa mfowethu loyi i le police station ya le Bangkok eka nkarhi wa sweswiwani nakona ke va ta teka xiboho ehenhleni ka yena tanihi va ndzawulo kona kwale Bangkok.
1: Hey munhu walowo wa phungela woloye kambe le ku va hi kha yena kutana kambe mingisame ka swingwangwani leswi nga ku sweswikwan'wana va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri vhengele ra Woolworth se ri va ri kha ri launche AI shopping assistant lava ko kha va hlamusela kahle ku ri se ku nge leswiesvo ku ta va na vanhu vo va kha va mbela thili swi ta hunguteka lava ko kha va tivisa kahle mingisa ra mina ku ri se mi ta fika muku ntiti
0: tinti
1: tinti swo fika swi vava hi ku mintirho
0: yitaala
1: phela loko va kha yi languta emintirhweni kumbexana eka mavhengele hi wona ma va kuyaku ma thola vanhu vo tala swinene kambe va kha va hlamusela kahle ku ri Woolworth se va yi kha yi launcha AI shopping assistant leyi wona u nga ta fika i teka swilo leswi swi tekaka ku fika u bala mthilini u humesa malunghisa ko karhi
0: wexe
1: yes i va yi kha u tindlela hinkwaswo muchini wu kha wu ndlangaswo wo fika vekela xikunti icheka i chela mali laha yi ku humesela ncinci
0: i xi ku void
1: void swi lava ku hi ta pona kwala ka void swi ni vava njhani
0: leswaku ri a yi nge hetanga na yona problem leyi
1: void se yi fambile
0: hi ta va hi nga ri ra ditlina
1: vabanile
0: buti ra ditline a yi nge vi na yona problem yoyaleyo ekasike vingiseri vialani wa khe wa ku nghamu kumbexana khale ka nghamu ya president Cyril Ramaphosa Mashele ne Grace Mashele u kondletela vaakatiko va Mozambique lava nga Afrika-Dzonga ku va va tlhela kaya va ya aka vutomi byintshwa etikweni leri va nga velekiwa eka rona kasike Michael u kondletela vaaki va Mozambique ku va va tirhisa vuswikoti lebyi va nga byi kuma etikweni ha ya le handle ku va va ya byi tirhisa eka ikhonomi ya tiko ra Mozambique kasike va kombe xikombelo lexi endliwe hi Mike.

0: Michelle etindaweni ta Pitori la abyela vaakatiko va Mozambique lava nga le ndleleni yo tlhela eMozambique ka siku komisani makete ka yi khona a va amukeli va tlhelela kaya va va tirha kahle njhe va tirhela vaakatiko va tiko ra hina ra kumbexana va tirhela kahle tiko ra vona hi ku hetiseka ku ya experience leyi va nga fika va yi kuma hale ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga.
1: Ya tabuya mi swi tiva ku mi yingisamee ku vugevenga byi tele swinene hambi ka nkarhi wolowo hi va ku hi kha hi hanya ka ndhawu ya kona vugevenga hinkwabyo kona ene sweswi hi va hi kha hi vula ku byo nyanya hi ku vhele kambe loko va hi kha hi languta kahle miyingisana mina ngopfungopfu etindhawini tele eMpumalanga eMpumalanga yi tele masayitisayiti yo talatala ma hambanile masayiti ya kona kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu khomixinari wo khomela ka wa maphorisa eMpumalanga ku nga vona Zeth Mkhwanazi u komberile vaaki ku va ku pfuna maphorisa hi vuxokoxoko lebyi byi nga ta pfuna endzhaku loko ku va kha ku ri ka ku dlawa ka mune wa vanhu eka mhangu yo balisela eMkhuhlu eMpumalanga yi dume hi swona swo balesela na swo talatala kambe hi va hi kha hi kuma ku ri va va kha va kombela ku pfuniwa va xiphorisa ku ha xihi xo tlula ku va xiphorisa va tirhisana na vaaki va tiko loko swi vona ku himpela va ku ri wena va ku va kha va ku vekini ta mi kombisa xikombiso va xiphorisa va lagiyani va swi kota ku va kha va tirhana na vanhu loko i ri ka xitulu xo karhi ti tshineti ka vanhu vo karhi lava va ku va kha va risiwani ku fana na miganga yo hambanahambanana i nga heti kuma vumbhoni byo khomeka ka nkarhi wa sweswiwaniendleka
0: yini mani sweswiya swo ka lehle maphorisa a ma toloveli ku va ma tirhisana kahle na vaakatiko hi ndlela yo yaleyo ku futhi nkarhi wa sweswiwa swa olova mani wa kuma leswaku va ku atikweni rin'wani ku na tipolice faramu ku na va yini lavaya i vanhu lava maphorisa ma fanekele ma va khomana kahle na vona ke va va ri karhi va endla vulavisisi eka vona ku ya hi tlheleni ra ku khoma swigevenga leswi nga kona eka matiko ya ku hambanahambana eka siku na hungu leri nga ku ngungumeleni kumbexani ke leri fambaka hansi ka misava mingiseri wa GSFM va ri swi nga humelela la hlangana na RDP vo ti 14 ta July ku nga havi na vahlampfa lava nga ta kumeka va ri kona lahaya tanihi ku va ri tiko leriyani kumbe ndhawu liya ku na vahlampfa vo tala swinene ngopfu ende na sweswiwani ka ha ri na vahlampfa lava nghenaka ku na swikandza swintshwa hi siku na siku swi tikombisa nga ri vanhu lava cacuwaka kumbe lava tsutsumaka swilungwini va tsutsumela kahle a hlangana na RDP nakambe ke va ri tiyindlu leti tshamaka vahlampfa ti ta va ti kha ti tekiwa ti nyikiwa vaakatiko va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava pfumalaka makaya hi ndlela yo yaleyo oka i nga tivi leswaku hungu ro fanele riwa ha ri ta tswala mihandzuki kumbe njhani mara khe i hungu leri na rona ke ri nga ku fambeni kahle kumbe xani famba ku laha si ka misava la ri nga ngungumeleni eka nhlikani wa siku ra namuntlha
1: heyi ti le ku tikeni swinene loko a languta kahle nakambe mingisamee wa kha va hlamusela kahle ngopfu ku vuvabyi bya ebola bya ha tinyike matimba swinene minkarhi va leswaku president wa hina a va va kha va vhakerile ka ndhawu liya laha ku nga na swihungwahungwana swa ku heyi ingaku ingaku ku na swin'wana na swin'wana leswi nga kona ku ze va Department of Health ya laha South Africa se va va kha va tilulamisela ku ri na hambi yo va yi kha yi ri kona case nyana yin'we ya vuvabyi bya ebola va hatla va va kha va tiyimiserile swi tikomba hi nga ku ku na swin'wana swo ka hi nga ri ku byeriweni ene a ho tshemba ku
0: ku na mhaka leyi nga koho vhele va swi tumbela ende ku na tiko rin'wani leri nga xungweta tiko ra America swa ku loko va ya mahlweni va treat-a hi ndlela liyani va ta vula leswaku COVID-19 a yi tumbulukise ku yini a tindhawini letihani ta le America se swi tikombisa hi nga ri vuvabyi lebya COVID-19 lebyiya lebyi ngo endliwa ivi swi tiva hi president wa tiko rin'wani kasi ka nkarhi wa sweswiwani i nga ri ku na nkwetlembetano hi tlheleni ka president wa tiko ra America na president wa tiko ra leriya rin'wana leriya so va kombisani mhaka endaku hayi loko vo ya mahlweni a Trump a nga lawuleki i ta byela matiko hinkwawo
1: swa ku endleke tiva ku ri malume Trump a hi munhu wa ku a hi munhu wa ku i la ku vekiwa ehansi
0: leti ya kwala na kwala hi ngo vona ti nghena kahle loko hayi sweswo a madama namuntlha ni la ku boma giyani yi hela nya ivi yi nga bomi ku pfuka hi kha yi hanyavanhu vo rhandza ku chuhisela Trump
1: kambe loko hi kha hi langutana kambe esuka ka swihungwahungwana leswi baka mpongo ka ra namuntlha siku mister ku heyi madlanga khomixini ya ha ti nyike matimba tanihiloko namuntlha ku ti 13 ta July 2026 hi va hi kha hi kuma kahle mingiso ra mina ku heyi investigation directorate a va va kha va vulavula eka corruption ku nga vona Andrea Johnson va kha va testify eka madlanga commission eka mhaka leyi va ku kha ri kona lava ku kha va hlamusela kahle swinene ku ri Johnson xikan'we na IDAC a va na matirhelo ya kahle laha se va commission se va nga sungula vulavisisi byintshwa Ya ingaku vanhu hinkwavo lava nga tshama va va kha va va na kumanyana swimalanyana kumbexana ku dyelanyana se va ta humela ehandle
0: oh vula ku ni vavule kula ku lavalaviwa vanhu
1: kula ku lavalaviwa ande ingaku a ku na ribyi leri nga ta hundziwa njhe ri nga zangi ri ra hi wanyana
0: va hi vona
1: ya ya loko ku ri ku i swi tiva ku ri i tshami ndla swin'wana swi tivi n'wana mhani ku hayi i le ndleleni
0: ya yi wa famba a byi ri jani mixer wa GCR FM kha ku nyiketa kahle mfelekile mafamba ku mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kwala ka xihondo 106.0 eka rito ra xaka sike vaakatiko wa Afrika-Dzongo n'wina mi nga na vahlekisani varhandzani va le matikweni ma le handle a ku ariwi ku va mi landza varhandziwa va n'wina varhandzani va n'wina endlani maphepho ya ku huma tikweni ra Afrika-Dzonga ya nghena matikweni ya vona swi tshamiseke swinene ngo se problem i ku loko mo fika le nakona va ku i na phepho a wu na phepho emuhlampa a ha ha ku lavi tlhelela tikweni ra
1: wena siya bibi se mara ni tivisa ku lava already va nga cata va nga cincana swivongo se i va le okay va hlanganini vanhu
0: ya
1: un'wana to ni vukamisa xikombiso un'wana suka a Nigeria un'wana suka South Africa n'wanuna okay n'wanuna i huma haleni sesi va huma a Nigeria va catile se na citizenship va na yona va cincana xivongo se makoti siku landzile i va haleni
0: kahlekahle makoti i va munhu ku i va ku ri ku i va hina va ha le South Africa ni vacati na munhu wa leyi hi ta vulavula hi ku ri i va leyi a ni xivongo va ncicini a va ha ri va hina so ku va vona va va va hina swi le ka vona ku va divorce na kumbe va famba na
1: hey ku le ku tikeni ku le ku tikeni hayi swi ri tani mingisi ra mina ane hi nge se za hi famba khazi ku ve na swihungongwana leswi swi ri kona ka social media ka weekend leyiwani swi kahle ku va hi kha hi lemukisa vanhu n'wina a mi kha mi ku hehe timali siku yini yini
0: yes
1: a mi ta khomi mi la ku
0: ina a va tikuma
1: a wu ni tshemba
0: mara hi n'wi
1: kwana un'wanyana nga
0: ni komba ximeleti phela mati va weekend leyi hi dye ku vava mani hehe timali
1: hey,
0: you know, Ankobelo choose a big 0 February so much looks like a JJ like a stylist of Famsar Gardner J. Jom the big baby, but Ankobelo choose.

0: FM zari kahle mfaleke na J John the Big Baby ri sumra kona ri tweke vitwa ku tatana
1: mingisa ene phela loko nga ri vali ku NC a nga zanga sungula ka leta so kuve na mikandziyiso ya yena emalembe ndzhaku a kha a yimbelela hi swa kereke u sungule hi swa kereke
0: a ya xigazeni a ya marabenti
1: laha ka marabeni wa ku vona laha ka marabenta cats
0: kwala ka wa phinda futhi
1: phinda futhi man
0: can I kiss the bride
1: ala xiba mana swi xaba mara ma ku vo laha ka marabenta
0: yane
1: xi tsatsisi vo tala swinene loko xi tlhela xi ku vanyiwe hi loko hi catini
0: ma swi vona swoming seri ya mahlweni faleke kha yi amukela kahle ka ntengo wa siku ra namuntlha u nge kha yi kuma kahle audio streaming ya www.grfm.co.za kumbe xiwondo 106.0 mingisera ku amukela kahle faleke la dorobeni ra yena ra giyana n'wa ximawusa taxi driver wa cheros bazan ene le ka n'wina ke van'wani mi nga ku yingiseleni kahlekahle kani wa siku ra namuntlha kha yi khonisa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina eka nongonoko bamba reload sungule kahle na wona le ka awara lanharu mingiseri ya twika awara liya ya ntsevu hi kongoma kahle njhe eka nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha
1: ya mingiseri wa hina loko ku ri kuwanku yi kumaka nkarhi wa sweswi swi tivi leswaku himpela we are the voice of the nation nkarhi wa nhlokomhaka nhlokomhaka khazi yi tshame hi ndlela leyi vaxana loko va u tshama kusuhi na munhu loyi u nga a nga duma hi ku wa yiva kumbe u endla swilo swa ku borha etikweni u nga pfumela loko o ta eka wena hi ku ta kombela ku tirha emutini wa wena ke i dume hi swo biha i dume hi ku wa yiva u yiva mapoto u yiva hinkwaswo leswi a hlanganaka na swona o teka
0: i kokakoka swinhwenyetani
1: ma swi twisisanyana
0: he veri u endle yini a ta ka wena a ku lava ntirho a ku
1: kombela ntirho mphela nga tivisa swivuso swa ku hambanahambanana ku ri loko se a heta ku tirha kambe ku ta humelela yini a ngoni kupa
0: kwaivela a ngo byela xitshuuwhat
1: a ngo ni mbanyela kwana a ngo endla yini yini kwana ma swi twisisa nyana i dume hi swo biha buti loyi na vavasati phela va kona lava va nga
0: ku na swo tala all right 0608 7594 mingiseri bele kahle riqingho njhe eka nhlikani wa siku ra mthayitwa leswaku wena mingiseri kahle munhu ye waloyeke wa n'wi nyika ntirho kokwalako kumbe u ntswela swaku a yi khoma mina ni nge mi tholi n'wina
1: kumbexani i wela ka lava va ku chava ku vheta va ku pha wena i to jikajika ha ku basini kha swi vona ku ku thakini
0: hallo khaze
2: ae njhani vakhazei
0: ukile minjhani khazei
2: lazozwena
0: gwitsi mani
2: mpfika loko u fikala ka mina i ku hi mhani lava ntirho nga boti ntirho wu kona mara mi ya ni tsemela tihunyi le nhoveni
0: wayi va ya tirhela nhoveni
1: va tlhe va nga tirhwani
2: va kahle va benja vahle ni ngo tirho ta tirhisana njhani va tirhela va tholele le nhoveni
0: se loko va titsemini kwale nhoveni loko mi fanekele mi ya mi ya vona ke ku ha lo delay se yi tele nhlopfukazi
2: a ni na vona va tamanani na le wa goloni va rhwalisana leyi vavanunakuloni va ta vona na kwale va ni tshuneli
0: nandu
2: o ndi ta pinyiwa a na swi swaku a nga dumanga
1: a mi tirheki ntsena ntirho a nga kayakayi a nyikiwi ntirho mara le kule leyi
0: ndlovukazi
2: nyika na wa le kule leya a tiva nkulu mara hayi wana kaya lanana munhu a futhi hi tivona hi mbilu yo basapa mara le kule
0: a zozweni a ku laveki munhu khazi
2: a na zozweni futhi n'wana una nga laveki
1: blakutafuthi a zozweni xitoxele zozweni
0: leswaku i nga vi na mianakanyo yo hayi kumbexani e siku rin'wani hi mehe ni nga ta pfuka ni ku hayi ri mhandi liya ya le khoneni swi nga te leswi leswi leswi veri lezozweni le a ku na wa ka bavala lavekaku 060 8 7 5 9 4 2 mingiseri hallo
3: n'wan'wana mathosi
1: matixitereko
3: ha mi le ku ri ku dume hi ku yiva ni n'wi thula nga ta ni yivela
0: okay
3: a nga ni yivela makhadi kumbe a ni yivela foni loko ri kudume hi ku ripa ni nga tshukanitshuka ni ya giya ni ya endla swin'wana se la ripa vana va mina loko ri kudume hi ku ripa a nga ni ripela vana
0: i ku pfinya
3: ni nga tshuka ni famba ni jika kun'wana se la ripa vana va mina
0: impela ni nga tshembekanga i ku a yi tirhiseni riti ku pfinya boti xitereke khensila ni
3: danke
0: alright na rhule ri ya ha ri kahle ri tshamisekini ra xinghezi mara ku hlayisa ririmi ra hina a hi tirhiseni rito ku pfinya 060 8 7 5 9 4 2 hallo
4: aye vaxiumi
1: aye
4: minjhani
1: pfukile minjhani
4: Ana ina kara rara.
0: Yes.
4: Ai. Ana mengi tamnen.
0: Nandu.
4: Karungan yani ina bro ina murulo nikela brongo bitha arwasu samasam. Woko ana wala botan wala.
1: Okay.
4: Sai. Ai Indian machine.
1: Yeah. Yeah.
4: Hey.
0: I can't see na manda.
4: I mean, I go avana, go like a Diago Matata.
0: I can't see go avana.
4: Even Cavella.
1: Thank you.
4: Thank you.
1: Yeah, me once a queen means I'm in Chocomagas Cranamunt. Wang Temba Munok Fano lawyer, Wang Nikantiru, is in this a queen. Him Pelicas one of Domzang with Lingosi.
0: Illo moon, it do me the song at Dumiso.
1: Not Maran Kunamagalia,
0: I compelantir.
1: Kramagalia Kumesando Kumantiru, a lesso bia angas tika, and got a good in the last
5: week. Oh, see?
0: Yep, what was it?
5: Nasi tsagu wa nwa ka hina hinkwawo.
1: Minja.
5: Ha loko ku huma boti ku nghena ndisana.
1: Yeah.
5: Eh ku huma boti phela emkhabela hayi mkweni emkhabela inkweni boti impela. Hayi mina ku thola edume hinkwazo yo yibi na ku thola.
1: Milo tsemba.
5: Eh va ku nghena ni ku wa bona lexiya loko famba ni i famba na xona ni ku swi ta ku wa teka. Eh na lexiya leswi ni kha swi tlhekata hinkwawo a ka hari ni ku i teka sweswo na lexiya loko i famba ntsena ene nga ni byeli i xiyiva kunene. Eko itshame nkarhi wa le tsaye endlela swo khudzela hi hlayile ra vanhu na ntsena masivona. Ai ka swi ta ku na nwana wa hikona ho yiva ku swa ka mafole ta kuma iyivile. Ai na mpundo ya kuma ku ha impela un'wana se majeni fole ara ri kona ri fambile.
1: Hey.
5: Kasi ari na badi mativa ku ya ri ha kondlo ri fika ri dzudza fole leri ya ni ri tswala swikondlwana hi kwala handi. Ana se ngulumbetile phela.
1: Ka ha tlheleleka mbiya ku kombela ku khomi.
5: Ave hi ku noti a ni mikumba hinkwayo yi humela handle ku sangara jumu ya kuma ku le khoneni ya yindlu le kondlo ri dzudze fodlheri yani hinkwaro ri fika ri tswela swikondlwani kwalaya. A ku a swi na mhaka hikuva mi ni pumbile mo nava ni ri teka hikuva ha ri ro teka ri nga tswela swikondlwani. Ha na mbi teka rero a namba va chavile ku va loko yi khudzela yaka hi swi ta ku i yiva right through. Munhu wo yive nambi kuva n'wi byela ku ha lexiyana lexi na swi ta ku wa teka tirha swinene ta ku hakela mali yaleyo mari lexiyana le sweswi swi tivaka ku yivetela swona loko a ntambu leya gezi leyani hayi hi nga yiva na yona loko hetini ha a nge yivi maloko a fa n'wi tirhisa ntsaleve ku hwihi
1: i
5: ta jikajiki kha yi langutisa ku a ni veke maga laya a ni veke lepula kambe a nga va tekile ene yi tekile se mara ku se a byeriwile lama kha swi tiva ku xin'wana na xin'wana lexi nga ta xota ntsena hi yena a nge teki loko se a byeriwile hayi hi tirhisana valava hi ndlela yo fana naleyo hi swona se swi tsakiwa n'wana wa mina hinkwawo tosi
0: i bodise nyi
5: a wena ni swi tivi ku a wu yivi wo teka kunene
0: danki
1: ta vuyeke
0: ya
1: ra n'wi vone ri tshamise kwini mingisa ra mina ma n'wi thola ma n'wi nyika ntirho munhu waloye
0: 060 8875942 mingisa ri beli kahle riqingho nje i twa hi wena leswaku wena ka nhlokomhaka u ri yini i ncini u yi telaka na xoho kumbexani ka right ku na munhu la hallo
6: ya vakhazi va xinuna
0: yes khazi
6: mpfukeni khazi va xitati
1: i pfukile minjhani vakhazi
6: Ai noi sase ke ku dlaya hey kahle ngoku.
1: Ina.
6: Uka inga temanga mali.
1: Yo.
6: Yeah. I don't know inga temanga mali, lo so lo kufika ku tlumbwa tlumba na timova leswi nga saseka. Vanga twa ku na vava sa tintsene, fa tiya mali vhi start komba kuri na nwanuna.
0: Okay.
6: Mashaka. No mshaweta ni neka ximushi nwanya.
0: Eish ya ne. I can see shaka ramen. Yeah.
6: Ngoku.
0: Isaso gaming 0 register fami yabo tlhika number 060 8875942 bile ka hle riqingho yetwa so kona gaming 0 rin ka nhloko magaya sikura na muthla ka sikela ku ta kahle gaming 0 xikoma ka 25 minute engene ka hle ka aurelian tlhano rumela kahle na nkandiso wona wa rito itwa leso kuna ke u rumela kahle nkandiso uta o ikhomela yini eka whatsapp ya 060 8875942 ku fana na lava
7: ninjani muhashi mathosi ya mpfula na sesi kwala xitichini na nhloko mhaka ya kahle swinene leyi twakalaka mina ni nga n'wi thola munhu loyi a nga duma hi ku yiva ni nga tlha ni n'wi byela loko ni n'wi tholini ku hey ni ku thola hi mhaka ya ku wa swi tiva ku a wu yimangi kahle hayi i ta nyuma loko a ku ri na leswi a fane a swi teka a nge he swi teki hi mhaka ku mi va mi n'wi byelini ku hayi phela wena a wu yimangi kahle wa yiva a ku ri mavonelo ya Billy Ocean Chimbinyani kwalam gangeni wa hosi senda ni mapuve block 80 cut ayen mash
1: isaso ikensisi
0: kunamona. Alright, uma kahle ndlela le mixer wa GSR FM phele kahle ricingo ka number 0608758942 loko mbari ncingo sukani kusina swiyani moya loko ba irikusina shemwe mixer. Hello.
8: Aye wakazi.
1: Aye yes, wakazi.
8: Mpukile wakazi nkwa.
0: Mpukile unjani wa khamba.
8: Dam dzere sanja misha ja shil kwala ni sta chiwe stam trap.
1: Hey, hey, le ngozini. Okay, stam zerin.
8: Wonan angthala mer. Ewe nomu dzera ku munhu o teka nga nyikiwanga ni kumani na yena. Loko ku sta ku tikela ku tirha. I teka swilo nga nyikiwanga. Ngozi u ni lomba ka ha tetana ni n'wi lava munhu o teka swilo nga nyikiwanga. Eya ni ta vulavula na mapfalo ma yena ku na yiva na ke ku tirha u ta n'wi helela
1: i vheta byeriwa hinkwaswo.
8: Nkomu kokwana wa dakala
0: ikhensini wa khampani rivheri tshama kona wa dakala 060 8 7 5 9 4 2. Hallo.
9: Hello.
0: Ahe.
9: Njara.
0: Ipukile minjani?
9: Ahe, pukile. Mwale kumitela kwa hiva. Awatole wa nima wa mzgevenga. Angatole wa nima hiva. Itasamu kiriwili, itaibiru wangu.
0: Oh, okay.
9: Itaibiru wangu, itaibiru wangu.
1: Ya.
0: Yatwala.
9: Efed mwasu wangu, alaka wakate kanisamu.
1: Ikensisi ni nita isika. Thank you. Ya, sivutse iku wangu tola na. Wangu kumantiru na. E duma iso biya muna ole, duma iku waiye, duma iku indlea ini, nkwasuka so.
0: Kamba rukana la mapatu ina msiku ini. Eh, koka koka ba na msiku ini. Nasungwana. Kuna mkingiriko kingiriko biya.
1: Ingati tanira.
0: Ata kawe na guai, ish anikombele nina peace jobo man. Wangu nyika peace job ya leo ki.
1: Misi hami shuta kufika kurela kama kerula lise maele ya viki se singula kubakupa. Waba wangu thola na wanyi kuantiro munu wakufana loi.
0: 060-8-7-5-9-4-2 mingi seri perika seri ntingo nche. Hitu wala soko wana kia utana nantlamulo yini. Kumbesha nkia utana shitsusho shini. Eka ntoko makasa kwa na mtla. Wina wangu thola wangu wira wangu thola wangu wira ikona kia. Aba toli munu ufane wa loi. Amsa tani mingi seri luga imile katle velike mkandisi wangu na marito. Mwesu makasa inkena hila.
10: Walala wa sala. Riko diko. Diva win Barita's Choice Awards. Eka best styling and flooring. Eka mavengele inkwa ulama kama doroba lama kulu. Kusuga epulukwani. UBM tsengwe ili ansi. Take the tiles, rhino boards, little pumbula, little thing a chavik mati, the toilet, not bathroom sets, not even telenruini. He shaves a nunzo gandro CE stamp. Let's go like a Hikelela European quality standard. Miss Shavakangwe, Miss Shavela Tomi, Quadro Janguina. Lamin Sanguina Chichuagunza, 50%. Yikumega Kamalamlele, Ek Ara Dua, Rico Deco, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
11: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku inka kamali handle ko langsa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skopo Process Wholesale and Takama Gezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Neleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nshokwe Nleshaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Selimpopo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarobela Funeral Services. I take it a chance. Hekati kasmendeta Armarobela Funeral Services. Na mwina mlabaka kujoina. Mile mkiso web kanganyisi. Lepcho hindi waka ebangwa na bakale kabatirwa hina. Minga fumele kwa kela jpukwa nisha mwina eshtarateni. Kumbe luku munu amtela ekaya. Hakela ntsena eto ofisi nta hina. Nale post office ekiani. Nalo mitendele kakona. Tsena loko kurina mofaya Armarobela Funeral Services. Wikani kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

va yi karhi yi khumba kahle eka timhaka leti a ti va ti karhi ti ri humelela eka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen eka siku ra namuntlha, lava va ri karhi va nyikela kahle kumbe ku va va ri karhi va languta eka mintlhontlho ya vaaki mayelana na timhaka ta gezi eka tindhawu ta Burgersdorp.

0: hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yise mahlweni na ku va yi karhi khumba kahle ka timhaka ta masipala wa Greater Tzaneen Councilor Odas Ngobeni lava va ri karhi va ri emugangeni wa Burgersdorp ku va va ri karhi va langutisa mitlhontlho eka vaaki kun'we no vika leswaku hi swihi leswi va hlanganeke na swona mayelana na timhaka ta gezi.
1: Va mi pandrela swoho ku ya hi vutivi lebyi va nga na byo ni ku va va kote ku mi byela loko ri ku ni flood line ndhawu yeleyo va ku e-e lani a va nge swi koti vanhu ku tshama hi mhaka ya ku va ta khumbiwa hi mati se lexi endlaka ku ri switansi swi va swintsongo i mhaka yeleyo ya ku a yi follow ti-procedure just in future a hi landzeleleni ti-procedure ku ri at least phela loko hi landzelela procedure swi pfuna na hehe na n'wevini hi ku loko va za va eka masipala va ku va lava ku pandzeriwa switense swo karhi masipala na ye u endla yini u sungule ku pulana ku ri leswi va lava ku pandzeriwa ndhawu yo karhi hi fanele hi va yisela ti-service ta ku fana ni ma-electricity mati ni hinkwaswo leswi se va sungule ku budget-a ku ri at least loko mi fika mi tshame tindhawini teteleto mi nga tikumise mi hlupheka hi ku mi ta va mi fambe na ye masipala xikarhi loko mi nga fambi na yena swilo swa onhaka ene ni ti-service leti a mi ti lavaka a ni a nga pulanangi masipala swi endla ku ri mi nga hatli mi tikuma hi ku hatlisa a ni lave ku tatisa sweswo ku ri in future a hi landzeleleni procedure sweswi ni ta kombela mukhanselara a tata hi khansela ntirho lowu hinkwawo nga humelela namuntlha khansela nkwaxo
2: na khansela maspitala loko ta ha ya ku khanseni ma ni kombisa ku head of infrastructure va va hi vita hi rin'wana ra masiku ya mithinini ya hi ya prioritize ti-hymas light ni nga kanakani ku vula ku ni yile ni ya ni ya mi representa ku hi lava hymas light that is the area so hi yile ku te mi swikwila ni hymas light yile ku te ni vula rivoni leriya ra le henhla henhla ri le ku te mo hi khensa ofisi ya meyara va va vone swi ri na nkoka ku esiku ra namuntlha ri va koho ri va ta va ta hi nyika va ra kontiraka vambirhi eka wadi ya hina mativa ku vula entiso service delivery loko hi ri ti-villagers
0: swi veka kahle le ka 15 wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombe eka madyambu ya siku ra namuntlha va lava vaake tindhawini ta Burgersfort lava va ri karhi va kombisa ku vilela swinene kun'we no va va ri karhi va vika mitlhontlho ya vona eka siku ra namuntlha
3: ntirho lowu wa ku vona ku vaakatiko va va na gezi because the sooner hi heta hi 300 leyi hi va hi karhi hi vona ku se hi karhi hi ya mahlweni hi languta the next units leti hi fanekelaka hi va hi karhi hi ti-electrify of course loko hi ta laha namuntlha hi ta na ku va hi karhi hi yingisela vaakatiko hi yingisela swiyenge leswi swi nga koho laha mugangeni hi timhaka ta service delivery because last time loko hi ri kola a hi mi nyikanga nkarhi wa ku mi vulavula so hi te ku mi nyikana nkarhi wa ku ri mi vulavula hi kota ku twa so hi te ku mi nyikana nkarhi wa ku ri mi vulavula hi

0: ya ka nhlawulo va byiri loko hawa a swi kona leswi hi nga ta va hendlela hi ku ta swi endla hi ku ri swilo swi nga ri kona ka IGP budget 2026-2027 hi fanekele hi vona ku hi sungula njhani ku va hi karhi hi tirhisana na vaakatiko ku va hi pulana because leswi hi swi endlaku a hi swi endle because hi langute mhaka ya nhlawulo wa ti-4 ta November even after ti-4 ta November vutomi swi ta va bya ha ri kona so hi langute nhluvukiso wa vaakatiko beyond ti-4 ta November vutomi swi ta va bya ha ri kona weta odasingoveni koho wazimayara kuma nga kona vutomi byi ta va bya ha ri kona so hi na responsibility ya ku vona ku hi va hi karhi hi pulana hi pulanela future ya hina but most importantly hi pulanela future ya vana va hina na generation leyi nga tata including vatukulu va hina so sweswoleswo a swi fanekelanga swi endla ku hi languta ti-4 ta November as if is the end of the world ti-4 ta November ku nge vi ku hela ka misava now hi ta va hi karhi hi mi nyika chance ya ku mi hi vulavurisa ka leswi mi vonaka ku nga ri masipala wu fanekele wu swi lunghisa kun'wana laha hi fambaka kona swilo leswi va hi byelaka hi swi tivaka ku a swi lavi mali ya ku tala a byi swi lava hi apulayela ti-grant ha vuya mugangeni hi fika hi swi adirese na vhiki releri hi ta va hi ya mugangeni wun'wana laha hi nga endla ti-commitments hi ya hi ya va kombisa ku se hi vuyile hi ta ku implementeni ka leswi hi nga ti-commita because leswi ha kota ku swi endla hina tanihi masipala hi nga zangi yimela ti-applications ta ti-grant from anywhere so hi swoswo swoleswo madam speaker ni ta yima kwala hi pfumelela vaakatiko va kota ku hi vulavurisa inkomu
1: khumembirhi wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo va lava meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni hi lava va ri karhi va kombisa kahle mayelana na ku nyikeriwa ka mayelana na ku nyikeriwa ka gezi eka tindhawu ta Burgersdorp meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni hi lava eka siku ra namuntlha kun'we va nga va ri karhi va vhakela eka tindhawu ta Gabaza ku va va ri karhi va yisa emahlweni na pfhumba ra ku va va ri karhi va nikelela gondzo ra pavement eka siku ra namuntlha.
2: There is no way hi nga ta teka mali leyi yi yisa kun'wana mali leyi yi fanekele yi tirha koho kwa ka patirereni swi na nkoka swiseleo van'wani va nga va karhi va tivutisa ku ri mara a swi fanekele ku va ku ri na pati ra leri ra identifyiwe hi nkarhi wolo wa ku ri na tiata mali loko yi ta kontraktara leyi hi n'wi fisaka laha u nyikiwe tin'hweti tinharhu u fanekele va hetile ntirho lowu yimisaka woho tin'hweti tinharhu leti hi namuta i project ya 4.6 million ta va hi karhi hi endla about 500 ya bisi mara lexi hi lavaka ku tlela hi tikombisa hi ku mukontraktara a nga na obligation ya ku thola ti-SMME leswo hi fanekele hi swikombisa ya va ku hina tanihi vaakatiko hi tirha njhani na yehe ku ri maybe loko ku ri ku na mitirho yin'wana leyi a nga yimisaku ti-SMME fanekele a yimisa kuva a hi lava ku vuya laha hi fika hi ku va ri project yimisiwile hi mhaka ya ku ri ku le ku lweni ku leriwa ti-SMME leswo leswi hi leswi hi nga ta ka hi nga pfumelelani na swona of course hi ta hi ti-project laha va nga ta va va karhi va kota ku tirha ka project ku nga va ku ri around 10 ya vanhu lava nga ta va karhi va tirha ka tin'hweti teti le tinharhu hi vulavulaka hi swona ku hina hi va kota ku va hi hetile ntirho lowu hi akhawunta a ka national government ku mali leyi mi nga hi nyika ya disaster se hi lava ku kombela ka vaakatiko ku a hi seketeleni mukontraktara loyi a nga ta va karhi a ri ku teni ku tirhisana na wa councillor-a na wa committee hi n'wi seketela ku ri within this 3 months hi va hi kota ku va hi va karhi ku ri hina tanihi vaakatiko hi nga ta va hi karhi hi benefita ka ku pati leri a hi swi tiva ku ri hi karata also acknowledge ku 500 a ku va yikulu ngopfu at the same time

0: Hi khensile marito ya meyara ni nga si tshame hansi I'm sure hi ngo vhela hi endla sort turning. Voila. Bende ya yena mut michelela le mitano sa kwa
1: o fana ba lombini kwa
2: swi veka kahle le ka nkombo wa timinete kumbe u kongome kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya sukela na mutlhava lava meyara wa masipala wa Greta Dzane ni Councilor Odas Ngubeni lavo va ri karhi va nyikela ximfumo gondzo etindhawini letiya ta gavaza lava vekeke leswaku projete ya pavement leyi nga ta va yi karhi yi sungula hi ku famba ka nkarhi swi veka kahle le ka nkombo wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo sweswi ku landza rongonoko wa ta mitlangu na ntombedzeni remember Ngubeni a hi hlanganeni kahle eka siku ra mundzuku ripereni.

0: Look, minona mina ntombi yozenya ntombi lesikhulisa amaleza wazinjive insatselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngwa simathi nasira mamjaji ngwa mathole kamavuza kaya mbuya vapfukile vanhu vana ntsembo nakupfumela swaku vanhu vapfukile ni sheweta vanhu hinkwaku nkwaku nkwaku nkwaku lomi ningisaka miri kona minjani na vanjani vanhu vele ka n'waxinyamani vanhu va ka matsotsosela vanjani vanhu va ka mbedle vanjani vanhu vele ka ngove xawela xikhumba vanjani vanhu vele ka maxavele gandlanani na n'wamankena maphale vanjani vanhu vele Blankwater n'wamatatani Rotterdam vanjani vanhu va ka ximahusa Blankwater vanjani vanhu va ka phikela iziphikela na ndengeza A ndengeza B C babangu nhlaniki maswanganyi magonya mavalani vanjani vanhu va ka xikukwani vanjani vanhu le section AF vanjani vanhu va le D1 vanjani vanhu va le homu ka nkomo na tindhawu hinkwato leti to ka ni nga tihlayanga na lava nga yingisela hi audio streaming a tindhawini ta ku hambanahambana minjhani ka majaha masiku ra namuntlha ntombi yi koka radio ya hina na cancer remember ku siriwa nkarhi mari lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportsville nkarhi wa hina wu yiveka laka 9:07 miyingiseri wa mina i ri ni ku byela leswaku ti tele ni nga khomela tona ta mitlangu ti tele ti nga khomela tona ta mitlangu i ta va yi kha ri hi vulavula hi mitlangu liya ya FIFA World Cup 2026 aka majaha masiku ra namuntlha kahle kahleni a ni na nhlokomhaka leyi ni nga ta va ni kha ni tshamaka yona miyingiseri wa mina ta va yi karhi hi langutisa kahle kahleni ka mitlangu ya FIFA World Cup wa swi tiva leswaku i ti-semis ku sele mune wa ti-team miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa kwalaya mara handleni ka sweswo miyingiseri wa mina namuntlha hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku laha Afrika-Dzonga vatlangi va sayiniwa va ya kwini va suka va ya kwini miyingiseri wa mina ku twa to tala tsumela ka Facebook page ya hina ya GCR FM kwala ya miyingiseri wa mina u ni byela leswaku hi yingisela u ri kwini kumbe u yi kuma aka audio streaming xa hina lava nga Joni vo Pretoria vo Glen vo ni ta ku yini Midred vo Sandton Durban Mpumalanga na tindhawu tin'wana na tin'wana miyingiseri wa mina va byeli leswaku va hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za a ni nge heti nkarhi miyingiseri wa mina cause ni na vayeni la tindlwini ta hina ta vuhaxi ni na vayeni kusuka ka tournament leya ya hosi ya vahlave miyingiseri wa mina so namuntlha a ni nge zi ni nge zi ni ti karhata ivile hi ku vulavula ni ta va ni kha ni vulavula na vo hi ta va hi karhi hi ya hala na hala until ndzi ni ya va ni fika aka exiyenge xa vona hi kota ku ta va hi karhi hi mpfapfarhuta kahle miyingiseri wa mina a hi sunguli hi mahungu ma laha Afrika-Dzonga hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini laha Afrika-Dzonga wa swi tiva leswaku i nkarhi wa ku mafasitere ma pfuriwini leswaku ku xaviwa vatlangi miyingiseri wa mina ku na nkarhi lowu mafasitere ma nga ta pfariwa leswaku vatlangi va nga ha xaviwi aka nkarhi wo sweswiwani leswi ni tsakisaka i ku va vatlangi va ri ku xaviweni na ku xavisiwa miyingiseri wa mina hi swi vonini laha Afrika-Dzonga rile buhile wa ka Mfukeni a va karhi a xavisiwa kusuka ka xipano xa Orlando Pirates a kongoma le miyingiseri wa mina a Belgium misa loyiwani yena ri lebukhile ka Mfukeni i munhu loyi a ka nguva leya 2025-2026 hi nga n'wi vona a tirha swa matimba hi n'wi vona leswaku hayi swi nga ku u lunghekerini ku va a tsutsuma a ya andzazeriwa malwandle and hayi u ene call ya yena hikuva a sayiniwa a wu swi tiva leswaku ri lebukhile wa ka Mfukeni miyingiseri wa mina i number one la Afrika-Dzonga ya ku xaviwa mali leyi va nga n'wi xava hi yona a ku na munhu a nga tshama a xaviwa hi yona laha Afrika-Dzonga ni vulavula laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ri lebukile wa ka Mfukeni u xaviwe hi 67 million ni vulavula hi tirhende miyingiseri wa mina jaha leriwa jaha ritsongo ra ha ri ritsongo ra ha ta ya kule loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge miyingiseri wa mina leswi vulaka leswaku a hi n'wi pfumeleli ni andla na ti-mistake leti a nga ta ti endla tanihi mutlangi miyingiseri wa mina cause wa ha ri n'wana a hi tsutsumeli aka xipano xa yona Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs veleka tour a Spain ti-guest ta mina ni mi lava timikini ta n'wina ni mi lava timikini ta n'wina hi kota ku mpfapfarhuta mhaka leya Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs eka nguva leyi nga hela RVD na
1: perfect
0: Kaizer Chiefs ka nguva leyi nga hela hi vone Kaizer Chiefs leyi Ayitseka tseka maruku ya ku helenga nguva ayitikombe nga ku ya pick up anyana mitiko ku kuvava va humini ba ya Spain ba ya endla vuti olori batlangi vanga vuya vari na mentality leya ya ku vanga endla swona aka nguva leya 2026-2027 RVD
1: xo sungula nda xo ta va yingiseri hinkwavo va GCR FM
0: ya
1: lava yingiselaka madyambu ya siku ra namuntlha so muhaxi wa mina loko hi vulavula hi xipano xa makhosi xipano xa Kaizer Chiefs i xipano xa kahle swinene mara in terms of signing ni twa ingaku ku avandle justice let alone the fact ya ku sweswiwa va yi Spain so i swihi leswi swi nyikaka matimba ka vatlangi swi va hlohloletaka mara no twa i nga ri no a va hi Spain va karhi va sayina tiplayara ta quality swi nga va pfuna swinene ku campaign Betway Premiership ya 2026-2027.
0: Yeah, perfect. We bona njani makhosi makhosi vele ku endleka vuti olori a Spain aka sikulera tolo va tlange ntlangu wa kona perfect ba home hi bolo yingwe eka yingwe hi the last minutes minute ya 89 ba ntaku va tshuwa timbilu makhosi hikuva ba equalizeriwa bolo eka inga nyahuli swinene na vanwa tipala laba ba ku vari kona ba ba kari ba nangutisiwa leswaku ba nga swikota ku ba kota ku ba khoma itunga ku xipano xa Kaizer Chiefs banga vuya ba hlanganile ku tlula nguva leyi nga hela
2: va tlangi enrandza ku show ta ba yingiseri hinkwavo lava nga yisinga GCR FM xipano xa makhosi i xipano lexi nga tlanga kahle lembe ra ku hela lembe leri loko a vo pfumela coach va n'wi nyika budget ya ku asena vatlanga lava va va lavaka va nga ngheneleli va bobi ku na nga va na ku cinca ngopfu mara loko va nga se va nyika chance yaleyo Betway yi nge yi compete
0: loko u nangutisa ku na mutlangi loyi kahlekahleni xipano xa Kaizer Chiefs yi nga va xi n'wi sayina kusuka ka Mamelodi Sundowns a ta ka xipano xa yona Kaizer Chiefs ni vulavula hi yena Gustin Serino aka siku ra namuntlha hi ve hi tiyisiseriwa leswaku Gustin Serino u sayine aka xipano xa Durban City swi vula ku u sukini ka xipano xa amakhosi aka amakhosi a hi se twa ti signing leti kahlekahleni hi nga ta vula ku okay hi leti ti hi chavisaka u twi nga ku xipano xa Kaizer Chiefs xi nangutele ku va xi susa vatlangi aka diski challenge le hansi le kumbexani xi fane xi ya ku xaveni xi nga develop kunene laha ka xipano xa Kaizer Chiefs xi fane xi huma xi ya makete xi ya xava kuza ku na quality leyi nga kona
2: a no voni ku va ta xava va yimele vanhu lava nga le ka ti-free agent so na mhaka ku promota a ni voni ku ri leswi va nga swi langutela so
0: mi nga vulavula
1: sorry ku nghenelela kahlekahle Kaizer Chiefs brand leyi yi tiva ku khanela khale yi tikomba nga ri slowly yi le ku deviateni
0: okay
1: because the brand name here is still Kaizer Chiefs but in terms of mandlela ya swilo a vandli ku fana na Kaizer Chiefs leyi na yi tiva ku yona wani vula leswiwa emhaka ya ku ri xo sungula Kaizer Chiefs yi fanele yi va yi ri na culture ya bolo se and yi fanele yi va yi ri na system yo karhi leyi fanele yi followa this is system yi fanele yi tshamaka ya mahlweni sweswi sweswiwa vo xava hi ku ya hi ku ri i ncini xi nga available voho a va ti setele target ku ri lava tiplayara ta so na so whereas ti compatriots to fana na va Pirates na Sundowns va busy vele ku sayinini
0: yeah
1: ande loko va sayina hi ku ya hi ku va xota kwini
0: yeah okay loko hi nangutisini xipano xa Kaizer Chiefs aka siku lera tolo aka mitlangu leyi a va yi tlangaka le Spain va va tlanga na xipano lexi na Rangers laha ntlangu wa kona nga huma hi bolo yin'we eka yin'we loko nanguta xipano xa Rangers nanguta depth lexi nga na yona ni twi nga ku xipano xa Kaizer Chiefs xi zamini mani loko mi ze mi tlanga na xipano xa Rangers mi kota ku va mi tlanga hi bolo yin'we eka yin'we mi va nga mi biti bolo tinharhu kumbe mune kumbe ntlhanu I think va kha va gaina momentum nyana mi vona njhani mhaka leyi
1: ya mina mavonelo ya mina ya ku ri preseason ku tala ya confuse
0: ya confuse true
1: even if nga tlanga na Man City this time inga yi dyeka preseason but that doesn't mean go right
0: yeah
1: because I competitive too much coach ile ku dyondzeka tactics to karhi
0: 999
1: and somewhere somehow anga tlangi best combination ya yena
0: Yeah, I sugen gash pancha yona Kaizer Chiefs na ngutamongwan mahungu lama manga kona. Kuna jaha la nuan kusuka gash pancha yona Chipa United. Ja leruan. Rive mahungu ni swinene. Number are number 1 goalkeeper ya pancha yona Nigeria. Stanley Nwabali. Nwabali ashikara ka season loko season iri xikara. Ube akombisa leswaku wasuka aka pancha yona Chipa United. Loko vula palusha leswaku wasuka nkarhi wolo vanhu va tunga ku kumbexana u la ku sayina hi xipano xin'wana xikulukumba mara mhaka ko leyi nga ndleka i timhaka ta ku Stanley u fika a tshama a nga sayiniwi na hi team na yin'we aka nkarhi wolo leswiwani leswi ni hlamarisaka i timhaka ta ku aka siku leri ra tolo va ve va palusha va xipano xa Chipa United leswaku va n'wi sayine back yena Stanley Nwabali mitungo ku ima endlelo makahle loko vanhu va ri ku praise ni leswaku u khoma kahle kumbe xani u number 1 goalkeeper ya xipano xa rixaka xa Nigeria mitungo ku ima endlelo makahle ya ku va we i terminator contract eku hi and la ku ya lava swinwana kuri ku a useva o seza u vana xipano lexi u nga ta tlangela ka swona aka nkarhi wo swona u tlha a vuya ka xipano xa ku xipano a swi le ku nwula va yangele ka demand mitungo ku ima endlelo makahle tani hi mitlangi
1: ya wo mandlela lama ama kombi professional loko mina ngutini mina
0: yeah
1: reason akuri so leswi sungule after AFCON
0: yeah
1: engari idle ayat kat final na xipanisha xa ka boxa xa Nigeria
0: yeah
1: so from there a comparala ka PSL kuma ku itlangela Chipa na Chipa is one of the smallest team
0: yeah
1: ka PSL
0: yeah
1: so I feel like engari is too big kutanga ka Chipa United
0: mhm
1: so what happened iku ti byela kuri u fanele a famba hambi anga komanga team se ivi loko se a decide a kula ku famba aya swivona andzhaku kuri a ngo va that big
0: na swipano a swi le ku n'wi lavela angele ka demand hi ndlela yaleyo ya
1: iza a khoma ka Nigeria mhaku Nigeria a yina van'wana ni
0: un'wa tipala lava va tlulaka yena bya leri nga bebula hi ti 10 June miyingiseri wa mina 1996 Nwabali u bebuleri leyi a dorobelenera ra Lagos hi n'wi vone loko a ta aka xipano xa Chipa United malembe ndzhaku miyingiseri wa mina u tlangele xipano swa ku hlaya misa loyi Stanley Nwabali hi 2018-2019 hi n'wi vone a tlangela xipano lexi a xi kumeka kwale Lagos lexi va xi vitanaka go round kasi hi 2020 hi n'wi vone a tsutsumela aka xipano lexi a va xi vitanaka the tourist lexi kumekaku le Abuja kasi hi 2021 hi n'wi vone a tsutsumela ka xipano lexi a xa ku duma va xi vitanaka enyimba lexi kumekaku le a Nigeria kasi hi 2022 hi n'wi vone a tsutsumela ka xipano lexi a va xi vitanaka Lobby Stars kasi hi 2022 nakambekambe yi nga se hela kwalaya xikarhi ka yona i va a tsutsumela ka xipano lexi va xi vitanaka Katsina United kasi hi 2022 u va a sayina hi xipano xa Chipa United lava nga n'wi sayina kusuka sa 2022 ku ya fika 2026 laha xikarhi ka kumbexana yi nga se hela 2026 a nga va a karhi a suka ka xipano xa Chipa United ka nkarhi wa sweswiwani u tlhela a sayina hi xipano xa Chipa United miyingiseri wa mina so no ka ni nga tivi va hisa lava va na vanhu lava va nga ta va karhi va va advisa ku leswiwani loko swi endla swi ta va swi kha swi ku chela khombyeni wa swi vona leswaku hayi se u dyaridaka se a ka ha ri na xo n'wi phamela laya se wa swi vona leswaku hayi ku fanele a tlhelela marhumbini so welcome a hi n'wi welcome and back wa ha ri un'wana loyi kahlekahleni a fanele ka dyondza swo tala loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge vayingiseri va hina so kusuka kwala ka xipano xa yona Chipa a hi tsutsumeleni aka xipano xa yona sikhukhune sikhukhune lexi va nga ni tsakisa va ni tsakisaka hi xona ka nkarhi wa sweswiwani i ku a va la ku vona nchumu xi hundra ka vona aka nguva leyiwani va swi tikomba ingaku va la ku va na swikhonkhara va la ku va na vatlangi hinkwavo lava va fanele ku va na vona va la ku khompita ka nguva leyiwani loko u langutisa nguva ya 2025 u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa sikhukhune xi tirhe hi matimba a ku ri hava loyi a xi languterile leswaku xi nga va ka top 8 ni vulavula hi xipano xa sikhukhune aka mitlangu leyi ya Betway Premiership a ku ri hava lava a va nyike chance ya leswaku va nga tshika va ri laha ka top 8 mara va hi kombisile leswaku Bible ku va va endla swi swa kahle xipano xa sikhukhune loko u langutisa aka tafula ra Betway Premiership u ta kota ku swi vona leswaku loko a ko va na mitlangu yo sala yo talanyana laha a yi ri kona xipano xa sikhukhune a hi ta vulavula swin'wana hi swona loko u langutisa xipano xa Orlando Pirates a va ri ka xiyimo xo sungula Mamelodi Sundowns a va ri ka xiyimo xa vumbirhi kasi Kaizer Chiefs a va ri ka xiyimo xa vunharhu a xa vumune a ku ri AmaZulu ka xa vuntlhanu akuri sikukuni va ri na 44 point aka mitlangu ya 30 leyi va nga yi tlanga loko u langutisa xipano xa sikukuni ta kota ku swi vona leswaku va tirhe hi matimba ku va va ka xiyimo xa vuntlhanu ende leswi swi va nyika yini na swi va nyika chance ya ku va va tlhela va tlanga mitlangu leyi ya MTN 8 leyi nga ta va yi karhi yi tlangiwa loko mitlangu leyi ya Betway Premiership yi va yi karhi yi sungula so loko ni va ri kha ni langutisa xipano xa sikukuni ni kumisisa na, na timhaka ta leswaku va cince na mudzaberi mudzaberi loyi a ri halaya ka xipano xa Kaizer Chiefs u tsutsumele ku halaya ka xipano xa yona Kaizer Chiefs a ku ri na ti-co-coach timbirhi nkulukumba Cedric Kaze na nkulukumba Ben Youssef lavambirhi lavawani xipano xa Kaizer Chiefs xi kombise leswaku hayi aba va karhi va suka laha ka xipano xa hina hina hi ta va hi karhi hi lava van'wana lava va nga ta va karhi va make sure leswaku xipano xa yona Kaizer Chiefs xi kuma madzaberi wantshwa swi tiva leswaku ku paluxiwe mudzaberi wuntshwa aka xipano xa yona Kaizer Chiefs loko hi ri ka xipano xa sikukuni a hi langutiseni va ve va paluxa xipano xa sikukuni leswaku va sayine n'wa tipala kusuka ka xipano xa Orlando Pirates noti u nga ku xipano xa Orlando Pirates misa loyi a xi n'wi nyikanga chance Buthelezi aka xipano xa yona Orlando Pirates ni vulavula hi Melusi Buthelezi ka nkarhi wa sweswiwani va kombisa leswaku jaha leri nga na 28 wa malembe ri sayiniwini aka xipano xa yona sikukuni naswona ri ta va ri karhi make sure leswaku aka xipano xa sikukuni ri va ri karhi ri ti endlela vito I think i good idea ya ku va a tsutsumele ka xipano xa sikukuni loko u langutisa va humeka number 5 nangutisa va na quality vatlangi vo tala lava nga kona ka xipano xa sikukuni i vatlangi lava nga na ntokoto swinene i vatlangi lava va nga va titshembaku hiswaku loko i tlangela ka swipano leswintsongo wa titshemba na ku endlela leswaku swipano leswikulukumba swi ku langutisa hi tihlo ra kahle so do you think RVD perfect mitwi nga ku Buthelezi ku va suke ka xipano xa yona Orlando Pirates tanihi n'wa tipala i teke xiboho xa kahleke inwa tipala loyi kahle ni a tshama ri bencini nkarhi na nkarhi mitwi nga ku i teke xiboho xa kahle ku va a tsutsumele aka xipano xa yona sikukuni
2: eya i teke xiboho xa kahle hi ku veka Pirates a nga ri ku nikeka chance ya ku a ti kuma a ri ku khomini so performance ya yehe ya ku khoma a hi nga ta hela hi vonini yi ya hansi hi xoko va nga advise swa kahle ku a va ya a joyina leyi ku a ta improve
0: RVD u ri yini Buthelezi u teke xiboho xa kahle eka malembe lama nga na wona na 28 timhaka ta kona a to tshama a ri number 2 ya Sipho ka Chayini loyi kahlekahle ni hi nga swi tiveki leswaku fomo ya yi ya warini mitwi u nga ku i teke xiboho xa kahle
1: ya i teke xiboho xa kahle swinene considering age ya yehe na considering team leyi a ya ka yona because loko a ya ka sikukuni ni xo ku i na ita kuma game time so aka Pirates loko iba reserve goalkeeper ya Sipho Chayini just like loko ba reserve goalkeeper ya Ronwen Williams chance ya ku itlanga hi ntsongo ngopfu because why sala ba perform week in and week out so loko a ta aswona endlela leyo ku age ya mfumeleli ku ya ka xipano xa vona nga ri ta tlanga swi kahle ngopfu and sikhona is one of those team because ingari yi mastere u xava ti professional player the development one and they kota ku ta va tirhisa loko mo cheka last season a yi campaign a hi vo va yisala the seasonal player hi kota ku hlula team letin'wana vo
0: kwala a hi vulavula hi mitlangu ya xipano xa yona sikukuni loyi a nga suka ka xipano xa Orlando Pirates ni vulavula hi yena Melusi wa ka Buthelezi mingiseri wa mina loyi kahlekahle a nga va paluxiwa leswaku i mutlangi wuntshwa aka xipano xa yona sikukuni loko ni langutisini mingiseri wa mina ni vona ingaku i teke xiboho xa kahle swinene because imagine u ri n'wa tipala loyi a nga na ntokoto aka nkarhi wa sweswiwani se va wa vuya vuya aka xipano xa koho i xipano lexi kahlekahleni swi nga ku tlangiseki so aka nkarhi wa sweswiwani ni twi nga ku i teke xiboho xa kahle man'wani mahungu ni nga khombela woo loko hi tsumela ka xipano xa yona Manchester United hi kuma leswaku va va tiyisisa leswaku va va va sayina mutlangi ni vulavula hi jaleriya ri tlangaka xikarhi Andrew Santos kusuka ka xipano xa Chelsea loyi wa u ta va karhi a tshama aka xipano xa Manchester United ku ya fikela ka 2028 leswi vulaka leswaku sayina contract ya malembe manharhu mingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa leswaku u va karhi a performa njhani kwahalaa ka xipano sweswo yona Manchester United kusuka xipanja Manchester kusuka xipanja Chelsea then Khomela mingiseri wa mina kasi mangwana mahungu loko hi vuyala Africa Dzonga hi kuma leswaku the former Kaizer Chiefs striker Tariq Morris u signe contract na yena aka xipanja Durban City. Durban City swi tikombi nga ku lembeleriwa hi ta va na swikhonkara nyana hi ta va na vatlangi lava va nga ta hi chavisa nyana Serino Gaston Serino Tariq Morris hi le ku sayineni ka vatlangi va kahle swinene wo ka hi nga tivi leswaku a na ti-combination ta vo ti ta hlangana na kasi kusuka kwalani a hi tsumele ka xipani xa Richards Bay a langutisa leswaku va mani va nga sayiniwa aka nguva leya 2025, 2026, 2027 mi yingiseriwa mina va kombisa leswaku xipani xa yona Richards Bay va sayine n'watipala Hlakanipho Ncobo i ta va ri kona ka xipani xa yona Richards Bay kasi kusuka le mahlweni leyi va sayine mitlangi Ncaba Culu hi wun'wana na yena nga ta va ri kona kasi defender ra vona va kombisa leswaku va sayine jala ra vitanaka Siyabonga wa ka Gumede se hi ta va karhi va vona majala manharhu ma ma karhi ma tsutsumisa xikhumba kwalaya ka xipani leswi swo na Richards Bay kasi swin'wana nga khomela swona loko a ha languta timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga hi kuma leswaku le ka xipani xa Orlando Pirates va tiyisisini leswaku mitlangu le xikarhi Goodman Msele u sayine contract na xipani xa yona Durban City yo loniwa kusuka ka xipani xa Orlando Pirates so ta va karhi hi n'wi vona kha khungulixa xikhumba kwale ka xipani xa yona Durban City aka nguva leya 2026-2027 mingiseri wa mina hinkwaswo leswi u swi kumaka nongonoko wa Sportville loko hi vuya mavhengeleni mingiseri wa mina hi ya vuya na va hosi ya vahlave hi kota ku twisisa kahle hi tournament leya hosi ya vahlave leswaku yi hi khomele yini aka lembe lera 2026-2027 mingiseri wa mina hi ta twa kahle xitalo leswaku va hi khomele yini aka majaha masiku ra namuntlha no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina kwale nga kona kunjhani mingiseri wa mina kwala Thembisa.

0: Ubisaso samingiselwa mina ona mina ntombi yezenya ntombi lesikundiswa amaleza wazinjive ntsatselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngamathole nokubzerini leswaku loko hi vuya ama vengileni mingiselwa mina hi vuya vuya na ba hosi ya vahlave mingiselwa mina hinkwaso leswaku swa swendliwa ka ti tournament letiwani swiva swiri leswi enkarhi na nkarhi vaku hi kare hi switiva leswaku switava swika swi sungula erini amkela va enzi va hina la tindlwini ta hina ta vuhayi swimingiseri wa mina ni va amukela ximfumo leswaku hi ta va hi karhi hi mpfapfarho ta timhaka leti hi nga ku tisela tona aka madya masiku ra namuntlha ni na boti RVD Rulani Victor Deft Zita na boti Perfect
1: Mhlongo.
0: A perfect Mhlongo. Oh, si Ancuba.
1: Eh, president ya Ancuba.
0: Oh, okay, I president ya Ancuba. All right. Both perfect na both Rulani namuhla hi vulavula hi swi swa ku hlawuleka phela hi vulavula hi tournament leyi yi nga duma. Yi dumini tournament leyiwa. A ina maleme motala mara yi dumini miswendlo swa yo swi fikenele tindleveni tami loko swi fika ka GCR swi tiveka leswaku kuna hosi ya vahlave swi vula leswaku tournament ya n'we yi na ndzhuti hukulukumba ngopfu yi na crowd ni hlamuseleni mani hlamuselani mina leswaku why yi thiwe hosi ya vahlave tournament leyiwa
2: okay muhaxi can see again wa nkarhi lo vulavula ku haleni i RVD ya vo tala ya mantiva hi mina RVD ni kumeka ka swiswa swa ti-Farmers Association. Ya, ni dume ngopfu kwalaho ka ku tsalatsala switori swa varimi na yi 99. But sweswiwa ni le ka xiyenge xa mitlangu ni mufambisi nkulu wa tournament ya hosi ya vahlave soccer tournament. Lexi xi ndlaku tournament va ku hosi ya vahlave i ku co-foundera yoho kumbe foundera ya tournament leyi i Mhlave. Se hi vuye bya yehe i ti vitana hosi ya vahlave.
0: Oh, i ti vitana hosi ya vahlave ku ri ku yehe mavito ma yehe i mani nkulukumba loyiwani a vitaniwaka hosi ya vahlave leswaku vanhu va ta n'wi tiva leswaku hi yehe a va ka karhi a endla tournament leyiwani kumbexana a nga main sponsor xa tournament leyiwa.
2: Ya, vito ra nkulukumba loyi i Nyiko Hector Mabunda.
0: Okay, I vona mi tirhisanaka na vona boti Nyiko Hector Mabunda.
2: Yeah, swa street.
0: All right, tournament yi tiwe vito ra hosi ya vahlave hikokwalaho ka ku va boti Nyiko va ri va ka Mabunda.
2: Yes.
0: Se mi ku i hosi ya vahlave annual soccer tournament.
2: Ku va owner.
0: Okay, all right.
2: Ku ri sweswi va hi sponsoraka ku hindla tournament leyi ya manyanga a hi va ownerini hi va fundza hi vitana tournament leyi hi vito ra vona.
0: All right. Okay, tournament leyiwa loko yi ta simekiwa ro sungula a yi simekiwa hi lembe rini naswona a ku ri timhaka ta ku ku lava ku endliwa yini loko yi ta simekiwa tournament leyi ya hosi ya vahlave.
2: Tournament leyi ya hosi ya vahlave yi simekiwe lembe leri nga ndlula ra 2025 yi sungule hi June as yi tlange as top 8. Se xikongomelonkulu xa hina ngopfu a hi identify a gap ya ku ri ti communities ta hina ti divided ngopfu leswi hi nkarhi wun'wani hi ngo hleketelela ku ri mhaka ya a tipolitiki leti nga koho kwahala matikweni vanhu a va ha xakelani a va ha tshami swin'we a va handli nchumu
0: loko hi vulavula hi ku dividana ka matiko hi ku dividana ka ti-community hi vula n'we hosi ya vahlave tournament leya hosi ya vahlave yi endliwa aka tiko rini yi endliwa ka tiko rin'we kumbe yi famba hi matiko lama ma nga kona a mugangeni wa ka n'wina yi endliwa aka tiko rini.
2: Tournament ya hosi vahlave so far ya hi endliwa aka matsotsosela.
0: Yi endliwa ka matsotsosela specific ka matsotsosela.
2: Ya.
0: Matiko lama ma nga vambelana na matsotsosela hi wahi lama ma va ku ma ka ma vitaniwa leswaku ma ta ma ta nghena aka tournament leyi.
2: Kahlekahle tournament leyi a ku siveriwi munhu mara matiko lama nga kusuhani swinene i Mzilela, Khaxani, Xitlakati, K, Mbedle, Guwela, Mxiyani. Mayipu na n'wamarhanga lama ya nga kusuhaniswihaniswihani swinene matsotsosela
0: hi lama loko mi sungula tournament leyi ya hosi ya vahlave mi nga sungula hi yona hi wona
2: yes
0: yi sungule aka top 8 tournament le loku isungula.
2: Yeah, isungula ka top 8.
0: The champion ta yo hi 2025 akuri ba mani loku mita sungula tournament le ya hosi ya bahlavi.
2: Ku vile xipano xa Guela American.
0: Hi 2025. Yendliwa kangani a lembeni tournament le ya hosi ya bahlavi loko hita la ku twisisa kahle. Perfect.
1: Eh yendliwa kambiri lembeni.
0: Yendliwa
1: na December.
0: Yendliwa hi June na December. Kuruku i tournament le ibitaniwa ka hosi ya bahlavi a yincinci mabitu hambi loko kuruku yendliwa hi December.
1: A yincinci.
0: Aka lembe leri hinga ka rona, aka lembe leri hinga hunda ka rona, kwendwe tournament yinwe le inga teka, is it Guela? Iteke Guela?
2: No, kwendwe tournament di mbiri.
0: Aka lembe leri inga hunda.
2: I June, kuteke Guela American.
0: I December.
2: December ser top 16, iya teka mshiana amagaz.
0: Okay, ka lembe leri wani mibuye na kambe, mibuye mi enda tournament ya hosi ya bahlavi na kambe, i June ya liwa. Iba mani banga ba tingwenya ka tournament lewa?
2: Tingwazi ta hina ta 2026 June Imbedle FC.
0: Perfect. Imbedle. All right. Iti timi ti naru leti ingata ku aka tournament leya hosi ya bahlavi tibe ti champion. Aka hosi ya bahlavi. Nila kutwa kusuka kangwena leswaku kuna tournament la leyikulukumba leyinga sungula ya 2025. Mali ya kona akuri 20 it is 26000 is it 26
2: yo sungula akuri 15
0: is it 15
2: yes.
0: Yavumbiri
2: yaka ya mahlweni ku 26 number 1
0: 26 number 1 inamba le ingaba ya vumbiri ka lembe leri nga hundi
2: yes
0: le ya vunharu
2: akuri 30000
0: 30000 mara sweswi wan leswi xendlaka leswaku ni mbitana la tindweni ta hina ta bahasi i tournament leyi wani vukulukumba bya yona leyi minga teka xibonwi na vahosi ya bahlavi leswaku mayi endla ya 100000 mitlule ngofu misuke aka 30 mitlula ka 50 mitlula ka 60 70 80 90 miku 100000 ni byeleni ku why mi teka xiboho xa ku va n'we mi endla tournament le ya 100000
2: xiboho lexi a xiboho lexi nga olova mahaxi ku hi xiteka mara hi vone swi fanela swinene ku ri loko ku ri ku hi lava ku tlangiwa bolo ya ximo xa le henhla swi vula ku na mali yi fa yi tlangeriwa yi fanele yi va ya ximo xa le henhla
0: ende leswi ni nga swi vona hi n'we i ku mi sungule aka top 8 mi ku 16 sweswi mi ri top 32 mi cince magiya a ma ha ri ka top 16 a ma ha ri ka top 8 mi ri top 32 la ku laveka ku ti-team to tala to ndlhula letiya mi nga ti endla ta 16 leswaku swi ri ya mi testa mati ku hi sungule hi 8 hi ri hi ya ka 16 sweswi mi ri 32 hi December ende leswi swi nga ni koka rinoko hi post ya n'wina mi te 170,000 yi vekeriwe le henhla le hileswaku mi angarhele swilo hinkwaswo leswi va ku swi kha swi endliwa hi swa ku yi phatluleleni mi ni byela leswaku 170 loko mi ku 170,000 leyiwani mi vula ku yi endla yini aka tournament leyi ku endleka yini laka hi yona
2: okay 170 leyi ntsengo lowu nga vekiwa sayitini for ku hakela ti-team hinkwato leti nga ta va hi karhi hi ti cancer after tournament from number 1 to number 4
0: from number 1 to number 4 number 1 ya di bukutela mali montungwenya ta hosi ya bahlavi 2026 ya di bukutela mali mun
1: lava nga ta tlhomwa tinsiva va number 1 ku ta va ku ri 100000
0: 100000 yi famba na yini 100000
1: yina trophy na di mendela
0: trophy na di mendela na jersey number 2 ya kuma mali mun
1: ya kuma 50000 leyi nga ta kuma ti mendela na jersey.
0: Number 3 number 4
1: ta kuma 10000
0: 3 timbini na jersey na tona
1: kumbe na jersey
0: atena jersey ai vulavuleni loko munhu a fane a join a tournament leya hosi ya bahlavi kuna ti fees leti ti fanele ku ti hakeriwa phela leswaku munhu a kota ku vuriwa leswaku u joine hosi ya bahlavi annual soccer tournament ya 2026 ya top 32 imali mule ifanele ku a joina hi yona na swona loko alava ku va a mikuma moyeni ku la ku va a joina tournament leyo ya hosi ya bahlavi imikumisa ku yini aka nomboro yini la ku va both RVD na both perfect mi va mika mibyela va yingisela leswaku va mikumisa ku yini na swo imali mule ifanele ku ya hakeriwa ya affiliation fee kumbe joining fee?
2: Joining fee mihashi i 3000 rand.
0: Mm-hmm.
2: So mara vanga deposita hi ntsengo wo ringana 1,500.
0: Okay.
2: So lava va nga riki na mali ya hi ndlela leyi ya same time va rilayaka ka leswi va rilayaka ka swona a swi kota ku vandla installment va hakela hi ntsongo because December ya ha ri kule nyana.
0: Okay.
2: Eh, mara yi nga vi less than 500.
0: Okay.
2: Eh,
0: so what perfect logo
1: xin'wana nga ta xi edda loko team karhi ti joyina loko ze joyina i joyinini mali a ya ha vindza.
0: Okay. A ya ha refundiwi mali loko i joyinini leswi vulaka leswaku yi minte hi michini swi fana na ku gembula yi mintiwini mali yanere swi vula ku joining fees ya n'wina i 3000 loko vo va karhi va mi lava ku va va mi kuma amoyeni ku lava ku twisisa leswaku va sendela ka tiakhawunti tini bot RVD na bot perfect va nga mi kuma ka nambara yini?
2: Va nga fonela kumbe ku WhatsApp RVD ka nambara leyi ya 063-341-7357 ta tlhela ni repeat food 063-341-7357
0: leyin'wani number
2: leyin'wanyani ya hosi
1: yi ri 078
0: ene nambara leyiwani va nga yi foyineli leswaku va kombela tima i ya ntirho va byeleni kahle ku ya ntirho hosi ya va hlavela ku nyanga tima. Alright.
1: Okay. Nambara ya vona hi leyi 078-264-3474
0: yi phinde nakambe
1: 078-264-3474
0: Both RVD na both perfect loko hi karhi hi vulavula hi tournament leyi ya hosi ya vahlave ni vutisini ni ku loko hi nga se nghena moyeni ni vutisini ku yi benefitisa yini aka community yi kuma yini loko n'wi hemi kha mi endla tournament leyiwa ni ve ni tsakisa hi marito lama mi nga ma vula hi leswi mi nga swi vula swa leswi va swa endleka loko ku ri na tournament leyiwa mi nga swi byela vayingiseri ku endleka yini hi le ka matsotsosela ehe aka matsotsosela ku va kha ku endleka yini hi vanhu va community loko tournament leyiwa yi va yi karhi yi endliwa a na ku na mintirho leyi kumekaka a na ku na mabindzu lama ma va ku va kha va benefita ku endleka yini like ni lava ku mi hlamusela vanhu leswaku a mi benefitisi lava tlangaka bolo ntsena na lava vo ka va nga tlangeki na mintirho ya kumeka ni lava ku mi kota ku mi swi veka kahle swi ndlaleka vanhu va kota ku swi twisisa
1: okay loko tournament yi ta ka matsosela tiko ra ka matsosela ri va ri vuyeriwa swinene
0: ya
1: kona vanhu lava hi va tholaku thola ti voice ball vanhu va ku va hi chekela ku vanhu va tshama kahle laha tilayinini va hlayini vanhu lava ku va tholaku ivi na mabindzu ya street vendor va va benefita ngopfu laha hi ndlaka koho hi va hi ri kule na swiphaza so ku va va xaveriwa swa boho na mimiti liya ya ku xavisa tihuku loko bawa ma 8 mitwa wun'wana ku na xavise 20 wa tihuku bola yi se sungula sungula hi 9 so committee va yi ri ku benefiteni ngopfu hi van'wani va voho vongo mi tlhe mi yi vuyisa ya yinana hei loko yi tini ya profita ikhonomi ya tlakuka ka matsosela nkarhi lowa tournament
0: both RVD
2: ya ku ngetelelekale
1: ya tlakuka ka matsosela nkarhi lowa tournament
0: both RVD
2: ya ku ngetelelekale leswi swi nga

0: tsako ai pick up ba iwisa grounding and the ku inga lahleke se ba batele bana la ba ku ba deploy na la grounding
1: listen yeah yana ni mahle
0: na lava ba fanele ba ngena grounding loko tsaka ku babiseke ivatlangi ba ba ka ba huma ko kwala ka community state ta kwala kaya
1: swinwana singaba swintsa kisa hi tournament leya hosi ya bahlabe iti makata ti individual awards the individual award ti kona nga nhlamusela nyana perfect the individual award leti nga kona aka tournament leya hosi ya bahlabe because ti tournament ta ku tala loko va ku kuna tournament loko va heta vonika cup na 20,000 ya lava nga wina na jersey vanhu va ti fambela mara le tournament hi hambane na tournament letin'wana mari swi endlise ku yini hi player of the tournament RVD.
0: Okay, player of the tournament ku na ntsengo wo karhi lowu i nga ta huma na wo player of the tournament ya hina yi ta va ka yi ta yi ririsa hi ntsengo ringana
1: is it 600
0: ya
1: 600
0: rand na khapi nyana ya komba ku hayi
1: u tirhinga
0: le tirhinga
1: kasi kuna goalkeeper of the tournament
0: goalkeeper of the tournament na yo ita famba na 600 rand
1: kasi kuna young player of the tournament ya under 23
0: okay mta tsunzuka mhashi kuri ka this tournament swa bua ti team inkwati leti ti nga ku tangeni va tiri na majaha mambiri kumbe rinwe ra laha ka malembe ya under 23 se a xikarhi ka majaha lama nga ta ka ri koho ka ha pfuna ti-team ta vona ra yi one ri ta va young player of the tournament then hi ta ri neka 400 rand
1: okay ku na coach of the tournament lava va dzabeni minkarhi yo tala va dzaberi a va tekeriwi enhlokweni mara la ka tournament leyiwa va tekeriwa enhlokweni swinene mi ri va mudzaberi wa tournament u ya famba na yini
0: ya as a former coach ya xipano xa PSG na swi tiva ku swi njhani ku va mudzaberi wa team from nampunzi va iri busy lava va tlangi inda yi na yina yina yini se kuva i assembler team ya ku tlina yi se yi wina i va yi tirhi ku tlula mpimo
1: ya
0: se mudzaberi ta na yi heta kuma 500 rand
1: kasi ku na lava ya vukora ku tlula van'wana hi kuma ku aka game yaleyo ku ri tinharhu ka leyi taka ku ra ti mune a hetelela a ri na 12 goals aka tournament ya top 32 mirhi yini hi va lava
0: ti-top goal scorer ta hina leyi na ta yi veka yi va tliya because swi humelela mi kuma ku i vambirhi va nga ta va top goal scorer mara ntsengo lowu hina hi nga wu veka i 500 rand lero loko ko va ku ri vambirhi swi la ku va ta yi xera lero a va tirhi matimba ku nga vi vambirhi
1: allright
0: a ku wun'we
1: ni khese ngo bot RVD na bot perfect nkarhi wa hina nga ku wa hi vondroka mi nga swongaswonga mi ku yini nge ze huma laha tindlwini ta hina ta vaxa
0: mina as RVD wa kazitha khensa ngiyelela kanwe sisitselelo
1: ya
0: loko itava ka hi vulavula kwala hi nga vulavula ko a notwa ingazi ku muni borisa loko moko ta hi ramba ta hlamusela ta tournament ya hina indeed sikurifikini swi endlekini
1: ya
0: se ndamba mavoko ni vuyelela ka n'wina na van'wana va nga ndla ku siku leri ri va koho mara for tournament a va hatli va joyina mahaxi because xipesi xa kutsutsumeni swinene va hatli va ti tsarisela va nga buka va nga za va khoma mali hi va reservela space
1: what perfect
2: ai mina ni khensa ku va mi hi vitanini laniwani hi ta hlamusela ti-coachi na varhandzi na vaseketeri va bolo ku tournament ya hosi va lava yi ta fambisa ku yini yi yimise ku yini xo ku sopu ku tala va swi twisisini va ta hi kuma tani na hi tinambara hi va nyikini moyeni ai khensa ni vuyelela
1: loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikwendi swa maleza wa zinjivi ntsetselo ka hlongwana ni ri ntukulo mamijaji u nga ri smart na sira mamijaji u nga mathola a swi nandziha a swi sasekini ku ri va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi u ta ni khomela miyingiseri wa mina ni ri a hi tsutsumele ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo leswaku u ta va karhi u twa leswaku swiphemu xa namuntlha va ku khomele yini va ni na madyama kahle n'we mi nga ni tsalaka Facebook page ya hina a ni hlayanga ka majaha masiku ra namuntlha ni khomeleni swinene mara ni mi rhandza swinene makaya na n'we mi nga ni siyela mikandziyiso ni mi rhandza swinene n'wina mi nga yingisela hi audio streaming vo Soweto vo Protea Glen vo Bendo vo Ivy Park vo Taf anywhere in South Africa na khensa swinene saka xa nghondo xa landela.

0: at selling him.
1: Bab!
2: Nanang! Mwana susutania
1: sana. Kumbe shana kupala bla na hansa hansa.
2: Hey, anambuni zwakash.
1: Kumbe kupala bla na mwana, abata bla na mwana, mwana na ile kabasi barongwe.
2: Aku ile hansa.
1: Hey, subula kuloko baze vakombata mwana kumba kuri hansa hansa. Ani asitibeki baba. Mara swi tekeni kahle hiku abamjelanga bavala bla na hansa hansa.
2: Haiko. Ana kutama hembela. Anga ule
1: tekeni kahle kuloko bavala bla na sibara. Ai, take same chance ya ku aba balabala na sibara mili yangu na iba kahle.
3: Mama gija
4: nakutwa xihundla
3: seka khaya ka tireka tireka kwale wanga washi
4: ninga ku ninga va ntshama kwale hiku ani le na balabula na vasati lava.
3: Ah, leswam ke mi ala ke loko loko hi fambeni.
4: Ndinga swi tivi xihundla ku kusasekile ene kuna vatirhi vo i bula na vona. Hayi lavi nga ta bula na tihuku na makondlo na masekwa. Na wena i pfa i nga vi kona.
3: Na swi vona le ku na vanhu vo mungasa hungasa.
4: Oh, uni vona
3: mo dlana ha yi tela vatswatsi.
4: Ana swi ni tsakisa njhani loko ni ya ni ya vabyeku leswam leswona leswi. Landana leswi
3: va kha va holovisa
4: swi khoma kahle no nyenya ku holova va nga holovi ntirhweni
3: lava va twa ki va twa
4: va ka vona hinkwavo xihundla wa ka n'wina ntirho lowu va nga holoveli lava hi va holovela le makaya
3: ni ri a va twi munhu i ta n'wi byela lexi a sungula ku vulavula i n'wi byela lexi a sungula ku vulavula a va yingiseli
4: ni vona na lowa mfana wa kona luya yingiswa
3: ri ndzawini
4: i vulavuli thayela ku va ku le ku vulavuriwe hi thay hi

0: Hey, kufika kamuna lani. Manwa gija. Nitoa kutu chili leso. Eish, naloko mibalabula na ina batiri. Swati komba kuya. Mile kui kumbise njela tani batiri ku batiri impel. Ifanile itama ansi. Ihlekelela loko kuri lunch. Ihlekelela hi dash captain swin'we. Hambi loko kuri ku itsandeka ku dash captain xa un'wana mara hi va hi kha hi tshame ndhawu yin'we. Inga ku vunguvhi va ku mita mita tirha kwala one man. A mi swi rhandzi ende na ku munhu un'wana a tikuma a kha a vulavula hi munhu un'wanyana a mi hlaveleli. Phela leswa swa lava ni tirhaka na vona mhani lava mhanhlawu. Ayi lava loko no va byelanyana kumbexana no va byela ku he a kaya swi tshamise ku yini yini yini yini wa nga wa xile hinkwayo ntoto loko ni huma va kha va ku kasi na sweswi mikarhi swa ha ri tani ni tivutisa ku swilo leswi va swi kuma kwini ku a ni byelangi munhu ni byele mhanhlawu ntsena.
1: Hayi mina ni twa ni tsakile ku ta ku tirheni la n'wana luya loko a ni byela ni kha ni ku a swi lava a swi lava ni lava kwala kaya se ni twi ngaku ni wo ncinca neni ta kwala. Mina ntirhweni vana va mhani a ni yena loyi wo la ku ta lwisa vanhu ni tsundzuka ni kaha ni tirha kun'wana esimentry loko no xwa ni nga ti ntirhweni a ni ta twa kholo yi nghena va ku kasi u le kwinike ka mhani wa gija loko ni kwala kaya
2: mhani wa gija
1: ina mhani
2: swakahle loko mi tirha na hina mi hi khutazi khale ni yimi laha ni kha ni swi twa ni swi twa va nga xavisa hi vito ra mina mhani lava. Mina ni tsakisi n'wina loko mamisa mi hi endla xilo xin'we leswi a va swi vula ku hinkwaswo mi nga swi yingiseli n'wina loko mi fika ndhawini swi fana loko mi yo tekiwa tikweni a mi ma tivi maxaka ya vukati mi ta huma mi ya ka makhelwani ku mi ya hleva va vukati kasi hi le ka va hahani wa nuna se na n'wina mo yimi mi languta mi hina ku hi hanyisa kwini mi tshika ku twa mina ni ku lava va kahle mi to lava ku mhani kahle n'we mo languta mi ta n'wi vonanga kahle na laha nga ri ku kahle
1: mi swi tiva kahle mhanhlawu loko wo kha ndzi ya thekiseni i sungula ku hleva a wu swi tivi ku ku na munhu loyi a va tivaka vanhu valava se na mina no teka swi veka endhawini yin'we ku a hi hanyisaneni hi endla xilo xin'we sweswi hi nga kwala hi maxaka
0: hayi
1: va ri ku beburiwa swin'we mo longoloka ndlela.
3: Joyce
0: mamtsongo
3: eish matatolo hi munhu hi tlela karhele ngopfu hi
0: hi tlele mikarhele hambi loko mi tlela mikarhele mamtsongo swi ni khoma kahle a swi vula ku bava ha ri jani tiyele
3: hayi vula swona ma Joyce
0: a swi kahle mamtsongo na mi vona phela
3: ha phela hi tsakini wona mani kahle kahle ingaku na khampani hinkwo yi teka leni
0: yi vuya kwala se mhantsongo mo ni mi byela swin'wana ku ri rhandzi ra mina ri tshama ri ri hepi ni tifoni mi nga fonela fonini ngopfu maxaka loko mi ri na bava ma swi vona na vona bava ni va byerini ku va nga va nga fonela foneli ngopfu maxaka loko va ri na n'wina ngopfungopfu ka minkarhi ya ti-vacation ya so laha mi nga kona mi le ku tiphineni hi ku lunghu loko vo hlamula foni mi nga yi tivi ximbilana xi ta vava na vona loko n'wina mo hlamula foni va nga yi tivi ximbilwani xi ta vava se sweswi tifonani hi tiveka le kule le hamba ri mina a ni tshami kusuhi hi na foni mina ku ve ni nexe kwala n'wina mantsongo ma yi vona
3: hayi ya leyi advice ya kahle ka
0: yi avoid a tinyimpi
3: se mara loyi advice a siku relate kumbe ni foni ni khomeni ni hlamula ende bava vanhu kumbe ni karhi ni vulavula ma Joyce
0: mi nga vileli a swi veti swi va swi ndlise sweswiya a swi heleli kwalaya mi nga ha foni futhi kumbe ku hlamula futhi
3: sika manje
0: loko mi vona tin'wana nga ku ta hlupha mi ri fula machini
3: se manje Joyce ni byeleni la loko se n'wana wa mina a ni foyinela phela ni n'wana wa mina i le kule a lava ku tiva ku ni njhani ke
0: un'wana n'wana mo yi teka mo yisa xipikarini mo veka laya mi to vona bava un'wana yi tela va ta swi twa ku voice liya ya n'wana liya ma yi vo
3: hayi na mi twisisa ma Joyce
0: se mara letin'wana leti faka ni ti-aeroplane
3: leswi bava va hlamulaka na vona ke
0: ni va byerile na vona va byerile
3: ku va nga ha hlamula
0: va hlamula ya mina va yi faka xipikareni mi yi twa ku voice ya mina
3: o ma Joyce mi vula ku xitin'wana na yin'wana kholo loko yi nghena hayi ku a ni hlamuli ni hlamula ni faka xipikareni
0: mara a tivitiri letiya to ku va ku ri n'wana ma ni twisisa ni
3: ntsena
0: ku nga vi va nghanangana hi ku swi ta onha
4: phela fe mantsongwane yinga mu ona lantsako kwala mungo lo tsaka kahle mtigedlini mkha mjana ti banana he ntsako wa nhaka e makia phone loko irila unga sa hlamurwa kuri la kunene
3: hayi manje isini midweni mana mana ende yingeni nimani nishibona ku baba engako abatsembekani
4: masubo
3: mara
4: akuri ya mana mantsongo dzerani mbe
3: mana mana minga va dzeli
4: minge vula
3: phela ni va dzele ku inwa magweni wa mina avuna
4: akuri ma
3: akuri hansa
4: yimi ndle swona ngopfu baba nga va vakwa ndle swona sweswa makweni wa ni mitirhini mantsongo
3: phela ni lona twa ku gigigigi ni vano hayi hi swona a ni tivi loko va swi twile kuri va swi twile
4: a va swi twangi mantsongo ku ri makweni wa n'wina lowa mbalavula na yena
3: ende n'wana mani
4: veta ni n'wi yisaka fula machini
3: ze ni n'wi sendela 500 rand a nga vulangi nchumu ku bava se a va yimelerini va lava ku ni senda mali ende ana wa mali a ni ta ndlisa ku yini n'wi sendele mali
4: a xi nge swi byeli munhu n'wi yisenika fula machini a ha ri kwala
3: Vlasas.
4: Mm.
3: Ni se khale.
4: Okay. Ba ba le go mita so mantsong. Me tlo tsho.

0: Katami.
1: Nina ka baba ka.
0: Eh.
1: Se mi hlekete with a dying madam lawa.
0: Eish. Ti thongolelwa tinje.
1: Ai na zwana zwi kahle ka baba. Hambi loko hi fika ka heto vha nga tolovela ndzi zwa swi dya kwale kaya.
0: Eh. Ina na ku khale singa zwi dya vhuswa ma. Tala na ku len gai. Eh, rice every day.
1: Eish. Mara baba vhuswa ni tsha mi kai dya kaya ai hu isini ka baba.
0: Hi hu isini.
1: Mm.
0: Okay. Eish. Ni lombo fona wena na ku fonela nyana n'wana lowu ni pfuxela.
1: Ni lombo pfuxela n'wana baba. Ya n'wana yo ka yi nga ri na airtime ka baba.
0: Eh, ni vula n'wana loyi a vulavula na yena a wu ta n'wi pfuxela. Baba u fanele va n'wi pfuxela.
1: Ni fonele ni n'wana baba.
0: A ni n'wi loko n'wi fonela va ta hatlisa.
1: Ni n'wana ni n'wi fonela baba mi n'wana mi to n'wi hlamula mi ku hello. A hi swona ka baba.
0: Oh, n'wi fonele.
1: Ni lava ku n'wi fonela mi ku yini.
0: Ni lava ku n'wi xavela.
1: Ma ni fona baba. Yini yi saka voicemail ba?
0: Voicemail?
1: A yi le ku tirheni.
0: Se ni ta n'wi xeveta nkarhi wona.
1: Bava a ni haleni ma swi vona ku hi khuri pela. A swi fani phela.
0: E-e, haleni i nhlikani leyi va tlela.
1: Bava ri pela.
0: U la vula sweswo.
1: E-e, ni
0: vula ku. Pela leyi rixini swi vula ku fana nhlamulo.
1: Ni vula swona ku ni ta kuma ku wa ha tlele. Bava kasi nkarhi wuni sweswi ni voni nkarhi phela ni nga ni hiwa vandeni ka yindlu.
0: Okay, no.
1: Bava ni nga mi nyika nambara mi simi na yona mi nga tshama nkarhi mi ri yini mo cheka kwala foni foni ya n'wina yi laha khixini bava chekani ni vone kona xu va lava ku fona kusukela ri ni vona va lava ku ni xo ku va lava ku cheka a ni va tshembi bava.
2: Fiksa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu and Drama na le ka YouTube channel.

0: so ke wena mingiseriwa GCFM loko ri karhi u twa kahle mpfumo wolo hi ndlela yo yeleyo ni vanhu khani vuyena kambe feleke eka xondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka loko ri nongonoko mingiseri i nongonoko luwa wa a yi chongoleni kasike loko ri keni wa ku pfulela kahle xiyani moya xa wena mingiseri a yi kona keni ku amukela kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha xa wena swos i ku ni phela kahle riqingho mingiseri i ni byela swa ku wena khe u khoma kahle nongonoko u ri kwini ivi ni ku niketa kahle vunanga eka madyambu ya siku ra namuntlha va kona lava already va ku grumeleni kahle ka marungu lama vona lava kumisela makenta ku vele ku ningiseleni kahle va ri ndhawu ni ta kha va na hambana va kumisela swa ku van'wana va le mithirhweni ni khensini mativana rungula leri na kota ku ri kuma kahle laha va ku hi le ku mukhomeni kahle pfelekatiri le ka makoxa khensini ka makoxa hina la kambedle ka sami hi voni na hi khensi na n'wina khela kambedle laha ni khense swinengo vuyingiseri bya n'wina la ka bode 060 8875942 ni kuma kahle mingiseri laha 106 halowa mani makhuveli
1: upfukini
0: hlayisekile vana ku khuvelela ku twa n'wina mpfukini mari la gan section f la
1: ni pfuke ku pfuka wa ni twa
0: ni twa n'wina miyoncha
1: a ni tolo eteni kwatini wa ni twa
0: Hey, wena wena ku toloveriwa lo mithini ni hey
1: la mithini na hela ku toloveriwa
0: ina la vitwa
1: hela ku tativika ku hi chongola na n'wina la gian section fa ku a hi chongoleni wa swita muzai mama kuwela lavo duma misava hinkwayo jikelele va chongola na wena va ri la a gian section f la mugangeni wa rivoningo la
0: i can see la mugangeni wa rivoningo hlayiseka ni mani makhuvele
1: thank you
0: ai sweswo ke loko khoma kahle veleke tindzawu ta la gian section f ni tsundzuka kahle leswaku ku na gian section a ku na ndzawu ta la gian section i section f ne i can see ni veleke na kona ke mikwi la kremedati la ni mbona kahle veleke la d1 d2 a mikwi tindzawu letiya ni khetela ka siyandani 060 8875942 hampirisa
2: Hi, Mjare!
0: Hi, Pugile, Mjare!
2: Hi, Kona, la Dovena, la Gombe, Kwale!
0: La Sose, li va Gombe, Kirale!
2: Pere, Mjare, Kwale! Ah, mata, Kaisa, yo!
0: Kaisa, la Zozwene, la!
2: Kaisa, Bobweni, hey! Kaisa, Bobweni, ku chongola, ku nene, ah!
0: Oh, ku isi, ku chongola, la Zozwene, la!
2: Ku isi, ku chongola, kwa ba, jami, fambini!
0: Fambini, shirami, shongwe, la Zozwene, la!
2: Shongwe!
0: Oh, kule ku ah, mule ku tshumbuteleni zimusi.
2: Oyo, ku tsara tsori zobeni, ta yo tsinda kunene phela.
0: Awi. Le gaza matwala zo zweni.
2: Moi kuveka ida zetitimelo, indlovu ka tsholo lobo ye.
0: Kensi le ndlovu ka zi kensi le queen of Limpopo.
2: That's
0: it. Hey, so okay. Kensi phele ka ndlovu ka zi queen of Limpopo. Ka gaming 0 GSFM rubela kahle nkantisi wona wa rito ka number 060 8875942 and perisalo mixer. Hamperisa.
3: Matenseni mpfukile.
0: Hi mpfukile, mpfukile mana mina.
3: Hi mpfukile. Kwala ka rivala kusuhi na le khorweni brenda mi remi hi mino.
0: A wu la ka rivala kusuhi na le khorweni vakiti mpfukile mara.
3: A yi chongoleni.
0: Chongola.
3: A ti dumi.
0: I can't see nhlayisekana ka rivala la.
3: Danku.
0: A yi sweswo ke loko kumba kahle feleke tindhawu ta ka rivala mingiseri wa GCFM. Loko u ta kahle feleke tindhawu ta la ka ndhengeza blocks ndhengeza a phikela xitikwani xin'wana feleke xi nga tumbela leswi nga tumberisa hi swona xi tumbele ku fana kahle na tiko lera ta ka gongongo 060 8875942 hamperisa. He baba minjhani na?
4: He baba matosi mpukini.
0: I xapuxap mi pfukile n'wina?
4: Hey, a United States of Ngobe, ane.
0: Ina.
4: Ya. Twa kalela le kule le para sina mhaka kumbe xa ni humile kuntweni.
0: Ane mtwa kahle swinene.
4: Ba yisela baba na baba. A hi treni baba matosi.
0: A hi treni.
4: Ni wina, mi lovi ndzi. Hey matosi ya se matwa kahle. A ana ta kota ku twisisa ku baba na baba swi hambana hi.
0: Ya ni nga hemba.
4: A ni le mitane baba ka ntisola so hi ta ku na baveni hala tikwe rin'wana se a reza e baba na baba
0: veri yini baveni senda
4: a ni matosi bana swi ta ku na a ni ni vindziwe hi mara ka ni tsandzeka ku vula ku vindziwa se ni nga swi ku vindziwa na ku tlimbiwa hi ncini
0: swi hambanile
4: ku na baba ku na baba a no no twa n'wana te anti mi munga langa ku baba baba ku mi baba na.
0: Ah, hinkwaswo.
4: Eh, matosi.
0: Eta.
4: Ah, no ni mini tsela ino a United States of Ngova ni.
0: La ka Ngovela. Mm.
4: Va ri kona vanhu vo wa wa dla xirhami. Mafiki yo tala fika ti chavi ta vuye chimbazimani.
0: Bakora I can see baba. Thank you. Is just giving 0 GSF you are my friend Felix Chondo 106.0 kona kwa ka ritora shaka shikulu kumbala ayo kuneketa kahle vunanga mix 0 GSF ka lo nongonoko rumela kahle kanti so no ri rumela kahle Felix na marungula mawe ninga teka lo mix ya la ka ri ngo hamberi so 106 hello
5: chongoleni
0: hai chongoleni
5: chongola chongola chongola tosi
0: chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola
5: emanamkundi la kama shao kamkhondo
0: la kama shao kamkhondo wa manamkundi mfukile mari wa manamkundi
5: ela ifukile mina njani
0: mfukile na hina bo
5: eh chongoleni
0: chongoleni
5: thank you
0: tosi thank you sir right All right, kesi rishada etrika shona ta kas gaming zero chisa fa kefa mbaka tlhabela na bona vele ke e ka tlika e ka madambu ya sikura na motho nongo noko e chongoleni singule ka tlika orle ya nungu ya gimeta ka tlhavele ke e ka awara lya ya khu me kas ke ma kumbiri wa timete ngere ka tlika orle nkaya awara nkaya mixere e awara ku etelela ya nongo noko 0608754 like tika lo mixere 106 amperi so
4: eh
0: ah hey
4: Matosi ampula.
0: Matosi ampula kuna unwana handle ka mino.
4: Ai chongoleni.
0: Hile kuchongoleni mphela.
4: Andlela na ops remiss. And mina kwalati F.
0: Like yan section F I can say for the ox.
4: Remiss ops slash.
0: Oh remiss ox slash.
4: Yes mina ematosi ya xihangu xa mpfula xuma xumani kwalani hi chongola hi ku chongo chongo chongo chongo
0: chongo chongo chongo chongo chongo chongo chongo
4: bye bye tosi ya xihangu na
0: jab jab hlayise kade
4: La
0: sakhetsa ka nangwe na ma. Is just a gaming center rumeli kahle pele ka marungula leka WhatsApp 0608754 la
6: Ay, chongola, chongola,
0: chongola, chongola, chongola, chongola,
6: chongola,
0: chongola. Ay, hey.
6: Ay, se mle katomo, ele kumingi seren matuse, makumbita.
0: La katomo, hina man kambi la katomo la.
6: Amina, kukwana kukwewan, kukwana katomo kwa.
0: Kukwana kukwewan, tlaisekan katomo.
6: Tlaisekan, ayen matuse.
0: Thank you.

0: arsimra kona mixer register fm herder khaswa kahle ka delayed exon moleke tsumka kahle mixer register fm so ko ilahle kerwini inkulu kumba labwa lo bangena kahle magenta music akuri leswi swa ku bala ku komba vanwan ku swai khona inga zwikota leswiwani andaka loko vari nge varhaba sungule ku tsama na vanwani vari kari ba humelerisa endlela yo ya leyo vangari na ku tsemba swa ku haiko inkulu kumba laba na bona ke vanga hetela va chaya kumbe vanga humelerisa ivi mpela ke va swienda vanhu basela va hlamarini ke tsumka kahle leswa ku ntawo lo wa xino bela sisters entlawo lo usukela kahle feleke amabukweni ya bona na loko vala kombisa ngami ya bosa ku hey man ninga swikota me ku then cha swinwani so hambana na leswi mene swi chayaka moya wa bona au etlele ku rula mingi seri mile ka radio all right baba leke as 0608875942 hamperisa hello wa Bod Masenyane.
1: Ai, man wa xirame henge va doji.
0: Ava doje ne.
1: Loko ti khati bisa leswi wana, i totwa man wa xirame va hama va tsutsuma.
0: Oh, va jahasa loko ti khati ba.
1: Mara loko wo tshame ku hui khondla mava ku nga ku tlanga galofu, ha, xizo ku himetela xirame.
0: Vhere loko khoya ke tlanga galofu khondla mavoko na.
1: A ni mavoko ma fane ma nghena ni ka matsolo ka ngola ta korola na.
0: Oh, ka ndo va korola hi ndlela leyo.
1: Fane yi vekela xikarhi ka matsolo laya wa vona ta swi vona ku se himpelampela laha se yi la ta biwa galofu.
0: Se ku la ku koroliwa laha.
1: Se loko se ku ri na mhani wa xirhami manjheni loko se yi vone mavoko ma nghenela xikarhi ka matsolo laya i nga ku se wota yi ba manjheni. A ni wa vona na ngwenda yi tlerisa swona.
0: Ngwenda yi tlela njhani na?
1: Loko yi tlela yi tlanga galofu mavoko yi fanele yi ma nghena leyi a phakatini phakati.
0: Kasi xivangelo ku ri yini?
1: Ku hava hi tara yo rara. Hi tara yo rara ku hava.
0: E vanhu va hosiyele kwilela.
1: O kosi nwa mi tiva titi hi tara na mi tiva ti vangela mukhuhlwani. Hei tara liya yo hentsya.
0: Iya ne. Ala ka mathosi mbuya hi khesini.
1: Hayi kokeri thosi mpela ha xirhami xi ta hi susa.
0: A swi vita hlayiseka ripoti masinyane.
1: Okay thosi.
0: Hayi sweswo ke mixer register fm 0608875942 swona swa hetara ku rara hala ka majosi mpfukile mara ka khonzo ra r578 tindhawu letiya ni ketela ka bungeni ku angarhela mbokota khensa swi ni ngovingiseri bya n'wehe ka sikeni teka loyi mixer hamberisa ka.
2: Mathonsi ya mpfula n'wa ma teka nsati hi ririmi.
0: Ahe.
2: Mi ri njhani?
0: Hawa hina hi hlayisekini laha ku twa n'wina mpfukile.
2: Hayi pfukile swinene mani. Hayi twa ku nandziha.
0: Oh mi twa ku nandzika leswi.
2: Swi nandziha ne le mbilwini.
0: Ne le mbilwini bava.
2: Famba hi misiha.
0: Famba hi misiha. Oh ya.
2: Ah, mingi seri ku antswa ni ri kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindana.
0: Ni la ka xikukwana.
2: Ya, Masenyani Daniel Mashaba.
0: Masenyani Daniel Mashaba hi khensa mativa.
2: Panane na siku ra kahle muhaxi wa mina wa nkoka.
0: A swi veta ni le ka n'wina mi hlayiseka.
2: Thanku.
0: Alright, it's also giving zero G SFM ya mahlweni ka xiwondo 106.0. Mina na wana mixer le ka ritora ra shaka. E xa wena ke ku niphela kahle riqingho ka nambara 0608875942. Xa mina e ku niketa kahle pheleke vunanga. Ntekalo mixer hamperisa la.
3: Aye.

0: Yipukile mpukile. Mi ala Bellevue wa. Oh, rinqingo ra nwa ema divara khata khata mi pa mi twala la kule swi nene.
1: Ka so swangalo.
0: Makwa wa swi swangala.
1: Eh, ka
0: kwa ye. Oh, insato wa swi swangala.
1: Eh.
0: Okay, saka mana mina mirim le Bellevue musi.
1: A Bellevue.
0: Okay, sankata swi swangalo.
1: Sona.
0: Iseso ikhesile. Shande hlele ka xungu xa. Dai nga swi futhi ku swi swangala wa lankata. Halala. 0608875942. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yimi nge ngisela kwanza ri kwala ka xikwavava. Emsengo wa jujubu.
0: Emsengo wa jujubu ka mara mfukile ka xikwavava la.
2: Ipukile ngo vona.
0: Ina.
2: Ina kokwa.
0: Ah mitwala ingari mi wisina namuntlha.
2: Empiniso kokwa.
0: Ai wisane kokwa.
2: Thank you.
0: Seso. Zalakata big zero G zero five combo zero J what do we take in a Catholica or a Lianca? Take a big zirla, Hamperisa.
2: Perisa, I'm Pugil.
0: Hey, Pugil and Pugilina.
2: Pugil house number 182, gas section FM Gangwar Shira, Timare, Dokfoni Rirash, Wongo, Trisama Sibi, me.
0: Shwongo Trisama Sibi, Timare, Jolokfoni Rila, me Pugilamar like gas section Efela.
2: Ai fukini huma koma swin'wini ha se hello wisa va vuyeriwini vavasati na xirhami
0: va vuyele yini na
2: a va vuyeriwini mani ha vo vhe va ku ha i ta za vuya swi nge endleki xikaya xi bisa sweswi
0: tama
2: xirhan'wini
0: ma
2: tshama xirhan'wini mara mpelampela ku jika dyoziwani va vuyeriwini a va phoni sweswi va vutisa ku kasi a mi vuya va swi tiva ku a yi nge bi 7
0: ekasi n'wina loko mo ze mi chayisa n'wina loko mi ya kaya mi vhe mi ya ku wiseni kumbe mi byela ku a yi se onilanda mhani va kha hina leswi
2: a ku na dhawu laha pfuka nkarhi wa sweswi i wa kaya i vhe fike langutsalangutsa tihuku loko ti gandziye swihasi
0: ya
2: i vhe heta kwalani i ya kwaleni
0: kensile
2: ah mitlayiseka swinene ndzaku baya ha va vuyeriwi a va tsali na papila a va foni sweswi
0: a va foni a va bela ti-call back
2: ah ku ndi nchumu swi tiva kahle ku yi nge bisikisi
0: ta
2: yingisela swin'we tika xi etleni
0: kensi hlayisekale
2: a va mi hlayiseka ndzaku baya
0: va ri hayikho va ka mani va vuyeriwile 0608875942 amperisa
3: muhaxi wa mina
0: mingiseri wa mina
3: mathosi hina hi mi tala ku saseka ni ri kona la basani ka nhlaniki
0: la basani ka nhlaniki la
3: hi xigodo xa mondo mi
0: xigodo xa mondo mpfukile mara xigodo xa mondo
3: ni pfukile muhaxi wa mina
0: xa
3: mondo muyila kwala basani ka nhlaniki xo tsandzeka vavasati ku xipandzela
0: ho xi tsandza vavasati ku xipandzela xigodo lexi
3: ye xikota hi mbilo wa vuxika
0: ina swa ku sasi xikotiwini u nga vuxika sweswi
3: ya hayi emagavani
0: hayi khensile
3: la
0: basani ka nhlaniki la hi khensile i sweswo gaming zero g ser fm nanavona kele ku fambeni kahle ka matambu ya siku ra namuntlha nongonoko a echongoleni kona kona ka xiondo 16.0 eka rito ra xaka ho ntsuma kahle ming ser and fikani ku khumba kahle lanwani leyi wa risimu siku ra kahle laka khoni chau gaming zero g ser fm risimu ra ku ringa thiwa vito njeva ku xi nyika mahala

0: HW Makhuvela mixer wa GSFM ma bula ndlela wun'we lwa nga zala ka vunanga bya Xitsonga andaka loko gonzo leri ra vona mixer lava nga ri tlanga kona kumbe xana nghena lava a va ri karhi va tlanga kahle na vona vanhu vo fana na vanomen mathebula vanhu vo fana na va Samson Mthombeni MJ Hlungwani van'wana lava ka vona mixer wa GSFM va nga hi siya va mabula ndlela ka vunanga lebyi bya Xitsonga a hi tsumeni kahle mixer la nguta kahle ka lava nga rhumela kahle mikandziso ya vona ya marito eka madyambu ya siku ra namuntlha nkulukumba lavowa loko va khova lava kahle mixer loko fika kahle mikarhi liyani ke ya mudende loko denda va khalabya la dorobeni ra hina ra giyani lawa kumeka ku va ri kona nkulukumba lavawa nkulukumba tshama va tsakile mativa loko vo kuma kahle ti kha ti gumbasa kahle hayi khona ke vo yi tlhava mincino kokwalayani a va ze va ri na a ku ri azikhisi la wana ku tirhandza swinene ngomi ngiseri wa GSFM hayikho va kuma va timbalile kahle ku saseka nje HW Makhuvela moyito kahle mikandziso ya vona marito
1: xikutumani a hi le ku chongoleni emadhoseni ri kwala ka rivala n'wana bara le ku chongoleni ni ri kwala ka rivala ku kondza yi ze yi ku thene hayi chongoli ba
0: allright ku ndleke yini laha nkandziyiso lowuwani monitor wu ri yini ku ndleke
1: hi ku kidzi xikutumani a hi le ku chongoleni emadhoseni ri kwala ka rivala n'wana bara le ku chongoleni ni ri kwala ka rivala ku kondza yi ze yi ku thene hayi chongoli ba
0: ethaikhesile ba va hlayisekani fanekele ya emahlweni ka allright kasi wena wena mfana matimu pfukile marendoda la ka rivala la na ku pfuna ku tshemba leswaku emfuwo a hlayisekile feleke ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla i banch mabunda la ka rivala la khensini ja eka sikembo yi languta kahle feleke un'wana wa mixi lowu nga rhumela kahle nkandziso wena wa rito n'wito la miri yini
2: thonsi hina n'wina hi ri kwala ka gongongola hi le ku mi yingiseleni i kwala ka khatisa chavalala na HW Makhuvela hayi a ku ri vanhu lava a va hi tsakisa ngopfu a ti-show ground na ku hala ka vonhlanika va ta hala vo tamatisi na va xinyori hani ha a ku ri kahle ngopfu thonsi hayi matiseta kwalani mathonsi hayi na n'wina tankulu
3: hayi chongoleni mathonse hi chongola swin'we ni ri kwala ka mapapila thonsi ra pfula hi nga tana na machela pfula ya kona i tabeli ya kumbe ni ri kwala ka mapapila a tifrijini leka vo masofi leyi
0: ya hi khesi la tifrijini laka masofi la tika ku ra kandziyiso mi ku yini
3: i ri ni mathose mi yingisela ku antswa a ka nongonoko wa yena wa exongolini mi ri na mpfuko wa tiyani kwala ka gawulo
0: 0608 7594 namperisa
4: aye mjane matos
0: i pfukile mjane magoda
4: a i pfukile na ya mi ba tona mativa na
0: tona mpela
4: a swinene mi le ku hungaseni swinene le xitichini lexi ya
0: a ya khense magoda mari ku njhani ka mukhomi madyambu lama
4: a ku kahle matos ko titimela
0: o na le ka mukhomi xikona xirhami ne
4: a matale na le ku mpfuka na pondu mi ya nhoveni a mfambi va mbalini
0: fe va embalini
4: mfambi va mbalini na tikhupa hede leti
0: khupa hede yinene magoda
4: tiyata ri ko tikhupa hede
0: wy khupa hede ra mi nga ta famba mi yi gevenga
4: ku hava sweswo matosi
0: wempakile mbala khupa hede mi ya nhoveni magoda
4: ni yo tolovela yona na loko ri ha xidloko za mbala yona
0: n'we mi na yona kahle kahle
4: ko va ku na swidloko leswa swa masiku lawa
0: hayi a khensa
4: kha mi yingisele mathosini
0: khensa swinene ngo magoda hlayisekani la ka mukhomi
4: hayi akha ya hlayiseka la ka vo prenomen
0: hala ka vo prenomen hala
4: na vakhodani na vababa loyi
0: ma swi vona mara mihlayisa muxava ta vakulukumba valava hi khale na dlhine ku va vona mativa
4: hayi ni ta va xaweka va tshamani na vona lava
0: hinkwavo ka vona
4: ya
0: danki
4: xapi matosi
0: xapi

0: yiseso. All right, wena mixer register for me amahlweni vele ke ka shondo 106.0 mina wona ke le ka ritora rishaka. All right. Iso ke kensile. Monte ka ngona mixer ka ngcingo 060875. Ikari ti makaletia ya ti pela. Ti serious, eh? Mm. All right, nteka ngona ngwa mixer 060875 for Tamperi so.
1: Matosi
0: minu.
1: Njani na.
0: Hey, pukile la kutwa ngwena, mi pukile ke.
1: Loko o mateka mahungu mata kwata kukarata mahungu la.
0: Mata shupa mahungu ne?
1: Ma shupa te.
0: Mi vula zona.
1: Vula zona sanjeni.
0: Mm.
1: Ya, vula zona ngwana ma.
0: Ah, isa kenseka matwala umiriku ningisireni. Mwemile kuitu kura koo.
1: Wala
0: kama shoshwan la.
1: Itela ma.
0: Kensini la kama shoshwan la isekani.
1: Loko umarola au mapakuni na.
0: Nga dobaani. Alright, Kensini. Ekas kaming zero ishi serfem teka katle ming zero kuhetela hetela loon. Gimeta katle nongonoko. Kas kela kuru nongonoko tele mbilu ni mrex DJ. Utaba kalanda katle kufikira katika orle ya kumembiri. Eka madambu ya sukura na bota. Men gimeti ni wana ming zero. Kumbashani keno chai isa le suko kuna kashkondo wano 6.0. Eka rito rari shaka. Ninga ugulele katle ming zero. Simuliri ya nkera nkulu wa munu. La unga kurimana ndaka. Sem sikisa chao kera simula kuru tuwege bitu wako unga utu wa munu. Bye bye. Salam sepira katle mnongoro kwa GSRFM. Nakambe nongoro kwa mzumburu kwa awara nungu kibeta katika awara la kume. Minzu kasukulirla nzela akai kwa nongoro kwa pampa reloaded na kazu wa mina. Bye bye.

ya hlekoma ka ikoleng ka ta va ka reply yo ka siku ra namuntlha a na vhele ma swi tiva ku laka lowu nongonoko ta le mbilwini a yi kona tihlokomhaka ti va ti yo tala ti vuyi masaka vhele hi ndlela leyi minkarhi vanhu ka yi kona hi ta va karhi hi burisana mina n'wina hi ndlela yaleyo hi le ka wari liya ni vula ku le ka siku lera ra wa munharhu vhele hi ta va karhi na avosergent rogel na va pro hi ndlela yaleyo ni ri a yi kona a hi veni kha hi va kha hi burisana hi vula swin'we hi aka rixaka hi ndlela yaleyo hikwalaho ka nongonoko lowu wa tale mbilwini vangiseri wa mina hi ndlela yaleyo 22 wa timinetse ku bela wari liya ya 22 hi ndlela yaleyo right famsa isho swa mina n'wina mintirho ya mina musa elijah mabasa na kesini lucky just na vona timi mzimba na n'wina mvona hi ndlela yaleyo hlayisekani swinene ni ri ta va karhi hi famba swin'we mina n'wina hi va karhi hi angulala ka nomboro laya 060 7 5 9 4 2 wa khalanga mi right.

Alright ke erikona hlokomakeleng ka ta vaka reply yo ka siku ra namuntlha vhele u suka makota na mivona ni ri ndlela leyi va ku ri hayi khona vona mani lava va nga na malembe lamayani ya 51 hi ndlela leyo va ri va kumisa timhaka ta ku ri no i munhu lowu ka voho va nga tswaliwa va ri na majama ku na majaha mamune eka voho vona vo va hahani va ri voxe laha ndyangwini va kumisa timhaka ta ku ri no la kaya lahani ka papa voho va ri papa voho va kumisa ku ri no a ku ri munhu loyi a ku ri munhu loyi a ri n'anga a ku ri munhu loyi a ri na swifuyi a ku ri munhu loyi a fuyi swinene hi ndlela yaleyo se va kombisa ku ri no tihomu ta ka vona na leswi swa tidonki ta ka voho a va kombisa ku ri no hi leswi a swi veka kambe a wo kombetela tin'wana kuma ku ti fambele a swi nga fambifambi kahle se va kombisa ku ri no va swi teke hi nga ri swilo swa ka voho n'winyi wa tihomu leti kokwana papa voho va ri va kombisa timhaka ta ku ri no swi tikomba papa va hume mani hikuva va vona nga ri tihomu ta vona a ti tswali kahle sometimes loko ti tswala nkarhi wun'wani ta swi dlaya swirhodyani hi ndlela yeleyo va ku hayi kona va vitana nganga laha yi nga fika yi tirhatirha a ku tirheni ka yoho va kombisa timhaka ta ku ri no va vule straight va ku ri hayi kona nganga a yi fiki laha muti laha yi fika yi kombisa timhaka ta ku ri no kahle kahle ku laveka ntombi ntombinyana toga mama leyo ka yo ka yi nga tiveki nchumu hi ndlela yaleyo va ku yaliya yo ka yi nga se tshamaka yi tiva nchumu hi timhaka ta majaha hi ndlela yaleyo se va yi kumi ntombi vhele hi ku a yi ri kona vhele yin'we ya tona eka vana va boti lava va number 2 va kombisa timhaka ta ku no a xa ha ri xitsinini xi nga se tiva nchumu vhele xiendlini sweswo xi nga ndla swona va swi nyika murolo va swi nyikaka woho xi ya haxa tihomu letiya le kaya le kwele exivaleni xa kokwana ndlela xa papa vona se va kombisa ku ri no timhaka letiwani ku va xi kha xi endla leswiyani a ku ri timhaka ta ku ri no va kota ku tihomu letiwa ti kota ku va na marhole laha ndyangwini va se va kombisa ku ri no tihomu letiya ti tswarile ku tswala vhele hi ndlela leyo ti tswale ku tswala a ti nga huwi a ku nga rirhola ku nga rirhole laha mutini hi ndlela yaleyo se va kombisa ku ri no ku be nkarhi lexi xin'wana lexiya xa n'wana boti wa vona ni vulavula hana ni va kombisa ku ri no xi ve xi kula laha xi nga xi tekiwaku ke manje loko se xi fika xi tekiwa loko se fika le vukatini leyi va kombisa timhaka ta ku ri no xi tshamini kahle nhungu wa malembe hinkwavo ka vona dyo ku nga ri na n'wana hi ndlela yaleyo lava kombisa ku ri no va karhi va nga huma mano ku se hahani a va ri ku londziweni hi ku xi tekiwe kahle vhele xi tekiwe kahle a va ri ku londziweni hahani va kula ku koxiwa ku ri no kahle kahle hikokwalaho ka yini.

0: ni n'wana lowu vanhu ku nga vi na ku bebula la ndyangwini hi ku se la na vamhani n'wi nga va complaina timhaka ta ku laveka xitukulwana vhele ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku ri no va ze va huma manu va ya kwalomo va ya pfuneka kona va kuma ku ri no va va byela ku oyi n'wana n'wi hi le tswaleni loyi va ku kanjhani hi ku yena hina hi tiva ku ri no nuna wa yena hi ya loyi a nga na yi ntsena va ku hayi i tswale ngopfu n'wana loyiwani tswale ngopfu njhani a ri hava n'wana va kha va lava n'wana na va kombisa ku ri hayi khona n'wana loyi wa ku kale ku va na ku va va lava ku tihomu ti va na marhole laha kaya se vana lava va yena hi voho va lava ya marhole lamayani a ku ri vana va yena tekeliwa vana va yena hi ndlela leyi se loko va tshama va swi hleketa hani va hleketa timhaka ta ku ri no leswiya papa va nga tshama va swi endla swi vula ku a ku va ku ri timhaka ti ta ku ri no va kha ku tekiwa vana va yehe ntombi leyiwani hi ndlela yeleyo se va kombisa ku ri no se loko swi tetani vo to swi yini hi ku n'wana wa vanhu lovule kahle i lovoliwe kahle i catini swi endleke kahle munhu loyi a n'wi tekini kahlekahle i munhu loyi a nga na swilo swa yehe hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri no se loko swi tetani va fanele va yi huma njhani hi ku ya a ka ha ri ku hava ku i ta kuma n'wana tshame nhungu wa malembe hinkwavo ka woo a nga kumi n'wana se va ku sungula ku khopulana wa mhani n'wingi hi ku heyi va lava ku tlakula phela le mutini kambe ke do leswiya va nga swi endla swa ku va xi vitana xihari xintsinini xihari xithuga mama xi nga se tiva nchumu va ku hayi khonitana ku laveka wena a va xi nyika murhi va lavani xi nga endli sweswa xi nga endlisa xiswoho xihaxa tihomu letiya hinkwato ivi ti veka role mi ti veka marole hi ku hambanahambana ka wona hi ndlela yaleyo se va kombisa ku ri no swilo leswiyani se swi tikisela swi vuyeka yehe ntombi liya hi ndlela yaleyo se va ku va fanele va swi endlisa ku yini loko swi titani na swi nga ha tshamiseka swi vuya ematshan'wini n'wana loyiwani n'wana boto ya vona a kuma vana na hi ku se na kokwalaha ka vo va karhele ku tshama kha va londiwa swihlangi hi ndlela yaleyo va ku n'wana loyiwani a nga le ku kumeni ka vana va ri va endlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so
1: na ku fuma ni ta fuma la kaya ni hanya vakokwani
0: 060-879-42 Simon wa mhaka hi ndlela yaleyo mhaka yikulu leyi nga ka yona eka siku ra namuntlha mhaka leyi nga yi lavaka lavaya va nga na tihloko letiya ta ku hleketa tihloko letiya lava nga huma na mpandla vhele hi ndlela leyi ti-social worker ta tiko social worker ta radio GSR FM 106.0 060-879-42 kumbe xana mi rhumela kahle mikandziyisa n'wina ka nomboro yaleyo ni ri ya 060-879-42 hi ta toku n'wina mhaka leyiwani mi yi vonisa ku yini mani baribo va na malembe lamani ya 51 hi ndlela yoleyo vona hi vona rikosele ka papa voho va na majaha mamune lama ma nga va rhangela ku va va bebuliwa laha ndyangwini ka vona va kombisa timhaka ta ku no i vanhu lava a ku ri na swifuyi ku tihomu tidonki na swin'wana na swin'wana hi ndlela yeleyo kambe ka tihomu letiwani a ku ri na nkingha ya ku ri a ti koti ku va ti nga beka straight nkarhi wun'wana ku ti beka a ti dlawa marole a ti fisa hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no va papa n'winyi wa tihomu letiwani papa voho hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri no va kele va nga huma mano va ya lava nganga leyi nga fika yi tirha laha xivaleni lahaya kambe ka ya ku tirheni ka yona ye ya lava yi vule leswaku no ni lavele ni xintombani tigamao leswi ka xi nga se tivaka timhaka ta majaha hi ndlela yeleyo ivike va xi kumeni vhele hikuva a ku ri na boti ya voho mhani la wa number 2 loyi a ri na xin'wana ni xintsinini xa xithuga mamana ni ri xa nwenyana laha xi nga va nga teka xona xi famba xi ya kwele ku nga na nganga laha xivaleni laha lava nga xi byela ku xi endlisa ku yini leswi nga endlisa swona ku xi haxa tihomu letiya hinkwati ka toho kasike tihomu se ti sungula ku beka ti beka hi ndlela yin'wana ya ku hlamarisa swinene kutala xivala xi tala hi ndlela yeleyo ku fike laha n'wana loko se a ri na malembe lamayani ya 19 a fanele a tekiwa vhele hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri no laha ku tekiweni ka yehe uchati kahle ulovoro wili usifambe kahle swa yena swa vukati bya yena kambe ke xiphiko xinwe wa mhani n'wingi hala va lava switikulwana va lava ku tlakula ku hava nhungu wa tin'hweti hinkwato nhungu wa malembe hinkwavo ka woho a nga kumi vana laha va nga ze va ku heyi va ripota le ka hanu wa koho ka mhani lava sesi va nga tisa nhlokomhaka leswaku no kahlekahle ku ndlekala yini hi ku hina ka madokodela ha yini hi ya chekacheka a ku na nchumu hi xi vonaka hi ndlela yeleyo laha na vona va nga ze va huma va ya kwalowo manele va chekisisa ku kahlekahle ku nga va ku ndleke yini lava nga va swi kuma kahlekahle vona leyi wa ni tswale ngopfu loyi i tswale ku tswala ku hava u nga sati wa ku tswala ku fana na yena vakwa nga tivisa majaho i tiva majaha hi mhaka yena lowo mukon'wana va kombisa ku ri hayi khona mati tihomu letiya marhulela mati homu leta tibeka tola leswa tibekisa swona a ku ri vana lava va fanele va kuma hi sesi laha va ri sweswi hayi khona ke va kumi vana hi ndlela yeleyo be i tswale ngopfu se va kombisa ku na so na mhaka leyiwani vona loko va hleketa va swi tsundzuka kahle ku no papa vo va kale va nga endla mhaka so ya ku landza nganga hi ku va na hi ta tirha tihomu leti wala xivaleni ku no ti ta kota ku va ti tswala marhola ma kuma hanya hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri xana loko timhaka yi ri so yi nga ha tshamiseka ke hi ku ha valondziwa valondziwi hi mukon'wana na vingi va yena lowa ntombi leyi leswaku ri no kahlekahle se ku laveka switikulwana na kaya la a swi le ku kumekeni nhungu wa malembe hinkwavo ka wona yo 060-875-942 xaneke vandla njhani sweswi swi nga ha tshika swi tshamiseka vhele a kuma vana na loko na ha va wa ya ka tiho tin'anga to teleto kumbexana kwalomu va nga ta ya koho swi nga ha tshela swi tlhamiseka ku no ntombi leyin'wana leyiwani swa vukati swa yena swi kota ku famba kahle na ngenti wa mingisela milemoyeni
2: i jamrex na vayingiseri hi losele hobyeni
0: ku losa hina make
2: na ri njhani
0: hina hi pfukile hi nga ku vona
2: hi kona ya twala mhaka swinene leyi ni nga yi bala swa madyambu lama ande ya vava swinene
0: eyi mativa vona va ku vala ku tiyisa xivala etihomu ti ta veka ti hli swinene la mutini kasi heyi ku tekweteliwa vana va se va xintombani lexi
2: tiyisa swilo leswi swa humelela swi tele ngopfu lume xitandini swi fanele loko sweswi loko ngoma yi hundzulela mi lava ku ya xava homu i vun'wini wa ngoma ku ha la ka mukhala byi leyi mi nga xava hi tihomu swilo leswiya tuva hina matisini hina hi vona ku ri tihomu
0: hi vona ku na ntshungukulu wa tihomu
2: kasi hileswaku swi dyadyani sweswiya mo ni hlamusela leswaku ri vokwandhala va phungela na vona hi vona mo va nga tsona before ku laveka n'anga leyi va nga yi lava a va swi vona ku ri swilo leswiya a swa ha va tirhile hi laha leswaku swi va tirhela ha kona se va lava n'anga ku yi ta kota ku yi endla yini yi va pfuna se n'anga hi mhaka ku va yi tiva xihundla xa mukhalabye loyi ku nga va va sesi lava nga hi tsalela topic le namuntlha yi endla leswi yi tivaku hi swona swi faneleke ku ri at least ku va na leswi nga ta vonakala matihlweni ya vanhu mara mi kuma ku ri i swidyadyana ende sweswi phela laha mutini a va tiva ku ri vana tihomu letiya i tihomu tinene kasi i vanhu lava va nga ha swivumbeko swa tihomu va humaku ka n'wana luya so kasi n'anga yona a yi fake hi ku ya hi ntiyiso yi nga tirhisangi n'wana yi endle swilo swa right hikuva yi tirhisa vona sungula hi mukhala bya muti a faka nike swilo leswaku ri i introduce tihomu tin'wana ta xinuna ka tihomu takwe ku na mimirhi leyi dyisiwaka tihomu ku tihomu ti kota ku va ti kuma swirodyana nkarhi wun'wanyana ku na ku u teka tihomu ta xinuna kusuka ka van'wanyana u timisa na tihomu ta wetu at least ku va na swirodyana se sweswi mukhala byi va endle xihoxo ende se i problem yikulukumba because le vukatini ntukulu wa vona mukhala byi lava ku laveka vatukulu le vukatini ku laveka vana so mina a ni ta ku eka sesi lava va nga hi tsala papila a va a ni ta va vutisa xivutiso ku le va ngo va ye kona vona va va byela leswi va nga va byela swona va ri vona va nge swi koti ku va pfunaka loko ku ri ku kwale va nga ya kona va nga swi kota ku va pfuna ma ni ta ku a va va pfuni because swi tikomba u nge ti va na ku believe ka layini yaliya swa xinto mara kambe loko ku ri ku a va lavi ku pfuneka hi swa xinto mina a ni ta va advise leswaku ri a va identifying fundisi leyi a nga na nyiko ya deliverance etikweni kumbe ka miganga yin'wanyana ivi va teka n'wana loyi wa buti wa vona loyi xikan'we na vatswari vakwe maybe na mukon'wana va famba va ya ka mfundisi leyi a nga na nyiko ya deliverance va kona kwala tikweni ra giyani hi toka hi nga va vule hi mavito lamo hi because a va hi nyikanga pension mara vona va kona ha va tiva a va ta fika va endla yini na a va ta fika va n'wi sungula hansi n'wana loyi va rhanga va n'wi dilivhera mimoya liya a nga introduciwa eka yona hi n'wanga liya sukela loko a karhi a haxa layani because ku haxa ka yena a ku ri ku sela a ku ri ku xavisa mbewu yakwe yi humelela in a form of tihomu endzeni ka muti so xa ku pfuna sesi ngopfu kumbe n'wana loyi ngopfungopfu i ku va n'wana loyi a kuma dilivherance through mfundhisi loyi a khongelaka xikwembu xa le henhlahenhla a ni vulavula hi mfundhisi loyi a nga ta fika n'wi khomisa swo karhi n'wana loyi ni vulavula hi mfundhisi loyi a nga ta fika a n'wi nyika Jesu a n'wi nyika na rito a n'wi dyondzisa ku khongela kutani a n'wi dilivhera eka mimoya leyi a nga le ndzeni ka yona because i mimoya leyi nga le ndzeni ka n'wana loyi and n'wana loyi ku a kota ku va a kuma n'wana the only way ya ku va a kota ku pfuneka i ku va a kuma e deliverance and the chances to ta ku a nga tlhela a nga kuma n'wana kumbe a nga fika vukatini a kota ku kurisa ndyangu wakwe i kona mara ti le kwini ti le mavokweni ya Xikwembu va ta mi byela ku ri ku na swilo swin'wanyani loko na le ndyangwini wa n'anga ende laha a swi lava leswaku ri munhu a tikuma a kha a yimisa na ngoma mara kambe swilo leswi a swi na matimba loko swi teka swilo swo fana na leswi mo ni kombisa leswaku ri xintshuxo a xi kona eka un'wana wa laha misava leyi a nga pfunaka sesi luyani xintshuxo eka n'wana lexi xi le ka Xikwembu hi mhaka yini na mikarhi yo tala loko endla swilo swo fana na leswi mi kuma ku maybe na ngati ya n'wana loyi yi tikiwile yi initiatiwa ka swilo leswi swi a swi tirhisiwa ku haxiwa laha se ku breaka that covenant liya a swi lavi swi swa laha misaveni swi lava ntsena ku va a kuma tintswalo kusuka eka Xikwembu hikuva a nyikiwa deliverance ya ntiyiso leyi nga ta n'wi endla leswaku ri a kota ku va a tshunxeka eka mpingu lowu and loko o tshunxeka swi nga endleka leswaku a tlha tikuma a katekisa hi vana va machini leswi nga ta vuyisa ntsako
0: a nga ha kuma vana vo hlaya laha ndyangwini
2: leswaku ri yes ntiyiso wale leswaku va ri ivelike ngopfu a nga swi veleka ku va madimoni leswiya ende Xikwembu swi nga swi reversa swilo leswiya hi mhaka ku Xikwembu swona a xi tsandziwi hi nchumu ende xa swi kota so mina a ni ta ku a va ringeti ku develop-a vuxaka na Xikwembu va va na ripfumelo eka Xikwembu va teka sesi leyi na nihoka na vatswari vakwe va vulavurisa na vona ivi va n'wi teka va n'wi yisa ka mfundhisi loyi a kota ku va endla yini a dilivhera lava kunene va nga possess because n'wana loyi kunene i le hansi ka ntshikelelo wa madimoni i madimoni lava nga n'wi nyiketa eka wona kumbe lama va nga n'wi yisa eka wona kokwana wakwe endleleni ya ku tihomu ti kota ku va ti tswala ko a va swi tiva ku ta endla yini ka xitokofela xa vona ni le ntshaveni na tiku na ha ta twala kahle sweswi na
0: a mi ku ku endleka yini mi le ntshaveni
2: a ni tiku na ha twala kahle because laha ni fambaka hi le ntshaveni mara leswi a ni lake swi vula ni
0: i swo sweswo matwala
2: yes leswi a ni lava ku swi vula hi swoho sweswo ni pfumela ku ri leswi ni nga swi vula leswi vayingiseri van'wana va nga ta swi vula swi ta kota ku va swi pfuna sesi mara xitshunxekulo xa sesi swi le mavokweni ya Xikwembu ku va kuma deliverance inkomu ni khensile
0: inkomu
2: hi swona
0: dankeyo allright ndlela leyo makhelo na xitichi va yi veka tano va ku hayikhona deliverance yo fane yi va koho ekusuka eka Xikwembu ndlela leyo a ku na swin'wana va nga ta swi kota handleni ka sweswo hi ndlela yaleyo va khomisa timhaka ta ku no loko vo ya ka munhu loyi a nga ta va khongelela mfundhiso mapela hayi loyi a nga ta va khomisa swin'wana hi ndlela yaleyo ve ri swi nga ndleka mi le moyini
3: omrax
0: ahe
3: ri yini
0: i pfukele minjhani n'wina na
3: se va hlangana na yinsisi na
0: isesi va hlangana na ku a ni ngo le masunguleni ya vona swa hari ya va hari tsongo va hari thuga mama ku be na timhaka ti tata kuno va ya va ya va kumeka va tekiwa hi kokwana wa voho hi ndlela yaleyo va ku hayi khona a ni nganga yi fike yi ku yi lava xintombhana xitsinisa ka xi nga se tiva majaha ivi ke va xi kuma xintombhana lexi ya ka n'wana boto wa vona mhani laha wa number 2 va kuma ku hayi khona hi xoho xi nga na lunghelo ku xo va xoxe i va teka xona xi ya le xivaleni xifo xi ndlela sweswi xi va nga xi byela swoho ivi ke xi haxa tihomu letiyani ku ti kota ku va ti tswala hi ndlela yin'wana yo hlamarisa va ra ti tele ku tela tihomu laha ndyangwini hi ndlela leyi se va kombisa timhaka ta ku ri no ku be nkarhi loko n'wana se a fikisa malembe lama 19 i vuya a nga tekiwa laha nga cata kahle a lovoliwa swi va kahle a ni hi ya ti sasekeleni n'wana wa vanhu se i tekiwini hi xiyisa lexi nga na timalimuni ta xihoho xi n'wi cata xilungu se i tshame malembe manhungu le vukatini leyi hi ndlela yaleyo se swi kumeka na ku a ku na vana va kumekaku laha mikon'wana na vamamazalo va nga ze swi vadya ku kahlekahle hi ku hambi ti nga madokodela mo tala hi fambini hi ndlela yaleyo a ku na nchumu xi nga ku ndlekeni la kaya lanwa se va kombisa timhaka letiya ta ku no loko va report-a hala ka hahani mhani lava nga tisa nhlokomhaka va hleke va ri va teke en'wana luyani va famba na yena kwalomu va nga ya koho va fika va swi kuma timhaka ta ku ri no n'wana lowu ha ve ri i tswale ngopfu i tswale ngopfu njhani hi ku a nga a ku na n'wana loyi a nga na yena va ku ri hayikho vona va tiva ku i tive n'wanuna hi mukon'wana se va kombisa timhaka ta ku ri no hayi vana lava mi teke n'wana loyi n'wihi a ha ri ntsinini mi n'wi haxisa muri lowu mi nga a mi lava ku ri tihomu ti tala laha mutini ti veka ti swi nga fi swi dyani ndlela leyo se va kombisa timhaka ta ku ri no marhole lama a ku ri vana va voho va sesi loyiwa se va ngu xana swi nga ha pfuka swi endlekile ku swi lunghiseka n'wana lowu a tlhela a kuma vana na
3: simansiman'anga
0: liya va kombisangi ku ku ndleke yini hi yona liya yi nga tirha ntirho lowu wa ku tihomu ti tala a va kombisangi ku ya hanya na hi ku a yi nga lavangi hi vona yi lave hi papa voho
3: loko a va yi tirelile a va ta tlhelela ka yona homu ya vaka mi humesa mali mi ku kombela ku i cicela n'wana wa hina va n'wi lenyankwavo phela n'wana yaloye
0: n'wamukwavo wa marhole
3: va n'wi lenyankwavo va ta kota ku va ku tihomu a ti swin'wana na swin'wana swi na switandzhaku vanhu va khale va phungela ngopfu phela tihomu leti va ti fumbiwa phela na va ka mhana vo fumbiwa tshama na vaxati va tshama va ri 7 ndhawu yin'we ombe va tlhe i kuma ku munhu i va yi manhu hinkwavo va ri 7 liya wa swi va ku a ku nghelela na swin'wana kwalaho
0: a mi ngo tiya
3: a va ngo tiya n'wana hi vona ku ri makuha ri nga ri yena phela hi swo faka va ku komba ku ve ri tihuma ti nga ri lani swi hambana kwini
0: ombeeiavisi
3: kutani vana va ku kuma u nga kumana kumana swi hambana kwini na sweswi i vulavulaku leswaku swi leswi a ku nga ri marhole a ku ri n'wana wa vanhu a bebula marhole va ku i marhole bebula vana va ku marhole swi hambana ku leswi vulaku swona ku makhadi va va teka vasati va 7 i kuma a vuya kan'we joni mara kuma va ri va yimani hinkwavo vanhu va khale a va phungela ngo a ku ri na tin'anga tin'wana ta switoti ngo khale va ku hayi lava sweswiwa phela sweswiwa loko o fambafamba a ku i ya kolomu maprofiteni etin'angeni a i ta endliwa vaswa i ta endliwa n'wansati wa vona vanhu va ku problem a ku ala vanhu va street lava nga ta kota ku hi ta ku va ta n'wi pfuna mara loko ku ri ku fane a pfuniwa a fambe na munhu nkulukumba loyi ku va n'wi nghenisa yindlwini a ndleke a tlhela a ya nghena va ta kota ku yimisela timhaka ta kona hiku i va fika i pakwaha ndzhaka yindlu va ku ya hlamba xiwacha ku endleka yindlu
0: a ni loko a hlamba xiwacha i hlamba a ri yexe a nge hlambi a ri na mina nganga
3: mfundhisi ku ri va ta vona ku i hlamba swona na
0: ku hlamba ku na ku hlamba swona ka kokwani munhu a nga u hlamba
3: va nghela ku endleka yindlu va ta vona ku ve ri hlamba swo street
0: hi vona
3: loko va nghena mpfuno va ta vona ku wa hlamba swo xiwacha xa ku xa street kasi ha a va lavi swona sesi a ri ku na kun'wana ku na ku tirhela ku timovha ku yiva ku kuya tigiretini va ri ku na van'wana va pfuna ngopfu oka mana ku bula mabiti abar maraka thuruwa ba bagiwa ku ku direktini vari kuna vanwe vo pfuna ngopfu oka mana ku bula mabiti abar maraka thuruwa ba kuveri kuna unwane pfuna ngopfu ku hala tshela ku hala.

0: Kambe papa va ze va nga ndla so.
1: Se ha pula n'wana ya lowa buti. A famba ku ri ndzi bereke ta street. Loko va vona ku vanhu va pfuneka van'wana na. Loko mi yi tisela mi tise ndhawu ya rhadio ku va ta nghena van'wana va vulavula hi pfuneke ndhawu ya so. Va vonile van'wana va kumile vana va ri va kulukumba. Ku vula ku leswi a swi ndlaku va nga va kumi vana a vo hlangana problem. Mara kun'wana ku lo mi famba kona van'wana va ringete n'wina phela ku ri mi ri vangeta hangu vovinye kumbe ri ya va ya tirha na
0: a ni ngo n'wana na yena hi viri hi ya tiyisaku vukati
1: ni vula ku va nga va famba mi hlangana so kun'wana van'wana va ringeta hi murhi wa vona hi n'wina ku swi ta endla na va vonile van'wana ka tindhawu tin'wana na va vuyela something hinkwaro va nga yi ringetini ku swi ta endla mi kuva ku ha swi andza se hambi boti va ta tsaka na vona loko va n'anga yi ringeta ya kuma ku swihatla loko n'anga yo ringeta yi kuma ku swihatla mo tlhelela ku eka mhava kumbe vona ku swa endla va ta vona vona ku va yi huma
0: njhaniokayuman kumbe mamazala va nga kwa va nga tsaka
1: va nga tsaka a vana va preze na vamakwenu va nuna phelani mi xihlekisi xikulukumba ngopfu hi ku ha ri na mucato wa kona loko ku ri ku a wu saseki nyana wu na jilizi nyana xikarhi
0: a wu sasekile swilo swa proper
1: hikuva n'wana va cata mucato se va vulavula hi masiku hinkwawo vanhu phela ka munhu va lava leswi ka swi nga ri kahle va teka swona leswi a zingana va swi tiki vanhu
0: mo yi tala malembe ma kona 8 hinkwawo
1: ma swi vona 8 ma kumeki nchumu
0: va ze va vutisa ku ha swin'we he mo vona ngopfu TV na ri zirixa
1: vo hlekula phela va hlekula buti ku a ta kota ku nyenya ku kwata ku hi teke munhu wa wrong a ri rhandza ni mbilwini munhu i va ya n'wi rhandza i va na tshepe ku ta ndleka something wa ko timbala leswi hahani va yimaka na yena va kota ku swi twisa ku ndleke yini ha va nga n'wi pfuna i ta tlhela vuya ku ha sweswi swa mbe swi lunghini wa ko va tele lava a va hlangana xiyimi xa sisi mara vo vona va ri na vana vo famba vanhu va kayakaya va kona va nga kayakaya kona swi za swi ndla swona mao
0: yani
1: va tele van'wana na wun'wana a ri ko wun'wana wan'wananyana ku va ku a ni ri i nge rhumeli munhu ku a yi ndhawini ya so luya a ri kona a ringeta hi yexe hi ku na vanhu a va n'wi kombela vanhu va ta kuva ku vanhu vo tirha kahle va va n'wi kombela ku va ta kota ku kuma n'wana a va kayakaya and a swi nga tiyeki la nkarhi wo leha kuma n'wana a va ri koro vanhu va tiyile ene u kora na munhu wa ku phela swi mara swo ka swi nga ndleki ku i ta yisa nsati u kumeliwa vana hi munhu a swo mara sweswi hahani va lwaku na yona va ta yi kota sisi
0: kona
1: hi le mbini mi bya mi tilavela ntambe mi ti sunga mi ku a n'wina mi ri n'wexe va kumeni vana vanhu va ri vakulu ma swi
0: vona
1: sweswi mi nga yitisa kwala mi nga ku mina hi lwanani na yona
0: mi
1: ta va kuma vanhu va rhayi xikwembu xi nge ti endli xi ndlela ku ngomi bya hlupheka

0: loko mi ta fana na van'wana as lo mi kha mi kakasi kasiwa kun'wana vanhu va nga tala va nga ha mi hlekuli ku na nkarhi wun'wana va va lavaka ku mi hlekulile ku hleku ya hundzuka vona va nga ha ri punchu va ku heta nkarhi ma vona ndzaku nkarhi wun'wana ku tlhela ku vovona se va tlhela ku mi navela mi kha mi tsutsuma hi matrisa se ri kolo ku va rasa ku se tebileka ka swi na timinisitara kwala ku pfuna tiko ma vona a ku hela ka mitswava mi nga tisoli famba se va mi byela ku swona tekani leswi mi vonaka swi right leswi nga ri ku right mi nga teki ma vona
1: ya ne leswi lavaku ku sesi a nga ha va kuma vana
0: va to va ku va tele loko vo nghena vanhu lava endla va vona va kha va hluphekahlupheka vanhu va kha va ku fahalaa va famba hahansi va hetelela va n'wi kumeni n'wana ma vona a ni ri xi leswi ni xikarhataku hi leswi swi nga yi tivi hi ku lexi ndzaku endla ku n'wana i ncini ma vona mara sweswi va nga swi tiva ku a ndzi ndzaku va nga kumi vana hi mhaka ya ku kuna leswi na leswi va ta va kuma van'wana va timbrita kahle va va chuta swi sweswo ma
1: vona
0: hi ku sweswi leswi nga ndlaku va swi kuma leya wun'wana ku hi mhaka ya yini hi leswi nga tsandzaku na swo va kota ku va chuchela hi mhaka ya swona mara loko ku ri ku a va nga fambanga va swi lavisisa a va nga ta swi kuma a ni se va swi hlekela ku hi mhaka ya yini va ta n'wi kuma munhu wa right a va byela ku hi mhaka ya leswi na leswi na leswi mara ku endlela ku se a kuma vana bya n'wi ndlela leswi na leswi na leswi va swi kota ku endla sweswo van'wana vanhu hi va vonini vo tala vanhu vakulu va bya va kuma vana va ri vakulu ma vona va lwa na swona va kha vana va famba va tlhela va vula hi ku loko hi ni fambini ya hala mara ni fike mi kuma munhu wa swona a ni pfurha vana va kona vana va lava ku va n'wa mathichara a va n'wa va tirha kahle ma vona sweswi mi nga teki tamu mi tiboha mi twa ku hlekiwa hi vana a ndzhaka nkarhi wu nga ta tlhela vanhu valava mi hlekulaku va hundzuke swivala swin'wana va tswale teleni vana va nga vana va tinyawuku n'wimi ya kuma vambirhi mi kuma ku va tlhe va tirha kahle vana valava mi tlhe mi hlambanye ka ku ni tshame nkarhi wo lehela ka vakuhana na kumbe vana mara ni heteleli ni kume vana ma vona loko vo nghena vo tala van'wana lava nga ta va ri fe va nga mi byela va ku ni ku kuma n'wana ni hlupheke ngo mara ni lwe na swo ni bya ni va kuma vana va koho va tirha kahle
1: mara mhaka yale yeso ku ri swa yini swona swa ku veve va ta teka xinhe swivanani swa ha ri swintsinini va ku laveka swoho
0: vanhu vo ta sweswo i nga a xikhwame xa ku i na 10 rand ni i languta makuhari i kuma ku ve ri makuhari i fume ku i na mali yo tala ngopfu wena i nga na 10 rand ya loko a xikhwameni se i ta i ku ni kombela ku i ni nyika vutomi bya wena ku va adisisiwa ni ni na mali yo tala mina ni fika ni ku nyika vutomi bya mina wena i teka byibya bya mina i nga tlhe i fambini lawa i ku makuhari ni tekile 10 rand ya mina i ku ni kombela ku i ni kuyisa tena i teka swilo swa wena vanhu ma va navela swi tele ngoxi leswi va nga swi endla so va nga swi endla ma swivona van'wani va byele ku loko lava kuma mali tana na nhloko ya munhu ku love munhu kumbe xihlangu swi tekiwa swi famba mi nga swi tiva ku swi ye kwini munhu a famba na nhloko ya xihlangu a fika kora ma nghena a ndliwa swi va nga ndliwa swona timali ti hlatiwa kunene hi ku mali yo tiwa nkarhi wun'wani ku na timali tin'wani ti vonaku leyi a nga yi kumisa ku yiva kona vo tirha njhani a noho wa tirha ya yona yona se i kume njhani va horisa ku yini mali ya kona swi kona leswi vaku mina a nghena ndzeka yindlu a fambaka na swona loko a tlhele munhu vanhu va na swilo swa vona swo tala swo hambanahambana ka nana ma swi vona ku na timejik to tala ngopfu ombeso ene n'wina loko mi swi languta mama va kha mi swi navela ku loko a no wa manimani mara loko wa ya ka yena a fika ku hi leswi vutomi i nga
1: mari kona kokwana anahari ku vatweni anahari ku vatweni anahari ku mitweni kokwana mi ta tlhe mi vuya hi ndlela yaleyo va ta tlhe va vuya va ta hetisa hi ndlela yaleyo ni nga ha ri ku tweni ka nchumu ni tshemba ku hayi kho mi ta tlhe mi vuya kokwana 060 0 7 5 9 4 2 n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani mi le moyina hayi wa bava nkaka ni
2: ya mina xibazani xa vazalwani la ka malama
1: hi loko twa ku xibazani xa vazalwani kumbexana hala ka vukreste swi nga ha tshika swi endleka swilo
2: ya ma tiva ku humelela yini ku hi nga lexi ngopfu hi tlangisala van'wana hi ku lava nga swi endla swi nga ndleka se va nga ha ri kona
1: nanga
2: se yi fambile na mukhala bya kona a va endli leswi ku hi kota ku n'wi pfuna hina vakreste va xiapostola swo ava fambi ba ya ntshavi na ba kuma maribyo ma ku ringana 7 ntsena
1: tha veri va kwini a ntshaveni
2: a ntshaveni ya ka ntshavi yes
1: okay
2: ba kuma maribyo ma 7 loko se va makumini va ya ka mata nkuvi mati lama tsutsumaka onrex va fika va hisa maribyo matshwa va vilisa mati mavila va ma hoxa phakati
1: a swi lavi ku ri na munhu ale a swi tivaku kumbexani
2: ya se ivi a futha n'wana loko a karhi a futha n'wana loko ku famba mimoya leyi ya tshwa hi ku va n'anga liya yi tirhise ngati ya n'wana yaloye ngati ya xiveleke hi yo yi nga haxa la das one u vona ku tipswa leyi tihomi se ngati liya ya xiveleke xa n'wana loyi a ku ri yona a yi karhi yi tirha layaku swifuwo leswi a swi kota ku tswala i bohiwini hi xiveleke xa yena hi ngati ya yena omrex se loko swi helini omrex twana ni milerisa ivi ku kumeka tiya ya joko na FG na five roses swi vilisiwa swinene ngaku swa bava a fambanwa hi chucha mhaka liya yi nga la phakati leyi va nga n'wi boya a ndzhaka sweswo xikwembu mani xi ta xa n'wi twala swiwani se hi n'wi khonga.

0860 double 0 double 8 7 5 9 4 2

mga rumela katlana mkandisa ngwena kanombola ya kdumos nene 060-8875942 kumushanu mbarkingu njihi kanombola ya leo takotakotokshana kengwena makale wanmi ibo nisa kuyina nere

0: mani la banga tsahlo ko makaba re hay khona bo bona malembla mana 51 hintalele bo komsa kuno e ka bo ba tsalwe na majama mune e bona ba tsa hintalele me ke nte ka lo mix la nta bo yanu head sala mle moila
1: bro
0: ay
1: bro
0: ngak ay mpukene e fukile Tamandela plan.
1: Ah, kuna problem enta kesa ngoku man. So lokumona ile ntoko mako.
0: Kesa sile.
1: So

0: 0608875942 hi ya tama wena man'wina va yingisela mina swa ku no kahle kahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi ni ri eka mi yingiseri laha mi le moyeni
1: DJ Mrex
0: ahe
1: mpfukile
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile ya ni va khome xivixivi la
0: ey katika man
1: katika swinene ene boti va swi lava hi mbilu ya ni va swi lava hi mbilu ya vona hinkwayo ku n'wana boti a fika na yena va yena swihlangi
0: a ni yo va yexe ntombi laya ku fana na vona va nga voxeka papa voo
1: a va ringeti ku va n'wi yisa kolomu tikerekeni hambi teti ta tintambu u ta pfuneka
0: o leswi vulaka ku mhaka leyi yi nga ha tshika yi solveka
1: a yona yi nga solveka
0: njhani khavakha va ku hayi i hetini mbeleko ku marholo lama nga laha ndyangwini swi vala xitele
1: a ta kuma lava va nga ta wu vuyisa a swi leswi swi endliwaku van'wani va swi kota ku swi vuyisa na munhu yaloyi a va nga ya ka yena loyi a nga va byela ku i hetenani
0: a nga swi kota
1: a swi lamele ka yena va tlhelela va n'wi vutisa ku nge swi koti ku swi lunghiza na loko ku ri ku a nga swi koti ku swi lunghiza a va voni yin'wani ndlela i ta n'wi kuma n'wana
0: ya ne phela leyi ka tiniseku na minomo
1: a swinene
0: loko ze mhani n'we va suka va yima kasi mho vona TV n'we
1: na vakhegulu lava va pfungela ngopfu
0: mi titwa njhani va ku kasi n'wehe mo vona ngopfu TV hi girizirixa
1: masoko swa vava van'wana wa xihlanga swa pateliwa masoko hinkwawo ku ve a hi yena muonhi se a vandli sweswo hahani va n'wi fambafambisa lomu a tikerekeni i ta pfuneka n'wana buti hi ta xi kuma hambi wo kuma xin'we swi ta swi tshamisekile swi vulavula swi ta hunguteka
0: yani
1: na sweswi va nga va byela kwalani lavaka mavalani a va swi yeni va ta pfuneka nkomu DJ Mrexo
0: khese swinene
1: kwala tiikwa
0: khesini ku kona dakala
1: danko
0: all right

0: Le muy bien.
1: Ay,
0: ay. Eh, fuke lam jan wen.
1: Eh, kuba kuba no ra khala tsala ba bana avarna homo avala ba re ku endlela nwana.
0: Ani loko ni ngari na homo ani ngari nwana una ki.
1: Loko ri ngari na homo a ngari nwana una kama.
0: Se loko ti nga veki marole ata ku yini madala.
1: Ah, loko inga veki ane yo xavisiwa na yo dayiwa yi xavisiwa ku xaviwa yin'wana. A leswa ku ri ni kusana ni pfumulo ka ri nga ri nga ri nga tlangi kova ku vanhu va khale ri khendakhenda i bya vona.
0: Se mara kinga yele ya ku loko va endla swilo a va nga vuli switandzhaku swa koho.
1: A hi na va fikizana hi tihomu na vavasati na vana i twa ku mina ni na vana va 10 wena vangani
0: se vonani hi leswiwa
1: se vonani masivana ku se va nghenise n'wana wa vana jata
0: ma ha na vona va tshama va ri mitengwini
1: ndzi mi ni byela va teka mitakamisa ya n'wana ntsanana mina hi ku vona ka mina hahani a va pfula tihola.
0: Leswi lawa a ku nge vi na ku pfuneka
1: va ri ndzhwalo va ringetela makateni a va ndzi timali swi ndlekile a hi ku sungumhene voni nga ku a hi ku sungula ka a hi yena wo sungula laha misaveni va tele vamhani lava pfumalaka swihlala.
0: Se ma vona micato kahle tiko ri tsakini swi sasekini micato wa proper micato wa manyunyu vana hi na vona va laveka se a swa tsandza
1: ma tiva ku yini na mareka na loko mi ya tihlampfini loko ve ni mi tshama mirhi ya tihlampfa loko mi hoxa xindzovo a dan'wini a mi swi tivi ku mi ta vuya na yini swa ndleka xinjoko lexi a xi dyela masivona ni loko mi humesa mi kuma ku ri i humi phasi hunga kumbexana mi phasi ntsandza hi leswi nga ndleka a vo pfula tihola va tika tinyelela loko ku ve ni mi vulela ku laha misaveni laha va tele vamhani lava pfumalaka na n'wana a va swi teki sweswo n'wana wa vanhu va n'wi tirhisele ngati yakwe a nga swi tsarisi
0: se leswi vulaku vukati bya ha ta ya mahlweni kumbe se loko se byi fini
1: ivi matiko ka vandzeni na a va teki va halaya a nga tekiwa kona halaya va famba na yena va famba na vona va ya va ya tshatile va ri na vona va ya va ya twa na va le vukatini leyi va ya va ya twa swilo mazivona rirhandzu loko n'wansati u n'wi rhandza wa n'wi rhandza hambi u ndlayini a ndlayini wa n'wi rhandza i ta n'wi rhandza na loko ve ni a nga ri na n'wana and then loko ve ni na ye a swi vona ku na ye a titwela hi ta yena tindleve ku ngati ya ku endlise ku yini i ta pfumela kumbexana a nga va na chance a pfumelela buti a teka un'wanyana nsati wa mbirhi laha nga ta n'wi tswalela vana va yena vana va humile a yena a nga swi tivi a hi xidyoho xakwe a ngo susa makhwiri sweswi leswi leswi swo lavaku na nolawaku a swiswa na vatswari va vadyali
0: kahle kahle itswalini yo tswala indirect
1: ni vulaku swona va va lava vana vandzeni loyi xikulukumba viloyi byo ka leswi n'wana loyi a nga ta za a fa a nga byi rivalaka mara mina leswi ni vulaku swona a va endli sweswo va teka ndyangu lowo wa leyi a nga tekiwa kona va famba na vona na hala na hala va va ya titwela hi ta vona tindleve mfana lebyaha leriya ri ta vula hi roswo ku hala na ha n'wi lava nsati wa mina kumbe ku va rona ri teka ku decision a ni ro ri nga lovola.
0: Mm.
1: Ee, a ku teke yena decision a vona ku wa n'wi lava kumbe njhani na.
0: Mm.
1: Mara lexi mina a ni lavaku xona loko o wa n'wi lava a va n'wi khense hi tihomu loko ni nga tivi tihomu ta mukhalabye ta ha ri kona na.
0: Mm.
1: Loko ta ha ri kona a va fambile hambi swi ri sayiso va nyika va tsarisa n'wana n'wana lowu a ta kota ku hambi o ti xavisa swi le ka yena a ti dyela mali ya kona a ni tsanana a ti tova masizula hi tihomu letiya
0: va xavisa vana va vona
1: yena nhenyani a va n'wi niki a va niki n'wana lowu
0: tihomu
1: leti yena a vona ku wendla yini hi tona hikuva a ni yi ngati yakwe phela loko o suka lawani a kuma kwalaya vo fana na vo gaza bisi a fika ti xavisa a ti nge swi tivi ku i ngati ya munhu vona vo to tiva ku va xava tihomu a ka munhu ma kona mabuni lama fambaku hi mikisanana hi matiko ma lava tihomu a ngo fika a va xavisela a teka mali ya kona a ti tova masindzula hi yona hayi swa n'wana a rivali a ni voni leswi ni vurisaku swona
0: leswi
1: va fika ri nga tsarisa swona a na ha voni ku va nga rivi a va ringeti mara va nga laki tshemba a va wu va pfuka mara va nga pfuki va ri voxe hapa
0: okay
1: loko vo famba va ri voxe se va ta hundzuka nonge a ta le a nga tekiwaka va fanele va pambula na lava va famba na vona va nga ha fambi na n'wana buti va ri voxe kumbe va famba va ri voxe a va
0: Marco a na ha ri ku mutweni right va kumembirhi n'weti minetse vhele ku bile awara liya ya khume n'we nongonoko ta le mbilwini mixo ra mina laha hi bulaka kahle mina n'wina hi ta ku mhaka leyiwani n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka ya siku ra namuntlha laha hi nga ku buleni laha hi lava ku pfuna kahle hahani na n'wana boti wa vona hi ndlela leyi lava kombisa timhaka ta ku no heyi le vukatini leyi va le ku laveni ka vana a swi la ku tikini ka n'wana tshame enhungu wa malembe hinkwawo ka wo avukatini a ku na ku baleka nhlanga yo baleka ngati hi ndlela yeleyo.

0: va ri muri u dyile n'wana wa xihlangi kha ku laveka n'wana yane timhaka ta vukati ta tika ni ri wa fanele kuzekuze ku laveka n'wana hi ndlela ya so hi swo kahlekahle yi ta nghenela laa ku nga ngheniweku ku lwela ku hayi khona u fanele u kuma vana mo ni tekela wa mix lami le moyeni.
1: DJ.
0: Ahey.
1: Epukile.
0: Epukile ngo bona.
1: Epukile.
0: Inaka.
1: Hey. Ya tsala tsoko mhaka ya mazema nhlana.
0: Hey mativa.
1: Yinga yo sungula na ko hi yita ye hina hi nga swi tihi ku kuna swilo swa mkhuva.
0: Inaka.
1: Mwena lava.
0: Mhaka ti tele misava leyi.
1: Hai. Sona pumbele impela. Loko lowa n'wana a hana tlhe a yi kambisa a huma hi ndlela leyi se na swi twisisa ku hi mpela
0: swi koho.
1: A swo njhenjhe swi kona swa hanya. Mina ni vula ku loko se leri katini va ku veni u veleki khale. Ni hleketa ku ka ha ta va na yini.
0: Hexi hikwalaho ni kho swi nga. Swi nga hina van'wani a swi tivi ku hambi swa ha ta endla hambi swa ta a ni veri swi swo tirhiwa kumbe loko va tlhela va tirha va lava kotaka ku tirha swi nga handleka ku va na vana
1: a ka ha ri ha
0: a ku na nchumu
1: yala a nga va hlayela tona loyi hahani wa vaa ya khumbu na tele ndzhaku khale leyi a ku fanele ku ri yena a va byeli ni ku hayi yena n'wana i velekile xivala a xo thathiwa na ku thathiwa
0: a ni a va rivela va swi rivala loko va swi kuma leyi va yaka kona va nga byeliwa ku hayi n'wana loyi bibele ngopfu loyi
1: ni vulaku ntungo loko a swi ri swona yale a nga va byela ku loko ku fidza mi vona xivala xi kha xi tlhemuka xi kha xi thathiwa na ku thathiwa swithuvi masimasi magege magege matito ku komba ku i vana a ti nga bohiwi no bohiwa loko va se a ti nga rahi na thunga vo senga thunga ri tala va ya chulula
0: vaamu na vakateko na vamanimani swi tele xivala xi tele leyi
1: ku ya hi ku hambanahambana a na ku ri na tithokazi na swileswi swa swipuzana
0: vana va munhu
1: a hi vavanuna na vavasati leswiya
0: mathichara na madokodela
1: swilo hinkwaswi na tipresidente swi ri tivini na yena dora se nyamutlha hi leti ni vona ku ku nge endleki nchumu la hi ku yala a va byela timhaka leti loha hani a za a khumbula hi ku a ni a rivele loko n'anga liya va nga ya yi ya fika yi n'wi byela straight ti i va ku swikhumbu a ku ha ileswiwani impela hi kanene ni swi vonile
0: kavokavonga
1: swi ti vonile yi byela loyi n'wana botidora loyi
0: ku hayi khona
1: ku haendli leswi a endlaku swona haxa haxa haxa haxa kasi leswiya i teka vana va yena a chela lexi va leyi
0: mativa thekinoloji ya kona
1: yi tlheka ku hindza na mpimo
0: vanhu va dyondzekile vo ka va nga ta swi humesela rivaleni
1: kasi kona mi nga ni byela loko munhu a ri na to tihomu ve ri hi ro rikumu ra kona
0: a ni veve hi humalike i budget liya
1: ye se ma swi vaku swin'wana swi ta hi chavisa na ku dya tima tinyama leto famba ti xaviwa lomu mana n'wina ni hembe mrexa i ntiyisi hi ku a ni loko ya ya xaviwa mi ku ta tidlaya mi dya mi dya swo swi hlangisa dora ene ku leni a no teka n'wina ni twa ku vava
0: masiku ka tika
1: ni twa ku vava masiku loko mi ta ti dzivulula hi swihi swa ave handa swa mukhalaza nyamutlha i ku hi leswi
0: khalaza tlhe a famba siya tihomu kwala a siya vana va
1: dawa ku ri ku a swi pfuna swihi sweswi a nga famba swiendla a ni na yena a ha ri kona na sweswi why a nga ndlangi yena ku a nga yi hela a vona swa misava kusukela makumu ku ya fika makumu a nga yi hela why a nga ndlangi swona yena
0: se loko dorha a vona tihomu leti va hala va n'wi byela ku vana va wena i tihomi mina ni ta teka hinkwato
1: phela swi le ku vaveni ka swi le ku vaveni tiyiso kahle
0: mi ni nga teka swa vana ni nga yimanyani ku hayi swato mi ni nyika vana va mina
1: ene mukhegulu luya manani a kona hi ku a ni ta vula ku na ku munhu a famba ya koho vikatini bya kona swin'wana swi fika swi tikatika a nga ndzi swona leswaku nyamuta ya fika mindoko yin'wana se a ka ka vutisa ngu a kasi n'wina ma wona yo thelevhixini celecele a mi wisi
0: e-e
1: a na ku ri ku hlamula ka xitsatsi leswiya
0: inaka
1: hikuti ivana a nge vuli a ku mho loko a vulisa sweswo swa ku vona TV yi ri karixa
0: a
1: swi tiva ku vulavula yini nakona vana lavaya va vuyi va swi tisisa ku mikhegulu laya a vulavulaku u vulavula hi xivangelo ivi loko a nga va ka swi tisisa a ka ku bodo a ku mina ni vula leswo tsutsumatsutsuma la kaya la
0: loko a ni ngo wa n'wi vona na nuna wa wena ni yo tswala
1: tidlasete va nga n'wi nyikela hi tona na tiplate na yini hinkwaswo na tidinasete ku haleswo faya
0: kuhileswo
1: hi nga nyikeleliwa hi swona
0: ti lavaka xi xo fayetela swipletani
1: ani i nyikeliwi hi tidlasi tipulati yi va sete yini hinkwaswo swo teka ku laveka leswo faya swihi leswi nga ta na swona
0: kuma xitsatsatshama
1: swi pakiwa kwalaha swi nga ta pakiwa kona kumbe swi khavisa kumbe swi endla yini
0: kuma xitsalatsele tiduvhete switsalo ti-crayon xidibetele tipende mati
1: hinkwaswo hinkwaswo mativa mi kuma ku ku tsaliwe hi ti-crayon ta mihlovohlovo mani xitsalatsalini a na xi swi tivi ku xo onha kumbe xo yi
0: xi huwa kwala khumbini mi ka penda swi saseka
1: swona sweswo ku ku na ku la ku pfa ku fayeka tiblade laha hayi ku teswi sweswi u nga ta na swona swo tshamisa sweswo na tindleza a ku na lexo faya ku lavaka lexo faya swihi leswi nga ta na swona wa ni to nhanyana
0: swa ku loko mi tlinini ku ta tshamisa sweswiyani ku lavaka xo kokakoka mi kuma swin'wana swi debyini
1: ku ta thyaka hi yini ku ta thyaka hi yini hi ku a ni ya ku na xo va hamba ko va tirha ngopfu kasi a ku na ku tirhandza ngopfu ku hale xa xo thyakisa
0: vola ta faka ku he ya wejoni ya tshika xixexo mani
1: swi laha sweswo yi ta hi honao kaka i karhi ya yi nga mukhegulu mi ku n'wana loyi wa dikwa diso n'wina
0: yi
1: langa tin'wino mahuwele ya n'wana loyi ma yi vona yaleyo
0: hambi tekele mani yaloyi
1: ene ti hi endla kahle ngopfu sweswo hi ku ri na swihlanya ma ku vona sweswi la ka mina
0: laha
1: ko hu va vhakili a ni swikolo swi pfarile
0: yane
1: na kha na ku yona ma yi vona mikhuva kunene ha loyi u yena lowa ka dinga yi huwa ngopfu loyi wa ri
0: wena dinga a nga bi van'wana mani
1: lokunokari lowa ka khosa ngabyi loyiwani loko ni ku hundzuluku ni ku hayi lowa ka khosa ngaku wani lowa ka xitholelaka xinyamini hayi mahuwele ya vana la yena lowa xiko yena ke hi ri vana laha va fano ma yi vona yeleyo i mukhegula ndza ku sweswo ka wo khata wu mi ta bula yini miri va magunere hinkwenu phela a ni na ku loko vana va loko vanhu va holovile va ri na n'wana ma tshika siku rin'wana mi vulavula mi hlanganisiwa hi n'wana
0: ii
1: rivala ku mi holovile
0: kinga yi na madala
1: tshala bya liya
0: madala
1: a fanele a ri kona a kota ku twa mhaka leyi a ta hi byelaka kahle ku a swi endla ku swi endlisa ku yini leti a ti ri kona ti nga talangi hikuva tibebula ti xisa ti fana mbele i ntirho wa tihoma ni timbanjani ti dyaku laya loko a nga xavi murhi a hlantswa swi dzubeka swihi leswiya i a lava mani wa ya nga nyikelangi hi yena n'wini
0: a swi koteki madala va na vana va fayifi va lava lowu wa nyuwani
1: a swi kahle kasi vanhu lava swin'wana loko ku tshika ku va na ti-problem i mpela i mentswa ya vanhu a be mani nga swi tisisi ku vulavula ntiyiso kasi swi ri hi tana swa humelela swi kutani man'wivana va ngu onheli mindzuku n'wana lowu wa vanhu loyi wani pfuka mhana i xitalo lovoliwa kahle n'wana wa xitangi
0: va ri xicatini a ku ri mucato wa proper lowuya
1: va rhuza.

0: le se ka ka rena ntshuku le.
1: Mm.
0: Ai, ka se ka se kuvala vula ntiyiso ha.
1: Tichayini.
0: Hi ku dala ni mina la vanga ta ya kona ka vapfuna, iya vapfuna yini?
1: Mm. Ku havo ku banga.
0: Lomburi helini.
1: Hi vana.
0: Hi vala hot.
1: Mm.
0: Iya va kuma ku hi ku rumburi herini.
1: Ve ku na mabramani leta malunda tigulu na leta timhondo
0: letiya. Dilunda dya kono hambi ma va 40 mo dya mi ringana dilunda dya kona.
1: Na tetiya ta ra maphosa ta timhondo to leha.
0: Ta mani to ndzange timhalamhala.
1: Mm.
0: Oh swi yo yini. Mi khala bya lo onhi ngopfu leyi.
1: Bya tsaleni dor.
0: Na ku hitala hi swona loko i. Lavela mutini loko ya va ya va a nga ha ringeta ku va byela ku laveka leswo ka tidlazile emutini.
1: Mm.
0: Loko ha hani wa kona bya suka yima a ku va wambili ku vava ku hi n'wana boti manani kasi impela swi swa kona swo ndzisa ku yini.
1: Mm, loko va swi kuma ku okay amadala.
0: Va ta yi nanga yi n'wi byela ku ha a ka ha na vana laha. Vana hi lava xixama kha mi thembula xivala. Ditshama mbona tihomu ti tsala hi timbirimbirhi.
1: Ah vera va nga pfuvela va nga pfuveli masi.
0: Kumbe tinharhu nharhu.
1: Mm.
0: Mi tshama mi ti voku hi tihomu.
1: Ah.
0: Hi ku hina hi tiva timbuti.
1: Ixi.
0: Homa swi ta mina se tshama ni swi twa ku hi ya beka hi timbirimbirhi.
1: Mina se yi
0: vona. Leswi ta endla ku loko hi vona lomu ti nga ta teka hi timbirhi hi de hi hleketa vana va dora. Ripela ku yini?
1: Loko ha leswi vana mi ta lava ku tiva ku kambe vana va laha eva mani ku langiwa to ka vana va tsakani
0: mara itara kumbe mi tshama mi swi twa ku ve ku na tihomu yo beka hi timbirhi kumbe hi tinharhunharhu
1: a ni si na yi vona
0: hi na hi tiva tihomu leswi swa timbuti na vanhu hi vona va bangiselaka a swa tihomu mina a ni lava ku ta hemba ni a futhi no sungula ku swi twa nyamuta kwati
1: na tidokumusi i 1-1
0: hinkwaswi ni vula ku swiharhi hinkwaswi se ku komba ku i mpela laya i mentshwa ni kuma ku swi swa kona swi ta hi 2-2 se na tidonki na tona phela tibebula hi tinharhunharhu hi swona sweswo o loya n'wana va n'wi onheli ntiyiso kahle a nge he pfuki a nge he pfuki na siku na rin'we.
1: Mm.
0: Hambi va nghena kwihi va nghena kwihi va nghena kwihi hi ku a ni hi phela rhumbu ri herile.
1: Xivala xi tele.
0: Xivala xi tele a hi rhumbu ra yena ri nga hetata laya.
1: Mm.
0: Se lava va nga sala laha nga ta va nyika n'wanuna luya i ya va kuma kwihi.
1: Kumbe va ta ndla ku swi pfelela.
0: Hi ku hambiloko ku ri ku a swo va swona.
1: Mm.
0: A ta tshama malembe mambirhi.
1: Mm.
0: Tani hi ku vhele swilo a swi fananisiwi van'wana a nga ze a teka na yini.
1: Mm.
0: Loko fika n'hweti leyi leyi taku ha
1: hi le kaya totoka mana ha dimro
0: loko ni dyayini na hlohlonyiwa loko ni dyayini na yima timbilu he loko ni twa ni huwa ngerengere ma swi vona sweswa swo tani ke. Se van'wanyana va swela swi ta ya tekanyana kumbe wo malembe mambirhi kumbe manharhu ha a zama ku dzana impela a za a vutisa mukhegulu
1: lexi
0: ha swi yo yini
1: ku a mi pfeleni mi tima TV ki
0: ene ku ve na ku na ku vona na TV va tiwisela vanhu va Xikwembu hikani Xikwembu xi vuli ku loko ri pela vanhu va fanele va wisa. A ni mi ku na migingiriko yo tala loko ri yini vanhu va ya mitirhweni van'wani va rita van'wani va ndza yini se loko ri pela a yi ko ku ti wisa
1: swa kona
0: ha mukhala bya loyi onhi ngopfu
1: swa straight
0: se swi ta dzahahani wa kona hi mbisi hikuva ni mhaka leyi hi va yi vonini loko yi humelela ene va yi tsundzuka kahle straightkill un'wana boto wa vona xi ri kona xa thuga mama hikuva a ni xa ri pfula veri ve ku laveka na yi
1: nghenetamaku
0: xi va yini a ni na kwalomu ku fambeni se swi va swi vulaka hambi hi swona vongo veve loko ku ri xilo xo karhi xi lava yin'wana laha tivaku jumu wa nhwanyana hina va magunere hi nga hela ne le ndleni ha hi

0: nele. E poi mi levo a buttare a me terreni.
1: Ah, ma mi metterei a terreni.
0: Ma non mi levo a buttare a me terreni. Ma non
1: e la sua nuova
0: bonera sulla bagni
1: ah mina hai quella che le sue sa quota con uno savlo
0: come impera e sono ma su una nasa manga e lei vuoi in io vuoi la quella che si manda in giamagna a casa anche con san san e te quella che si manda in giamagna le si sa con tongo casa ma tu vuoi che ti cosa qua con te vada vai stai con mano mia a c'è la lascia vale non mi cala già in tanto omeletto in tanto tipo in qua sa qua con te vada va d'ora ma io vado anche di mano mia
1: ah d'ora io
0: ma tu vuoi che si so va va cazzo cazzo na qua na ricumura qua na ro e dai si lì son
1: e da qui ani vebe non la ghezzan min Samson, I'm going to tell
0: you. Ah, and I listen to Rukusona. Very far away, Sumanasona. Set Arimadona and I need on.
1: Ah, Anita Rima. What cover sang about Jan? She shave on a show, eh? I shall do Ranya.
0: Ah, you do Rago Pima Kumuna, that is Sunday Gamara and Terra put the Savella Loso Puna. I don't got Sunday Gago with Savella Roti. Mara leswa a ti xavela ku tipfuna yena n'winyi hayi a nge tsandzeki ku fika kwala na yena mikhalabya leyiwani wa huwa a huwa ni vulaka a nga dumangi kahle laha tikweni
1: laa
0: ha ta tsutsuma siya tihomu leti ta makhulukulu
1: siya vana va dora
0: a siya vana va dora
1: we famba siya vatukulu
0: a famba a siya vatukulu va tati xivala xihoyemu ma hi vona yena a ri na timhaka mikhalabya loyi
1: ya ku hanya loku
0: a swivona swaku ve he mina ni na tihomu to tala ngopfu he mina na tihomu ta u ta kuma ku swin'wanyani mpela hi ta za hi pfumela kun'wanyani loko va ku ve va xavisa tihomu xi suka kwala na ku ya fikela xingwizi i tihomu ta munhu wo hi la ku xava tihomu a ku hana mina loko mi twelela ku ku na tihomu ni byeleni na mina ni la ku xava se i yini sweswo wala ku xava ku ve ni ti kona la kayela i xava ta ndla hini hi tona
1: yani
0: o hambi khale ka matiko a ka ha rimiwa hi tihomu ve a ku rima mugugugu hi ku a ku pana four
1: e ani na ta va makhelwani a ti ta kwala
0: sweswi ku singa bya swi n'wi peta nhloka tha ti phekisa na n'wana wa n'wananga wa yena
1: yani
0: hamba ri yena mfana ya luya i ta yi vula ku nkarhi wun'wana a ni ma swi tiva ku u ta vula ku ha ni n'wi rhandza hamba ri ha n'wana wun'wanyana ku ka vule kona ni nge swi koti hi ku timhaka ta ku ve vana va bebulu khale ku ve ni ni teki munhu a ha ri nhwanyana vana lava i va bebuli nkarhi munhu
1: hi va lavawani va mhani n'wingi va la vatukulu la
0: se mihlolo hayi impela mina no sungula ku ta swi dya leswi yi ni ta hlamala lembe hinkwaro i swu kahle hayi a swi kahle a swi kahle vanhu va nga huhi vana va vanhu a ti huhi yena n'wini why a nga tinyikelelangi yena
1: a swi nga ta endla
0: loko a ku veve hi ku laveka n'wana wa ntombi loyi nanga leyi a to hayi mina ni la ku tirha hi munhu wun'wani tirhani hi mina
1: a swi nga ta endleka a ni ku laveka ntombi
0: ma xivona xin'wanani xa vanhu xi ngo ri lavisi ku hlekani tiyisuku kahle mbrexa a tiyisuku kahle hi lexi a ku hala va nga ta ya kona va ya pfuneka hi ku swilo leswiwani swi yo tirhisa ni byeleni loko xivala xi za xi tala xi ku honto
1: vatirhi
0: lava ka salambeni hi va
1: vaendli va swoho va dya hansi
0: hamba ri kona ta ndla yini hi ka ta honohonohonohono mahla
1: kumba ta swi vuyisela se tihomu ti sungula ku khwakhwa yin'we yin'we
0: do Nile loko swi dza swi endliwa mana ni swi endliwile a ku nga ri na ku vuyisela ku nga kona. A ku ri ko ku onhela n'wana wa vanhu a ta dzumba hlupheka phela a nge le ku deni dirhelela enhwanyana loyi. Hambiloko lowa nuna wa yena a ringeta ku lava ku ta swi ba hi makata a tibyela ku ha a rezi nkarhi wun'wani swi ta lunga. Loyi mikhegulu wa kha wa miyela loyi. Kona leswi a nga yona naswona va nga n'wi byela ku swindzisi ku yini hi kona a nga ta bena vuso loyi.
1: Loko a tsemakanya kusuka hala a khome xijarani xa dini a xitangeni va n'wi honokela va ku
0: i ta n'wi tshika a sweka emiyelini loko a tshama a tlakula ya tshama laya a sungula
1: va ku haku ha a mi tsandzeka ni ri byela n'wana mi hungutela n'wana mukapa katini leswi
0: mara ku yile loko a tlakula ya tshama laya a sungula mukhegula a yimbelela nghoma yena leyi a nga yi tolovele i ta mara hi pela
1: u bya ehla ni bya rhelela
0: ha byi nge rheleli
1: wayi mi nga mi nga
0: hungutela ni mixisi ha swa tika
1: uto a mi hunguteli n'wana boti n'wana squeeze mukapa
0: ma swi vona o vana va mhani a mukhalabya leyi a wu onhi ngoho hi leswo kahlekahle na yena a ri kahle a nga dumangi kahle a tikweni i leswaku ko ku vula ye n'wana wa kona ku na vo bava va nga ri kahle ko loko i ri kahle i nga swi tivela ku hi ku ku na ku ve ku na ku tatisa tihomu ti tatisiwa yini hi ku tihomu ta peka hi ntumbuluko wa tona loko u lava ta tibramani ti ta hlangana ku ti nga ta hlangana kona u tona wa ku hi wo vona dibramani kapakapakapa madizele u ku hayi mbewu leyani hi lava se ku na yini swin'wana yi a swi kahle
1: hayi
0: arezitiyisiwu kahle a swi kahle
1: arezi hayi vana va dora va tele vona yana yi dzuvelini ka
0: a swi kahle tiyisiwu kahle a rezi mirezi va bj
1: no i khese swinene
0: a hi ta ku yini ni borhekini ni tshava ku kasi loko hi vo swi kanya lomitini i swilo
1: hi swo sweswo vana mi chekisisa kahle
0: ku nga tingoma a ni munhu luya wu tiva swihi swo tala lowo wa mayini loko vo kala ku xaya homu yo ku ta hundzulela ka mani a ku heyi ni nga xavi tihomu ta laya kasi hi leswi a swi tivaku ku ku na yini
1: a wa swi vona
0: ye ya swilo swi kona
1: swo sweswo loko mi ze mi twa va ku hayi a va tsandzeki ku xava tihomu laya va yi vona nge swo sweswo
0: Ese
1: sene mona ena e uisa.
0: Ah, ena mo seka matranta ku baba, ku ha sho baba ku tula ku twala ku vakuve a huna mbeu.
1: 8 years inkwayo.
0: Hiku akuna leswi inga tanda xona ku ku masito ku veri va fambini madokodela madokodela. Maziyo na maprofeta na vho madandope. Hi kwa ku lomwani. Se ma swi vona ku va ya pfuneka ku hila.
1: Ya ne.
0: Hiku loko swo za swi tsandza yo kereke swi tsandza wo madokodela swi tsandza vo va madyandope i va mani van'wani va nga swi kota ku kwala hi ku vanhu lava vanharhu lava va ti endlela sweswi va tivaka swona swilo swi va kahle swi tshamiseka se loko va ze va ya kolomu kunharhu ti hleketa ku ku na yini
1: a ka ha ri na nchumu
0: lama ta ku vewa swi kota u lava ku ta tidyela mali ka ni botulo ya veri hi tirha kahle i na mali ya kahle u lava ku ta n'wi dyela mali a kha a nga lava ku ndza nchumu a rezi manani yi mikhalabyalo ya yena hawu yi va hi swona mirezi va bj
1: kese swinene
0: hi swona mi hlayiseka
1: danko
0: ahee
1: alright hi ndlela leyo kusukela jilongo laya va yi vona talo heyi timhaka ta kona vana va dora loko a ri mina hayi se na famba ni ya wusanyana moni ya wusanyana vana va dora vata mahlweni mina ni ya vusini indlela leyo ta hlangana futhi ka siku ra mundzuku kwahala ka radio ngwana xirhandzu kwahala ka rongonoko lowu wa tale mbilwini loko se ni fambini indlela yeleyo ya ndiri.